0: Kaya kailangan nyo ng ano, analyst.
1: Hindi analyst, ang daming mga kuda.
0: Gaya nino.
1: Ma'am
0: Lina Lim, magandang umaga po sa inyo. Alex, good up ahabol. Birthday ng two lovely kumaris ko, Grace Jose at Flery Chan. Yan, Louis Basco, good morning. Ay, Amboy yeah. Perez, good morning. Kapater?
1: Joy Santa Cruz ng Laguna.
0: Oh.
1: Ay, hindi. Joyce Santa Cruz, Laguna. Mali!
0: Oh,
1: umayos kasi kayo.
0: Tuloy mo lang.
1: Sino ba ito? Sarah from LA. Nabasa mo na ba ito?
0: Sarah Concepcion. O, suki naman yan.
1: Hindi.
0: Josh Kale Edip.
1: Ah, oo. Sino ba? Birthday ko today. Kaedad ko Beth ang H. Teleradyo. Sabi yan po ni Francis Padilla at Mama Edna Padilla watching from Ginumatan, Albay. Marhay na Aldaw. Jenalyn Peñaranda at si Kathleen De Luna, maraming salamat po sa inyo.
0: Muto si Bea, happy 10-10 daw. Bukas pa! Bukas pa kayo mag-add to cart. Ako, wala na nga kayong pera, puro kayo add to cart.
1: Hindi na ako
0: 10-10 bukas, Barna, 10-10.
1: Wala akong sweldo, salary deduction lahat.
0: Susunod na ang tandem ng Bayan 101 and only Robert Antemano Mano and Doris Mutiara Masa Bigornia. Happy weekend, everyone. Friday ngayon, di ba?
1: Yeah. Sabado.
0: Sabado, bukas po, Pag-ibig yan. Fund. Partner, sa lahat lang, pro-focus po tayo sa housing.
1: Sa
0: lahat ng mga gustong kumuha ng kondo na idadaan sa Pag-ibig. O yan, o di kaya pabahay, pero wala na sa metro.
1: Ano ito, mga foreclosed?
0: Okay, whatever, kung anong gusto mo, pwedeng bagong kondo. Pero wala na kasing house and lot na sa Metro Manila, wala nang lupa,
1: wala
0: partner.
1: Na, no?
0: Oo, pataas. Alas 11 yan.
1: Alas
0: 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pwede po kayong gumising ng tanghali na bukas. Gumising kayo ng mga 10:30, tapos 11.
1: May wise programa consumer. Ako
0: Ay, sorry, sorry.
1: May programa ako eh.
0: Ano oras naman sa'yo?
1: 9 to 10 ako eh.
0: Oh, ayan, gumising kayo ng 9.
1: Yan.
0: Oh.
1: Si Robert meron din.
0: Ano oras naman?
1: Alas 8.
0: Patras mo ba? Alas 8 kayo gumising ha?
1: Yan.
0: Oh, sa Balita Antemano.
1: Balita Antemano. Mutya ng Masa.
0: Paano si Christian?
1: Tapos ang award winning na Win Today.
0: Oh.
1: Oh, tapos ikaw na.
0: Ay, paano yung si Christian Yosores? Wala na. Wag na yan.
1: Wag na.
0: Happy weekend, everyone! Ako po si Alvin Aljico, magbabalik sa Lunes dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Boses nagigising sa umaga, Alvin Aljico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas!
3: Happy weekend!

0: Tutu time, please, Miss Beautiful.
1: Ay, ito na po ang ating oras. Ay, 8:07 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Love, love, love! Happy weekend!
0: Diyos ko naman, bungad agad sa atin. Oo, malamig na tubig.
1: Tubig lang yan.
0: Oo, oo. Tubig lang yan. Mamaya tubig pero ganun yung tunog.
1: Mamaya nakako. Hindi, ikaw yan pwede. Ako, hindi ako pwede sa ganyan.
0: Hindi na, hindi na ako pwede dyan. Papagalitan ako ni Doc. Ayan, healthy living tayo, partner.
1: Healthy-healthyhan po tayo. Konti lang, pwede social drinking.
0: Ah,
1: pero,
0: pwede. Occasional drink. Yan, pwede. Yung everyday may occasion. Binyag sa Monday.

0: Yan.
1: Kasal sa Tuesday.
0: Anniversary ng
1: Wednesday. Hindi rin. Occasion na. Araw-araw. Di ba okasyon?
0: Lahat may okasyon.
1: Maipush
0: ganyan
1: lang.
0: Ganyan naman tayo dito sa Pilipinas. Ganyan kami sa Pilipinas.
1: Tama. Laging may celebration.
0: Tama.
1: Laging may reunion.
0: Para
1: laging may get together.
0: Yes. Oo. Para hindi po lahat tayo ay nakatalungko sa hirap ng buhay ngayon. Eh, hanap tayo ng silver lining naman. Dahil meron naman din pong maganda at maayos na offering. Offering ang araw na ito para sa atin.
1: Ay, tama naman yun. Kumbaga, sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa atin, titingnan pa rin natin, no? Kung ano yung brighter side nito, di ba?
0: Pero
1: ako... Ba't nabigyan ka na kaagad? Kakasabi ko pa lang.
0: Parang isang buong linggo, puro ako problema. Nung Lunes ganito, nung Tuesday ganito. Alam mo, hanggang kanina po, Ate Charo, hindi na po ako tinantanan.
1: Charo, hirap na ang aking kaibigan. Sa ang kwento niya, mula Lunes, Martes, Miyerkules, kakambal na niya si problema.
0: Correct.
1: Ang tanong niya,
0: ano po ang aking gagawin? Alam mo ang title ng episode?
1: Ano title?
0: Kotse.
1: Alam ko! Nagugulat ako everyday pag lumalabas ako.
0: Di ba ganun yun sa ano? Maalala mo kaya? Hindi mo akalain na yun ang title.
1: Yung pala yung title. Di ba? Ang dami mong iniisip. Yung pala yung hinawakan lang yung picture frame. Yun na yung picture frame. Mga ganun. Sa'yo, kotse. Dapat nga, kotse.
0: Kotse?
1: Kung hindi kotse, alam mo ano naisip ko pang isa?
0: Ano?
1: Corona. Bilang ikaw ay mutihan ng masa. Corona ka. May corona ka. Diba?
0: Basta magandang corona.
1: Mm-hmm.
0: Huwag lang corona nga parang kay Jesus na tinik.
1: Ay, tinik. Hindi. Masakit. Nakakasugat. Kumusta po inyong Friday? Excited na ba kayo mag-weekend? O tara na, uwi na tayo.
0: Uwi na. O hindi, pero meron nakalatag na trabaho dyan sa mesa nyo. Tapusin nyo muna ang lahat ng trabaho para pagka-weekend
1: para
0: mo.
1: Para good points ka kay boss, di ba?
0: Oo, tapos pagka-weekend mo, hindi ka aabalahin. Tawag ng tawag, text ng text. Ba, weekend nga, bakit kayo ganyan? Pinapatrabaho nyo pa ako. Sabi nung kausap mo naman. Ako po ang boss dito eh.
1: sumagot siya, boss, hindi ba day off ko? Kaya nga day off. Mga ganun, partner. Nagbawal dito.
0: Uy, merong ibang mga kumpanya, lalo na sa Amerika, bawal ka na maski mag-email.
1: Totoo. Bawal mag-email, bawal mag-send ng any messages related sa trabaho paglabas mo na ng trabaho.
0: Tama, lalo pa to weekend.
1: Ganun sila kahigpit doon. No?
0: Correct.
1: Tayo naman dito, baligtad. Iba ang mga empleyadong Pinoy, di ba? Kahit sabi, tapos na oras. Ay, hindi, tapusin ko pa po ito. Sabihin ni boss, dadaan ka. Halimbawa, ikaw boss.
0: Oo.
1: Robert, okay na yan. Go home na.
0: Oo.
1: Next week na yan ituloy. Ay, hindi, Ma'am Doris. Itutuloy ko po ito.
0: Maya-maya. Pumupunas ka pa ng pawis mo kanyari.
1: Good points. Sige, ikaw bahala. Umalis na si boss. Umuwi na. Maya-maya. Let's go. Pa-party pala. Naghihintay lang ng gabi.
0: Tapos ang kita sa party si boss.
1: Nandun si boss.
0: Ano si
1: sabi boss? Niya, kakaalis ko lang ng opisina. Ba't nandito ka?
0: Mali. Mali naman yan. Pero kailangan lang, kung may pinapatapos, tapusin.
1: Ayan, dapat
0: para
1: yun.
0: Para walang masabi.
1: Responsibility natin. Yung responsibility ay responsibility na sabihin ni boss, let me remind you. Gumanon si boss. Mm-hmm. Kaya kita iniistorbo. Kasi yung trabaho mo nung Friday, walang natapos.
0: Hindi mo tinapos.
1: Diba?
0: Kaya mas maigi yung ganun kaysa naman enjoy na enjoy ka. Nagpunta ka sa dagat. Kasama yung pamilya mo. Suot
1: partner,
0: na yung,
1: nagpunta ka sa dagat. Kasama pamilya mo. Pero ang pahala mo, may sakit ka.
0: Exactly. boss, meron pong inoperahan sa akin. Inoperahan sa'yo? Yung kuko.
1: Ang sakit po, hindi ko maitapak. Ay, nako. Be responsible, sabi nga natin.
0: Tama. Unang-una sa lahat, importante po sa atin ang ating hanap buhay.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na ngayon sa panahon na ito, kailangan natin kumayod.
1: Kakayod at kakayod tayo. At sa mga...
0: kung hindi tayo kumayod...
1: Nga.
0: At pagka ngumayod...
1: No. Alam ko lang isasagot mo dyan. We blank. Ayoko. Yung sinasabi ko sa iyo, partner. Ay, speaking of kayod,
0: kayod.
1: May mga doble kayod pa tayong dapat gawin, partner, pagdating sa ating pamilya. Oh. Alam mo kung ano?
0: Ano?
1: Bantayan yung mga anak natin pagdating sa social media.
0: Ay, oo diba? Nga. Nabasa ko.
1: Sunod-sunod yung nangyayari. Mm-hmm. Ang national government, legislative, executive, judiciary, kanya-kanyang diskarte, paano ang gagawin para ma-resolve yan? Sa Senado,
0: Oo. Eh
1: kahapon, lusot na yun, paano ka lang magbabawal doon sa mga menor de edad na gumamit ng social media.
0: Ayun. Uy, yun nga, kaugnay niyan, meron silang nasabat na plano ng isang kabataan na mag-mass shooting.
1: O, diba?
0: O, kaya nga, mahirap na.
1: Mahirap. So, ang ating pong POV o point of view today on a Friday, sang-ayon ka po ba katandem sa panukalang pagbabawal ng social media sa menor de edad? 18 years old pa baba ito, partner. Pero hindi naman lahat, mayroong exemption, lalo na kapag halimbawa kailangan gamitin yung halimbawa isang app para sa pag-aaral.
0: Yun.
1: Diba? Kailangan pagdating sa presentation mo sa school.
0: Yan.
1: O pwede din naman. Ang binabawal halimbawa, yung restricted social media, halimbawa yung Roblox na yan, yung Gorebox na yan. Siyempre, si Meta, binabantayan din yan. Lalo na kapag may mga pwedeng chat, by any chance makapag-chat, makapag-usap.
0: And doon nagsisimula po eh. Doon na nagkakaroon ng puwang yung mga walang hiya sa ating lipunan. Kaya yan ba ang naging basihan ni Senador Riza Ontivero?
1: Marami silang nag-file ng bill na yan, partner. Yan yung pinakapunto.
0: Ako, agree ako.
1: Tapos kailangan mong gumamit ng ID na coming from national government kung magre-register ka.
0: Hindi
1: ba diba, ngayon lang, are you 18 years old and above? Yes, ganun lang yun ngayon, di ba? Wala, hindi na siya ganun.
0: Ngayon dapat. Kailangan mo mag-presenta.
1: ID na, i-upload mo yung ID mo.
0: Oo, at meron
1: coming from national government.
0: Tama, at meron pong mga parusa ha, at multa.
1: Ay, malaki.
0: At
1: malaki.
0: Hindi lang po yun doon sa bata, kundi pati doon sa magulang at doon sa guardian, legal guardian.
1: At saka ang parusa lalo, doon sa administrator ng mga social
0: yung
1: media platform mismo, partner. Ha?
0: Mag-ingat tayong lahat at umayos-ayos na po tayo nang sa ganun na hindi tayo tamaan ng mga penalty na yan.
1: Kaya ang tanong, ipadala nyo na po yan ha. Pabor po ba kayo dyan sa social media ban sa minors po natin? 0919-278-3000. O pwede rin po kayo, of course, mag-message sa ating YouTube Live
0: yan.
1: At Facebook Live, DZMM Teleradio. Mamaya po, pag-uusapan po natin yan.
0: Pwede rin silang tumawag.
1: Pwede rin kayong tumawag. Siyempre, makakausap namin kayo bago matapos ang ating programa. Pero ang aming paalala, ano yon?
0: Wag po mga kilometro ang inyong sasabihin,
1: ayan.
0: Ha? Oo, kasi hindi pa po na-aprobahan yung programa namin ni Robert na 4 oras na kwentuhan lang tayo at POV lang tayo. Basta gawin ninyo, ngayon pa lang, kaya nga lagi ko kayong pinapagalitan.
1: Ayan na.
0: Gawin nyo na ngayon.
1: Sabi ko sa inyo,
0: lagay nyo na doon sa inyong kwaderno kung ano gusto nyo sabihin. Para mamaya, pag tinawag namin kayo ni Robert, basahin nyo na lang. At hindi nyo makakalimutan yung importanteng punto.
1: Ready agad. Tama, or mag-bullets po kayo para matandaan natin yung mga importanteng punto na yan.
0: Tama.
1: Ha? Ano pang hinihintay nyo? Nauna, sabi ng partner ko, huwag po kayong tatamad-tamad, sabi nga niya.
0: Sabi naman ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Ang iingay nyo, yak-yak kayo ng yak-yak, eto na nga, sinisimulan ko na. Si Lola, nagsisimula na.
1: Sabi si Lola, eto, ang point, may point of view ang Lola pagdating sa social media. Diba?
0: Ang mga apo, hindi ako marunong mag-ano gaya.
2: Apo, sinasabi ko sa inyo. Yung social media.
1: Ano ba yun? Lolo ba? Walang ngipin.
0: Pareho.
1: Ay nako, sige po. Padala nyo po yan. Pag-usapan po natin yan hanggang 9 in the morning. Samantala,
0: hindi tayo nagpakilala.
1: Samantala, ako po si Robert Mano.
0: Doris Bigoya po.
1: Ayan. At narito na po ang mga balitang ating pong dapat alam antemano. Dito sa Tandem ng Bayan
3: sa DZMM.
1: Sa ating po mga balita, sa lagay muna ng panahon, binabantayan ng PAGASA ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero Magpapaulan ang buntot dito sa ilang bahagi ng Luzon at Eastern Visayas. Asahan din ang pag-ulan sa Mindanao, Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas dahil sa Intertropical Convergence Zone pati sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa northeasterly wind flow. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang mainit na panahon pero posible ang pag-ulan sa tanghali o hapon dahil sa localized thunderstorms.
0: Pinag-aaralan ng isailalim sa State of Calamity ang probinsya ng Bohol matapos pumalo sa 173 million pesos ang naitalang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sinabi sa DZMM ni Assistant Provincial Agriculturist Dr. Larry Pamugas na aabot na sa 94% ng mga palay at iba pang high-value crop ang napinsala kung saan mahigit 6,000 magsasaka ang apektado bago pa ang napipintong mas malalang El Nino na mahagi na ang pamahalaang panlalawigan ng mga binhi ng short-term crops na hindi masyadong nangangailangan ng tubig para makaagapay ang mga magsasaka sa epekto ng matinding init.
1: Siyam ang sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakikilalang armadong grupo ang sasakyan ng militar sa Barangay Sabong sa Lamitan City, Basilan. Ayon sa 11 o 1st Infantry Brigade, sakay ng 6 na military vehicle ang mga sundalo at pabalik na sa kanilang kampo ng tambangan ng isa sa mga sasakyan. Kabilang sa mga sugatan ang 7 sundalo, pati ang 10 taong gulang na bata at kanyang ama. Inaalam ng mga otoridad ang may kagagawan sa insidente.
0: Inaprubahan ng Korte Suprema ang pag-amyenda sa Rules of Court sa pagkilala sa foreign divorce sa Pilipinas. Sa resolusyon, kailangan na lang patunayan ng mga Pilipinong naganap ang diborsyo sa ibang bansa para muling makapagpakasal. Sakaling may tumutol, kailangan nitong patunayan na hindi absolute ang diborsyo. Pero nilinaw ng Supreme Court na kailangan maghain ng petisyon para sa judicial recognition ng korte. Maaari rin kilalanin ang divorce na ipinagkaloob ng ibang bansa dahil sa legal grounds tulad ng kawalan ng jurisdiction at pandilin lang.
1: Sa sports, nasungkit ng Philippine Jet Ski Team ang gold at silver medals sa 2026 International Jet Sports Boating Association World Finals sa Arizona, USA. Nagtala si Pinoy Jet Ski Rider Anton Ignacio ng 180 overall points para sa gold habang 159 points naman ang nakuha ni Marco Luis Tengson para sa silver. Ito na ang ikalimang world title ni Ignacio na namayagpag sa runabout naturally aspirated class.
4: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: 8:21! Ang sports balita po na yan, ang tagumpay ng ating Philippine Jet Ski Team ay hatid sa atin ng...
5: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
1: At yan po, ang mga balitang ating babantayan, ilan lang sa ating babantayan sa maghapon. Oras natin, 8:22. Narito na po mga balita ng ating Radyo Patrol. Ilang residente ng Pasay City pabor sa panukalang ban ng Facebook sa mga menor de edad. Narito balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
6: Robert at Doris, ikinatuwa ng ilang residente sa Pasay City ang pagpasa sa Senado ng panukalang nagbabawal sa mga minorte edad na gumamit ng social media. Ayon sa mga nakapanayam nating mga may anak at tapong 18 taong gulang pababa, makabubuti sa kabataan kung hindi lantad sa masisilang content sa social media. Anila, Kahit kasi anong bantay sa mga bata, halos hindi na maiwasang gumamit ang mga ito ng social media, lalo't kailangan din sa eskwela.
7: Marami kasing content sa Facebook na mabilis makita ng mga minor de edad. So, sa kami, sa side naman namin mga magulang, we make sure na lang na nilalagyan namin na parang digital balance yung cellphone, i-limit news. Kaya lang parang mahirap siyang bantay.
8: Marami nangyayari ng streaming ngayon, mga bata. Napapanood nila sa Facebook kung anong ginagawa. Dapat yung magano'ng masisela ang mga bagay, hindi dapat nilalabas sa Facebook.
6: Yan ang tinig ni na Jessica at Milando na ating mga nakapanayam. Kahapon, lumusod niya sa third and final reading sa Senado ang Senate Bill No. 2424 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act. Ayon naman sa grupong Digital Pinoys, dapat mas kilatisin ang pamahalaan ng panukala at hindi nila solusyon ang blanket o pangkalahatang pagbabawal sa paggamit ng social media. Mabanggit ko na naman din, Robert at Doris, nandito tayo ngayon sa Diokno Boulevard, malapit yan sa Senate compound, kung saan nakapwesto na yung mga pulis dahil nga sa inaasahang rally dito nga sa tapat ng Senado ngayong umaga. Ayon sa tagapagsalita ng National Capital Region Police Office na si Lieutenant Colonel Hazel Asilo, initial na 350 mga pulis ang i-deploy dito sa tapat ng Senate compound para magpanatili ng seguridad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zuzlet Gaspi, TZMF.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zuzlet Gaspi. Punta tayo ng Manila North 730 partner. Ito na.
0: Ito na?
1: Natawa ako doon bigla doon. Sabi mo may umahabol. Tapos sabay sabi ko Manila North 730. Mali.
0: Sorry naman. Sorry.
1: Ang Manila North 730 naglabas na po ng mga paalala para sa undas. Siyempre ang schedule dyan, partner.
0: Oo, yan na naman.
1: Libing. Oo. Paglilinis. Mm. Yung mga sasakyan na bawal lang ipasok dyan. Kailan ba? Until when na po pwede. Mm. Diba?
0: Tsaka yung mga bawal na dalhin. Mm-hmm. Huwag po kayo magdadala ng karakter. Okay.
1: Bawal. Di po yung piyesta.
0: Ay, at saka yung ano pa? Pangangalaga doon sa mga bata natin. Ay, baka magkawalaan na
1: tama,
0: naman.
1: Tama, partner, tama. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
9: Good morning, Robert at Doris. Ganito palang kaaga, pwede nang pumunta para maglinis yung mga kaanak ng mga yumaong mahal sa buhay na nakalagak dito sa Manila North Cemetery. Sa inilabas na abiso ng pamunuan ng sementeryo October 27, yung huling araw ng paglilinis, pagkukumpuni at pagpintura sa loob ng sementeryo habang October 28 yung huling araw ng libing. Sa mga dadalaw sa bisperas ng undas hanggang sa November 2, bubuksan ang sementeryo mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Kahit mahigit 2 linggo pa yung hihintayin, nagsisimula ng maganda. Yung pamunuan ng sementeryo gaya na lamang ng pagpapagawa ng yero sa guardhouse na makikita sa entrada ng Manila North. May nauna na rin pulong yung director ng Manila North sa mga pulis, taugnay naman yan, ng paglalatag ng seguridad sa mismong undas. Sa ngayon, Robert Torres, matumal pa yung pagdating ng mga naglilinis ng puntod. Hindi pa ganun kadami yung mga naglalabas-masok na may dalang mga walis at pintura at mismong mga caretaker pa lamang yung nakikita nating naglilinis doon sa mga puntod. Hindi rin pa ganun kabenta yung mga bulaklak at kandila na inilala ko naman ng mga vendor na nakapwesto sa sidewalk sa loob ng sementeryo. Sa susunod na linggo pa lang inaasahang pupunta yung mga dadalaw para asikasuhin na yung mismong mga puntod. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol sa Lindo Drizzy. Yes. Ay,
0: mabilisan lang na tanong. Kasi ito na naman tayo hanapanahang ng mga puntod. Uso na ba yung mga online-online kung saan naroon yung kanilang mga
1: BBC? Oh, di ba last time? Oh, ganun diba? Eh. Oo. Active na ba ulit?
9: Sa ngayon, Robert at Doris, hindi pa din detalye sa atin. Tinanong natin yan doon sa kanilang director pero hindi pa sila nagbibigay ng detalye. Pero posible, dahil nung nakarang taon, kung matatanda nyo, Robert at Doris, gumagamit sila ng grave finder para mas madaling matuntun o mahanap, malocate yung mga puntod. Dahil sa pagkakalam natin, higit 1 million yung mga nakalagak dito sa Manila North. Usually, kapag undas na, naglalagay sila ng separate na desk para sa mga grave finder na yan, may mga mag-a-assist. May mga anak ko po, may nakalaptop na mga tauhan nila. Tapos doon pupunta yung mga gustong magpatulong na hanapin yung puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Roberto Torres.
1: Sige, Trish, importante rin kasi na mabilis na mahanap, di ba? Minsan kasi, mga lola, lolo na yung magpupunta dyan, eh, nalilito na partner.
0: Correct.
1: Saan ba nila hahanapin? Maganda na na may mag-guide sa kanila.
0: Tama.
1: Trish, maraming salamat.
9: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala, kuha muna tayo ng isang...
3: DZMM, Radyo Patrol, Flash Report!
1: Flash Report mula kay Radyo Patrol, Dico Bagsik, Dico!
6: Robert, dumating na no, si Vice President Sara Duterte dito sa Quezon City Hall of Justice para nga sa arraignment ng kanyang kasong grave threat ngayong araw. Ito yung isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa Vice Presidente. Yung entourage ng Vice Presidente, na as usual, nakasakay siya dito sa puting van at nung lumabas siya ay dumiretso siya agad ano, dito sa loob ng Quezon City Hall of Justice. Nakasuot ng dirty white ang Vice Presidente at kumumay lamang siya dito sa kanyang mga taga-suporta na sumigaw kanina ng pagsuporta, nagpahayag ng pagsuporta sa kanya. So antabayan na natin kung magpapa-interview mamaya ang Vice Presidente pagkatapos ng kanyang arraignment dito sa Quezon City Hall of Justice. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: DZMM, Radyo Patrol, Flash Report!
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Miss Beautiful, tutsu time please.
0: Sakto, 8:30 na po ng umaga.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang tandem ng bayan.
3: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: peeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs! With Protect Soap, with regular use, results may vary.
1: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
8: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Tuloy-tuloy lang ang kulilan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
2: Ito ang Tandem ng Bayan.

0: alerto na tayo, partner.
1: Alertong-alerto.
0: Dapat.
1: Dahil hindi ano, ha? Laki ng
0: epekto niyan.
1: Oo, laki ng epekto. Hindi mo itatatwa ang pagka, ano ang serious.
0: Seryoso.
1: Pagka seryoso nitong nalalapit na crisis na ito.
0: Oo.
1: Kakatakot.
0: Correct. Kaya po kakausapin natin ngayon, makinig po kayo, ha, ang President ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, si Sir Danilo Fausto. Sir Danilo, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir.
2: Magandang umaga, Doris at Robert. Thank you for having me.
1: Opo. So yun nga sabi ko kay Robert, mayroon ba akong dahilan na sa ngayon pa lang ay medyo nababahala na?
2: Siguro kailangan talaga natin paghahanda, especially sa first half ng next year. Eh, ngayon naman kung pag-uusap natin pagkain, pero naman tayong alapakal na ipon na tubig sa mga dam, ano, sa tabangan dam, na dahil doon sa habagat at saka pabugso-bugso ulan, medyo maganda naman yung laman ng pantabangan, ano. So, mga 150,000 hectares ang maano niya, tapalay. So, palagay ko sa amin, ako tiga ng Tracy, ha, makapagtatanim kami. Kaya nga ako po uwi ngayon at tinitingnan ko kung pwede ko nang
0: mag-harvest na po kayo?
2: Mauna ako na kasi ang aking palagay pagdating ng mga late na ng February at saka March, April, hindi na yung init, ano, yung tuyot. Kaya kailangan bago dumating yung panahon na yun, naka-ani na kami. Ganun din ka sa sibuyas kasi mga 65% ng sibuyas galing ng Central Luzon.
0: Mm-mm.
2: 95% sa Central Luzon, Tanoy Baysia.
0: Opo.
2: Kaya kami, yung mga bakood, ayun, bukas magpupunla na ako ng sibuyas.
0: Ayun.
2: So, para ma-harvest ko mga February, early February o later part ng January. Kasi may mga amihan pa tayo, medyo may tubig-tubig pa tayo at saka may laman pa yung mga ilog. Kasi yung mga gula, yung mga pang ginagamit natin sa pinakbet, sa mga bakood yan mahahatsa yan sa tubig sa ilog, ano, nimihit kami ng tubig sa ilog saka yung groundwater. Okay. Kasi pag init lalalim na yung aquifer, kailangan magdagdag ng tubo.
0: Sir Danilo, ang ganito yung naging strategy ninyo at ganito din po yung inire-recommenda ninyo sa mga miyembro po ng chamber na mas agahan na kahit papaano yung pagtatanim, pagpupunla?
2: Oo, kaya ako, nga ako ngayon, nasa karsada, papauwi ako at pagpupunla na ako bukas. Tapos, ang problema na namin, yung pagkakasitag-init, na-accelerate yung reproduction ng mga insects, ano, pests, ano? Yung mga harapas, yung mga armyworm, yung mga uhod, no?
1: Ay, oo.
2: Kaya kailangan monitoring bago pa lang dumating, maunahan na, no? Saka yung mga trap, yung mga meron tayong tinatawag na fall armyworm trap na ginagawa. Yung sa livestock naman, bandang tagin talaga, kawawa yung mga manok at baboy, hihingalin yun, hihina ang pagkain, at hihina ang paglaki. So, mga bandang, yun ang epekto. Yun ang nakita natin. Pero kung sasamahan mo ng problema ng hormones yan, yung ating Iran USOR, ay problema namin yung pataba, no? Ang laki ng pataba na ginagamit. Tataas ang pataba.
1: Opo. Ano pong pwedeng... Sir, ano po pwedeng gawin? Medyo nabahala ako dun sa mga baboy at sa mga manok. Oo, anong pwedeng measure na gawin? Nang sa ganun ay hindi...
2: Kailangan siguro mag-imbak ng tubig. Pero naman kasi mga modern na farm, may mga tunnel vent, aircon na ba, na mga modern sa mga multinational na bahay ng manok, ano, ng poultry. Sa baboy, kailangan ko tipaligo, kailangan mag-imbang ng tubig. Bandang ano yan, tingin ko mga bandang first quarter of next year, papahirap na yan, papainit.
1: Oo.
2: Kasi pag mainit, alam mo yung hayop, hindi naman makakain ng gusto. At saka yung manok, hihingal, hihina ang paglaki. So yun ang maasahan natin. sa gobyerno naman, kung tutulong sila, ang suggestion ko, huwag nang magbigay ng pataba or kung magbibigay ng pataba, voucher, what cash, what cash ibibigay. Kasi yung cash, minsan yung mga magsasaka, nilalaban lang sa sabong at nagtotong ito. Kailangan voucher siguro, punta sila sa bank, yung voucher. Yun ang pambili ng kanilang mga kailangan pataba. Yun ang ano. Tapos sana i-calibrate na gusto yung importation para yung farm gate prices namin ay mabawi man lang yung puhunan. Kasi kung di kikita, para ngayon, sa panahon na ngayon, yung baboy, 190 isang kilo puhunan, bibili sa yun ng 160, 170 farm gate, tatay ka na. Yan ang nangyayari ngayon. Mahirap.
1: Opo. Kaya lang meron din po nga mga grupo ng mga magsasaka na ang gusto daw nila ay pera na lang ang ibigay.
2: sa yung iba siguro pera, pero ako, duda ako doon. Para sa akin, kung bibigyan mo ng pera, hindi ka sigurado ibibili ng pataba eh.
1: Oo naman.
2: Kung ang purpose ng pagbigay ng ayuda na pera eh para sa fertilizer o sa mga inputs na kailangan, insecticides, pesticides, minsan, pag nangailangan sila, bibili ng pagkain, or yung iba naman, sinagtotong it lang yan, saka nilalaban sa sabong eh.
1: Yun lang. Bigyan
2: mo ng voucher. So, para yun ang dadali nila doon sa
0: doon
2: mga
0: bigay
2: sa pintahan, hindi nila pwedeng itaya sa sabong yung voucher.
0: Pero Sir Danilo, as early as now, ini-anticipate na po ba ninyo yung effect niyan, bagamat may tubig pa, sabihin natin, pero dahil matindi yung inig, yung possibility na number one, bababa yung production natin, bababa yung ma-harvest natin. Number two, kung sa mga manok, mas may hirapang mag-lay ng egg yung mga manok, mas liliit ba yung itlog, yung mga ganyan po na projection?
2: Oh, yes, that will happen. Kasi, talaga tag-init eh, kalaban talaga ng ayun eh.
3: Yung honey black tea with grape.
0: Ano po?
2: Sorry. Yung tag-init talaga, hindi maiwasan yan kahit tao. Pag nainitan ka, hirap na hirap ka eh.
0: Opo, kasi 'di ba kapag ganyan, lalo na 'yung mga nasa poultry, 'yung mga manok, 'yun ang pinaka problema kapag mainit, matinding init 'yung panahon, 'yun po 'yung nagiging cause, 'di ba, kung bakit mas lesser 'yung pangingitlog ng mga manok.
2: Yes, that will happen. Kaya 'yung livestock and poultry apektado rin doon sa heat, no? Tingin ko diyan, towards end of December, yan na, no? Kasi meron pa tayong amihan na konti, although mahina ang amihan.
0: Opo.
2: At yung expected na rainfall, talagang wala, no? Mahina. Talagang tagtuyot ito, super El Nino nga sinasabi nila. Nakikita naman natin sa mga labas sa Facebook at saka sa YouTube.
0: Opo.
2: So, alam na ng tao. So, ako...
0: Opo.
2: Kailangan maka-harvest ako February bago dumating ang March, kailangan tapos na ako.
0: Ayun.
2: Kasi kamukha ng palay, you need 2,000, at least 2,500 liters just to produce 1 kilo of palay.
0: Mm-hmm.
2: 2,500 liters. You need about 4,000 liters to produce 1 hamburger.
0: Oh, kailangan talaga yung tubig.
1: Correct.
0: Steady supply ng tubig.
2: Tapos yung namang pag towards the tag-init na talaga, tag-tudot, yung mga irrigation pumps na ready na diya, siguro kung tagdagan pa yung mga solar pumps and yung mga bomba, no? Para
0: kasi
2: matulungan.
0: Kahit sabihin mo, Sir Danning, may irrigation pump or minsan may mga sineset-up, nagpapalitan yan, partner, kapag sa niya, hiraman yan. Sa'yo muna, ha? O pagkatas mo magpatubig, dito naman sa kabila, diretso yung tubig. Tinatraffic yan eh, tinatraffic nila.
1: Okay.
2: Kulang kasi. Ang po naman sa gulay, sa pinakbet, yung mga mabilis naman yan eh, mga 60 days, ano, kasama kung buto mo itatanim, in 60 days, hahalaw ka na dyan, mag-umpisa ka na. Ang palaya, talong, sitaw, sili, okra, mga 60 days lang, 45 to 60 days lang, harvest ka na. So, pwede ka magtatarim, ano, ganun din, mga kalabasa, So okay tayo sa ganun. Bandang dulo lang sa first quarter at saka second quarter, kulang tubig talaga. Eh kasi mga 60% ng ating crops ina-harvest mo ng last quarter at first quarter of the year. Palay, mais, yan ang karamihan ng harvest. Amin tawag yung dayatan, ano? Yan ang pinakamalaki naming harvest. Sa dayatan, kumaharvest talaga kami ng palay na maganda, ano? Kasi hindi naman nalulubog at tubig yung aming mga palay. Kung ano nangyari nakaraan, masyadong matagal yung habagat, eh yung aming palay eh, nagsidapa, ano? Ito, nahirapan kami. Wala pang, hindi pa nakabawi sa puhunan. Dahil dadadapa yung palay, mabigat yung mga bunga, dadadapa, mabababad sa tubig. Masama na presyo. Ocho, gandong sila. Yung mga nakaligtas, naka 720 to 1825, ito nakaraang September. Eh ngayon, unahan na namin, October, pupormahan na namin para mauna kami, mga February, harvest na.
1: Opo. Pero hindi po ba magiging doble na, hindi naman pahirap, kundi doble na kayod ang gagawin po ninyo? Kasi according doon sa UN Climate, Agency, ang peak daw po ng El Nino, hindi lang naman dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay mararamdaman sa December. Pagdating po ng December,
2: mag-uumpisa.
1: Tayo po ay...
2: Opo,
1: tayo po ay siyempre pagdating ng December, yan na ang ating Kapaskuhan. Meron tayong gagawin na paraan para sa ganun ay hindi naman magkakulangan ng supply.
2: Sa mga gulay, meron pang ma-harvest ang December. Ang problema mo, pagdating na ng January, February, March, hirap ka na sa tubig eh. Mahirap
0: ipapalit na susunod na crop.
2: Susunod pa, paikutin ka po. Katuloy-tuloy yun. Minsan eh, yung palaya, hanggang 6 na buwan mo sinaharvest yun eh.
0: Opo.
2: Yung ibang mga, yung pili, ganun, yung kamati. Ang titignan lang natin talagang kalaban dyan, yung mga insects. Kasi pagdating ng pagtuyot, ang talagang nag-accelerate ng reproduction ng mga insects.
0: Opo. Sige, Sir Danny, babantayan po namin ito at yung naging move po ninyo na early plantation yung gagawin ninyo para kahit papaano, habang ngayon makapagpatubig na. Sir Danny, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Salamat, sir.
2: Okay, maraming salamat. Magandang umaga.
0: Thank you po. Si Sir Danilo Fausto, ang President ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Mula sa usaping El Nino, dito naman tayo
1: sa
4: DZMM! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Kumusayin po natin yung mga kapamilya natin, yung mga katandem natin sa Batangas. Makakausap po natin. Aba, si Taal eh, nagparamdam na naman kasi kahapon eh. Kausapin po natin ang Mayor ng Agoncillo, Batangas, si Mayor Cinderella Valenton Reyes. Mayor, magandang umaga po.
1: Good morning!
5: Good morning.
0: Magandang umaga po, Mayor.
1: Update lang po.
5: Magandang umaga rin po.
1: Opo. Update lang po, Mayor. Sabi ni Robert, kahapon pumutok. Ano ay nagparamdam na naman si Tahal. Ano na po ang sitwasyon ngayon?
5: Bali ngayon po ay kalmado na naman siya. At ang problema na lamang po ay hindi pa nawawala po ng tuluyan yung lakas po ng amoy asupre doon po sa affected pong barangay.
0: Opo. Diyan po sa inyo sa Batangas, Agoncillo, Mayor mismo, ilang barangay yung affected at nasan po yung mga residente so far?
5: Ang affected pong barangay sa itatlo, Barangay Banyaga, Bilibinuang at Tubig Ilaya. Pero ang pinaka-affected po ay yung Barangay Bilibinuang sapagkat sila po yung pinakamalapit doon po sa bulkan.
1: Opo. Pag sinabi yung apektado, ano ang nararamdaman nila? May bukod dun sa amoy ng asupre, may ash fall?
5: May putik po na nakarating po sa kanila galing sa bulkan. Kaya po medyo natakot din sila kahapon. Ano po? At yun pong amoy kasi nung asupre, masakit po siya sa mata, masakit po siya sa ilong at sa lalamunan po. Kaya yun pong mga bata ay pinili po naming mailigkas kagabi.
0: Opo. Ibig sabihin, Mayor, yung mga pinaglikasan nung tatlong mga taga-barangay dyan, sa oo, ibang barangay lang ng Agoncillo naman, hindi pa naman sila lumalabas sa bayan ng Agoncillo.
5: Opo naman. Dito rin lang po sa ayun, isang barangay namin, meron po kami ditong evacuation center. At yung iba naman po ay nakituloy dun sa kanila pong mga kamag-anak. Mm-hmm. Dito rin po sa iba-ibang barangay sa Agoncillo po.
0: Ilan po yung mga nag-evacuate, Mayor?
5: Kagabi po, ang naging tala po namin ay 29 families. Ito po ay 107 individuals doon po sa aming evacuation center. Pero yun pong nandoon sa iba't ibang mga bahay, hindi pa po kumpleto ang aming datos doon po.
1: Opo, opo. Mayor, wala pa naman kayong advice na pwede na silang bumalik mm-hmm sa kanilang mga tirahan?
5: Wala pa po, dahil kanina po'y kausap ko ang kapitan po ng Barangay Binibinuang at ganun pa rin daw po ang sitwasyon, amoy na amoy pa rin po. So siguro hanggat hindi po totally na-clear po yung amoy ay hindi muna po natin sila i-advise na bumalik.
0: Ayun, oo. Importante yun, partner, kasi okay, lalo sabi ni Mayor, grabe yung sangsang nung amoy. Oh, yes, lalo yung mga lolo't lola dyan, may mga sakit, asthma, di ba?
1: Ay, naku po.
0: Hindi pwedeng matagal na ma-expose sa ganyan.
1: Oo, so magpapaano po kayo ba ng pagsusuot ng face mask?
5: Yes po, bali po na namigay na po kami ng face mask. May nagdala din po galing sa provincial government kagabi. At pinadidistribute po namin.
0: Opo. Yung mga kalsada naman, Mayor, na dyan sa tatlong barangay na yan, nadaraanan naman po o nagkaroon na rin po kayo ng flashing para kahit papano may alis po yung mga asphalt dyan?
5: Nadadaanan naman po kasi hindi naman po ganun kakapal yung naging deposits kagabi. So, nandun po ako mismo kaya alam ko po na passable po lahat.
1: Ayun. Ano po, weekend ngayon, partner?
0: Pa-weekend, oo.
1: Oo, maraming lagi nagpa-plano pagka-weekend pupunta sa Tagaytay.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ano po ang inyong plano, ang inyong advice sa mga pupunta po dyan?
0: Kasi gusto mamasyal po?
1: Oo, yung iba, diretso ng Batangas, oo.
5: Opo, welcome po kayong lahat sa buong lalawigan ng Batangas sapagkat ito naman pong pangyayaring ito ay malimit po, kumbaga sa amin ho ay normal na dahil malimit po itong mangyari maganap. Ngayon lang po kagabi eh medyo gabi siya nangyari kaya kitang-kita po yung may baga tapos medyo hindi siya katulad dun dati na basta ganun lang. Kagabi po ay talagang kita mo yung kidlat na nandoon sa paligid ng bulkan at dahil nga po dun sa putik. Ano po? At pero bukod po doon at doon sa amoy po ng asupre ay safe naman po ang pagpunta po dito. At napakaganda po ng tanawin po namin.
0: Opo. Mayor, yung pasok dyan sa eskwelahan, sa tanggapan po ninyo dyan sa munisipyo at iba pa po mga tanggapan dyan, bukas naman po?
5: Nagkataon po na ang amin hong sub-office ay nagdadaos po ng sports fest.
0: Ayun.
5: Intramurals po. Kaya wala ko talagang pasok na sa mga eskwelahan. Pero sila po'y nagdadaos sa iba't ibang barangay ng kanila pong palaro.
0: Mm-hmm.
5: Dito naman po sa munisipyo, dahil kami po'y nagpapatupad ng shortened work week,
0: opo,
5: hanggang Huwebes po lang talaga ang aming pasok.
0: Maliban naman
5: sa amin pong health office, opo, sa amin pong MDRRM, sa engineering at saka sa MSWD, na sila rin naman po ang atin hong tumutulong sa operations po natin ngayon sa atin hong kagabi rescue at yun hong ating sa evacuation center ngayon.
0: Ayun. Okay, Mayor.
1: Mabuti naman.
0: Oh, buti na lang ganun, no? Tsaka sabi nga ni Mayor, safe pa rin. Pasyal pa rin kayo, maganda pa rin na magtuo sa kanila dyan sa Agoncillo. Yung iba, partner, yun ang inahabol.
1: Oh, yun na nga.
0: Yung mga ganyan na pagputok, lalo yun ang mga gusto nila.
1: Sabi ni Mayor, makikita nga daw, di ba, yung dumadaus-dos. Mm-hmm. Eh, yun. Pero siguro doon lang na safe kayo.
0: Tsaka may coordination sa LGU, di ba?
1: Sa pagka yung danger zone, huwag po kayo lalapit.
0: Tama yun. Mayor, maraming salamat po.
5: Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga.
0: Good morning po at mag-iingat.
1: Thank you po.
0: Si Mayor Cinderella Valenton Reyes ng Agoncillo, Batangas. Oh, ito na sila, partner.
1: Ang sino ba yung mga yan?
0: Narito na mga ka-POV natin.
1: Ayaw.
0: Narito na mga ka-tandem natin na sumasagot, gaya ni Eduardo Liobera. Ang tanong natin, sangayong ka ba sa paano ka alam pagbabawal ang social media sa menor de edad? Oh. Ang haba ng paliwanag ni Eduardo, pero iklian ko na lang, partner, yung basa. Sabi ni Eduardo, Eduardo Liobera, good day po, pabor po ako.
1: Yan bow. Ang gusto ko.
0: Yun. Sinunod ka, partner. Sinunod ka, very good.
1: Very good, very good. Masunurin ito si Eduardo.
0: Kaya nga, oh. Si Katande Mitzi, sabi niya, opo, dapat ipagbawal kasi wala nang Socmed panahon natin, di ba? Doris and Robert, nakatapos tayo kahit walang online searching, may library, okay na.
1: Kaso iba na nga ang panahon.
0: Oo, nag-a-adapt din talaga tayo dapat sa panahon. Si Katandem Ron Libid, bakit sa bata lang ibaban? Isama na din yung matatanda.
1: Aray ko.
0: Grabe naman. Iban sa mga bata dahil sa maling impluensya, iban sa matatanda dahil din sa masama impluensya. Naku, marami magagalit.
1: Ito naman din yan, at saka na andyan din yung mga lukuhan, yung mga scam budol-budol.
0: Oo, pero kasi kapag medyo may edad po, eh, may sariling wisdom tayo eh, para makita dapat at maunawaan, hindi po kagaya sa mga minor de edad. Si Anot po, sabi niya, I'm in favor of a total ban on social media.
1: Very good, very good.
0: Elsie Valion Florentine, magandang umaga din po sa inyo, ha? Marcheto Angelo, sabi niya, nakakakonekta sa pamilya at kaibigan, lalo na sa malayo. Ngunit, maaaring maapektuhan ng mental health, pagtulog at oras sa pag-aaral kung sobra.
1: Lahat naman ang sobra, masama.
0: Tama. Kaya naman, punta tayo Mandaluyong, partner. Makakausap natin ang ating katandem na si Toby Kier mula Mandaluyong. Good morning po.
1: Good morning.
6: Sir, good morning po. Good morning po.
0: Opo. Ano po ang inyong POV, sir?
6: Ma'am, sa akin, eh, sir, sa akin po, nakikis ang hindi natin yung magulang is guidance lang po. Kasi kung may disadvantage po yung social media, meron din siyang advantage. Dapat gabayin lang natin ng mga bata.
0: Ayun. Tamang gabay sa mga bata, sabi ni Sir Toby. Tama naman din yan. Mm-hmm. Sir Toby, maraming salamat po.
1: Salamat, sir.
0: Thank you. From Mandaluyong, punta tayo ng Bulacan. Uy. Makakausap na natin ang ating matagal ng katandem na si Tizalina Ho. Good morning po.
7: Hello po. Good morning.
0: Opo, ano po ang inyong point of view, Tizalina?
7: Good morning po.
1: Good morning.
7: Ang POV ko po.
1: Apo.
7: Ay, pabor po ako sa pagtanggal ng
0: social media po.
7: Social media sa mga kabataan. Kasi
0: opo
7: po, nakikita ko, marami akong nakikita na nag-iwan na po pag-uugali nila. Hindi na po nila ginagalang yung paggamit po ng social media. Eh, samantalang mga anak ko, lumaki naman po sa ganyan, pero ginalang naman nila at napakalimangan nila sa pag-aaral nila na hanggang sa nagkatrabaho sila, eh, naging pabor naman po sa kanila. Pero maraming kabataan nakikita ko dito, sumasagot sa magulang, nagiging bastos. Eh, hindi na po ako, sana eh.
0: So dapat, wag muna sa minor.
7: Sa bata na pagbawalan at saka dapat na gumamit. Yung iba po kasi nagagamit sa pag-aaral, yung iba naman nagagamit sa masama.
0: Tama. Sige po. Tita Lina, maraming salamat po, ha? At syempre sa buong suporta mo sa DCMM. Maraming salamat po.
7: Hello po.
0: Opo.
7: Pwede ba bumate?
0: Sino po yan? Go!
7: Bumate po sa mga kasister ko, si Elsie Balion Florente, si Sister Dorothy Orate, si Ma'am si Nona Damian, tsaka si Tiger Lili, tsaka si Lady E. Maraming salamat po.
0: Grupo nila yan eh. Oo, mga tropa pips ng DZMM yan. Thank you po, Tita Lina.
1: Thank you.
0: Ay, bukas.
1: Bukas.
0: Ano ang topic mo?
1: Alas 8 muna para alam niyo kung ano ang mga nangyayari sa ating bansa.
0: Balita antemano, alas 8. Ang pag-uusapan po natin, makakausap natin ang secretary ng DMW sa mga seafarer partner. Paano yung mga nasa Strait of Hormuz? Paano yung security nila? Paano kung ide-deploy ka papunta doon? Diba? Ano ang pwede mong gawin?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Eh, pero meron din tayong mga makakausap na paano ka mag-start kung gusto mo din mag seafarer, paano gusto mo mag-seaman?
1: Ha?
0: Tuturuan nila tayo bukas kung paano yung proper training sa mga ganyan.
1: Ayan. Hoy, maganda nga niyan.
0: Eh, samutya.
1: Sa Butya, 9 to 10 po kami dahil Berna.
0: Ay,
1: partner, malapit na ang Pasko, no?
0: Mm-hmm.
1: So, syempre, umpisa na yung mga decoration natin. Makakausap po natin, meron tayong story tungkol sa pinakamatandang gumagawa ng parol.
0: Saan?
1: Sa Espinas.
0: Ay, oh, galing. Mm-hmm.
1: Tapos,
0: may sample dapat.
1: Dapat, mm-hmm, dapat, oo. 9 to 10 yon.
0: Mm. 10 to 11, si Tita Winnie.
1: Award winning.
0: Of course.
1: Tita Winnie, so
0: 11 to 12.
1: Today. Patulog po tayong lahat ulit.
0: Mali!
1: Mali! Mali po.
0: Wise?
1: Wise consumer. Walang iba kundi ang award winning.
0: Of course. Puro award winning.
1: Oh, award winning. Si, ano
0: ang pangalan? Hindi pa kasi na libre doon sa award din. Alvin El Chico. O, paano? Oh. Ang ating pong oras, 8:59 ng umaga. Kaya naman,
1: bye-bye!
0: Happy weekend, everyone!
1: Happy weekend. Ingat po tayong lahat. Thank you, partner.
0: Thank you.
8: Doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan.
9: Tandem Lampayan.
10: Happy weekend.

0: MMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, alas 9 en punto. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: 29th KBP Golden Dove Awards, Best Public Affairs Program Host. At 2018 KBP Kadoroy Broadcaster of the Year, Peter Musgi. Para sa Balita Patan sa DZMM.
0: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musgi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trend at DZMM Teleradyo.

0: Vice President Sara Duterte. Ayun, so tapos na pala. Ayun, ibabalik natin mamaya, i-replay natin yon ha, yung pahayag na yon para malaman natin kung ano yung... So it was very short and hopefully sweet.
1: Usually hindi talaga siya mahaba magbigay ng mga ano eh, mga talumpati niya partner kapag siya pupunta dyan sa kanyang array. I think today is the arraignment. Grave threats.
0: So nasan siya ngayon?
1: Kunin
0: natin si Nico Bagsik mula sa Quezon City Hall of Justice. Nico, come in please.
2: Peter, nakalabas na nga si Vice President Sara Duterte dito sa Quezon City Hall of Justice para sa kanyang arraignment ng kanyang kaso ngayon. Nakikipagkamay siya sa kanyang mga supporters na nagtungo ngayon. Hindi ganito karami yung supporters ngayong araw kumpara nung nakaraan na nung nakaraang buwan na napostpone ang kanyang arraignment dito sa QC Hall of Justice. Nagbigay din siya ng maikling pahayag sa media nung lumabas siya. At ngayon, ito, pinagkakaguluhan siya ng mga supporters, ng mga ilang supporters na nagpunta dito ngayong umaga sa labas ng Quezon City Hall of Justice. Nagpa-interview din siya, Peter, kanina doon sa isang vlogger, no?
0: Okay.
2: At ngayon nga, ito, iniisa-isa niya itong mga supporters niya dito sa labas ng Quezon City Hall of Justice.
0: Anong mensahe, Nico, kung narinig mo, ano yung mensahe niya?
2: Pasensya na, Peter, medyo malayo kasi yung media dito sa lugar no ng pinag-interviewan niya. So hindi ko narinig talaga yung sinabi niya. Pero sinabi naman nung kanyang aide na magkakaroon ng pagkakataon na ma-interview ng media yung kanyang abogado.
0: Okay, so yun ang susunod. So give us what happened. I mean, anong oras siya dumating diyan? Ano ang ginawa at how many minutes thereafter na nakalabas na siya?
2: Peter, 8:30 kasi yung scheduled na arraignment ni VP Duterte no dito sa Quezon City Hall of Justice. Dumating siya a few minutes before 8:30 sakay-sakay na tong kanyang puting van at jersey white, medyo beige na terno itong vice presidente. Nung dumating siya, kumaway lang siya dito sa kanyang mga taga-suporta na nagpahayag ano ng kanilang pagsuporta dito sa vice presidente. Patuloy nila sinasabi yung apelido ng vice presidente para ipahayag sa kanilang suporta. At ito nga, nung lumabas siya ngayon, nakipagkamay siya, minit niya yung mga taga-suporta. At may mga nagdala dito, dalawang placards ano, na nakalagay Laban VP at ito yung pinirmahan ng Vice Presidente nang siya ay lumabas dito sa Quezon City Hall of Justice. Ngayon, Peter at Rica, nakapasok na siya sa kanyang van at paalis na siya ngayon dito sa Quezon City Hall of Justice.
1: Ito ay arraignment para sa grave threats, no? Na isinampan
2: yes, laban
1: sa kanya.
2: Yes, great threat ito, Liza. Oh, great threat ito. Actually ngayon, ito na. No? Hindi ko alam kung i-hook up natin pa, pero humarap na itong kanyang abogado dito sa press call. Ito, ilalapit ko lang yung audio natin.
3: No, and again, reminder to everyone na mahigpit pa rin pinapairal yung sub judice rule, so hindi ako pwede magpaliwanag ng mga argumento. No? So ipapaliwanag ko lang ano nangyari kanina. Today was supposed to be yung arraignment no, ni Vice President, pero meron kasi kaming pending na motion, no? Meron kaming motion for partial reconsideration ad cautelam no? Noong dating order ng judge. No? At ito'y pending pa at dahil nga kailangan papag-aralin ito ng ating kagalang-galang na hukom at pati na din yung dahil sa pending petition for certiorari sa Supreme Court ay minabuti ng presiding judge na pag-aralan muna ang lahat ng bagay na ito at i-reset. I-cancel muna yung hearing today at i-reset to some other date. No? Now that other date, hindi ko na muna babanggitin. Pasensya na. I would rather na manggaling yung sa court no? Or sa prosecution kung gusto man nila. But to respect the court, ayaw ko muna ibigay yung date na yun. Okay, it's a motion for partial reconsideration at kautelam. No? So maalala natin, during the last hearing, may final kami kasing motion for inhibition ng presiding judge at ito'y kanyang dineny. No? Although pinagbigyan niya yung deferment ng arraignment. So,

0: pinail namin ay motion for partial reconsideration para pag hingin sa judge na i-reconsider niya, no, yung part ng order niya na hindi niya pinagbigyan yung aming inhibition, no. So yun yung pending ngayon sa korte, at dahil doon at pati na din yung petition namin sa Supreme Court na inaasahan natin na sana ay aksyon na ng kataas-taasan na hukuman, na may hinihingi kasi kaming TRO, no, or temporary restraining order para sa kasong ito, ay minabuti nga nung judge na huwag munang ituloy yung arraignment today. Kasi yung order, yung aming motion kasi before ay i-suspend o i-defer muna yung arraignment at mag-inhibit yung presiding judge. So ang pinagbigyan niya doon yung i-defer. So sa hiningi namin na yon, hindi na kami nag-reconsideration kasi nga na-defer naman, no. Pero yung part ng inhibition, doon kami nagsabi na kailangan i-reconsider. Sa inhibition, yes ma'am, yes ma'am.
1: Ano pong grounds?
0: I'm sorry sir, yan, papasok na sa sub judice yan, ano, yung mga grounds na yan. But again, in general, we are questioning the jurisdiction, no, of the RTC, considering that the Vice President is a an impeachable officer na hindi pwede pang kasuhan until siya ay either ma-impeach or ma-convict by impeachment or mag-resign, no? Bumaba sa kanyang pwesto for any other reason, no? Ang tinatawag po dyan yung limited procedural immunity, no? Na hindi lamang yung Vice Presidente ang nag-enjoy, lahat po ng impeachable officer, yan po ang nakalagay sa saligang batas. Well, for now, yung motion for reconsideration namin, ang mag-resolve kasi niyan ay yung presiding judge dito sa RTC, no? Pero yung sa Korte Suprema, depende na yun, no? Kung maglabas ng utos ng TRO or status quo ante order ang Supreme Court, ay siyempre, hindi rin, siyempre, kailangan yung galangin, no, ng hukom natin dito sa RTC. Pag hindi man ito ilabas, eh, nasa hukom na yun, no, nasa RTC judge na yun, kung siya ay itutuloy pa rin niya yung arraignment or i-defer pa rin niya habang inaabangan, no, yung action ng Supreme Court.
2: Any more?
0: Okay. I'm sorry, hindi ko po pwede pag-usapan yan at ako'y mapapagalitan, no? Baka ako'y ma-contempt. Okay?
2: Yeah. Thank you.
0: Okay, thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. Morning, morning.
3: Okay, Nico. Okay, wala na si Nico. Okay, ang napakinggan po ninyo ay ang tinig ni Attorney Paul Lawrence Lim. Siya po ang counsel ni Vice President Sara Duterte, at least dito sa kaso ng grave threats, kung saan dapat nagkaroon ng arraignment, Liza, this morning.
4: Mm-hmm.
3: Tama, okay. Pero nag-file po sila ng motion for partial reconsideration ad cautelam. Okay? At dahil meron pa rin silang petition sa Supreme Court asking for a TRO or status quo ante order. O yan po yung nangyari dito sa Quezon City Hall of Justice. Mula po yan kay Nico Bagsik.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: naman.
1: Mm-hmm.
0: Una pa yun, eh.
1: Oo nga eh. Dalawang sunod na araw na to, partner. Oo, na naiiba ang programa.
0: Napansin ko pag tayo mag-partner, mag-tandem. Oh. Laging may nangyayaring ano eh, kakaiba eh.
1: Buti na lang, kakaiba din napaganda ng print natin for Friday, partner.
0: Para tayong nag-usap eh.
1: Oo nga, 50 shades of iba-ibang klase ng beige and gray.
0: Ngayon po ay ika-9 ng Oktubre 2026. Yan po ay bispiras ng 10-10.
1: So, ito weekend eh.
0: Tama. Oo. Tama din naman. Pero kasi naghahanap ako ng sale eh.
1: Pwede, pwede. Oo nga. Sakto rin. Payday rin para sa mga kasamahan natin.
0: Correct.
1: Today.
0: Correct. Mm. So, ngayon po, ito yung ibang mga dapat ninyong malaman. Headline sa Balita Patan with Pita and Liza. Pinsala ng tagtuyot sa agrikultura sa Bohol umabot na sa 173 million pesos. Maynilad at Manila Water naghahanda na rin sa paglakas ng El Nino.
1: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro na namang ipatupad sa susunod na linggo.
0: Sasabihin ko po mamaya yung nasaan yun na ang presyo ng Brent crude. Alam natin, medyo nabavibrate natin kung saan papunta.
1: Mm-hmm.
0: Samantala, halaga ng piso sumadsad sa record low na 62 pesos and 90 centavos kada US dollar.
1: ICC Trial Chamber, idineklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap na kasong crimes against humanity.
0: Sa impeachment trial naman, hindi pagtutugma ng idineklarang yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax records at SALN, tinalakay kahapon mayorya ng Senado na dagdagan dahil sa paglipat ni Senador Mark Villar.
1: Barko ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ng medical evacuation sa Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal, binomba na naman ng water cannon ng barko ng China.
0: Talagang
1: baka
0: sa labas ng bansa.
1: In other news.
0: Ay, naku. Paumanhin. Ito naku pala, masamang balita pala ito. 33 po ang patay, 18 ang sugatan sa panibagong pag-atake ng Russia. Naku, sa Ukraine, hindi pa rin tapos-tapos.
2: Balita Patan!
1: At sa showbiz naman po dito sa bansa, hindi, sa labas pa rin to ng bansa, partner, no? Sa showbiz, inalala si Taiwanese actress Barbie Su o kilala si Sunshine ng Meteor Garden sa kanyang 50th birthday. Binahagi sa social media ng kapatid ni Barbie na si Dee ang mga larawan ng kanyang pagbisita sa puntod ng ate. Kasama ang kanilang ina at ang mister ni Barbie na si DJ Koo. Pinalibutan ng mga kulay puti at rosa sa bulaklak ang puntod habang dinala rin ni Dee ang paboritong champagne at cake ng kanyang yumaong ate. February 2025, pumanaw si Barbie sa edad na 48 dala ng komplikasyon ng influenza.
3: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Samantala, meron po tayong nakaantabay na report mula kay Zeus Legaspi. Mga grupong pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte nangangalampag sa Senado ngayong umaga. Balitang kumpirmado, sigurado. Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, good morning.
4: Yes, Peter at Liza, nandito na nga sa tapat ng Senado yung mga nalilista mula Pine Party, Magdalo, August 21 Movement at iba pa para ipanawagan ang pag-convict kay Vice President Sara Duterte kasabay ito ng impeachment trial ng Vice Presidente sa Senado. Ayon sa akbayan, alos 2,000 ang mga nalilistang nangangalampag sa Senado ngayong umaga. Dito mga grupo sa tapat ng ebidensyong nagpapatunay na may impeachable offense ang pangalawang pangulo. Peter at Liza, hiwalay pa ito doon sa isa pang hanay ng mga nalilista rin dito na binubuo naman ng grupong sandugo. Ayon doon sa coordinator ng grupong sandugo na si Jet Gonzaga, kung pagsasamahin yung bilang nila ng Bayan Party at ng kanilang grupo ay posibleng umabot ng 3,000 yung mga nalilista yung titipon dito sa tapat ng Senate compound. Maaga naman dumating yung puwersa ng mga pulis dito nga sa paligid ng Senado. Sinabi sa media ni Lieutenant Colonel Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, na nasa 300 at 500 pulis yung initial na ipinakalat sa paligid ng Senado. Pero maaaring maragdagan depende sa sitwasyon. Ngayon, Peter at Liza ay nagsasagawa na ng programa. Itong hanay ng grupong akbayan, ML Party List at August 21 movement, kasama rin dito yung Magdalo Party. Yung topic nila, no, doon sa nagiging programa ngayon ay yung umanoy cash remittances na ipinadala sa kay Vice President Mara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio mula China patungo sa kanilang foundation at kumpanya na Cali 88. Ngayon, tahimik pa naman yung sitwasyon, nagsasagawa pa lamang sila ng programa, pero sa lagay ng traffic ay kumbaga naging embudo itong northbound lane ng Jokno Boulevard. Kung magagaling din sa may bahagi ng Mapagal patungo Manila Police Center ay halos hindi na matagos yung mga sakyan dahil inukupan na ng mga realista itong kahabaan ng kalsada. Yung pila ng mga realista dito, Peter at Liza, mula dito, ilang metro lamang ilayo mula sa gate ng Senado hanggang doon sa may papasok ng DSIS compound. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa tapat ng Senado, Jokno Boulevard, Peter at Liza.
0: Zeus, mukhang marami-rami ang base sa video, no? Mukhang marami-rami ang mga ilan ang estimate ng crowd ngayon dyan.
4: Peter at Liza, ayon nga doon sa leader ng grupo Akbayan Party na si Rafael Adubid, halos 2,000 sa kanilang hanay pa lamang, no? Yung mga realista rito, hiwalay pa yan sa bilang naman ng grupong Sandugo na ayon kay Jack Gonzaga, coordinator ng grupo na yan, ay aabot naman sila ng 1,000. Kaya kung susumahin, aabot na nila ng 3,000 yung mga realista na nandito ngayon sa tapat ng Senate compound.
0: Okay, maraming salamat. Zeus Legaspi, Extrovis.
4: Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, PGMM.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Oras po natin, 9:19.
5: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: So ito na yung mga nangyayari sa presyuhan ng petrolyo.
1: Yes, ano, ayan, yan. Inaabangan ko yan. Maglalakad na ba tayo, partner?
0: Yung totoo. Nasa 100 plus pa rin eh. Simula nung October 5, Monday, 102. Pero bumaba nang bumaba. Kahapon eh, nasa 101.23 na lang eh, per barrel. Ito pong Brent crude ang pinag-uusapan natin. Aba, eh ngayong umaga eh, sumipa eh.
1: Naku.
0: Naging $103.67 per barrel. But wait, there's more.
1: Ano ba yan?
0: Kasi yung peso to dollar exchange rate hit an all-time low. Ito yung ano niyan, ito yung nakakahilo diyan eh.
1: Oo.
0: Tumaas yung piso sa value.
1: Meaning
0: yung hindi na siya 62.70. Oo. Nag 62.90 kagabi.
1: Huh?
0: Oo. So it's an all-time low. Meaning the value versus the US dollar. At ngayong umaga po ay nasa 62.89. Medyo nahiya pa ng konti kasi 62.89. Okay. So kapag ganyan, ang nakikita natin, baka yung inaasahan natin na pagbaba sa diesel, no? Baka pati yan maapektuhan.
1: For next week,
0: opo, opo. So yan ang hindi kagandahang balita. Ano po? So going towards the Christmas season, ang medyo at least good news, usually babaha ng dolaris. Dahil remittances.
1: Of course, mga OFWs natin.
0: Oo. Dahil may mga kumakanta ng tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ang oras muna, 9:22, bago kay Miss Salve.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Alright, Liza, kasama natin.
1: Naman.
0: Oo.
1: Napaka-fresh of fresh on a Monday morning.
0: Hindi na tayo ghosted.
1: Hindi na nga tayo kahapon. malabo pa sa kinabukasan ko ang Zoom niya. Pero ngayon, napakalino. HD-ng HD siya ngayon dito sa ating studio.
0: Miss Salve in high definition.
1: Yes!
0: Good morning!
6: Good morning! Thank you so much! Salamat naman at hinintay niyo akong bumalik dito. Kala ko di na ako papapasukin kasi absent ako kahapon.
0: Hindi. Meron kang lisensya to do that. Oo, kailan ba tayo? It's good to have you back live and in person. Eka nga. So, day 5 na po tayo ng IPO 101. Ayan. Ganito ang tanong. Eh, sabi mo kahapon, Miss Alvi, kailangan ng entry ticket. Ano ba yung entry ticket?
6: Kasi akala diba sabi natin, yung merkado. Yung merkado ng isda at gulay sa stocks, Philippine Stock Exchange. Uh-huh. Pero hindi ka pala pwedeng kumatok dun sa PSE. Kuya, pabili nga. Isa nga nito, hindi pala pwede.
0: Sari-sari store yard.
6: Kailangan pala ng account sa isang stock brokerage firm.
0: Okay.
6: So parang siya yung may access, ikaw yung may pera. Mm-hmm. Kailangan mo mag-open ng account doon.
0: Ayun. So hindi pwedeng basta't mag-walk-in ka lang doon. Diba? Dahil kailangan mo po ng isang broker.
6: Yes.
0: Anong ibig sabihin nun? To vet?
6: Oo, para bumili.
0: Para bumili.
6: Kailangan mo nang, siya yung parang entry ticket mo doon sa merkado. Siya yung may access.
0: Parang suki lang sa palengke.
6: Exactly.
0: Ayun, okay. So, kailangan bang, halimbawa, ikaw ay makikipag-usap sa broker at gusto mo nga bumili sa IPO, kailan ba naka-Japorms ka?
6: Alam mo, hindi na Trubinize yung tawag ngayon pala, Japorms na nung kapataan ko kasi Trubinize ang tawag doon. Japorms hindi na kailangan.
0: Yung Trubinize ginagamit yun nung 1955.
6: Kaya nga akala ko gets mo eh.
0: Gets ko yun. Kaya pinalitan ko.
6: Nang Japorms. Para hindi tayo ma-age. Correct yan. Hindi na kailangan kasi may mga online na ngayon.
0: Ayun.
6: Pwede mo nang gawin sa telepono mo lang. Nung panahon nung 1955, walang ganun. Kailangan mo, parang so, nakakurbata ka pa eh.
0: Okay,
6: no?
0: Pero so you can actually get a broker online.
6: Online na. Yan ang innovation, yan ang pagbabago ngayon. Kaya mas marami mga kabataan ngayon ang pumapasok sa stock market.
0: Oo. Nanong kailangan, abi?
6: Konti lang. Naintindihan ko daw. Parang hindi, context clues lang. Actually, ang liit lang ng kailangan. Minsan nga, mas mahal pa yung kape.
0: Aha.
6: You know, dun sa mga pasosyal na kape, minsan mas maliit pa doon para makabili ka, para mas simulan mo yung part owner era mo.
0: Okay.
6: Konti lang ang kailangan. Pero, para mamili ka ng magandang stockbroker, kailangan titingnan mo yung mga fees nila. Siyempre, may babayaran ka namang fees, di ba? Hindi naman libre yun. May ticket ka nang bibilin. Kasi every time bumibili ka, at every time magbebenta ka, may commission sila.
0: Oo, pero ibig ko sabihin, kapag nagre-rehistro ka pa lang sa isang stockbroker online, halimbawa, may entry fee na ba kagad?
6: Wala. Ayun. Libre. Sorry. Tama ka. Libre to open an account, but every time you make a transaction, may mga fees na babayaran. Kaya pag namili ka, tingnan mo kung sino may pinakamababa.
0: Ayan. Eh, paano mo ipuprove na hindi ka bot?
6: Parang hindi ano?
0: Hindi ka bot.
6: Parang kailangan merong mga ID. So, prepare mo na. Kung gusto mo mag-take advantage ng part owner era mo, prepare ka na ng TIN mo.
0: Mm-hmm.
6: Kailangan yan, base sa batas. Hello? Kailangan government ID na isa.
0: Mm-hmm.
6: Tapos, kailangan i-prove mo rin na yung pera mo hindi galing sa maleta. Kailangan legit. Kailangan legit na legit yung source ng pera na gagamitin mo sa stock market. Kasi base sa batas, di mo pwedeng gamitin yung mga galing sa illicit or sa illegal na transaction.
0: Oo, hindi naman pwede kasi yung mga basta na lang sa sign up sa isang broker, di ba? Tapos ang pangalan mo.
6: Sige, tuloy mo. Hinihintay ko.
0: Piatos. Okay. Kung may isang bagay lang na dapat tandaan, Miss Salve, ano yun?
6: Kailangan legit yung broker na papasukan mo. Kasi alam mo, ini-imagine ko, sa laki ng GCash na IPO, baka dumami yung scammer.
0: Mm-hmm.
6: Kaya dapat yung mga tao na gustong bumili noon or gustong bumili pagkatapos. By the way, Peter, pagka one time lang naman yung yung pag-open ng account.
0: Okay.
6: Once naka-open ka ng account, forever entry na yan sa stock market.
0: Ayan.
6: So, ang dapat legit. Uh-oh. At makikita yung listahan na yan sa website ng Philippine
0: Correct.
6: Stock Exchange.
0: Oo, pero at the same time, gaano ba katagal for them to vet na ikaw eh lehitimong?
6: Minsan a couple of days, lalo na kung ikaw lalo, mga 3 million, 4 million yung gusto mong gamitin para bumili, baka it will take a couple of days, kaya dapat simulan na.
0: Yeah, mga 3 million dong. Ganun. Okay. Pang isang IPO lang ba yung account? Gaya ng nabanggit mo kanina, hindi lang pang
6: oo,
0: IPO yun, di ba? For life.
6: For life? Tama. Gusto ko yung tono mo. For life. Kuha.
0: Okay. Ano ang ating homework para sa susunod nating IPO 101?
6: Okay. Ang homework natin next week ay next sa ano pala? Sa Monday na, no? Magkano ang kailangan
0: Ayan.
6: Para bumili?
0: Maskano? Maskano. Yan ang tanong. Alright, ito po ang inyong IPO 101 with Miss Salve and Eddie. Maraming salamat.
6: Thank you for having me again.
0: Oh yan, si Miss Salve Ibanez yan. At wala kayong mahanap dyan. Talagang ang financial beshi ng bayan. Para kabayan lang ha. Sandali lang po ha. Babalik kami ni Liza in just a very short while. It is 9:28 and 57 seconds now, 58:59, and it's now 9:29.
3: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinis na issue at mga tanong ng bayan, laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Basta AMDZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.

0: Isa sa pinaka-controversial siguro yung nangyari kahapon sa impeachment trial ng dahil sa hindi magkagad maisalang ng prosecution yung naka-assign na counsel, no, na siyang magdi-direct examination doon sa BIR representative. Opo. At kagaya ng inaasahan, sabi nga nila, huli man daw at magaling, abay, napakinggan pa rin. Yun, no. Umaapaw po yung mga numero kahapon eh. Sandamakmak na mga punto. Ngayong Biyernes, eh, aba, eh, day 37 na po tayo. O, mag-compute kayo. 37. 102 less 37. Hindi, actually, bumaba na eh, no, Liza. So, magpapatuloy ang pagrepaso. At kahapon nga po, iniharap ng prosekusyon bilang testigo si BIR Commissioner Chief of Staff, attorney din, Lorraine Garcia Marquez, kaugnay ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Nakaantabay na ang lahat sa susunod na kabanata ng impeachment trial ng Vice Presidente. Magandang umaga po mga kapamilya at kaserbisyo. At magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa lahat ng panig ng daigdig. Ako po si Peter Musngi.
1: Mga kapamilya, sinatangan ng prosecution ang pagtanggap ni Vice President Sara ng sahod mula sa Davao City Local Government Unit kahit nakaupo na siya bilang pangalawang pangulo. At mamaya, itutuloy ng depensa ang kanilang cross-examination sa opisyal ng Bureau of Internal Revenue. Ilang minuto na lamang ay magsisimula na ang paghahanap kung saan napadpad ang pera ng taong bayan. Ako po si Liza Aquino.
0: At maghahatid ng balitang kumpirmado at sigurado gaya ng dati, si Radyo Patrol Pamela Vasquez at Zeus Legaspi. Mula po yan sa Senado. Ito ang The Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Nalantad sa day 36 ng impeachment trial, ang umano'y hindi tugmang idineklarang yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax records at Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o yung tinatawag na SALEN. Sa direct examination ng prosecution kay Attorney Lorraine Garcia Marquez, Chief of Staff ni BIR Commissioner Charlito Mendoza, nadiskubring mahigit 85 million pesos ang kabuuang net income ni VP Sara at sa mister nito na si Attorney Manasses Carpio simula 2007 hanggang 2025. Pero 98 million pesos ang idineklarang net worth sa SALEN. Kinumpirma rin ni Marquez na kumita si VP Sara ng 1.58 million pesos noong 2024 at 1.82 million pesos naman noong 2025 na hindi nagmula sa kanyang sahod bilang Vice Presidente. Ayon pa kay Marquez, pumirma si VP Sara ng Form 2316. Yan po ay isang BIR form. Ano po? Na ibig sabihin ay nakatanggap siya ng compensation income mula sa Davao City LGU noong taong 2023. Giit ng prosekusyon, lumabag sa batas si VP Sara dahil malinaw ang probisyon ng saligang batas na ipinagbabawal na magkaroon ng ibang pagkakakitaan ng pangulo at pangalawang pangulo habang sila ay nasa pwesto.
3: Based sa Certificate of Registration, ang registration po niya ay professional then legal activities. Then sa mata po ng BIR, since she is registered as a professional na may legal activities, then yung income or revenue in the annual income tax return should have been derived from there.
1: Walang record ang Bureau of Internal Revenue sa umano'y pagbenta ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasses Carpio sa Calye 88 Food Corporation. Sa pagsalang ng testigo ng prosecution na si Attorney Lorraine Garcia Marquez, Chief of Staff ni BIR Commissioner Charlito Mendoza, sinabi nito wala silang record sa umano'y pagbenta, transfer o disposition ng Calye 88. Hindi rin anya kumuha ng electric certificate authorizing registration o e-car kasunod ng umano'y pagbenta nito. Giit ni Marquez, mandatory ang pagkuha ng e-car sa BIR para sa transfer o disposition ng shares of stocks na hindi dumaan sa stock exchange.
3: Should not have been recorded in the stock and transfer book. Sa BIR, basta hindi bayad ng taxes, it should not have been registered in the stock transfer books. Para ma-register sa books and be binding, all payments, all taxes should have been paid.
0: Samantala, nauwi sa maagang lunch break ang day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sinuspindi po ang morning trial kasunod ng hirit ng House Prosecution Team na last-minute switch ng testigo o unahing isa lang ang forensic financial analyst na si Attorney Alex Cabrera. Sa halip na si Attorney Lorraine Garcia Marquez ng BIR. Giit ni House Prosecutor Representative Terry Ridon, masama ang pakiramdam ng private prosecutor na si Attorney Erwin Matib na siyang magdidirect examination kay Marquez. Kumontra ang depensa sa mungkahi dahil katwiran ng lead counsel na si Attorney Sheila Sison, hindi pwede ang last minute na pagpapalit ng mga testigo.
4: Ipinakikiusap lang po ang prosecution na iuna po yung financial analyst sa presentasyon po ngayong araw, kasi yung presenting lawyer po for the BIR witness mayroon pong maliit na sakit. Obviously, illness is not something that any person can actually predict.
5: We object.
4: Maliit na sakit. Obviously, illness is not something

0: that any person can actually predict.
1: We object to this switching at the last minute. We prepared for the BIR witness, which they had disclosed, para po sabihin na kami na lang po ang mag-adjust, nandiyan naman po ang BIR witness nila, baka po ang dapat mag-adjust total, ang concern na ito ay, ang cause nito ay hindi naman po respondent, kundi ang prosecution.
2: Bandang alas 3 ng hapon na isinalang na si Attorney Matib sa direct examination si Attorney Marquez habang itutuloy ngayong araw ng depensa ang cross examination.
3: Handa ng defense panel na iharap ang kanilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pahayag ng House Prosecutors na tatlong testigo na lang ang kanilang ihaharap sa paglilitis, kabilang na nga po dyan si Attorney Lorraine Garcia Marquez ng BIR. Sinabi ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team, ihaharap nila ang kanilang mga testigo na naaayon sa proseso kapag natapos na ang House Prosecution Team. Sa inilabas na schedule ng impeachment court, hanggang sa susunod na linggo or October 16, ang paghaharap ng testigo ng prosecution, habang sa Nobyembre naman ang depensa.
2: Panahon na para kumuha tayo ng balitang kumpirmado at sigurado mula sa Senado kasama sina Pamela Vasquez at Zeus Legazpi. Unahin natin si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, anong bago dyan ngayon sa Senado?
4: Yes, Peter at Liza, good morning. No, sa ngayon, no, yung mga miyembro pa lamang ng defense, yung nakikita natin na dumating dito sa Senate premises. No, pero kanina, no, medyo maaga-aga at hindi lamang din naabutan. Maaga daw dumating dito si House Chief Prosecutor Jeremy Luistro. Pero maya-maya nga, ipagpapatuloy ng defense, specifically ni Attorney Christine Ferrer, yung kanyang cross-examination kay Attorney Anne-Laurie Garcia Marquez ng Office of the Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Then of course, subject yan sa redirect ng prosecution and again, recross ng defense. Kung maaga naman matapos, Peter at Liza, yung pagsalang ni Attorney Ano, ay maisasala ngayong araw yung financial forensic analyst na si Attorney Alexander Cabrera. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol, inaasahang si Attorney Cabrera, no, yung magtatahi doon sa ugnayan ng SALN, bank and BIR records, AMLAC reports at iba pa. Next week naman, nakatakdang iharap yung kinatawan mula sa National Bureau of Investigation sa mga kapamilya natin, no, na iniisip ko nga ano yung magiging papel ng kinatawan ng National Bureau of Investigation o NBI. Ang sinabi lang so far na information ng Senate Impeachment Court ay about ito o tungkol ito doon sa sinilip noon ng kawanihan ng mga ari-arian sa Davao. Hanggang next week naman, no, o hanggang next week pa yung impeachment trial bago mag-break from October 16 to November 8. At Peter at Liza, ang sinabi din ni Atty. Tongol, no, yung pag-resume ay wala pang announcement ng Senate Impeachment Court o si Presiding Officer Francis Escudero kung araw-araw pa rin ba o magiging 3 times a week yung magiging impeachment trial pagbalik o yung pag-resume from the break. Kanina, no, nagbigay lamang ng konting o nagpa-ambush interview lamang na maikli itong defense, specifically si Attorney Michael Poa, kung ano bang mangyayari, kung diretso na bang magpresent ang defense pagkatapos ng presentation ng prosecution given, kung hindi na i-present itong Article 3 o bribery. Ang sinabi naman ni Attorney Michael Poa, no, usually, magkakaroon lamang ng konting oras para doon sa formal offer ng prosecution. At of course, bibigyan din ng time o oras para magkomento ang depensa. Peter at Liza.
2: Okay, Pamela, so ibig sabihin, pag natapos na, pag nag-wrap up na ang prosecution on the basis na hindi na nila ipepresent yung Article 3 relative to bribery, ibig sabihin yan, turn naman ng defense, no? Para magpresenta ng kanilang mga witnesses. So it's like back to zero tayo, pero defense naman ngayon.
4: Tama ka dyan, Peter, no, pagkatapos nga ng prosecution, kung hindi, for example, hindi na i-present itong Article 3 o bribery, of course, ang sabi kasi ni Atty. Tongola, diretso yan na ang defense ang magpe-present. Pero yun nga, magkakaroon lamang ng konting panahon para doon sa formal offer and then yung komento ng defense o ng depensa bago nga mag-proceed dito sa sa presentasyon ng depensa sa kanilang mga evidence o sa kanilang evidence pati yung kanilang mga testigo, Peter.

0: Okay, meron bang regular session na mangyayari ngayong araw? Meron bang inaasahan ganun kagaya nung nangyari kahapon?
1: Sa ngayon, Peter, wala pa tayong balita o impormasyon kung ano ang magiging setup mamaya, no, kung katulad din ba kahapon. Pero inaasahan din nga natin na magpapatuloy lamang din yung whole day presentation or schedule ng Senate Impeachment Court, Peter.
0: Okay. One last. Kumusta na si Prosecutor Attorney Erwin Matib?
1: Oo, sa ngayon, Peter, sa mga orso ito nang hindi natin siya nakikita in person pa, no? Pero dahil nga nakapunta naman siya kahapon, no? At siya yung nag-direct examination, inaasahan natin na attend pa rin ngayong araw ito si Attorney Matib in case o subject nga sa kanilang redirect examination, Peter.
0: Thank you, Pam!
1: Yes, maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Pamela Vasquez, DZ.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ngayon, tabi naman po tayo sa sitwasyon. Sa labas ng Senado, nagbabantay doon ang ating Radyo Patrola, si Zeus Legazpi. Zeus, kanina sabi mo 2,000 to 3,000 ang mga nasa labas ngayon ng Senate. Ngayon ba, mas dumami na?
3: Yes, Liza at Peter, pansin natin yung yung pagdating ng mga realista. Dito yan sa Jokno Boulevard, sa tapat ng Senate compound. Dito, Peter at Liza, nagpapatuloy yung nagiging programa nitong mga grupo na ito, kung saan yun nga, no, yung nagiging topic ay si Vice President Sara Duterte, ang kanyang impeachment trial. Ngayon na inaasahan na rin na mag-wrap up yung prosecution ng impeachment court. Kanina, nagpaulak ng panayam si Akbayan National President Rafael David, kung saan kinwestiyo niya yung hindi pagbibigay ng pahayag ni Vice President Sara Duterte higil sa China, no, yung kanyang pangaras sa mga tauhan ng pampanaan sa West Philippine Sea. Dahilan niya, yung pala yung dahilan ng lumabas doon sa press conference ni dating Senador Antonio Trillanes na may maripitats nga itong foundation ni Vice President Sara Duterte mula China. Yan yung kanilang allegation. Ngayon, malakas pa rin yung sigaw ng mga grupo na i-convict ang pagpapulo at ngayon nga ay yung hanay nitong Akbayan Able Party List August 21 movement ay nandito pa rin sa main northbound lane ng Jokno Boulevard. Kanina ay halos nakadaraan pa yung mga sasakyan. Ngayon, sumama na rin sa kanilang hanay yung iba pong grupo. Yan naman yung binubuo ng grupong Sandugo. Nandito na rin sila bukod sa may northbound lane ng Jokno Boulevard. Sinakop na rin yung Center Island. Halos hindi na nga makatagos yung mga sasakyan. Naman yung pagpapanatili na seguridad ng NCRPO ng mga pulis dito dahil bukod sa may northbound lane itong estrada, ay meron na rin mga polis sa Center Island dahil nga doon na rin nagsimula magtipon yung mga rallyista. Ayon doon sa mga nakausap natin, buong araw mananatili rito yung mga rallyista habang nagpapatuloy yung impeachment trial sa loob ng Senado. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Jokno Boulevard, tapat ng Senate Compound, Peter at Liza.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Ingat ka dyan.
0: Maraming salamat sa ating Radyo Patrol, Pamela Vasquez at Zeus Legazpi. 9:47. At gaya po ng dati, gusto nating maunawaan kung ano yung mga legalidad at marami pang detaling natunghaya natin kahapon. Ano? Yun naman eh kung talagang tinunghayan ninyo dahil yung iba natutulog.
2: Oo, pero kahapon hindi kasing haba katulad ng mga nakaraang araw. So yes, dapat kahit papano marami ang nakasabay.
0: Right.
2: Sa naging takbo ng impeachment trial yesterday, mga ilang tatlong oras lang ata ito, partner, 3 p.m. to 6 p.m., nag-adjourn na rin sila.
0: Oo, eh, inaabang ako pa naman yun.
2: Oo,
0: oo, eh, kaya
2: DIR yun. Eh.
0: Medyo nasagsag tayo kahapon.
2: Oh, umaga pa lang, pagod na tayo.
0: So ako'y naidlipin. Naidlip ng tatlong oras.
2: Oh, power nap. Power nap.
0: So sa tulong po ng ating subject matter expert for today, tanungin po natin yung mga hindi natin masyadong maunawaan sa mga nangyari kahapon. Ano po? At ang ating makakausap po, and we're very proud to have him with us today, ay isa pong professorial lecturer mula sa National College of Public Administration and Governance, o yung tinatawag na NCPAG, University of the Philippines, Diliman. Magandang umaga po, Attorney Severo Madrona Jr. Attorney Ver, good morning po si Peter at Liza.
4: Good morning, good morning po, Peter and Liza, at salamat po sa pag-imbita po sa akin sa parangyam na ito.
0: ay karangalan po namin na makausap po kayo. So, ano po ang nag-stand out sa inyo as far as day 36 of the impeachment trial is concerned? Yung mga nangyari po kahapon, ano po ang medyo tumatak sa inyong isipan?
4: Well, kasi dahil sa nangyaring testimonya kahapon ng BIR officer, nakita natin ngayon, meron ng independent point of comparison yung ating prosecution. Kasi nung nakaraang mga araw, nag-testify din bawal yung taga anti-money laundering council, yung mga bangko. At nakita natin dito na yung particular accounts and financial records, yun yung lumabas. Pero sa kahapon na testimonya ng taga BIR, meron tayong records ngayon na nagpapakita ng income and tax information na reported to the government. So ito yung independent kasi ito talaga yung nireport ng mag-asawang Duterte sa pamahalaan. So ang importanteng katanungan dito ay consistent ba ito yung records ng BIR sa assets and financial interests na niniklara ng Vice Presidente sa kanyang salen. So ito yung parang talagang lumabas doon sa testimonya na ito kasi nakikita natin ngayon na napansin mismo na presiding officer din, meron bang kaibahan sa salen na limbawa na diniklara nila doon sa income na diniklara naman nila sa kanilang income tax records. Pero hindi naman agad-agad sabihin natin na we have to be careful naman interpreting the data kasi again, hindi porke mas malaki yung assets kaysa reported income ay unexplained wealth na kaagad kasi marami namang iba mga factors dito na think of yung napapatunayan actually ng depensa later on. So, because again, this may be legitimate sources, limbawa kung bakit magkakaiba. Kaya lang, kailangan dito ay yung proper financial reconciliation. So, legally, ang testimonya ng taga-BIR officer is significant, pero hindi pa rin conclusive. Ang nakikita ko lang dito is that the prosecution may still connect the evidence. So, ano ba yung assets na nag-exist talaga? At kanino talaga ang mga ito? I think yung issue ng attribution, I think yun yung talagang kailangan mapatunayan ng prosecution na talaga bang kay Vice Presidente ito? And were they legally required to disclose this in the salen? So, yun ang kailangan patunayan nila. Kaya think ko yung susunod na witness ngayong araw na ito, si Attorney Cabrera, I would try to connect all this evidentiary chain actually kung talaga bang yung MLC records, yung sa mga bangko, yung sa BIR, ito ba ay ma-attribute or makikita natin ito kay Vice President Sara at dapat ba itong ideklara ni President Sara again? So, if there was a discrepancy, meron bang legitimate explanation? I think yun yung kailangang gawin naman ng depensa dito. So, ultimately, was any non-disclosure na ginawa ni Vice President, was it material and deliberate enough to constitute an impeachable offense? So ito yung mga, think ko, mga stages na kailangan pang mapatunayan actually at kailangan gawin ng prosecution para talaga masatisfy ito.
2: Opo.
4: Sa kabilang banda naman, sorry.
2: It's okay, yes, it's okay, attorney. Go ahead, sir. Sa kabilang banda.
4: So, kabilang banda naman, sa public administration, kasi ako isang professor ng administration naman, kita ko ito yung test ng ating accountability system. Kasi nakita natin yung salin, BIR records, MLC reports. Ito ay mga different mechanisms intended to promote transparency and integrity in the government. So parang, kung hindi nagkutugma mga informasyon na ito, ang nakikita natin ay kailangan reinforce yung accountability. Kasi parang, bakit yung second highest official of the land, yung kanyang salin ay hindi tumutugma sa kanyang income at batay sa mga records sa mga bangko. At nakikita natin yung flow nito sa MLC records for that.
2: Opo.
4: So salamat po, I think yun yung interpretation ko po.
2: Attorney, ang dami mong na-erase na mga concerns ngayon, na mga punto po ninyo dito sa tinakbo na po ng impeachment trial, pero the prosecution only has until next week to present everything. Ito po ba mga questions po ninyo? Ang dami pa pong unanswered, batay po sa inyong assessment. And do you feel that the prosecution, do they still have enough time to answer all of these questions? Kailangan po kasi parang matay natin siya in a pretty red bow, itong buong Article 2 which is unexplained wealth. Kasi po, batay po dito sa sinabi nung sa hearing yesterday, may gap between the sal-in and declared sal-in at saka yung declared na tax na binayaran po nila. Almost 14 million ang gap po noon. Overwhelming yon. Medyo malaki po yon. And if ever man mapatunayan, that would probably just fall under tax evasion. But that does that really answer the unexplained wealth allegations? Tax evasion is different from unexplained wealth, or is it? Is it not, attorney?
4: Well, I think ang issue naman dito kasi ang disclosure. Kasi parang na-disclose ba ito ng maayos ng Vice Presidente? Kasi ang requirement kasi is ang sell-in nga, siya yung parang nagiging instrument natin na mapakita kung yung kanya bang income na nakuha sa isang taon ay kailangan i-declara niya ito as a government official. So, going back to the question again that mapapatunayan mo ito ng prosecution, I believe with the testimony of Attorney Cabrera ngayon, limbawa, as forensic analyst, ito yung gagawin ng prosecution. Kailangan nilang matay up lahat yung sa from EMLC nung Lunes nga patungo sa mga bank documents, bank records, then pati yung BIR nito. Itong tatlong ito ngayon, kailangan ipaliwanag ng forensic expert nila kung ano ang anong kahalagahan ng mga dokumentong ito at kailan bang i-attribute ito kay Vice Presidente, at yung pangatlo nga dito ay kailangan mong i-disclose ito sa SALN. So I think yun yung kailangan mapatunayan talaga nila, kasi kung hindi ito mapatunayan, mahirapan kasing mapakita na these are only data. Information lang ito. Although shocking at the beginning, pero basically kung hindi mo ito makonnect doon sa unexplained wealth talaga, hindi rin siya magagamit as particular evidence in favor of the prosecution.
0: Outside of the numbers, Attorney Vera, ano po, ang isa sa talagang bombastic kahapon, hindi nga yung ano yung pahayag ng BIR, at least initially, yung controversy on hindi maipresent yung BIR witness dahil may dinaramdam si Attorney Erwin Matib ng prosecution. Now, I've had several conversations sa mga kaibigan ko, kagaya ni Attorney Francis Rivera, na laging nakikinig. Ano po, bakit ba hindi pwedeng i-replace si Attorney Matib? Ito from the legal profession's standpoint, ano po, why couldn't anybody or the chief, the lead prosecutor, replace Attorney Matib para lang ma-present na kagad yung BIR witness? Can you tell us all the ramifications of such?
4: I think nakita kasi dito, naka-allocate kasi o naka-assign kasi yung mga prosecution lawyers. So parang yung mga private prosecutors, halimbawa, naka-assign sila kung sinong gagawa nito, kung sinong nakatoka. At definitely din, nagpag-aralan nila ngayon kung ano yung mga dokumento ang ipresenta ng witness. Kasi parang sa litigation kasi, parang you cannot just replace someone na talagang pinag-aralan ng maayos ito. Dahil may hirapan din. Kasi una, hindi gagap halimbawa nung isang yung papasok lang bigla mag-replace or substitute. It would take time kasi nakita natin matagal na proseso ito. Parang kinausap na limbawa yung witness kung ano ba yung malalabas dun sa testimonya, ano yung mga dokumento ang ipapakita sa kanya. So I think it could really hindi lang basta-basta mag-take over na mangyayari. If ever may mag-take over malimbawa, it should at least give it a day or a 2 days man lang in advance. But I think I heard na nagkasakit siya or may karamdaman siya nung araw lang na yun. So I would say din na hindi agad-agad. So mahirapan. Kasi as I mentioned nga, parang you have to prepare yourself and the witness that you are presenting, plus of course the documents that you need to present. So parang it should not be that easy actually na sabihin lang natin na anyone can do that. No, hindi po, kasi yung either the expertise o kaya yung kanyang preparation for the presentation of the witness.
0: Okay, not to over analyze this ano po, pero daming prosecutors eh. Hindi po ba matik na dapat may backup ka, na meron kang plan B kung sakasakaling may mangyari?
4: Tama po yan. Actually, dapat din pong nakikita ng prosecution na kailangan, kung hindi man available agad, so dapat meron silang para mga understudy, kaya may backup. So I think yun lang, hindi ko lang alam kung talaga bang nakaprepare sila. Kasi napansin ko naman na parang bawat private prosecutor actually ay nakatoka sila kung sino mga witnesses. So I think they were surprised lang na hindi pala ready si yung lawyer. At the same time, likewise, napapansin ko nga na baka wala silang idea ng backup. Parang walang backup na nakalagay. Kung ikaw yung nakatoka dyan, dapat ikaw yung magpresenta ng witness.
2: Attorney, tawid lang ako sa isa pang issue, yung paglipat ni Senator Judge Mark Villar sa Mayoria. Do you think that this could affect ito pong tinatakbo ng impeachment na may isa na naman po from the minority ang nasa majority na po ngayon, sir?
4: I cannot really say na it would affect the impeachment vote. But again, that is part of the political movement within the Senate. ano naman talaga dyan, allowed naman sila kung anong alliance sila papasok, halimbawa. But again, it's either kung it may help actually, because nag-ing issue nga dito, halimbawa, yung pasok ba yung threshold dun sa from 16, binaba nila ito sa lower threshold, halimbawa. So that might have an effect, kasi kung magiging malakas yung mayorya dun sa issue na yan, so matatama ko magkakaroon, halimbawa, ng resolution dun sa mga issue, kasi kino-question pa rin hanggang ngayon. At nag-file recently si na Senator Bongo and Senator Padilla sa Supreme Court tungkol dun sa issue ng pagbaba ng threshold. So I think these are the same certain issues na maaaring maka-apekto sa paglipat ni Senator Villar. But again, I cannot say kung may epekto ba ito, halimbawa, sa final voting, if ever.
0: Well, to be fair to both sides, hindi naman matik na ka, dahil nasa minority ka,
2: ito na yung boto.
0: Eh, a-acquit ka, di ba? Okay, hanggang doon lang po. Baka kung ano pa masabi. Attorney Bear, with your indulgence, sir, mukhang magsisimula na ang Senate impeachment.
4: Opo,
0: maraming salamat, pero please hang on, kasi pag biglang nag-recess na naman, we will go back to you, yes, para pag-usapan natin kung ano yung mga latest na pangyayari. Ano po, Attorney Severo Ver Madrona Jr., thank you, sir. At eto na, balik tayo sa Senado for day 37 ng impeachment trial.
5: Camille Villar.
6: Manalangin po tayo. Panginoong naming Diyos, sa araw na ito, lumalapit kami sa inyo. Hindi lamang bilang mga lingkod ng pamahalaan, kundi bilang mga Pilipinong pinagkatiwalaan ng bawat Pilipino. Sa labas ng bulwagang ito ay isang bayang patuloy na nagsisikap. May mga magulang na nagbibilang ng bawat piso upang maihain sa hapag. May mga manggagawang kumakayod ng buong araw, ngunit kinakapos pa rin para sa pamasahe, pagkain, kuryente at gamot. May mga pamilyang kinakailangang mamili kung alin ang maaaring ipagpaliban at kung alin ang talagang kailangan. Panginoon, huwag ninyo kaming hayaang makalimot sa kanila. Sa gitna ng mahalagang usaping kinakaharap namin ngayon, ipaalala ninyo sa amin na ang kapangyarihan ay hindi gantimpala, kundi pananagutan. Na ang batas ay hindi dapat yumuko sa kagustuhan ng sinuman, at ang katarungan ay hindi dapat mamili kung sino ang papanigan. Naway manaig ang katotohanan at ang tama nang walang kinikilingan at walang isinasantabi. Panginoon, paghilumin ninyo ang aming bayan. Sa panahon ng pagkakahati, turuan ninyo kaming makinig. At sa panahon na sinusubok ang aming mga institusyon, tulungan ninyo kaming maging karapat-dapat sa tiwalang ibinigay sa amin ng sambayanan. Sa harap ng lahat ng pagsubok na aming kinakaharap, huwag ninyo kaming pabayaan. Bigyan ninyo kami ng lakas at katatagan upang harapin ang anumang naghihintay sa amin. Patatagin ninyo ang aming loob upang ipaglaban at panindindigan ang tama at makatarungan. Patuloy ninyo kaming gabayan at pagpalain. Please, God bless every Filipino. God bless the Philippines. In Jesus' name we pray. Amen.
5: Amen. The clerk of court will now call the roll.
7: Roll call of members: Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Seto Judge Villanueva, Seto Judge Villar Tamil, Seto Judge Villar Mark, Seto Judge Zubiri, the presiding officer, Seto Judge Escudero, the Senate President, Seto Judge Gachalian.
5: With 13 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang parahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 12:12.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Amoy na amoy pa rin po. So siguro hanggat hindi po totally na clear po yung amoy, ay hindi muna po natin sila i-advise na bumalik.
0: Halos 30 pamilya inilikas dahil sa pagputok ng bulkang Taal sa Batangas. State of calamity pinag-aaralang ideklara sa Bohol dahil sa epekto ng El Nino. Panawagan gawing cash ang ayudang fertilizer sa mga magsasaka sa panahon ng El Nino kinontra. Vice President Sara Duterte humarap sa korte sa Quezon City kaugnay ng kasong grave threats. Arraignment ng kaso muling ipinagpaliban. Mahigit isang toneladang mishandled na frozen meat nasabat sa Balintawak Market. Marisa Cal, waging best actress sa 49th Gawad Urian. Ilan pang nanalo, kilalanin. Magandang tanghali, Metro Manila. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez. At sa detalye ng mga headline ngayon. Good news po tayo, mga kapamilya. Maagang Pamasko ang matatanggap ng mga empleyado ng University of the Philippines matapos i-anunsyo ng Department of Budget and Management ang performance-based bonus para sa kanila ngayong taon. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish?
2: Jeff, sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na bibigyan ng 20 araw ang mga empleyado ng UP para magsumite ng listahan ng mga eligible na tumanggap ng 2024 performance-based bonus. Bukod dito, gagawin anyang full-time o regular mula sa part-time status ang 179 na posisyon sa faculty ng UP Manila, na karamihan ay mula sa College of Medicine, habang 5 posisyon ang reclassified. Nag-ikot kanina sa mga pasilidad ng UP Manila si Acting Secretary De Leon, kung saan kabilang sa mga ibinida ang mga makabagong laboratory at smart classroom. Nais nilang mapakita kung paano mapapahusay ang kalidad at palawakin ng akses sa libreng edukasyon, lalo na ng mga magiging health professional. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Nalalangha pa rin ang masangsang na amoy ng asupre sa ilang lugar sa Batangas kasunod ng pagputok ng bulkang Taal kagabi. Sinabi sa DZMM ni Agoncillo Mayor Cinderella Valenton Reyes na halos 30 pamilya o mahigit 100 individual ang inilikas, habang may ilang residente ring pinili munang makituloy sa mga kamag-anak. Pinaka-apektado anya ng pag-alboroto ng Taal ang barangay Bilibinwang, kung saan nakapagtala ng pagbagsak ng putik at abo. Namahagi na ng mga face mask ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente, habang passable ang lahat ng daan dahil manipis lang ang abong ibinagsak ng bulkan. Wala namang pasok sa mga paaralan sa Agoncillo ngayong araw dahil sa idinaraos na sports fest, habang umiiral ang 4-day work week sa opisina ng pamahalaan.
1: Kanina po'y kausap ko ang kapitan po ng Barangay Bilibinwang at ganun pa rin daw po ang sitwasyon, amoy na amoy pa rin po. So siguro hanggat hindi po totally na clear po yung amoy, ay hindi muna po natin sila i-advise na bumalik.
0: Pinag-aaralan ng isailalim sa state of calamity ang Bohol matapos pumalo sa mahigit 173 million pesos ang naitalang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sinabi sa DZMM ni Assistant Provincial Agriculturist Dr. Larry Pabugas na nasa 94% ng mga palay at iba pang high-value crops ang napinsala ng tagtuyot, kung saan mahigit 6,000 magsasaka ang apektado. Nabahagi na ng mga binhi ng short-term crops na hindi masyadong nangangailangan ng tubig, habang pinag-aaralan ang posibleng pang mas matagalang solusyon sa mas malalang El Nino na inaasahang aabot hanggang unang quarter ng susunod na taon.
3: Dasal na lang siguro. Sana hindi masyado ganun kataas yung init na maranasan natin for the province. Hindi pa tayo nag-declare ng state of calamity. Although there are some na mga resolutions, baka within the next week, mapag-usapan na natin dito din. Ano talaga yung gusto nila, priority na interventions para mapupunan yung mga pangangailangan natin.
0: Patuloy naman ang paghahanda ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa agrikultura. Sinabi sa DZMM ni Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated President Danilo Fausto na sa Nueva Ecija, target nilang maani ang mga produkto bago ang pagtindi ng init sa susunod na taon. Partikular anyang tinututukan ang pagpupunla ng sibuyas, lalo't 65% ng supply nito ay galing sa Central Luzon. Kasabay ng pag-init ng panahon, pinaghahanda din ng grupo ang pagdami ng mga pesteng maaaring makapaminsala sa mga pananim gaya ng uod. Panawagan ni Fausto sa pamahalaan, voucher at hindi pera ang ipamahagi para matiyak na ipambibili lang ito ng pataba.
4: Ang aking palagay, pagdating ng mga late na ng February at saka March, April, hindi na yung init, ano, yung tuyot. Kaya kailangan, bago dumating yung panahon na yun, naka-ani na kami. Anihan pa tayo, medyo may tubig-tubig pa tayo at saka may laman pa yung mga ilog.
0: Naniniwala ang ilang grupo na hindi na sapat ang idineklarang State of National Energy Emergency ng pamahalaan para matugunan ang lumalalang problema sa enerhiya. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
5: Nangangamba, Jeff, ang grupong Philippine Movement for Climate Justice at ang iba pang kaalyansa nitong mga grupo tulad ng San Lakas or Young Women's Group, Partido Lakas ng Masa, Freedom from Debt Coalition at buklura ng manggagawang Pilipino na lumalala ang sitwasyon ng bansa ngayong mararanasan ang matinding El Nino hanggang sa susunod na taon. Isa sa mga isinusulong ang paggamit at paglipat sa solar energy sa halip na sa mga coal power plant na anilay nasa likod ng madalas na brownout sa iba't ibang panig ng bansa nitong mga nagdaang buwan. Iginitrain ng mga grupo na bukod sa energy crisis, nahaharap din ang bansa sa climate crisis. Kaya panahon na para isulong ang renewable energy kontra sa pinag-rian nilang oligarch o mga kumpanyang patuloy na umaasa sa mga plantang pinapatakbo ng carbon para gawing kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik! Sa iba pang balita, mahigit isang tonelada ng mishandled na frozen meat products ang nakumpiska sa Balintawak Market sa Quezon City. Sinalakay ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service at PNP-CIDG ang 10 tindahan dahil sa sumbong ng pagbebenta ng mga karneng walang permit. Kabilang na po rito ang Galantina Chicken. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso ang mga nakumpiskang meat products. Natangay ng hinihinalang riding in tandem ang delivery motorcycle ng clothing business sa barangay Tugatog sa Maykawayan, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, dalawang individual na magkaangkas sa motorsiklo ang nakitang tumangay sa nakaparadang sasakyan na sinasabing nagkakahalaga ng 25,000 piso. Umabot naman na sa mahigit 5,600 Tempo TNVS units ang nag-apply online sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa regularisasyon. Ang Tempo ay TNVS na naka-onboard sa Transport Network Company bago makakuha ng otorisasyon mula sa LTFRB. Sinabi sa DZMM ni Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr. na parehong may kinabang sa regularisasyon ng Tempo TNVS units ang mga pasahero at driver dahil matitiyak nito ang kaligtasan at pag-iwas sa mga parusa. Samantala, bukas din anya ang 600 slots para naman sa aplikasyon ng bagong electric vehicle TNVS na binuksan noong Agosto.
6: Safety po ang magiging benefit po nito sa ating mga pasahero dahil kapag may PA or CPC po ang ating mga TNVS, meron po silang tinatawag na personal passenger accident insurance. Sa mga TNVS, iwas naman po ito na mahuli as colorum, ma-impound at mag-penalty po sila ng malaki.
0: Kinontra ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang rekomendasyon ng Transport Network Company na InDrive na magkaroon ng hiwalay na programa sa halip na ipatupad ang adjustment sa pick-up fare. Sinabi sa DZMM ni Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr. na kailangang i-adjust ng InDrive ang kanilang business model para maipatupad ang pagbabago sa pick-up fare. Babala ng ahensya papatawan ng parusa ang kumpanya kung mabibigong sundin ang kautosan. Nauna nang sinabi ng InDrive sa DZMM na kahit na ipatupad na ang dagdag sa base fare, hindi pa epektibo ang adjustment sa pick-up fare dahil sa anyay technical development.
6: They are committing to implement yung pick-up fare. Pinapasubmit po natin sila ng formal paper kung kailan at paano nila po gagawin yon. Based on regulations po ng LTFRB, we will impose the necessary penalty po.
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Itinuloy ang cross-examination kay BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sa Day 37 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
8: Yes, Jeff, sa pagtatanong ni Attorney Christine Ferrer kanina, sinabi ni Attorney Marquez ang authority na ibinigay sa Bureau of Internal Revenue Commissioner na i-produce o ibigay ang mga sabihan documents ay naaayon sa Section 71 ng National Internal Revenue Code. Na-flash din kanina ng defense screen no, yung letter of authority o LOA na naka-address sa mag-asawang Duterte Carpio mula sa BIR na may petsang April 29, 2026. Nilinaw naman ni Atty. Marquez na confidential ang mga LOA at ang defense ang nag-flash nito, bagay na pinunari ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib. Paliwanag naman ng defense.
9: That is our client's right also, which can be waived.
10: One of the exceptions is the waiver of the
11: consent of the...
9: I mean, not waiver, consent.
10: Consent, yes, rather, consent. Yes, consent of the taxpayer. In this case, yes, she's... This is her copy, correct, Attorney Christine?
9: Yes, Your Honor.
10: Okay.
12: It's just ironic for us, Your Honor, that they are flashing this now. But it's okay, Your Honor.
9: But
10: stranger
9: whatever
10: things have happened, Attorney Erwin.
8: Bilang din sa mga tinanong ni Attorney Ferrer ay kung ang isang revenue district office ay nakapag-issue ng notice of discrepancy kay VP Sara, pero sinabi ni Attorney Marquez na hindi niya ito masagot dahil sa confidential nature nito batay sa revenue memo circular. Kanina nagpahayag din ng pagkabahala si Attorney Marquez matapos na niyang ma-flash at screen yung mga pangalan ng revenue officer sa LOA na ipinakita ng defense at sinabing paglabag ito sa privacy ng mga nabanggit. Sa ngayon, nakabreak ang trial at magbabalik mamayang alauna ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Para sa ilang eksperto, hindi pwedeng gawing basehan ang tax records para ipakita ang totoong estado ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos questionin ng House Prosecution Team ang hindi pagtutugmad sa idineklarang yaman ng bise sa kanyang tax records sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sinabi sa DZMM ni dating BIR Commissioner Attorney Kim Henares, may mga kinikitang maaaring wala pa sa income tax return dahil hindi pa pinal ang kwenta para sa buwis nito. Pero maaari nang ideklarang asset sa SALN, gaya ng time deposit savings sa mga bangko na magkakaroon lang ng final withholding tax kapag naabot na ang maturity. Bali rin anyang ipagpalagay na kumikita pa rin ang Vice Presidente bilang abogado lalo kung wala namang konkretong batayan. Paliwanag ni Henares, may mga abogadong nakarehistro ang legal practice kahit hindi na aktibo sa naturang profession.
13: Meron ng mga income na hindi naman taxable. Ang total worth mo, makikita mo sa SALN. Yung explanation, paano ka naging ganong kayaman, makikita mo dun sa income statement plus yung other income mo na maaring wala sa income tax return kasi subject na siya sa final tax.
0: Inaasahan namang lilinawin ng isasalang na forensic financial analyst ang mga ipresentang numero mula sa Anti-Money Laundering Council, bank institution hanggang sa income tax record ni Vice President Sara Duterte. Una nang iginiit ng prosecution na hindi nagtutugma ang idineklarang SALN at income tax ni VP Sara.
11: Legally, ang testimonya ng taga-BIA officer is significant pero hindi pa rin conclusive. The prosecution may still connect the evidence. Ano ba yung assets na nag-exist talaga? At kanino talaga ang mga ito? Talaga bang kay Vice Presidente ito? And were they legally required to disclose this in the SALN?
0: Sa oras po nating 12:28, silipin po natin ang sitwasyon sa rally sa tapat ng Senado. Balita mula sa Senado, naroon si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
14: Jeff, pangkalahatan pang mapayapa ang pagtitipon ng mga ralista sa tapat ng Senate compound. Ayon yan sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Sinabi sa Radyo Patrol ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Asilo na higit 300 pulis ang nakadeploy sa kahabaan ng Diokno Boulevard para magpanatili na seguridad. Anya, nagpoprograma lamang ang mga grupo at wala pa na itatanang banta o nakababahalang insidente. Binubuo ang mga ralista ng Akbayan Party, ML Partylist, August 21 Movement, Sandugo at Delta 3 na pare-parehong pabor na mapababa sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sa panayam, sinabi ni Akbayan President Rafaela David na sa pagtatapos ng pagsalang ng prosekusyon, malinaw na ang mga umano'y katiwalian ng pangalawang pangulo.
15: Eh, mukhang kung mahina ang defense, they're resorting to threats, ano? Kaya very cheap yung trick na ganito na porque hindi nila madepensahan yung lantarang pagsisinungaling at pang-aabuso ni Sara, nagiging tungkol sa pagbabanta.
14: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Dumating kanina sa korte ang Vice Presidente para sa arraignment na kasong inihain ng Department of Justice kaugnay ng sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel ng Vice, dahil na rin ito sa inihain nilang motion for partial reconsideration. Ito na ikalawang pagkakataon na sinuspendi ang arraignment na unang itinakda noong September 11.
16: Pero meron kasi kaming pending na motion, no? Meron kaming motion for partial reconsideration ad cautelam, no? Noong dating order ng judge, no? At ito'y pending pa at dahil nga kailangan pa pag-aralin ito ng ating kagalang-galang na hukom at pati na din yung dahil sa pending petition for certiorari sa Supreme Court ay minabuti ng presiding judge na pag-aralan muna ang lahat ng bagay na ito at i-reset. I-cancel muna yung hearing today at...
0: Nagpasalamat naman si VP Sara sa mga taga-suporta at sa kanyang legal team na tumututok sa kaso. Sandaling hinarap ng bise ang mga taga-suporta bago umalis sa QCRTC pasado alas 9 ng umaga.
17: Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan at sa mga supporters sa kanilang patuloy na suporta sa akin. Patuloy na pagtitiwala sa akin. Nagpapasalamat din ako sa aming mga lawyers sa defense team, particularly dito sa grave threats na kaso sa Quezon City Regional Trial Court sa kanilang masigasig na paggawa sa kanilang trabaho.
0: Hindi naman naharap si Senator Robin Padilla sa pagpapatuloy ng preliminary investigation ng Department of Justice sa kasong may kinalaman sa sinasabing pagpapatakas kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
18: Jeff, itutuloy ngayong araw ang preliminary investigation ng DOJ Panel of Prosecutors sa reklamong obstruction of justice na iniyain ng PNP CIDG laban kay Senator Robin Padilla. Mararandang inakusahan si Padilla ng umano'y pagkakanlong kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makatakas sa Senado para hindi ito maaresto at masilbihan ang warrant of arrest na inilabas ng international ng kaso against humanity sa war on drugs. Una nang sinabi ng kampo ni Padilla na hindi personal na haharap ang senador sa ikalawang preliminary investigation ngayong araw at ang kanyang mga abogado lamang ang dadalo sa pagdinig sa harap ng mga prosecutor. Ngayong araw din ang deadline ng PNP-CIDG para sa pagsusumite ng mga dokumentong kailangan para makumpleto ang kanilang reklamo matapos hindi makapagsumite ng counter-affidavit ang mga respondent sa unang preliminary investigation. Sa November 12 naman, nakaragdang ituloy ang preliminary investigation kung kailan personal naman naharap si Padilla at ang iba pang respondent para sa counter-affidavit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Sa ibang balita, muling sumampa sa delikadong antas ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Balita o sa Metro Cebu po iyan. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
19: Umabot na naman sa 165 o unhealthy level ang air quality index sa Metro Cebu ngayong araw. Paliwanag ng Environmental Management Bureau, hindi na ito dahil sa transboundary haze galing sa Indonesia, kundi dahil sa mga local pollutants sa Cebu. Hindi anya naiihip ang dumi sa hangin dahil natrap ito sa malamig na temperatura. Hindi pa matitiyak ng EMB kung kailan maibabalik sa normal ang kalidad ng hangin sa lugar. Kaya dapat anilang magsuot muli ng mga mask, lalo na sa mga may sakit sa baga, mga buntis at mga bata. Nakalerto din ang mga ospital sakaling dumami ang magpapagamot ngayong weekend dahil sa haze. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
7: Ula, panahon,
0: Mga kapamilya, binabantayan ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA mahigit 2,000 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Maliit ang tsansa ang maging bagyo ang LPA at hindi rin inaasahang papasok ng PAR. Pero asahan ang pag-ulan, dulot ng trough o buntot ng LPA at Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Bicol Region, Palawan, Visayas at Mindanao, habang northeasterly wind flow ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Dito po sa Metro Manila at alalabing bahagi ng bansa, asahan ng mainit na panahon na may tsansa ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorms lalo sa hapon o sa gabi. At susunod, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo na mumuro na naman sa Martes. At ambush sa Basilan, isa ang patay. Tutok lang dito sa headline ngayon. Oras po natin mga kapamilya, 12:35.
20: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Headline ngayon. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: Rain, rain, go away!
23: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
22: Cough, cough, wet away! Yay!
23: Pambatang lagundi, Plemex!
24: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630.
25: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
26: Tuloy lang sa activities on the go.
25: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
27: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
25: Let's go!
26: Make your move, baby.
27: Arthrosin, get going!
28: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.
0: Oras po mga kapamilya, 12:38.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Headline ngayon! Alerto Servisyo! Alerto Servisyo!
0: Abiso po mga kapamilya, mag-imbak na ng tubig dahil sa isasagawang emergency repair at maintenance activities ng Manila Water sa ilang lugar mula mamayang gabi hanggang Miyerkules, October 14. Sa abiso ng water concessionaire, kabilang sa mga maaapektuhang lugar, ang barangay San Vicente at Santo Niño sa Angono, Rizal, pati ang ilang bahagi ng Quezon City at Taguig. Isasagawa ang maintenance activity mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Para po sa buong listahan, bisitahin ang social media pages ng Manila Water. Namumuro naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, umabot na sa 1 peso and 70 centavos ang bawas presyo sa diesel, pero tumaas ng 1 peso and 50 centavos ang gasolina at 1 peso and 20 centavos sa kerosene. Bunso dito ng pagbaba ng ipinapatong na premium sa diesel habang tumaas sa gasolina. Nakakaapekto rin sa presyuhan ang tensyon sa Middle East at export ban ng China. Samantala, isa ang patay habang walo ang sugatan sa panibagong ambush sa Basilan. Balita mula sa Basilan, hatid ni Quiri Casimero. Quiri.
4: Sumundo ng tropa ang 45th Infantry Battalion sa pier ng Lamitan City na kababalik lang mula sa kanilang bakasyon. Habang binabaybay ang daan ng Barangay Sabong sa Lamitan City, bigla silang pinaputukan ng 10 armadong individual. Ayon kay 1101st Brigade Commander Brigadier General Frederick Sales, umabot sa 10 minuto ang palitan ng putok. Bukod sa mga sundalo, nasugatan din ang 10 taong gulang na bata at ang kanyang amang dumadaan sa lugar nang mangyari ang pananambang. Noong October 5, tinambangan din ng isang grupo ang convoy ng 45th IB sa Barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Quiri Casimero.
0: Maraming salamat, Quiri Casimero! Nagsagawa ng emergency medical evacuation ang Philippine Coast Guard sa Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal sa kabila ng pangaharas ng mga barko ng China. Ipinadala ang barkong BRP Cabra para rumesponde sa tauhan ng Philippine Navy na nakaranas ng medical emergency habang nakaestasyon sa BRP Sierra Madre. Pero gumamit ng water cannon at nagsagawa ng delikadong maniobra ang barko ng China Coast Guard para itaboy ang BRP Cabra. Hindi tumama ang water cannon pero nagpadala ng radio challenge ang barko ng China sa Pilipinas, barko naman ng Pilipinas. Hinaras din ng inflatable boat ng China ang inflatable boat ng BRP Cabra kung saan nakasakay ang sundalong may sakit. Ligtas namang nailipat sa barko ng Pilipinas ang sundalong stable na ang kondisyon at dinala sa Port of Baliloyan para gamutin. Tumagal ng halos 10 oras ang operasyon dahil sa pangaharas ng mga barko ng China. Paghihiganti ang sinisilip na motibo ng mga otoridad sa panibagong pananambang sa Lamitan, Basilan. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
5: Jeff, posibleng pagiganti ng armadong grupo ni Saddam Siddiq ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa panibagong insidente ng pananambang sa Lumitan City, Basilan. Ayon kay ProBar spokesperson Captain Steffi Salanggit, kaugnay pa rin ito sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa barangay Baimbing, Lumitan City, kung saan napatay ang kanyang asawa na si Nermaline Salapudin Musa. Sa iwalay na payag, sinabi naman ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na parehong grupo ang tinitignan ng mga otoridad na nasa likod ng magkasunod na ambush sa Basilan. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis sa mga sospek habang nagpakalat na rin ang dagdag na pulis at mga checkpoint sa lugar bilang bahagi ng mas maigting na security adjustment. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At Nations Girl Group na Bini nominado bilang favorite global music star sa Nickelodeon Kids Choice Awards. Detalye sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
6: Headline Ngayon. Basta AM DZMM.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalik. Patuloy na maglilingkod.
11: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman mangingino?
15: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
29: Pagaanin at pasayahin ang
30: buhay at kalusugan!
29: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Basta AM DZMM Headline Ngayon.
0: Oras po natin 12:45. Kinumpirma ng palasyo na tuloy ang panonood ni Pangulong Marcos Jr. ng F1 Grand Prix sa Singapore. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpa siya ang Pangulong tanggapin ng imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong dahil pagkakataon niya ito para personal na makaharap ang matataas na leader ng ibang bansa at mga negosyante. Dagdag ni Yusek Castro, ibinahagi rin ng Pangulo na minsan niyang nakaharap si dating Singaporean Prime Minister Lee Kuan Yew sa parehong okasyon. Nasa Singapore si Pangulong Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit hanggang October 11.
31: Dadalo po siya. Dahil ang sabi ng Pangulo, ang mga transaksyon, mas magandang nagkakaroon ng face-to-face meetings katulad ng mga isinasagawang ganitong event. Na ipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan. Nakikita ang body language ng bawat isa.
0: Muling ininspeksyon ng DPWH ang 9 taong natenggang tulay sa Pampanga Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
14: Ngayong Biyernes ng umaga, muling ininspeksyon ng DPWH ang San Agustin Bridge sa Araya, Pampanga. Huling binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang proyekto noong Mayo 21. Aabot sa 237 milyong piso ang nakalaang pondo para sa Phase 1 hanggang Phase 3 ng proyekto. Sa ngayon, nasa 60% na ang kumpleto sa Phase 2 na target matapos sa Nobyembre ngayong taon. Samantala, kasama na rin sa panukalang 2027 National Budget ang karagdagang pondo para sa Phase 3 na kailangan para maipagpatuloy at makumpleto ang nakatenggang proyekto. Inaasahang makatutulong ang pagkumpleto ng tulay sa pagpapadali ng biyahe at pagpapalakas ng kalakalan sa Pampanga at Nueva Ecija at iba pang lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao! Sa labas ng bansa, isa sa publiko sa pamagitan ng live stream ng United States Army ang firing squad execution kay Nidal Hassan sa December 3. Si Hassan ang suspect sa Fort Hood shooting sa Texas na ikinamatay ng 13 individual noong 2009. Sinabi ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na ang paghasa publiko ng execution ay paalala na may seryosong parusa ang mga krimen gaya ng ginawa ni Hassan.
16: Showbuzz ngayon!
17: Showbuzz ngayon!
0: Ginawaran ang mga natatanging aktor at pelikula sa prestihiyosong 49th Gawad Urian. Sa awarding ceremony kagabi, kinilala si Maris Racal bilang Gawad Urian Best Actress para sa pelikulang Sunshine at si Odette Kahn ng Bar Boys After School. Parehong pinakamauhusay na aktor naman ay ginawad kina Jericho Rosales para sa Quezon at Carlo Aquino para sa Bar Boys After School. Best Supporting Actress si Jenica Garcia ng Sunshine, habang si Will Ashley ang Best Supporting Actor para sa Bar Boys After School. Si Noni Abawa nag-uwi ng Best Director Award para sa Bloom Where You Are Planted. Samantala, another historic milestone for Beanie dahil nominado sila bilang Favorite Global Music Star sa Nickelodeon's Kids Choice Awards. Sila ang kauna-unahang non-Korean act na nanominate mula sa Asia sa Nickelodeon. At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez. Hanggang sa Lunes.
16: Headline ngayon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 12:51 ng hapon.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
2: Mga kapamilya, 12:51 ng umaga, Liza Aquino pa rin po kasama si Jeffrey Hernaez para po sa day 37 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron na lang po tayo ngayon mga natitirang 8 minuto bago inaasang alaunang resumption ng impeachment trial. Kanina nga po, mabilisan lang kaya nagkaroon ng cross-examination ng depensa sa witness ng prosecution sa BIR, ang Chief of Staff ng Commissioner mismo, si Attorney Ann Marquez, at para magbigay ng kanyang assessment, napaka-technical po.
3: Oo nga, partner.
2: Baka buwis, LOA, LOA. So para magbigay ng kalinawan sa ilang po sa mga kalabuan, especially for people like us na hindi naman po talaga masyado maalam pagdating po sa usapin ng buwis, maging si Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero, natututo din daw, sabi niya. Dito sa naging tax tutorial, yes. Segue sa tutorial itong impeachment trial kaninang umaga. At nasa Zoom nga natin ngayon, nagbabalik si Attorney Ver Madrona Jr., ang professional lecturer ng National College of Public Administration and Governance ng University of the Philippines, Diliman. Attorney, welcome back!
4: Hey, good afternoon po ulit, Liza and Jeff. Maraming salamat po ulit.
2: Attorney, ano ang takeaway mo sa mga nangyari po at mga ibinatong mga tanong ng depensa kaninang umaga? Go ahead.
4: Tatlong puntos ang nakita natin doon sa cross-examination na ginawa ng Defense Counsel. Una, yung kanilang yung 85.3 million pesos represents the net income reflecting available BIR records. But sa totoo ay kalimit na yun ang total financial resources ng spouses. So magkaiba yung dineclare sa BIR at yung SALN. Ang SALN talaga ang pinaka may kita natin yung refleksyon ng total income ng isang public officer. So likewise pinakita rin actually ng defensa na yung kanilang certificates of disposal also show that some older BIR records may no longer be available. So sinasabi nila na absence of records, however, sa total may naman na absence of income or transactions before. Pangalawa, ang pinupunto ng defensa yung LOA, Notice of Authority, kasi covering 2006-2025. Nag-isang malaking issue ito kung sakali kasi blanket LOA ito covering almost 20 years. There's a serious question about validity, citing again various cases for this. Pero ang pinupunto nga rin ng BIR na kung may fraudulent returns or may na-discover yung fraudulent returns, may 10 years tayong backtrack. Pero just the same, parang 19 to 20 years yung period. So isa to sa kailangang patunayan ng BIR na talagang may fraudulent or exception ito sa general rule. Pangatlo, yung sakali 88 attribution naman, a change in shareholding does not automatically mean that Mr. Carpio, Mans Carpio sold his shares and earned income. So ang pera ng corporation is automatically personal income naman ng shareholder. So the prosecution has to establish for that then yung actual transaction and personal benefit actually ni Mr. Carpio doon sa Kali 88 share. So I think ang napakita ng depensa dito actually, they're raising questions about the completeness an attribution to the vice president. So, pero may next step pa rin yan. Kaya nga hintayin natin yung redirect naman ng prosecution. May kita natin dito kung paano ba yung discrepancy. Kasi kung nabutas man yung mga issue na net income, BIR, annual income tax return is not the actual or hindi yan kompleto kasi meron tayong mga final withholding tax at meron tayong mga certain disposal na nangyari na. So basically, yun yung abangan natin sa redirect if ever. At later on, of course, yung testimony ng next witness natin tungkol helpful naman doon sa yung forensic expert kung paano niya pagkakabitin lahat ito at may pakita talaga yung issue ng attribution.
2: Attorney, sa tingin mo kaya ba talaga yun? 19 or 20 years worth of records isa-isahin ng BIR for situations like this? Is that something na talagang possible pa? Nabanggit po kasi, di ba, na may ilang mga records na dinidispose, sinisira, hindi po ba? So parang may mga ilang records na hindi na nang mababalikan. So sa inyo po, from a legal standpoint, can that be done, attorney?
4: Well, ang sabi nga ni Attorney Marcas kanina na this is actually ang tinanggal, sinira naman yung mga hard copies. But yung entries, they are actually entered in the BIR system. Sa system actually yung mga mga data na yan. So yun lang yung babalikan actually ng BIR investigators, sorry nila kung meron ba talagang discrepancy dito. Okay. Pero ang issue ko na ito, parang 20 years is too much. Parang
2: yes, tama.
4: Kinakalagay. So parang ang tagal naman nung period na yun. So medyo doon, actually, yun yung inaabangan ko nga na i-focus dapat ni Attorney Christine, but hindi, nag-stop na kasi agad siya doon. Pero ang issue nga is, that would be a serious legal issue, yung 20 years almost na period nung examination.
2: Ano po masasabi niyo so far sa performance ni Attorney Christine? Kasi may pagkakataon na parang medyo stuck tayo in a loop, you know, for at least a good 30 minutes dito sa cross-examination.
4: Actually, naka-focus siya actually sa legalities. Hindi niya may connect lang actually doon sa pangkalahatan sa mga tao. So, for lawyers na nababantayan yung kanyang mga galaw, pero pag sa ordinary people, mahirap siyang maintindihan. I think hindi siya nakaka-relate doon sa karami, kaya medyo nagiging sobrang technical yung dating. Pero kung papatunguhan actually yung kanyang mga puntos, marami siya actually yung mga pinapakitang puntos na hindi lang maaaring maintindihan agad ng mga tao, pero actually medyo malakas din ang mga punto ito kung talagang yun yung babantayan mo lang.
3: Okay. Attorney Berg, kanina sinasabi rin no, na indicated daw na ilan sa mga earnings ng Vice President ay galing sa kanyang pag-practice ng legal profession. So malinaw, nabawal po talaga yun kapag ikaw ay nag-hold ng office, especially if you're the Vice President or you're a local executive. Mm-hmm. Paano ba yun, attorney? Bilang abogado, how do we, kumbaga kung kailangan itong dumaan sa audit, paano ma-audit yun? Kung nakapag-practice ba talaga, nakatanggap ng certain fee from her practice of the legal profession while in office?
4: Actually, bawal talaga yun. Kung talagang ang kasabihin talaga natin, did she really practice or kumikita siya? Pero ang pagkaintindi ko rin sa testimony ng taga-BIR officer is that yung certificate of registration kasi yung COR ni Vice President, nung hindi pa siya actually I think hindi siya politiko, 2006 pa lang actually, nag-declare na kasi siya for legal practice or practice of profession. And I think hindi yata na-update yun. Kasi 2018, nakalagay pa rin siya as practice, as yung kanyang profession, kanyang business income and practice of profession pa rin. So I think walang updates, sabi ng BIR. So kaya it can still be based on the record, dun pa rin siya mapasok dun sa legal practice. Okay. So parang yun yung medyo either may failure sa updating na ginawa si VP, or kaya talagang, I'm not sure, di ba were evidence to prove talaga na meron ba talagang private practice na ginawa siya, which is against the Constitution.
2: Pero kung meron pong private practice, ano po ba ito? Dapat po ba makikita natin ang mga kinita niya in the form of the issued receipts? Di ba kapag professional ka tayo, dalawa sa anchors, di ba may official receipt tayo in-issue upon
4: profession? Income tax return po, dapat dinideclare mo rin po siya. Kung mixed income ka, kung meron kang ibang, hindi lang compensation yung basis ng iyong ikita, you have to declare that, yung mga pinagkakitaan mo sa practice, yung mga negosyo.
2: Pero hindi po siya in the form of official receipts, yung mga ganong papel. Kasi ang next question ko, attorney, kung wala naman siya napakita ng mga nag-issue siya ng kanyang personal official receipts in return of her legal services, so could be ba na yung mga nadagdag na mga pera niya, extra income niya, ay hindi gaaling doon sa kanyang pagiging abogado, hence doon papasok yung issue ng unexplained wealth. Kasi kapag napakita niya yung mga receipts na yan, edi explained yung wealth. Kahit illegal pa siya.
4: Sinasabi kanina ni Attorney Christine yata ng depensa na parang marami namang pagkukuhanan ng income kasi ang sasabi niya dito ay may mga final withholding taxes na kaya hindi na dinideclare doon sa ITR. Pero ang sabi nga ng BIR na meron din isang linya kasi doon na you have to declare pa din para talagang makita natin itong complete picture. Pero basically, I agree naman sa nasabi kanina din na yung sa annual income tax return would not be automatically yun talaga yung basihan ng total income ng isang government official. Halimbawa, ang basihan pa rin natin yung kasalin. But again, the defense has to present this during their time. Ano yung pwede pang, ano pang source of income niya? Maliban dun sa na-declare. Kasi yung annual income tax return kasi is, may picture na kasi siya eh. Parang yun na yung basihan mo. Meron ka ng basihan ngayon. So, ang burden ngayon ng defense, patunayan na ano yung discrepancy almost 14 man yun.
2: Tama, oo.
4: Yun, paano mo ma-fill in yun ngayon? So, during their time to present their evidence, kailangan nilang mapatunayan na dito nang galing yung mga pera na yan para masabing walang ill-gotten wealth o walang unexplained wealth.
3: Attorney, pang huling question na lamang po pa mula sa akin, no, bago ako i-turn over kay, of course, Attorney Noel. Eh, meron palang ano, no, mamaya, eh, forensic financial expert.
2: Yes, oo,
3: may ganun pala. Ano, partner? Para lang po magabayan po, no, yung atin pong mga kababayan na tututok dito, ano po ba talaga yung dapat himayin? Ano yung hihimayin ng forensic financial expert? Hanggang saan ang kapangyarihan nito? Hanggang saan yung kaya niyang kumbaga ipaliwanag po sa publiko?
4: Ang sasabi ko nga kanina pa, sasabi ko kanina, actually nakikita ko dito yung forensic expert na to, kaya kailangan tahiin actually yung mga ebidensyang naiplatag na simula nung Lunes, mula sa AMLA, mula sa mga bangko, at itong sa BIR, tatlong ito actually pinakamahalaga niyang kailangan niyang matahi-tahi ito, at may pakita niya attributed ba ito kay BP Sara, at pagkatapos nito ay kailangan may pakita niya rin actually na may obligasyon si Vice President to make a disclosure at hindi ito ginawa ng Vice President, that would make it actually then violative of the Constitution.
2: Okay.
4: So ito yung pinakamahalagang trabaho actually nitong si forensic expert na ito kasi na-tie up niya dapat lahat ng mga dokumentong na ilatag na ng prosecution simula ng Lunes.
2: At the end of the day, babalik po yan sa kung paano po siya tatanungin ng ating prosecution.
4: Okay.
2: Kasi kanina may nabanggit ka po, Attorney Ver, na parang may maganda sanang punto pero hindi na masyadong pinres ni Attorney Christine Ferrer sa kanyang cross-examination. Ngayon po nakikita po natin na Attorney Ver, no, dahan-dahan na po nagsisidatingan ulit ang ating Senator Judge after po ng kanilang lunch break. Pero mabilisan lang po dito, what do you hope for to see in the second half of our impeachment trial? Very quick lang po. Go ahead.
4: So, nakikita ko kanina, I think when they resume, may redirect examination ang prosecution. So, yung mga puntos na ipakinabot, nabutas in a way ni Attorney Christine should be actually amended by the prosecution. Kailangan nilang matahi-tahi ito. At later again, after redirect, kung may recross man, if ever, kung wala naman, they will be presenting with a new witness. Yun nga yung si Attorney, I think Attorney Cabrera yata. Again, that will be showing to us then yung tying it up. Kasi parang that was the one I'm expecting for this afternoon na how is it going to be connected na lahat? Kasi at the moment kasi ngayon, we're bombarded by too much data.
2: Yes,
4: mula
2: dun
4: sa EMLC, mula sa mga bangko, mula sa BIR. So for our mindset ngayon, hindi pa siya nakakonekta. So parang yun yung dapat gawin ng prosecution sa kinapagkatanong halimbawa na how do you connect all of those details, all of those data ngayon para makita mismo ng mga taong bayan kung ano ba talaga, meron ba talagang unexplained wealth at dahil dito yung mga senator judges should vote for this matter.
2: Ayun po, Attorney Ver Madrona Jr., maraming salamat po sa all sa ibinigay niyo po sa amin dito sa DZMM.
4: Maraming salamat, Liza and Jeff. Maraming salamat po. Thank you.
2: Alright mga kapamilya, balikan po natin ngayon ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Have some lunch. Before we went on recess, Attorney Christine wound up her cross-examination. Any redirect, Attorney Irwin?
6: Yes, Your Honor, just a few questions for redirect.
5: You may proceed, sir, when you're ready.
6: Thank you, Your Honor. Good afternoon, Attorney Ann.
7: Good afternoon, po.
6: Are you still okay?
7: Okay naman pa, thank you, po.
6: Okay, good to know. So, kanina, on cross-examination, pinag-usapan ng letter of authority.
7: Tama po.
6: Ano nga ulit ang letter of authority para sa mga nanonood na hindi alam kung ano ito?
7: Letter of authority is an authority to conduct audit on a particular taxpayer po.
6: Mm-hmm. Pag may natanggap ba na lowang isang taxpayer, dapat ba matakot ang taxpayer?
7: Hindi naman po dahil wala pa naman pong assessment. It's just that mag-start pa lang po to request for the submission of submission of documents to be reviewed and audited by the revenue officers po.
6: At kung wala namang audit findings, anong mangyari?
7: Kung wala naman pong audit findings, then wala naman pong i-assess. So okay lang naman po yun.
6: Okay, so

0: Based pa sa BIR records, nag-register po yung Cala 88 sa BIR ng October 15, 2021 po.
1: 2021. Base po sa financial statements ng Cala 88, maliban po sa sales nila, ano pa po ang pwedeng maging source nila ng pera ng mga panahon na yon, ma'am? Did they include it there?
0: If pwede po ba akong makahingi ng copy nung kanilang audited financial statements po?
1: Sige po.
2: Would assisting counsel be able to help out?
1: And I have one last question, Mr. Presiding Officer, to give way to the other senator judges.

0: May I know po kung anong year po?
1: 2021, 2022 po. Or hanggang 2026.
0: Sige.

0: sa 2025 na lang po.
1: Balikan na lang po natin, ma'am, para the interest of time. Habang ang isa pa pong katanungan ko, yung kale po. Is it kale or kalye? Kasi nagugulan po eh. Or kale? Does it mean to say yung kale po na yun is Carpio Lebusada dahil ikang joint venture po itong business na ito sa pagitan ni Carpio and Lebusada, ma'am?
0: Wala pong nakalagay sa audited financial statements regarding that. Ang nakalagay lang po is Kale 88.
1: Kale, C-A, then capital letter yung L po ulit, di ba? Then E, so Kale, so parang two words. Go ahead, ma'am, meron na po ba? Kahit one year lang po, ano pong other income? Kahit na isang taon lang po, 2022, say 2022 po.
0: 2022.
1: Or kung ano po merong record po kayo dyan sa harap po ninyo?
0: Ang nakalagay po dito ay engage in the business to make or manufacture, process, sell, trade, and export food products to bring new and exciting products to the local and international company. And engage po sila in the manufacture food products specifically as an export producer of banana chips po.
1: So it's all export po. Then, aside, my question kasi po is, aside from export, meron pa po bang iba? Kasi we know that they're exporting. Yun po yung diniklara po nila. Yung income po nila from exports. That's why they get remittances overseas dahil nga po doon sa export.
0: Yun lang po yung nakalagay dito, Your Honor.
1: Alright. Thank you po, Madam Witness. Presiding Officer, maraming salamat po.
2: Thank you very much, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon po, Attorney Ann.
0: Magandang hapon po, ma'am. Your Honor.
3: Base po sa records ng BIR, magkano po yung total sales ng Kale 88 mula 2021 hanggang 2025?
0: Ang total sales po ay, based po sa BIR records, may total sales po na 208,493,545 pesos po.
3: Okay, 208 million pesos plus. Sabi naman po kasi ng Anti-Money Laundering Council, 776 million pesos ang inflows sa Kale 88, at least na may covered transaction reports at saka suspicious transaction reports. Yun lang naman yung mga inireport sa AMLAC. So, of course, posibleng may lampas pa doon, iba pang perang pumasok. Iniimbestigahan na po ba ng BIR yung mga inflows na yon, yung mga na-cover ng covered at suspicious transaction reports?
0: Kasama po kasi sa checklist ng letters of authority, meron pong specific documents. Mm-hmm. And yung bank records po is not one of them, mm-hmm. since it is covered by bank secrecy. Mm-hmm. But if the taxpayer po voluntarily shows or submits such documents to the BIR, dun po ngayon makikita kung may mga, kung ano po yung mga inflows na yun, ma'am, Your Honor.
3: So pero kung yung account holder na malamang hindi alam or supposed to be hindi alam kung nagkaroon ng covered transaction report or suspicious transaction report ang anumang transaction niya ay hindi magboluntaryo, is there no other way or is there a way na mapag-alaman pa rin ng BIR yung findings ng AMLAC at maimbestigahan ito or wala?
0: Ang alam ko po ay meron pong coordination ang BIR and AMLC to deter yung mga violating taxpayers on that. So, may ganun pong coordination po.
3: Alright po. Kaya ko po itinatanong ito ay dahil ni-review din po ng opisina ko yung ibang foreign-based companies na nagpadala ng pera sa Kale 88. Maliban doon sa mga nakabase sa China. So ito po yung CTRs and STRs from other countries na kinal ng court secretariat ayon doon sa motion or request ni Senator Judge Miggs. And lumalabas na at least isa doon ay posibleng sangkot sa money laundering activities. Dito po sa country Ukraine, the Kali 88 list of foreign transactions identifies a Ukrainian remitter by the name of Arkmen LLC using registration number 41423974. The address stated in the list is Zoriana 3A, Cebu, Lviv, Ukraine. May mga earlier transactions po na nagre-refer sa Haharina Street 30, pero na-confirm naman po namin na parehong address po yon. Lumang pangalan lang nung kaya yung Haharina, bagong pangalan yung winding up this first question, Mr. Presiding Officer, yung Zoriana. Pero basically parehong address to. At itong registration number 41423974 at yung address Zoriana 30A ay nagko-correspond sa isang kumpanya involved sa isang criminal proceeding na binuksan po nung May 19, 2025 para sa fraud and money laundering kaugnay ng 1.225 million euros. Nung March 2026, yung Pechersky District Court of Kiev ordered a search of Arkmen's premises, and in April 2026 ordered a freeze of the suspect's 100% shareholding in Arkmen. At yung huling inward remittance po nitong Arkmen LLC sa Kali 88 ay nung May 30, 2025 na pagkatapos na po ng petsa ng pagsisimula ng criminal proceeding. So yung huling tanong ko sa round na ito sa inyo, Attorney Ann, kung sabi natin may mga lehitimong transaksyon naman sa likod ng mga international remittances na ito sa pagitan ng Arkmen LLC at saka Kali 88, tama po ba dapat na nireport yan bilang sales ng Kali 88 at dapat pinagbayaran nila ng tax?
0: Kung ito po ay kung ito pa ay sales po, then it should have been reported po in the annual income tax return po.
3: All right. And kung sakaling yung coordination na binanggit nyo kanina sa pagitan ng BIR at AMLAC ay either iniimbestiga na ito, maaring yun yung isang tatanungin kung na-report na nga po yung ganitong mga sales.
0: Yes po, Your Honor. We'll take note of that.
3: Salamat po, Attorney Ana. Salamat, Mr. Presiding Officer, till last few questions for the second round. Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Andivero. Senator Judge Rafi.
4: Ang batayang oras sa buong Pilipinas, 1:39 ng hapon.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
8: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
6: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media
6: tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Rain, rain, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
14: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
21: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ka! Kaya ba ganyan?
23: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
24: Ikaw ang magsasabing kaya.
25: Liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
24: ikaw ang liwanag sa lilim.
25: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
26: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
27: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
28: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
26: Pagaanin at pasayahin ang buhay at kalusugan. Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang Philippine Standard Time ay 1:45 ng hapon.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: For the year 2023, na na-file ng 2024. Pertains to taxable 2023 po.
2: So 2023 taxable year?
0: Yes po.
2: Final ng 2024?
0: Tama po.
2: So the document you're referring to was filed in 2024? Tama?
0: Specifically po, April 11, 2024 po.
2: Final?
0: Yes po.
2: Ano po yung binabanggit ni Attorney Christine kanina na 2022? 2022?
0: That's another year po. That's for taxable year 2022.
2: Na final noong 2023?
0: Tama po.
2: So may isa pang final ng 2024 tungkol sa compensation income ng 2023?
0: Tama po.
2: Correct?
0: Tama po.
2: Now, I don't know why you're standing up, Attorney Mike. Yes.
1: If I may, Your Honor, with all yes, the respect, yes, and I will be as appropriate as I can be, Your Honor, I will just say that we will address this issue. Kasi alam naman natin pag mag-headline yan eh, di ba? So, we just assure this court that we will address this issue and face this head on and give you a perfectly reasonable explanation during our presentation for evidence.
2: I thought Attorney Christine already addressed it ably earlier. Sans this clarification.
1: Unless, of course, the court would like to, you know,
2: not
1: hear from me.
2: Not at this time.
1: Yes, Your Honor, we understand.
2: We will get to your time. But what you're saying is that you have a plausible explanation for this, only that this witness will not be the one to be able to explain it.
1: Exactly, Your Honor. We will be presenting a witness for this particular issue. Okay. The relevant witness is supported by records and documents.
2: Okay. Let that be placed on the record.
1: Again, thank you, Your Honor, for being
2: thank
1: patient.
2: You, Attorney Mike. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Before I start, Mr. President, Mr. Presiding Officer, is it Kale or Kalye?
2: Use either it's because Kale. We don't...
3: Yeah, because I'm being bombarded by corrections. It's not Kale though, but it's Kale. Because Kalye is supposed to be double L. Anyway, let me ask that question, Madam Witness, no? Dito po sa Annex Annex H ng Kale 88, 150 million ang sales noong 2024 pero 6.13 million ang reported loss. Pwede ko bang malaman sa inyong records ano yung expenses o dahilan ng pagkalugi? At sino naman po yung nagbigay ng pondong nagpapatuloy sa operasyon? Because based on the 2023 AFS, 125,000 ang paid up capital pero 23 million ang sales.
0: Your Honor, if I may be given a copy po ng audited financial statements.
3: Mr. Presiding Officer, can we ask the... Okay, thank you.
0: Your Honor, saang particular year po?
3: Dyan sa Annex H ng 2024.
0: Please. 2024. Ito natin.
3: Kita dyan yung 6.13 million na losses, pero 150 million yung sales.
0: Based po dito, sa may sales po sila na 150,595,605 na exempt at may sales din po na under sa regular subject to regular income tax na 169,564 pesos or a total of 150,765,259 po. And then meron po silang
3: but in those years, my question kanya, in those years, losses, hindi po ba?
0: Tama po.
3: 6.13 million. Nakita po ba, uulitin ko lang ako kasi nag-ano yung time ko, Anika. It's the same question from my first question. Please, forgive me. Hindi ako nasagot doon sa tanong ko na sino, ano yung dahilan ng paggalugi kung nakikita po dyan at sino yung nagbibigay ng pondo para magpatuloy po yung operation?
0: Based po dito, marami po silang expenses. Umabot po ng 11,428,809 pesos po yung kanilang expenses. And based dito po sa audited financial statements, yung kanilang operating expenses is salaries, light and water expenses, automobile, freight out, consultant expense.
3: Yes, ma'am, I'm sorry ha. Yung isang tanong ko po kasi kung losses, inuulit ko lang ulit. Inuulit ko lang ulit yung tanong ko. Yung losses po, napapakita po ba kung sino yung nagpapaluwal?
0: Ay, yung nagpapaluwal.
3: Kasi losses po eh, di ba? Nakalagay po ba dyan? Sino yung nagpopondo para magpatuloy yung operasyon?
0: Sige. Meron po sa notes.
3: Yes, pwede malaman po.
0: Let me just look at the notes.
3: Ubus mo yung oras ko sa isang tanong. Okay,

0: Nasa dating owner pa ba itong kumpanya na ito? Tinitignan ko may tatlong owner itong kumpanya. Dahil hindi sila nagbayad ng transfer taxes, ibig ba in the eyes of the BIR, nasa dati pang may-ari itong kumpanyang ito?
1: Ang sabi po doon, pagka hindi nakapagbayad ng taxes, dapat hindi ito i-register. Yung hindi i-register sa yung transfer sa stock transfer books.
0: Correct.
1: So kung ganun po, then baka po hindi po
0: nasa lumang sila. Pangalan pa rin.
1: Yes po.
0: Tama? Kasi kung hindi ma-transfer sa stock transfer books, nasa lumang pangalan pa rin.
1: Tama po.
0: So pag tinignan ni records, nasa lumang owners pa rin.
1: Tama po.
0: Pupunta naman ako doon sa isang topic na nabuksan na ni Senator Risa, yung remittances, no? Kasi nakita ko rin na ang dineclared na sales is 208 and then ang remittance is about 700 million, no? Kali 88, no? Ang declared sales niya is 208 pero ang remittance na nakita namin sa AMLAC about 700 million. Ano ang posible, in your opinion, na itong 700, anong posibleng account ito? O anong, paano nagkaroon ng remittance sa 700 pero ang sales niya ay 200? Anong mga possibilities?
1: Sa mga possibilities po,
0: alam natin may pumasok na 700, alam natin sales. Anong mga possibilities bakit wala siya dito sa declaration sa BIR?
1: It means baka po hindi po siya sales transaction, so baka ito ay loan or any kinds of donation, hindi rin po natin masabi. Basta hindi,
0: kung pag wala pa rin sa balance sheet, wala sa asset, wala siya sa loans, wala siya sa sales, pero may pumasok na 700
1: sa name po ng company,
0: sa name ng company, anong possibilities nito? From your experience and expert opinion sa mga ganitong mga nangyayari.
1: Apologies, Your Honor, hindi ko po masabi, but this should have been declared in the audited financial statements. Dahil sa audited financial statement, nandito yung cash flow statement wherein dapat lahat ng galaw ng cash ng isang company ay nakalagay. So, any inflow na na-receive ng company should have been declared in the audited financial statement. As to those na outside or hindi na-declare sa audited financial statement, marami pong possibilities, but hindi ko rin po masasabi, Your Honor.
0: Kung ganito yung scenario, candidate ba itong Kali 88 for a letter of authority para tignan ng Bureau?
1: In fact, Your Honor, meron na pong letter of authority.
0: Ah, so meron na siyang letter of authority. So inimbisigahan na itong company na ito.
1: Yes, Your Honor.
0: And if ever found na hindi din na-clear yung sales, ano yung mga penalties?
1: Yung under declaration po ng sales, magkakaroon po tayo, magkocompute po tayo dito ng deficiency taxes po. Meron po kasing civil and meron criminal cases. So sa civil, dito po papasok yung mga deficiency taxes na dapat pumbayaran. At kapag napatunayan na may tax evasion man, then dito papasok po yung sa criminal case.
0: All right. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Mr. Senate President. Senator Judge Lacson is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Attorney Ann.
1: Good afternoon, Your Honor.
3: Doon po ako sa minimum corporate income tax. Ito po ay, kasi gusto ko ibangga sa GenCorp dahil mamaya bigyan ko yun ng figures. Gusto ko ma-reconcile. Ang pag-compute ng MCIT, ito yung 2% of gross income, tapos i-deduct yung cost of goods sold from the total sales, hindi ba?
1: Total sales minus cost of goods sold. Gross income po.
3: Tapos 2%.
1: 2%
3: yun po yung MCIT.
1: Yun po yung MCIT or the minimum corporate income tax.
3: I'm just wondering kung ito yung inavail ng GenCorp. Kasi doon sa 2025, tinignan ko yung taxpayers profile ng GenCorp. Ang authorized capital stock nila, 5 million pesos. Andyan po sa inyong document. Pero yung kanilang total sales sa 2025, sa kanilang tax returns, ano? 520,670,643. Ang

0: If you know.
1: Opo, 104 years old na po ang Isla Lipanayan Company.
0: Sa loob ng 104 years po na iyon, pang ilan kayo nakinilala bilang Chairman Emeritus?
1: Ako po ang unang kinilalang Chairman Emeritus po.
0: Para din po sa mga nanonood, ano pong klaseng firm ang Isla Lipanayan Company?
1: Ito po ay isang audit, accounting and business advisory firm po.
0: And generally, what kinds of services does that company provide?
1: Assurance and audit services po. Tax services. Deals and corporate finance. Consulting. Tsaka risk assurance services po.
0: Thank you, sir. For the record, at para din hindi malito ang mga hukom at pati mga ating mga kababayan, may iba po bang pangalan ang Isla Lipanayan Company?
1: Opo. PwC po. PricewaterhouseCoopers, pero PwC lang po.
0: Bakit may dalawang pangalan ng Isla Lipanayan Company?
1: Ang PwC po ang international affiliation po ng Isla Lipanayan Company. Kami po ay membro po ng network po na yan.
0: Ano ang kaugnayan kung meron man ng Isla Lipana or PricewaterhouseCoopers sa multinational na kilala sa pangalang PricewaterhouseCoopers International Limited?
1: Opo. We signed a membership agreement po, a network agreement with the PwC International Limited. Pero hindi po sila partner. Bawal po yan. Pilipino lang po ang mga partner sa Isla Lipana.
0: At gaano po kalaki itong PricewaterhouseCoopers International Limited?
1: We have member firms in over 160 countries, and we have employees of these member firms, number around more than 200,000 internationally.
0: Sige po, let's go back to how you rose up the corporate ladder. How many years did it take for you to become partner at Isla Lipanayan Company?
1: I became a partner po in 9 years or 9.5 years po.
0: And in your experience, how long does it usually take for someone to make partner in your firm?
1: Around 12 to 15 years po.
0: Sabi po ninyo kanina na kayo ay CPA pero abogado din. First question lang po, saan po kayo nag-aral ng abogasiya?
1: Sa Ateneo Law School po.
0: Paano po kayo nakapag-aral ng law? Eh sabi nyo kanina, tuloy-tuloy yung inyong pagtatrabaho sa Isla Lipanayan Company.
1: Opo, nagtatrabaho po ako from 8 to 5 p.m. and pumapasok po ako ng school mula po 6 o'clock to 9 or 9:30 po. But ng gabi.
0: Thank you po. Ba't di na lang kayo tumigil para ng trabaho para makapag-concentrate sa pag-aaral ng law bilang full-time student?
1: Nung ako po yung nagsimula mag-aaral ng law, ang aking pumagulang, yung isa po ay retired na at yung daddy ko rin doon ay pa-retire na po. So, para na lang po ma-enjoy nila yung konti nilang naipon, ako na lang po yung gumawa ng paraan po para po sa aking paglolo.
0: Sabi po ninyo kanina na during the day, kayo ay nagtatrabaho, during the evenings, kayo ay nag-aaral ng law. Full load po ba yun sa law school?
1: Opo, isa lang po yung programa ng Ateneo Law School. Wala pong pang estudyante or special program po for working students.
0: Pasensya na po sa mga kaibigan natin na taga Ateneo Law. Pero alam ko medyo mataas po ang tuition doon. Paano ninyo na-afford ito?
1: Sa pamagitan po ng pagpapatuloy ng pagtatrabaho.
0: At kailan naman kayo nagtapos sa Ateneo School of Law, as best as you can recall?
1: 1994 po.
0: Ano naman degree ang natanggap ninyo mula sa Ateneo School of Law?
1: Juris Doctor degree po.
0: Para sa mga kababayan natin na hindi familiar po sa Juris Doctor, ano pong ibig sabihin nun?
1: Juris Doctor degree po, para pong Doctor of Law. Isa po ang Ateneo sa mga naunang nag-offer po ng Juris degree program. Ang ibig pong sabihin yan ay, para sa akin po, ay bawat subject po sa isang gabi ay merong mga assignment na mga 30 cases po, minimum siguro po naka-assign per subject. So parang sa isang gabi po, pwede po kayong ma-assign na ng mga 100 cases po na babasahin po.
0: At kanina nagpakilala po kayo bilang abogado, so I presume you took the bar exam and passed it?
1: Opo, sa awa ng Diyos po. Nakapasa naman po.
0: Balikan po natin yung inyong trabaho sa Isla Lipana. You said you entered that firm as a staff auditor. Generally po, anong ginagawa ng isang auditor sa firm na ganyan?
1: Ang auditor po ay nagkakandak po ng audit, ng external audit. Ito po yung tatawag na regular audit. Ang ginagawa niya pong audit ay hindi po para sa kumpanya, kundi po para po sa public. Para sabihin po sa public na ang financial statements ng kumpanyang ito ay mapagkakatiwalaan.
0: At for what purpose po tinitingnan ng isang auditor ang mga financial statements ng isang kumpanya?
1: Opo, required po kasi itong financial statements na mag-support po sa income tax return. At sinasubmit din po ito sa Securities and Exchange Commission. Kailangan po ng auditor para po maging valid po yung submission sa BIR at saka sa SEC po.
0: Thank you, sir. What kinds of opinions, if any, do auditors give?
1: Well, yung una po, yung clean opinion po. Ang ibig sabihin po ng clean opinion is yung financial statements are fairly stated in all general respects. Yung isa po ay qualified opinion, which means may problema po yung financial statements. Either meron pong hindi nakita yung auditor, at yung hindi niya po nakita ay material, or nakita niya po at may nakita po siyang discrepancy, at yung nakita niya pong discrepancy ay material. Pero sa dalawa pong sitwasyon na to, yung kanya pong nakitang discrepancy o hindi niya nakitang document, material man, ay hindi po pervasive. Yung hindi po naapektuhan yung fairness ng financial position taken as a whole. Pag yan po ay naging pervasive, ang tawag po dyan ay adverse opinion na. And kung wala naman siyang nakita, the auditor will not be in a position to make any opinion. Ang tawag po dyan ay disclaimer of opinion.
0: Thank you. Sa madaling salita, nag-iimbestiga kayo ng mga financial statements at documents para malaman kung may tinatago ang kumpanya o individual. Tama po ba yun?
1: Tama po yun. At tinitignan din po natin yung proseso po ng internal controls po ng kumpanya para malaman po kung mapagkakatiwalaan po yung controls. Kasi kung mapagkakatiwalaan po yung controls, lalo kayo magtitiwala sa numbers.
0: Kanina po nabanggit ninyo yung regular audit. What other kinds of audits are there, if any?
1: Meron pong special audits, which is based on agreed upon procedures. Meron din naman pong forensic audits or fraud audits na mas masinsin po sa isang special audit. Meron din po namang internal audit po. Yung internal audit po is para po sa management.
0: Nabanggit po ninyo yung forensic audit at sabi niyo kanina na naghahanap kayo ng fraud. Pakipaliwanag po ng konti kung ano pa nga bang forensic audit na yan?
1: Ang forensic audit po ay ano para pong nag-i-examine po kayo ng iba't ibang mga dokumento. Pero ang pagkakaiba po nito ay pinagtatagpi-tagpi niyo po yung mga dokumentong yon para malaman po ang katotohanan. Base po sa kwento na inyong matutunghayan. So ito pong forensic audit ay kadalasan po ginagamit po ito sa courts, ginagamit po ito privately pagka meron pong nag-i-invest po halimbawa sa isang kumpanya para malaman ng investor kung may problema yung kumpanya talaga. Pagka meron silang nabalitaan na may nangyayaring katiwalian dun sa kumpanya niyan. Tsaka ginagamit din po ito ng mga ano ng mga litigants po para po makakolekta sa mga stockholder po nung may-ari nung na may-ari po nung kumpanya. Para po ma-pierce po ba yung veil na tinatawag at maging liable hindi lang po yung corporation kundi po yung mga stockholders directly po.
0: Maraming salamat po. Let's talk about your training first. What additional training, if any, did you undergo at Isla Lipana and Company in conducting these regular and forensic audits and the other audit-related services that you mentioned?
1: Opo, sa firm po kasi marami po kaming training, hindi po mabilang po. Ano po. Pero bukod po sa mga trainings po inside the firm, ang pinakamahalaga po talagang training sa forensic is yung pang-araw-araw nyo pong ginagawa eh. Yun po talaga ang mahalagang training, because only actual experience can really teach you how to do a forensic audit.
0: Then let me ask you, what work experience did you have, if any, in conducting these audits that you mentioned?
1: Samot-samot po eh. Marami pong financial audit related na forensic na ginawa namin. Pero minsan po yung mga kliyente po namin may pinasusundan po sa kanilang supply chain. Tinitingnan namin kung yung supply chain nila, yung nagpo-provide po ng halimbawa toll manufacturer or service manufacturers nila, kung nagko-comply po sa labor code, sa batas po, or sila po ba ay nag-ooperate ng sweatshop or nag-hire ba ng mga minor de edad. Minsan po ay may nag-forensic audit po kami ng mga computers po ng kumpanya, naghahanap po kami ng evidence po ng nagda-download po ng child pornography. So yung forensic audit po ay hindi lagi pong financial, pero ang kadalasan ko pong ginagawa ay financial forensic.
0: Baka hindi nyo kayang sagutin po itong susunod na tanong ko. More or less po, mga ilang taon kayo nagko-conduct na ng ganitong mga klaseng audit, kasama na po ang forensic audit?
1: Actually po, nung nagsimula po akong maging auditor, fraud audit po kagad ang napasok ko. Ang sarap nga po magkwento kung pwede lang eh. Pero sa 37 years ko po talagang ginagawa po ito, kasama po ng aking mga ibang trabaho, talagang libo-libo na po talagang napakahirap na po mabilang nung oras na ginugol ko po. Dito lang po sa trabahong ito po, napakalaking oras na nang ginugol.
0: Sabi niyo kanina that you rose from the ranks of Isla Lipana until you reached the highest position in the company. Kayo po ba ay pinadala ng inyong opisina sa ibang bansa para maging handa sa pamumuno?
1: Opo. Yung training po namin sa technical, covered na covered po yan ng PwC. Pero about sa pamumuno po, kailangan pong mag-training po sa business schools. At yung una ko pong business school na pinag-trainingan ay Harvard Business School po on leadership po and management.
0: Para po sa mga nanonood, ano po ang Harvard Business School?
1: Ang Harvard Business School po ay isa po sa mga top international business schools. Ang kanila pong method ay case study method. Ang ibig pong sabihin nun ay gumagamit po sila ng mga hango sa tunay na buhay na problema po ng business upang maging pamilyar po ang mga estudyante. So yung umaattend po ng Harvard Business School ay this is actually a post-graduate course. So yung po mga graduate na at mga naghahanda na pong magkaroon ng mataas na katungkulan sa kumpanya, kadalasan po siya yung kumukuha po nito.
0: Aside from your training at the Harvard Business School, what other schools abroad, if any, did you attend?
1: Opo. Nag-aaral din po ako sa Wharton Business School po.
0: Ano naman po ang Wharton Business School?
1: Yung Wharton Business School po, katulad po ng Harvard, isa rin pong sa mga top business schools. Pero yung programa pong kinuha ko po, in collaboration po with three other business schools, IESE po sa Barcelona at CIBS po sa China. So tatlong lugar po yung pinuntahan po ng programang yun, tatlong lugar po yung venue ng pag-aaral na po yun.
0: At sabi nyo kanina, kayo ay isang CPA lawyer. Ilang taon na po kayo CPA lawyer?
1: So, 1995 po ako naging lawyer. So, mga 30 years na po. Or 31 po. Sama nyo po yung ngayon po.
0: Move on na po tayo, Attorney Cabrera. Pag-usapan po natin yung inyong involvement, kung meron man, sa mga management at professional organizations. What management organizations, if any, do you belong to?
1: Isa po na ay Management Association of the Philippines, kung saan po ako po ay naging dating Vice President. Justice Reform Initiative po, kung saan po ako po ay Chairman. Integrity Initiative po, kung saan po ako ay naging dating Chairman. Member din po ako ng AFP Multisectoral Governance Committee po. Meron pa po mga iba.
0: Sige po. Babalikan po natin yung ibang mga nabanggit ninyo. Familiar po ba kayo sa Roman Catholic Archdiocese of Manila?
1: Opo.
0: And why are you familiar with this organization?
1: Dahil member po ako ng finance board ng ARCAM Archdiocese of Manila po.
0: And very briefly, anong ginagawa ninyo po bilang member ng finance board ng ARCAM, as you mentioned it?
1: Kami po yung nag-oversee po ng fiscal operations po ng ARCAM at nag-a-advise po kung paano pagandahin ng governance. Kasama na rin po dito yung pagbantay po sa kanya pong mga economic assets po.
0: Now, what involvement, if any, have you had in any educational organization, sir?
1: Ako po ay advisor po ng Philippine Business for Education.
0: How about the Second Congressional Commission on Education, o yung tinatawag pong EDCOM 2? What involvement, if any, have you had with that commission?
1: Opo, yung sa PIBED po, isa ang layunin niya po ay lutasin po ang education crisis natin sa ating bansa. Yung PIBED po ang isa po sa mga principal advocates po na mangyari po ang educational commission. So ako po ay member po ng standing committee on higher education po sa EDCOM 2.
0: Sige po, move on na po tayo at pag-usapan natin yung inyong mga awards kung meron man. What awards, Attorney Cabrera, have you received as a CPA lawyer?
1: Ako po yung nagkaroon po ng award ng Young Achiever in Public Practice. Binigay po ng PICPA.
0: Ano po, I'm sorry to interrupt. Ano po yung ibig sabihin ng PICPA?
1: PICPA po ay Philippine Institute of Certified Public Accountants po. Meron po siyang, siguro po lahat po ng mga naging member po niya, mga 20,000 na po.
0: Tayo po, mga abogado, ay mayroong Integrated Bar of the Philippines, national organization. Is the PICPA similar organization?
1: Tama po.
0: Maliban po sa nabanggit ninyong Young Achiever in Public Practice Award, what other awards, if any, have you received?
1: Nakatanggap din po ako sa kanila ng Outstanding Professional in Public Practice po sa PICPA din po. At nakatanggap po ako ng recognition sa Philippine Regulatory Commission na isa po sa 100 CPAs po. The centenarians po ang tawag po nila doon. Ito po yung mga recognizable CPAs po during the accounting profession's past 100 years. Yun po.
0: What awards, if any, have you received as an alumnus of your college, sir?
1: Yeah. Nagkaroon po ako ng Outstanding Alumni Award po from PSBA.
0: At bilang CEO naman po, what awards have you received, if any?
1: Nagkaroon po ako ng recognition po as the CEO of the Year Award po ng Asian Leaders Organization.
0: Could you tell us a bit about the Asian Leaders Organization that you just mentioned?
1: Well, hinahanap niya po sa ating bansa ang mga CEOs po na dapat pong bigyan ng recognition at sa iba't ibang aspeto po ng business.
0: Pag-usapan naman po natin yung inyong karanasan bilang resource person sa mga hearing ng legislative departments, kung meron man. First, sir, what participation, if any, have you had in legislative hearings of the Senate or House of Representatives?
1: Marami po eh. Marami na po akong na-attendan na hearings po on proposed bills, lalo na po sa tax. Pero minsan po, nasa mining or nasa ibang industries po.
0: As best as you can recall, I know this is a lot of information, pero maalala po ba ninyo kung kailan kayo unang kinumbida ng Kongreso na magtestigo bilang resource person?
1: Opo, naalala ko po. Nung ako po ay bata pa, ganito pa lang po kaliit. Umattend po ako nung deliberation po ng anong definition ng representation expenses at ang namuno po nung committee na po na yon ay si Senator Juan Ponce Enrile.
0: At mga ilang beses na po kayong tumestigo bilang resource person sa iba't ibang mga legislative inquiries ng Congress, both houses?
1: Kasi po sa isang taon, mga several times po, meron pa pong mga technical working groups. Kaya siguro po, buong experience ko po over the past 37 or isama nyo po yung 38 years ko po after retirement, less than 100 po siguro yung na-attendan ko na po.
0: Pag-usapan naman po natin ang inyong participation sa newspapers or other forms of mass media, kung meron man. What work have you done in relation to newspapers or other forms of mass media, if any?
1: Ako po yung naging columnist po sa Philippine Star for 9 years. Ang pangalan po ng column ko is As Easy as ABC po.
0: Ano po mga paksa ang tinatalakay ninyo sa yung column na yon?
1: Well, una po, syempre po yung pumahalaga po sa business. Pero marami po kong tinatalakay doon tungkol po sa pagmamahal po sa sarili nating bansa. Ano po yung mga natututunan nating lesson sa mga ating po mga naging national heroes. Nagsusunod din po about ESG, sustainability po, about the matrix of ESG, which is environment, social, and governance. At tungkol po sa mga traditional values po ng isang Pilipino.
0: At kayo po ba'y kinilala bilang isang kolumnista?
1: Opo, na-recognize po, na finalist po yung aking column ng 3 times po ng Philippine Mass Media Awards, Catholic Mass Media Awards po.
0: Thank you. So far, napag-usapan na po natin yung inyong pagsusumika para maging CPA at lawyer, ang inyong pag-angat sa kumpanya hanggang naabot ninyo ang pinakamataas na posisyon, ang inyong partisipasyon sa mga organization tulad ng MAP at iba pa, ang mga natanggap ninyong awards at yung pagiging testigo sa Kongreso bilang resource person. Pag-usapan naman po natin ngayon yung mga specialties kung meron man. As a CPA lawyer who has worked for 37 years at least in the country's oldest accounting firm, what would you consider your specialties, if any, sir?
1: Yeah, una po siguro yung M&A po. Mergers and acquisitions po.
0: Pag-usapan po natin yung M&A na yan. Sa madaling salita, dahil malamang hindi alam ng mga kababayan po yung mergers and acquisitions, ano po ito?
1: Ang M&A po isang servisyong binibigay po natin sa isang investor or sa isa pong balak magbenta po ng kanyang kumpanya. Pero patukoy po sa isang investor, kung isang investor po ay mag-i-invest sa isang company sa Pilipinas at may bibilin po siyang kumpanya, kami po yung nagsusuri po sa kanila para sa kanila nung kumpanyang yon. Kasi po itong mga investor na to ay meron po silang negosyo. Doon po sila magaling. Pero hindi po nila kabisado kung paano po alamin kung ano talaga yung nangyayari doon sa kumpanyang yon. Una po sa lahat, yung financial statement bang yan ay nagsasabi ng katotohanan. Sino ang may-ari sa kumpanyang yan? Mabubuting tao ba yan? O may mga asulto rin? O may mga problema rin? Ano ang tunay na value ng kumpanyang yan? Hindi lamang based sa financial statements. Ano ang potential ng kumpanyang yan? O kung lugi man siya, may potential ba? O kung kumikita man siya ngayon, baka bukas lugi na. Marami pong tinitingnan na aspeto, katulad kasama na rin po dyan yung kanilang pagsunod sa batas, sa lahat po ng uri ng batas at regulations. No? Tinitingnan po din natin yung kanilang skill set, yung po bang mga taong nandyan sa kumpanyang yan ay magagaling o qualified po. Kasi kailangan po i-consider lahat po yan sa kanila pong sustainability. Sumusunod ba yan sa environment law? So, puro usok yung factory niyan. Baka may pasara yan. O meron po ba yung mga utang na hindi nakasaad sa financial statements? Meron po bang litigation yung kumpanya niya na pending? Kaya po namin tinitingnan lahat ito. Kasi po, pag binili po yan ng kumpanya, mamanahin po nila lahat ng problema pong yon.
0: Para po rin sa kalaban ng lahat, dahil ako rin po ay hindi marunong dito sa mga bagay na ito, ano pong pagkakaiba ng merger at acquisition?
1: Yung acquisition po, binibili niyo po yung shares ng kumpanya. Yung merger naman po ay yung dalawang kumpanya ay nagiging isa po. Pero hindi po masyadong technical na definition po eh, para sa isang practitioner po na tulad ko. Ang merger din po ay maaari pong substantive. Pinagsasama mo ba yung operations mo o gusto niyo mag-operate na magkahiwalay? So,
0: hindi ko na po itatanong mismo sa inyo yung mga pangalan ng mga naging kliyente niyo sa M&A. I would assume may issues of confidentiality po yan. Gusto ko lang po malaman, anong mga klaseng malalaking merger at acquisition ang nahawakan ninyo?
1: Sobrang dami po eh, pero mga pag binanggit ko po sila parang masyadong malaki na po yung clue, pero meron po akong ginawa na napakalaki po sa food industry. Meron po akong ginawa na napakalaki po sa, how do you describe, without sabihin na lang po natin generally agriculture ang kanila pong supply chain, pero retail po ang kanila pong final product. At recently po, at isa po ito sa mga malaking investments po noong last year na sa logistics and agricultural sector po.
0: Para malinaw po tayo, kanina na banggit ninyo yung mga iba't ibang tinitingnan nyo sa isang merger or acquisition. Kasama din po ba doon yung paghahanap ninyo kung meron panloloko o fraud sa mga financial statements ng kumpanya?
1: Opo, kasama po yun. In fact, sa M&A po, pag meron po kami na-detect na ganyan, nagko-convert po kami into a forensic audit mode. So parang nagiging iba po yung procedure pag meron po kami nakitang exposure po on fraud. Sinasabi po namin sa kliyente namin, at kung talagang tunay na may exposure sa tingin nila, ay nagko-convert po kami to a forensic audit methodology.
0: Sa loob ng halos 4 na dekada, mga ilang merger and acquisition ang inyong sinuri po?
1: Napakarami. Napakarami na po eh. Talagang thousands na po.
0: Thank you. Kanina nabanggit po ninyo yung you will convert into a forensic audit if you see some irregularities. How would you consider yourself in terms of specialties? Kasama din po ba ang forensic audit doon?
1: Opo. Kasama po ang forensic audit doon. Isa po yun sa mga normal po naming ginagawa. Tulad nga po ng nasabi ko, nung bagong-bagong auditor pa lang po ako, napasama na po ako kagad sa forensic team.
0: At sa loob na po ng halos 4 na dekada, mga ilang oras ang inilaan ninyo dito sa mga pag-conduct ng mga forensic audit?
1: Nako, libo-libo na rin po, Councilor Shell.
0: Thank you, sir. You mentioned you have a specialty in mergers and acquisitions and forensic audit. What other specialties, if any, do you have?
1: Opo, consider ko pong specialty ko po ang tax structuring at tax planning po. In fact, to yung tax po ang isa po sa mga pinakamalakas ko pong specialization.
0: Sa simpleng salita po, just a brief answer. Ano po ang ibig sabihin ng tax planning and tax structuring?
1: Yung tax structuring po ay paano po natin i-organize po ang ating mga organizations para po hindi po masyadong mabigat ang tax. Pero hindi po tayo nag-a-advise ng gano'n nang wala pong substance doon po sa corporation. Hindi po pwedeng mga papel-papel lang eh makakaiwas na kayo ng tax. Dapat po may substance din po sa operations yun. At ang tax planning po ay yung po lang pag-maximize po ng ating loss para lang po makaiwas po sa tax na legal. Hindi po siya yung evasion. Ito po ay basic tax planning na provided din po sa ating tax code.
0: So tax planning and structuring, mergers and acquisitions, forensic audit, what other specialties?
1: Yeah, yung tax assessment po ay makukonsider ko pong isa po sa aking mga specialty. Kasama na po dyan ang tax fraud audits.
0: Meron pa ba?
1: Meron pa po, kung gusto niyo po.
0: Sige po, paki-explain niyo lang po.
1: Isama na po natin yung tax and financial due diligence. In fact po, isa po ako sa mga, siguro po mga ilang, sa mga konting professional lang po na nakakapag-lead po ng financial diligence, due diligence, tax due diligence, and legal due diligence po ng sabay-sabay. Sa tingin ko po, konti lang po nakagawa niyan sa Pilipinas kung meron man.
0: Sige po, medyo nakakapagod na nga sa tanong ko pa lang ay pasensya na po, Attorney Alex, at medyo mahaba na nga ang mga napag-usapan natin sa inyong credentials. But just a few more points I'd like to bring out. Pag-usapan po natin ngayon yung inyong mga advokasya, kung meron man. May time pa ba kayo para sa mga advocacy?
1: Opo, hindi po tayo nabubuhay lang para po sa kita lamang. Kailangan pong gumawa rin po ng kabutihan po para po sa ating bansa at para sa ating po mga komunidad.
0: What advocacies, if any, do you have, sir?
1: Siguro, i-share ko po yung advocacy namin na medyo kakaiba po. Nagkaroon po kami ng advocacy sa turismo, sa tourism po. Ang tawag po namin doon ay Philippine Gems. Ito po yung mga second tier tourist destinations na amin pong tinulungan na maging maunlad. At kapartner po namin dito ang Department of Tourism. Nag-conduct din po kami ng capacity building po sa iba't iba pong DOT offices po.
0: Nabanggit nyo yung second tier tourism areas. Ano pong mga syudad o lungsod po yan, kung alam din nyo?
1: Opo, Lake Cebu po halimbawa po sa Cotabato, sa Calaguas Islands, Mount Apo, Samar, Biri Islands po. So ito po yung Biri Islands po, yung mga may mga rock formation po. Malaki po yung natulong po dito sa Calaguas Islands po. Malaki po yung natulong po dito sa mga lugar na to kasi po nung sila po ay natanghal na isa sa mga Philippine Gems, bigla pong bumulusok po yung tourism sa area at marami pong development na nangyari po sa kanila.
0: If I heard you right, you mentioned Mount Apo. Meron pa ba mga ibang areas sa Davao na kayo ay nagtumulong sa pag-promote ng tourism?
1: Sa Davao po, ang nagawa po namin para sa Davao ay nagawa po namin para sa 6 fastest growing cities po sa Bismin. Gumawa po kami ng libro for the 6 fastest growing cities in the Bismin na nag-highlight po ng investment hotspots po sa mga cities na to. So sa Davao po is Dauntless Davao po yung title. Inspiring Iloilo po para sa Iloilo. Creative Cebu. For Cebu, Get Into Jensen for Jensen, CDO, City of O for CDO, and Inspiring Iloilo, if I haven't mentioned it already.
0: What city in Davao did you provide this kind of support, sir?
1: Sa Davao City po, yung kung saan po mayor po si BP Sara po.
0: Thank you, sir.
1: Gumawa rin po kami para pala kay BP Sara noon ng amendment po sa Davao Investment Code po.
0: Sige po. Maliban po sa inyong pagpo-promote ng tourism, what other advocacies, if any, do you espouse?
1: Opo, tumutulong din po kami sa Department of Trade and Industry. Ito pong nakaraan po, tumulong po kami sa pag-craft po ng ano ba yung implementation ng ating bagong batas na Tatak Pinoy. Tumulong po kami sa DTI noon, mag-conduct ng mga focus group discussions po sa iba't ibang lugar. Advocacy ako rin po ang justice. Ako po ay chairman ng Justice Reform Initiative. At ang Justice Reform Initiative po ay nag-espouse po ng administration of improvement of the administration of justice outside, within and outside of the court system, but kasama na rin po doon ang rule of law po, ang pag-improve po ng ating paggamit po ng rule of law sa lahat po ng ating ginagawa sa pang-araw-araw.
0: Sino-sino po ang mga nagtayo ng Justice Reform Initiative, if you know, sir?
1: Ang Justice Reform Initiative po ay tinuyo po ng iba't iba pong business groups at civic organizations po.
0: Could you give some examples, if possible?
1: Opo. Member po dyan ang Makati, ang MAP, ang Makati Business Club, at mga iba pong mga civic organizations po.
0: Ano-ano pong mga ahensya ng pamahalaan, kung meron man, ang nakakatrabaho ng JRI? Justice Reform Initiative.
1: Ang JRA po, we are proud to say that we work with the Supreme Court, with our Supreme Court po. Yung huli po namin ginawa with the Supreme Court is napakahalaga po, Justice Perception Survey. Kung saan po ang kami po ay nag-conduct noon ng survey kung ano po masasabi ng ating publiko about sa Regional Trial Court, sa Appellate Court po at sa Supreme Court po. At if I may say, Councilor Rochelle, kahanga-hanga po ang Supreme Court po dahil they took the results of the survey on the chin and instituted even further reforms po.
0: You mentioned tourism, justice. What other advocacies, if any, do you have?
1: Opo, yung Integrity Initiative po. Ito pong Integrity Initiative nung ako po yung naging chairman, nag-concentrate po kami sa mga kabataan. So kami po ay binababa po namin ang lessons po or pagtuturo po ng integrity sa mga kabataan natin. Dahil sa tingin po namin, pagka tapos po ng school at natutod na po ng ibang ugali sa trabaho, parang minsan po mahirap na pong habulin. So sa mga bata po, andyan po yung aming values formation program na ang ginagamit po ay pictures, picture-oriented. At sa mga college naman po ay tinuturuan po namin sila na kung paano po ma-overcome ang ethical dilemmas without sacrificing integrity.
0: Earlier in your testimony, you mentioned a group called AFP-MSGC. What is that group, if you can explain that, sir?
1: Opo, ang AFP-MSGC po ay para pong advisory group po sa AFP.
0: Pag sinabi po ninyong AFP, ano po yung
1: Armed Forces of the Philippines po.
0: At ito ay isang multi-sectoral governance council.
1: Opo, gumagamit po ito ng all-of-nation collaboration approach para po makapagbigay po ng tamang advice po sa AFP. At marami pong aspeto ang kinocover po nito. Kasama na po dyan ang cyber security, humanitarian, national security. At nagagamit din po ang kaalaman po ng private sector para paunla rin ang governance within the ranks of the AFP po.
0: Meron po ba kayong kasulatan kung saan nakalagay yung lahat ng itong mga bagay na nabanggit po ninyo sa hukumang ito?
1: Opo, sa resume ko po.
0: You have a copy with you?
1: Opo, dala ko po yung resume ko po.
0: And could you kindly produce it for the benefit of the court? Yeah, we have copies now. If you're honest, please, we have copies for the defense as well as for the members of the court of the resume of the witness. If I may also manifest, Your Honor, that to ease and facilitate the proceedings, may we be allowed to do the markings for these documents and others the witness will be identifying after we terminate his testimony?
2: Definitely, counsel. Are you proceeding to the meat of the testimony of this witness already?
0: I will be proceeding, Your Honor, to a few other matters before I get there.
2: Konti na lang, boboto na raw siya ni SP. Kung naman daw ang takbuhan niya. Senator Judge Irwin is recognized.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: What is your pleasure, sir?
3: Yes, Mr. Presiding Officer. We'd just like to... We've been sitting here for over an hour now. My idol lawyer, Attorney Chel Jocno, I believe has already laid down everything regarding the credibility of our witness here to be an auditor and probably a very good forensic expert, a financial expert. So it would be very, very, I guess, for the sake of time, maybe the prosecution could start asking questions now. We will really be glad, Mr. Presiding Officer. Thank you.
2: That was the point raised indirectly by the presiding officer.

0: Ano oras sa partner?
1: Ang oras, 8 minuto bago ang ika-4 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
7: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
2: Pag-aanin at pasayahin ang buhay at kalusugan! Kasama si Kuya R at Mashi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
13: Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: DZMM Radio Patrol 630. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Wow, Burmans na! Ang bilis ng palahon. Parang lahat, Rush.
17: Oh, don't stress.
16: Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng bingo plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
18: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at mhcr.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Ate po, at ang mga bank accounts po na mga korporasyon po na meron po silang pag-aari.
9: How about the tax records? Kasama din po ba yun?
0: Opo, kasama rin po yung tax records sa aming pong tinignan, ang ITR po ng mag-asawa at saka ng mga korporasyon po.
9: Nabanggit nyo yung mag-asawa. Sino po ang tinutukoy ninyong mag-asawa?
0: Si VP Sara po at si Attorney Mans Carpio po.
9: Pag sinabi po ninyong VP Sara, ibig sabihin ay Vice President Sara Zimmerman Duterte, for the record.
0: Tama po.
9: At pag sinabi po ninyong Attorney Carpio, ang tinutukoy po ninyo ay si Attorney Manassas Carpio, yung kanyang may bahay.
0: Tama po.
9: Alright. Bakit po ninyo pinagsama ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Carpio sa inyong financial review?
0: Well, una-una po, ang salihan po ay although si VP Sara lang po yung government official, nagpa-file po siya ng salihan kasama po ang properties po ng kanyang asawa po. Yan po ay requirement po ng batas. Kasama rin po dito sa dahilan ay kinasal po sila, I think po 2007, during the effectivity po ng family code. Kaya po sila po may absolute community of property. At sabi nga po ng ating presiding officer ay wala po silang prenuptial agreement. At wala rin po kaming nakitang judicial decree of separation of property.
9: Kanina po na inilabas po ninyo yung inyong report. Nasaan po sa inyong report ang sa mapapalagay natin mga mahalagang findings po ninyo?
0: Meron po kaming ginawa pong summary po ng findings. Kung di po ako nagkakamali, sa table 39 po.
9: Ipakita po natin, request po sa tech booth. Your Honor, I will be showing table 39, which is what is shown in the report itself. It's not a summary, but the from the report itself, if I may.
12: Yes, since you gave us a hard copy, again, Attorney Christine, I will give you a copy of all of these after, because it also includes information that is part of the direct of the respondent. But we will be able to catch up, and I will, with the indulgence of Attorney Christine, I will be the one to flag anything before it is shown.
17: Thank you, Your Honor.
12: Without prejudice to an objection from the counsel, if I should miss anything or should you disagree with the ruling of the chair on whether or not it could be shown. The gentleman may proceed. Unless the chair asks for a pause, you can continue and go along. Honorable Jokna.
9: Yeah. Kung maaari po, ipakita po natin ang table 39 na nasa page 37 ng report ni Attorney Alex Cabrera. Pasensya na po, medyo maliliit yata masyado mga numero. Pero
0: Attorney pwede Cabrera, po bang lakihan po?
9: Ayan, baka pwede pong i-request natin.
12: Kindly si blow it up. The tech is instructed to kindly blow it up and simply focus on what the Honorable Jokna wants to focus on.
9: Okay, una sa lahat, Attorney Alex Cabrera, sa simpleng salita lang po, ano ang pinapakita nitong Table 39 ng inyong report?
0: Ang Table 39 po ay nahati po sa dalawang bahagi po. Ang undeclared assets po ng ating pong BP Presidente at ang kanyang butihing may asawa. Ang undeclared assets po based on the declared assets in their sal-in at ang undeclared income po based on the comparison po with their declared income po sa kanilang income tax returns.
9: Pag sinabi ninyong undeclared, what do you mean? Undeclared where?
0: Undeclared po sa sal-in. At ang sal-in po is as of December 31 ng katapusan po ng taon. At undeclared po sa income tax return.
9: At this juncture, Your Honor, I would beg the indulgence of the court if we could take a very short CR break lang po. I will be standing here for some time and I would...
12: You also need one, Attorney Christine?
17: I'm okay, Your Honor.
12: Okay pa daw sa chili.
17: I have no objection with that. I have no objection with the request of
12: Biro lang ganun. Yes, how many minutes, Honorable Chell?
9: Just 2 minutes, Your Honor.
12: Make it.
9: I'll be back immediately.
12: Chair declares a 5-minute recess. We resume at 4:07.

0: pamilya, i-check niyo po ang inyong mga orasan na ating tama oras, 4:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon, nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
7: Wow, Mama! You know I

Mga kapamilya, kayo'y patuloy pa rin nakatutok sa ating DZMM Teleradio Special Coverage ng VP Sara Duterte Impeachment Trial, Day 37 na po mga kapamilya. At sa kasalukuyan ay naka-break lamang po ang impeachment court na humingi muna ng ilang minutong CR break si Prosecutor Shell Jokno sa kanya pong pag-direct examination sa kanila pong kinumbida na financial expert, financial analyst si Attorney Alexander Cabrera, na siya na pong pinili no ng prosecution na sumuri dun sa mga bank at tax records mismo ni VP Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. So tinapos na nga po no ng prosecution at mismo ng depensa yung kanila pong direct at cross examination dun sa naunang testigo ng prosecution na BIR Chief of Staff na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. At sumentro pa rin po ang pagtatanong no dito kay Attorney Garcia Marquez dun sa letters of authority ng BIR para magsagawa ng financial audit dun sa ilang mga kumpanya na nakarehistro sa pangalan ni Attorney Manases Carpio at gayon din kay VP Sara Duterte. So ang ating pong kinakailangang siyempre bantayan po ano sa mga susunod pang oras nitong impeachment trial, kung aabutin pa nga sila na hanggang mamayang pasado alas 6:30 ng gabi, ay kung ano po ang makikita no ng financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera na maaaring irregularidad o discrepancy no doon sa mga tax records mismo nila VP Sara Duterte at ni Attorney Manases Carpio. Meron na rin kasing mga naunang mga pinuntirya ang prosecution doon sa kanila pong pagsalang kay Attorney Garcia Marquez ng BIR na tila merong mga ilang shares na umano'y binenta na no, doon sa kumpanya ni Attorney Carpio na Cali 88. Subalit hindi pa matiyak kung natuloy mismo yung pagbenta nung kumpanya. At

0: Pulang bato. Pero pahirapan ang pagresponde dahil sa nararanasang pag-ulan. Patuloy namang iniimbestigahan ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
2: Oras po natin 4:08.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.

0: 45?
1: 43,611,929 pesos po.
0: Meron po ba kayong breakdown nito sa inyong report?
1: Ay, meron po.
0: Ipakita po natin please ang table 1 ng nasa page 3 ng report ni Attorney Cabrera. Alright, we have redacted or blotted out the account numbers, Your Honor, so to avoid any issues or objections there. Attorney Cabrera, ano po ang kwento nitong table 1 na nasa page 3 ng inyong report?
1: Opo, ito po yung table po ng mga bank accounts po na nasa pangalan po ni BP Sara.
0: At yung tiningnan po ninyo dyan, sorry po, I will withdraw. Yung nasa third column na nasa taas ay December 31, 2022, ano pong ibig sabihin yan?
1: Ito po yung mga undeclared balances po nung... pasensya na po. Pwedeng paki...
0: Yeah, could we request that the... Yes.
1: Opo, so, ito po yung mga undeclared balances po nung December 31, 2022.
0: Linawin po natin. This the table, the columns here show the years December 31, 2022, December 31, 2023, December 31, 2024, and also December 31, 2025. But on the leftmost column, pakipakita lang po yung leftmost, not the account numbers but the first column, meron po mga bangko na nandyan. So I para malinaw po tayo, what do the dated columns refer to insofar as the first column is concerned?
1: Yun po yung mga bank accounts po na nandun po sa bangko na nasa kaliwa po.
0: At yung nakalagay ng mga numero dyan, yan po yung mga ending balance ng mga bank account po na yan.
1: Tama po, na hindi Your po Honor. Nakadeclare sa salin po.
2: Attorney Gusin?
3: Yes, Your Honor. Our continuing objection, the flashing of this table, Your Honor. And also, we note that the account numbers have not been fully redacted, Your Honor. So if the counsel can just not flash them now.
2: The continuing objection is noted. Kindly redact it further in the subsequent slides. I think you have a guy in the tech booth anyway.
0: If Your Honor, please.
2: Or simply skip the account number. You can zoom out and then just zoom in on the figures you want to the witness to testify on.
0: May I request that the tech booth be instructed accordingly? Huwag na po natin ipakita yung mga account numbers. Yun na lang pong ibang mga...
2: Thank you, Honorable Jokna. The continuing objection of counsel is noted.
0: Bago po, can we ipakita po natin ang table 2? Ng report ni Attorney Cabrera.
2: The account numbers in Table 2 are not redacted at all, so kindly be mindful. Take as instructed.
0: Thank you. Ano po ang kwento naman nitong table na ito?
1: Ang Table 2 po ay nagre-refer po sa mga bank accounts po na nasa pangalan po ng spouse po ni BP Sara.
0: At kapunta naman po tayo sa table 3. Again, please do not show the account numbers.
2: Yes, the tech is once again reminded. Kindly be mindful of it. Sorry, Honorable Jokno, we did not see the totals for the previous slide.
0: I'm sorry. Could we show, ipakita po natin muna yung totals ng slide, table number 2, please. Totals lang po. Yeah.
2: For 22, 23, 24, and 25.
0: Yes, sir. Yeah.
2: There you go. For the record, can you read the amounts, Attorney Alex?
1: Opo, total po nung 2022 po, ito po yung mga bank accounts po ng spouse po ni BP Sara. Nung 2022 po, December 31, 41,554,818 pesos po. Nung 2023, total po ay 49,203,148 pesos po. Noong 2024, ang total po ay 13,433,698 pesos po. At noong 2025 naman po ay 28,014,000 412,950 po.
2: Please proceed, Honorable Jack.
0: Thank you, Your Honor. Yung next table po ang ipakita natin, I believe that is table number 4. Huwag na po yung account numbers, yun lang pong remaining columns, please.
2: There you go.
0: Yes. Ngayon, ano po itong table 4 na ito? Ano pong pinapakita nito, sir?
1: Ito po ay bank account din po ni Attorney Maneses sa Carpio po. Pero ito po ay bank account po na related po sa kanya pong sole proprietorship na business po, 888 Bistro.
0: Can you explain why it appears that this belongs to a different personality, 888 Bistro? Bakit po ninyo sinama ito sa inyong tape, sa inyong report?
1: Opo, ang 888 Bistro po ay hindi po siya separate corporation. Wala, hindi po siya korporasyon. Sole proprietor lang po. Kaya po, diretso po yung bank account po kay Attorney Maneses Carpio.
0: At maaari po ba niyong banggitin na lang po yung totals ng bawat taon mula December 31, 2022 na nasa table?
1: 2022 po, 1,133,177. Noong 2023 po, 4,668,077. Noong 2024 po, 179,929. And noong 2025 po, 1,194,702.
0: Ibig sabihin, sir, sa tables 1 to 4 na ipinakita natin, binangganin nyo yung nasa salin ni Vice President Sara Duterte sa mga year-end balances ng mga bank accounts kung saan kasama si Vice President Sara Duterte o yung kanyang asawa.
1: Opo, si Attorney Maneses Carpio. Bagamat di po natin na ipakita ang table 3 po.
0: Balikan po natin. I'm sorry, Your Honor. Let's show again, please, table 3, just the ending balances, please. Ayan. Let's go back to this, and I don't mean to confuse you. I'm sorry for the skipping this. Ano pong tinutukoy dito sa table 3?
1: Ito pong table 3 ay joint bank accounts po ng ni BP Sara po at ang kanya pong may asawa.
0: At maaari po ba ninyong basahin yung suma total ng bawat taon mula December 31, 2022 na nandyan sa table 3 na yan?
1: Opo, noong 2022 po, 8,797,891. 2023 po, 9,861,224. 2024 po, 1,021,919 pesos. And 2025 po, 1,819,046 pesos po.
0: So ibig sabihin po, itong mga naipakita natin, tables 1 hanggang table 4, ay ibinangganin nyo ang SAL and VP Sara sa mga year-end balances ng mga bank accounts kung saan kasama si Vice President Sara o yung kanyang asawa.
1: Tama
0: si
1: po.
0: Maneses Carpio.
1: Tama po.
0: Move on naman po tayo sa table 5. Ano po ang kwento dito? We request that, I'm sorry sir, i-zoom lang po natin na itong table na ito. Bigger please, if possible. Yes sir, please continue.
1: Opo, ito po yung mga total lang po ng mga balances po nila nung na undeclared po nung 2022 hanggang 2025 po. Ito po yung nag-a-appear po doon sa summary po nung table 39 na pinakita natin kanina.
0: So this is how you arrived at the totals appearing in table 39, which we showed earlier, second column,
1: tama
0: on cash.
1: Mm-hmm.
0: Thank you. Ngayon, pakibasa nga po, sir, yung nakalagay sa ilalim ng table 5.
1: Please note that we have no information available on the VP or spouse's cash on hand or those held outside of the banking system or cash in digital wallets, if any, or cash in foreign currency accounts.
0: Bakit po ninyo nilagay itong statement na yan sa inyong report?
1: Kasi po ang aming po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari po meron siyempre po silang hawak na pera. Maaari po nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
0: In other words, po, pagka sinama mo nga yung mga yan, maaaring lumaki pa ang halaga pero hindi pwedeng bumaba.
1: Hindi po bumaba, pero hindi ko po alam kung lalaki. Dahil kailangan po munang meron po tayong information po sa mga amounts, sa mga bagay pong ito bago po ako makapagsabi po.
0: Thank you. Balik po tayo please sa table 39. Naipaliwanag na po ninyo ang first column yung year, yung second column total undeclared cash. Ano naman po ang kwento dito sa third column na nakasulat ay, quote, total undeclared other personal and real properties?
1: Opo. Ito po naman ay mga personal and other properties po consisting of physical, personal properties. Kasama po dito sa personal properties, pati po yung hindi po physical, consisting po of their investments. Maaari pong investments in bonds, blue chip companies or shares of stocks, investment po in instruments or investments po in insurance policies po. At yung pong investment po nila dito po sa mga kumpanyang meron po silang pag-aari.
0: Maliban po sa investments and insurance at the real properties na nabanggit ninyo, what other personal and real properties, if any, are included in the third column entitled Total Undeclared Other Personal and Real Properties?
1: Opo. Dito po kasama rin po dito yung kanila pong investment sa kanila pong mga kumpanya na meron po silang pag-aari. Kasama po yung mga kumpanya po ni ng kanyang pong asawa ni, na si Attorney Man Scarpio po. Bagamat yung mga kumpanyang pong yun, kinuha lang po namin yung capital niya po dun sa kumpanyang yun, pero hindi po namin talaga na-examine or napuruhan po yung mga kumpanyang yun dahil kulang po ang oras eh.
0: Focus po muna tayo sa investment and insurance na nabanggit ninyo kanina. Maaari po natin ipakita ang Section 2A na nasa page 6 ng report ni Attorney Cabrera.

0: unti-unti, bumabangon.
1: Sama-sama lang kahit mahirap.
2: Magtulungan para saka ibubuti na ng lahat.
3: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tatlo patay matapos matabunan ng landslide ang kanilang bahay sa Cebu City. Mahigit isang tunalatang mishandled na karne na samsam sa palengke sa QC. Mahigit 6 milyong piso halaga ng Amoy Peking Slimming Coffee na sapat sa bodega sa Bulacan. Mga Peking Pampalasa na abisto naman sa Cagayan de Oro. Sundalo may sakit sa Ayungin Shoal, 10 oras bago na ilikas dahil sa pagharang ng China Coast Guard. Vice President Sara Duterte, sumweldo pa rin umano sa Davao City LGU noong 2023. Depensa, nangakong magpipresenta ng testigo para may paliwanag ang issue. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, idiniklarang may kakayahang humarap sa pagdiritis ng ICC. Beanie, pasok sa Nickelodeon Kids' Choice Awards, mga kapwa nominado sa kategorya Bigatin. Jericho Rosales at Maris Racal, Best Actor at Best Actress sa Gawad Urian.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pamilyang natabunan ng paguhon ng lupa. Tatlo ang patay matapos matabunan ng landslide ang kanilang bahay sa barangay Bulang Bato sa Cebu City. Dalawa sa biktima ay magkapatid na menor de edad at ang isa sa kanilang lola. Live mula sa Cebu City, nagpapatrol, Annie Perez. Annie, ano ang sabihin ng landslide?
2: Imbing dahil ito sa sunod-sunod na araw na pag-ulan dito sa Cebu City, lumagot ang lupa at nauwi sa landslide. Batay sa ulat na natanggap ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, bumuo ang bahagi ng Sitio Riverside sa barangay Pulang Bato. Isang bahay ang natabunan ng lupa kung saan naipit ang isang pamilya. Mabilis na rumisponde ang mga rescuer, lalo't apat ang naiulat na natrap sa guho. Inabot ng higit 3 oras bago nakuha sa gunung lupa ang limang taong gulang na batang isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nakuha rin ang kanyang inang may edad 38 taong gulang na ginamot sa ospital. Matapos ang 1 oras at kalahati pang paghuhukay, nakuha ang 6 taong gulang na batang lalaki na kapatid ng unang biktima pero patay na rin ito. At bago tayo pumasok sa ere, natagpuan ang labi ng isang senior citizen na lola ng mga biktima na kasama sa mga natabunan sa landslide. Nakakordon ngayon ang lugar habang pansamantalang pinalikas ang mga residenteng nakatira malapit sa bundok.
3: Malihog lang, ayaw mo pag-adto dito. Kaya tagaan na ito kahigayunan ng ato mga responders na makaagi diha sa inyong daan sa Balangay Pulang Bato.
2: Alvin, inaalam pa kung mayroon pang mga apektado sa pagguho ng lupa. So ngayon, patuloy ang monitoring sa lugar. Alvin.
1: Maraming salamat, Annie Perez. Mahigit 1 tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina ang nakumpiska ng National Meat Inspection Service at ng PNP-CIDG sa surprise inspection sa Balintawak Market sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
4: Lakas na hinampas ng lalaki ito sa maruming bahagi ng kalsada sa may Balintawak Public Market sa Quezon City ang isang kahon na may labang frozen meat products. Ginagawa ito ng lalaki para paghiwa-hiwalayin ang mga magkakadikit na frozen meat products na ibinibenta nila. Mismong kawani ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kumuha ng video sa ginawa nilang surveillance sa pamilihan. Nakatanggap kasi sila ng sumbong sa mga itinitindang mishandled na karne, lalo na ng frozen meat products at chicken galantina. Kaya agad nagsagawa ng surpresa ang inspeksyon ng ahensya kasama ang CIDG Webes ng gabi. Kumpirmado ang sumbong sa ahensya dahil maraming mga paglabag ng mga nagtitinda ang nakita mismo ng kawani ng NMIS, tulad na lamang ng mga karneng baboy na ito na nakatambak sa maruming silong ng meat stand. May naabutan din ang inspection team ng mga chicken galantina o mga karneng manok na may lamang loob pa at hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Nakumpiska sa 10 tindahan ng halos 1.5 tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina na may halagang 300,000 piso. Giit ng NMIS, nilabag na mga nagtitinda ang Administrative Order No. 6 na nag-aatas na dapat nakalagay sa mga freezer at chiller at napapanatili ang tamang temperatura ng mga frozen meat products.
5: Ang daming contaminants dyan na pwedeng maging health hazard sa ating consuming public. Hindi tayo magkasakit, pwede magtae. Yan, pagka nakakain tayo ng mga mishandled ng mga frozen meat.
4: Paliwanag pa ng NMIS, dapat dumaan sa tamang proseso ang mga panindang chicken galantina o mga undressed chicken na may mga lamang loob pa.
5: So, ang requirement natin, lahat ng mga food animals ay dapat ay dumaan sa masusing inspeksyon kung ito ay buhay na at kung ito ay karne na.
4: Kanya-kanya namang depensa ang ilang mga hundero.
6: Eh ano may sabi naman, hindi ko naman na-chimpuan lang ito kasi.
7: Pero po talaga kamusta ka, naka-freezer po yan. Eh, hinihintay na lang po yung maghahakot yan. Kaya lang po naabutan po ng NMIS natin.
8: Dedeliver na po namin yan. Wala po kasing ano eh, malalagyan iba eh.
4: Dahil unang beses pa lamang na nahuli, hindi muna sinampahan ng reklamo ng NMIS sa mga may-ari ng nakumpiskang karne. Dinala na sa rendering facilities ang mga nakumpiskang hot meat at chicken galantina. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
9: Mahigit 6 milyong pisong halaga ng umano'y peking kapeng pampapanyak ang nasabat sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Sa Cagayan de Oro City naman, nasamsam din ang halos 900,000 pisong halaga ng umano'y peking food seasoning o pampalasa. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
10: Tama to sa magawa ng kape. Kasama to, no?
11: Sinalakay ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang bodega sa Plaridel, Bulacan nitong Miyerkules. Natuklasan dito ang hinihinalang mga peking kape na pampapayat. Tumambad sa mga otoridad ang makahon ng finished products, raw materials, pati mga makina na ginagamit umano sa paggawa ng kape.
12: Ito pong isang brand ng Slimming Coffee, lumapit po sa ating kapulisan ang authorized representative nila, yung trademark owner. Siguro may nagreklamo na sa kanila, there might be some differences in the packaging.
11: Tinatayang aabot sa higit 6 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na peking produkto. Naaresto sa operasyon ng isang Chinese na sinasabing supervisor ng paggawaan at 7 empleyadong Pinoy. Tinutugis pa ang may-ari ng bodega na isa rin umanong Chinese.
12: Tinitignan na natin how long were they able to operate, ano na po yung mga nalabas nilang product, ilan na ito, at kung matitrace pa natin para pumabawi. It's not registered with the FDA yung nilalagay nilang product. Again, serious risk ang pinopost nito sa health ng ating pong mga kababayan.
11: Sa Cagayan de Oro City, higit 100 kahon naman ng umano'y peking food seasoning o pampalasa ang nasamsam mula sa isang negosyanteng Chinese. Ayon sa pulisya, naaktuhan ng sospek sa pagbebenta ng halos 900,000 pisong halaga ng mga peking produkto.
12: Iniimbestigahan po natin saan nila ginagawa, paano ang process, kung dito ba ginawa sa atin locally or in import. Lahat po titignan po natin yan. But what's important, what's primary na goal po natin is to be able to recover yung nailabas na nila.
11: Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Makikipag-ugnayan din ng pulisya sa Food and Drug Administration para masuri ang nilalaman ng mga nakumpiskang kape at food seasoning. Payo naman ng mga pulis sa publiko, bumili lamang sa mga otorisadong dealer o mapagkakatiwala ang pamilihan. At kung may kahinahinalang produkto, huwag na itong ikonsumo at agad i-report sa mga otoridad. Karen de Guzman, ABS-CBN News.
9: Tinangay ng mga kawatan ang isang nakaparadang motorsiklo sa Mekawayan, Bulacan nitong Webes ng madaling araw. Sa CCTV video, tinatakbo na palayo sa lugar ng dalawang suspect ang motor na ayon sa may-ari ay ginagamit sa kanilang clothing business. Kwento ng biktima, bandang alauna ng madaling araw, narinig niyang umandar ang makina ng motorsiklo ng kanyang partner na nakaparada sa labas ng bahay. Nagtaka siya dahil wala naman sa kanilang bahay ang kanilang partner. Agad siyang lumabas pero nakalayo na ang suspect. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matuntun at mahuli ang mga kawatan. Sa ibang balita naman, inabot ng 10 oras ang medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa sundalong may sakit na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hinarang, binuntutan, nilapitan at tinangkapang bugahan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga rumisponding tauhan ng Pilipinas. Nagpapatrol, Michael Delizo.
13: Philippine Coast Guard vessel 4409.
14: Alas 7 pa lang ng umaga nitong Webes, rumesponde na ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng medical evacuation ng isang sundalo mula sa BRP Sierra Madre, ang military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero ayaw silang palapitin ng China Coast Guard. Ang gusto ng CCG, maliit na rubber boat mula sa Sierra Madre ang lalapit sa barko ng PCG.
13: Must use small boat to transport six sailors. All consequences arriving therefrom well before 5 yourself. Over.
15: Patient is in critical condition. Transport by small boat will aggravate his injuries. We intend to proceed to Rendezvous Point LS57 to ensure patient safety and prevent further injury. Over.
14: Ilang oras ding binuntutan at hinarangan ng CCG ang BRP Cabra. Nagbukas na rin ito ng water cannon at lumapit ng hanggang 400 yarda sa PCG. Kaya nagbaba na lang ng inflatable boat ang BRP Cabra para salubungin at sunduin ang pasyenteng sundalo sa rubber boat mula sa Sierra Madre. Gayunman, nag-deploy rin ng inflatable boat ang CCG para sundan ang mga bangka ng Pilipinas. Alas 3 na ng hapon, nakuha ang pasyenteng dumaraing ng masakit na tiyan. At alas 5 ng hapon na, tuluyang nakarating sa BRP Cabra kung saan siya ginamot. 10 oras, umabot ang emergency response. Sa paligid, meron pang isang CCG vessel at barkong pandigma ang nakabantay.
16: This is another barbaric behavior of the Chinese government. Wala silang pakialam sa buhay, they never cared about the health and safety of our personnel on board BRP Sierra Madre.
14: Ayon sa PCG, hindi gawa-gawa ang MedEvac at hindi ito tangkang magpuslit ng supply sa Sierra Madre.
16: Iniisip siguro nila, this is just another cover-up ng Philippine government, but there's really no seriously ill person. Kaya yung paranoia nila is like that because they themselves, they are Chinohan.
14: Sa ulat ng Chinese state media, ibinida ng CCG na pinayagan umano nila ang MedEvac bilang humanitarian consideration at hindi umano dapat binabaluktot ng Pilipinas ang mga tunay na nangyari. Ilang linggo na ring hindi nakapag-rotation and resupply o RORE mission ang Armed Forces of the Philippines sa Ayungin matapos harangin ng CCG at People's Liberation Army Navy ang misyon noong September 24. Nang bumisita si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa AFP Western Command sa Palawan, iginiit niyang kailangang makapagpadala ng supply at tropa sa Sierra Madre.
17: Definitely, whatever happens, kailangan gawin. That is a principle. And without disclosing details, it has to be done.
14: Mataas pa rin anya ang moral ng tropa sa Sierra Madre at sanay na sila sa mga ganitong sitwasyon. Michael Delizo, ABS-CBN News.
18: Mahigit 30 pamilya ang lumikas sa Agoncillo, Batangas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Taal nitong Huwebes. Kanya-kanya namang linis ang mga residente malapit sa lawa ng Taal dahil sa naipong abo sa kanilang mga bubong. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
19: Makapal na usok ang biglang binuga ng Bulkang Taal Huwebes ng gabi. Kasabay nito ang pagkidlat o ang tinatawag na volcanic lightning.
20: Naku, babagsak yan sa atin. Patayin na naman ang mga bubong.
19: Kita rin ang makapal na abo mula sa bulkan sa bahagi ng Barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas. Nagtagal ng 5 minuto ang pagbuga ng abo na umabot ng 4 na kilometro ang taas. Ayon sa PVOLX, nagkaroon ng minor Priato magmatic eruption ang bulkan. Ibig sabihin, nagkaroon ng direct contact sa tubig ang magma. Dahil mainit ang magma, mabilis kumulo ang tubig kaya nagkakaroon ng pagsabog.
21: Extremely hot kaya nagkaroon tayo ng steaming and yung steam natin nag-expand suddenly and kaya nagkaroon tayo ng phreatic magmatic eruption.
19: Ayon kay Bacolcol, huling nagkaroon ng phreatic eruption sa Taal nitong Hulyo bagamat hindi kasing taas ang binugang abo ng bulkan.
22: Tumabog po ngayon ang bulkan. Yan. Tapos umulan po ngayon na may kasamang putik.
19: Sa Barangay Bilibinwang sa Agoncillo, sumabay sa pagbuga ng abo ng bulkan ang biglang buhos ng ulan. Masangsang ang amoy ng umaagos na tubig na may halong asupre. Kaya agad nag-alsabalutan ang ilang residente papuntang evacuation center. Sa Barangay Pansipit, nasa 32 pamilya o 123 na individual ang lumikas.
23: Bura pong baho. Tapos mga sanghid po sa ilong, hindi pwede sa akin ang makaamoy na makaamoy ho ng asupre. Dahil nakakamatay ho talaga ang asupre. Hirap ho talaga, masang-sang ho talaga. Kaya makati ho.
24: Inisip ko po yung kinabukasan namin lahat para po maging ligtas po kami.
25: Kaysa naman
24: biglang nagpapataga ng biglang lumakas, wala pong basta-basta makaka-rescue.
19: Kinaumagahan, inasikaso ng ilang residente ang paglilinis ng abo sa bubong ng bahay.
0: Hindi po agad kapitan ang kalawang.
25: Dahil
0: pag ito'y kinalawang, pagka palitin na naman, kamahal naman ang gantong hero.
1: Tama ko ang hero nga rin pag babago kong bilire.
19: Ginamitan nila ito ng sprayer at kinuskos para matanggal ang kumapit na asupre.
2: Ang lahat ng mga residente rito malapit sa Taal Lake ay hinihikayat naman na magsuot pa rin ng face mask dahil sa mabahong amoy na galing sa asupre ng bulkan.
19: Sa Agoncillo, pinaka-apektado ang mga barangay Banyaga, Bilibinwang at Subic Ilaya. Kansilado rin muna ang mga klase habang naka-full alert ang lokal na pamahalaan.
3: Na kailangan ay alerto ang ating mga DepEd officials at yun pong reminder sa mga bata at sa mga magulang na palaging alerto, handa at syempre po kalmado.
19: Nananatili pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Mariing pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinalagang permanent danger zone ng bulkan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
18: Naglabas po ang International Criminal Court ng resolusyon na fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity. Ayon naman sa isa sa mga abogadong tumutulong sa mga pamilya ng mga biktima, wala nang balakid ngayon sa paglilitis ni Duterte. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
5: May kakayahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa mga pamamaslang kaugnay ng War on Drugs at Davao Death Squad. Sa desisyon ng Trial Chamber 3 ng Korte, naniniwala ang mga hukom na kaya ng 81 anyos na dating Pangulo na ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa pagdinig. June 12, bumuo ang ICC Chamber ng grupo ng mga eksperto na magsasagawa ng medical tests kay Duterte. Sa report ng mga eksperto, nananatiling mahina ang pangangatawan ng dating Pangulo at nangangailangan ng pag-aalagang medikal. Pero walang nakitang ebidensya ang mga eksperto na lumalala ang estado ng pag-iisip niya, bagamat may mga inconsistencies sa kanya. Dagdag pa ng mga eksperto, bumuti pa ang kalusugan ni Duterte kumpara sa nauna nitong ulat dahil sa mataas na pamantayan ng medical at nursing care doon. Nauna nang iginiit ng depensa, may problema na sa memorya ang dating Pangulo at hirap na umano siyang matandaan ang ilang impormasyon. Kaya hiling nila ang dagdag na medical tests. Pero di ito pinagbigyan ng ICC, pati na ang hiling ng depensa para sa oral hearing dahil sa mabuting resulta ng medical exams. Para kay Attorney Christina Conti, isa sa mga abogadong tumutulong sa mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings, wala nang balakid sa paglilitis ni Duterte.
6: May konting kirot na nakikita nilang buhay si Duterte samantala ang kaanak nila ay patay. Pero alam nila na ang tunay na kaparungan makukuha kapag nagsabi ng totoo si Duterte at mapanagot siya.
5: Ayon naman sa Malacanang,
26: dahil sa kanyang maging malusog na pangangatawan, malusog na pag-iisip, dun lamang niya maaaring isiwalat ang katotohanan.
5: Nakatakdang magsimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Ayon kay Conti, tumatanggap pa rin ang ICC ng mga biktimang magbabahagi ng kanilang kwento o pananaw sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Pero bago yan, muling magpupulong ang ICC Trial Chamber sa October 13 para sa status conference sa kaso ni Duterte. Inaasahang muling dadalo ang dating Pangulo. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
18: Samantala, ipinaabot ni Attorney Gilbert Andres, isa sa mga kinikilala ng ICC na abogado ng mga biktima, ang pasasalamat ng mga kaanak ng mga naulila ng War on Drugs sa desisyon ng ICC na ideklarang may kakayahan si Duterte na dumalo sa paglilitis. Ayon kay Andres, para sa mga biktima, isa itong hakbang papalapit sa kanilang hangaring makamit ang hustisya at inaabangan na rin nila ang pagbubukas ng trial sa November 30. umakot po ng parangal sa prestigyosong 49th Gawad Urian ang mga pelikulang Quezon, Bar Boys After School at dokumentaryong Bloom Where You Are Planted. Hindi naman napigilang maiyak ni na Jericho Rosales at Marisa Racal ng tanghaling Best Actor at Best Actress. Nagpapatrol, MJ Felipe.
4: Jericho Rosales.
19: Napaiyak sa kanyang upuan si Jericho Rosales ng tanghaling pinakamahusay na aktor sa katatapos lang na 49th Gawad Urian. Kinilala ang pagganap ni Echo sa papel ng dating Pangulong Manuel Quezon sa kanilang biopic. Nakuha rin ng Quezon ang ilang technical awards gaya ng pinakamahusay na cinematography, musical score at production design. Pinakamahusay na aktor din si Carlo Aquino sa MMFF movie na Bar Boys After School. Wagi rin ang kanyang mga kasamahan sa pelikula, si Odette Khan, pinakamahusay na aktres, at pinakamahusay na pangalawang aktor si Will Ashley. Bumuhos din ang luha ni Maris Racal ng manalong pinakamahusay na aktres para sa pelikulang Sunshine.
7: Ilang beses ko itong in-imagine. Ilang beses ako nakaharap ko sa labir at nagsispeech. Bata pa lang ako. Ilang beses ko siyang ginawang inspirasyon para pag-uusayan sa pag-arte.
19: Pinakamahusay na pangalawang aktres ang co-star niyang si Jenica Garcia. Hakot naman ng awards ang dokumentaryong Bloom Where You Are Planted, kabilang na ang Best Picture. Pinakamahusay na direksyon para kay Noni Abao. Pinakamahusay na dokumentaryo at editing. Sa susunod na taon, ipagdiriwang ng Gawad Urian ang kanilang 50th taon o Golden Anniversary. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: Sa pagpabalik ng TV Patrol, tricycle driver na nakuha na ng video habang kinakaladkad ang aso, lumutang na. Rider na naka-hit and run sa sasakyan ni It's Showtime host Sean Dominguez, humarap sa LTO. Dini, pasok sa Nickelodeon Kids Choice Awards. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
11: Kat! Kaya ba ganyan?
12: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
27: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
27: ikaw ang liwanag sa lili.
12: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
28: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
29: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
30: Tuloy lang sa activities on the go.
29: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
31: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
29: Let's go!
30: Make your move, baby.
31: Arthrisin, get going!
32: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: TZMM, numero uno sa aksyon!
18: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Korte Suprema, pinagtibay ang kapangyarihan ng mga probate court na atasan ang mga bangko na magpaliwanag sa mga withdrawals mula sa account ng isang namayapa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
0: Ay, may maaaring utusan ng mga probate court ang mga bangko na magpaliwanag sa pag-withdraw ng pera mula sa account ng isang namatay para matukoy kung kabilang ito sa kanyang naiwang ari-arian. Ito ang naging desisyon ng Supreme Court ng pagtibay ng utos ng Regional Trial Court na hinga ng paliwanag ang Union Bank tungkol sa mga withdrawal mula sa account ng yumaong dating kongresista si Ignacio Arroyo. Nadiskubre kasi ng mga tagapangasiwa ng estate ni Arroyo na may mga perang na-withdraw matapos siya mamatay nang hindi na nalaman ng mga tagapagmana. Iginit ang nasabing bangko na ginawa ang mga withdrawal alinsunod sa isang kasunduan at ginamit din ang pera para bayaran ang mga obligasyon ni Arroyo. Sinabi rin ng bangko na dapat sa hiwalay na civil case na idulugang usapin. Pero ayon sa SC, ang probate court ang dapat magpasya kung kabilang sa naiwang ari-arian ni Arroyo ang pera sa ilalim na naturang kasunduan. Binigyan din ng korte na hindi maaaring basta gamitin ang bangkong deposito ng namatay para bayaran ang umunay mga utang nito. Kailangan ding iain ng mga pinagkakautangan ang kanilang mga claim sa probate court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
14: DZMM, numero uno sa aksyon.
15: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: TV Patrol sa DZMM.

0: na ang tricycle driver na nakuna ng video habang kinakaladkad ang asong nakatali sa kanyang sasakyan sa highway ng Barangay San Antonio, San Pascual, Batangas. Nagtungo ang lalaki sa San Pascual Municipal Police Station kanina para ipaliwanag ang kanyang panig. Ayon sa driver, hindi niya umano sinasadyang makaladkad ang alagang aso na tumalon lamang sa kanyang tricycle nang may susunduin na siyang pasahero. Nalaman lang anya ang ginawa ng aso matapos siyang alertuhin at sabihan ng isa pang tricycle driver. Agad niya rin umanong ipinagamot ang aso sa mga sugat na tinamo nito.
1: May dagdag bawas ulit sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Diesel na naman na may rollback habang magmamahal ang gasolina. Samantala, obligahin ng Energy Regulatory Commission ang mga consumer na bayaran muna ang mga nakatenggang bill mula Mayo hanggang Oktubre bago ulit makakuha ng benepisyo sa no disconnection policy na palalawigin hanggang dulo ng taon.
2: Nagpapang-abot minsan ang bayarin sa Meralco ni na Evelyn dahil naghihintay pa siya sa ambag ng mga anak na kasama sa bahay. Pero kahit walang putulan mula pa noong Mayo, sinisiguro ni Evelyn na hindi magpapatong-patong ang bayarin sa kuryente.
3: Nagagalit ako minsan sa mga anak ko, kailangan pagdating ng ano, magbayad na kami. Katapusan. Yun ang, kasi mapuputol, susunod na naman yung isang bill eh. Magpapatong na naman, mahihirapan na kaming magbayad.
2: Mas malala ang ilang consumer sa probinsya dahil sa datos ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilRECA, nasa mahigit 2.5 billion pesos ang dapat kolektahin sa mga consumer na hindi nagbayad mula Mayo hanggang Setyembre sa 18 co-op sa buong bansa. Kaya umalma ang grupo sa naunang anunsyo ng Energy Regulatory Commission na palalawigin ang no disconnection policy hanggang dulo ng Disyembre. Pakiusap ng grupo sa ERC, baka pwedeng obligahin muna ang ilang buwan nang hindi nagbabayad ng bills.
4: Napakahirap po pag magpa-pile up ang ating mga bill, Sir Alvin, no? Magpapatong-patong ang ating bill hanggang sa 5 hanggang 6 na buwan. Kapag biglang inalis po yung no disconnection policy natin, mas lalong mas mabigat ang pasanin.
2: Non-profit kasi ang mga electric cooperatives, hindi gaya ng Meralco o iba pang private utilities na pinapayagang kumita. Kaya kung hindi sila makakasingil sa mga customers, hindi rin sila makababayad sa mga suppliers ng kuryente. Naiintindihan ng ERC ang sitwasyon ng mga electric co-ops kaya bukod sa limitado lang sa hanggang 200 kilowatt-hour users ang pasok sa no disconnection policy hanggang dulo ng taon, kailangan din munang bayaran ang mga nakatenggang bill mula Mayo hanggang Oktubre.
5: Huwag mo nang ipa-accumulate. Bayaran mo na yung past para ma-avail mo yung November at yung December na no disconnection policy. Kasi pagdating naman sa November and December, in effect din yung ating staggered.
1: Samantala, may dagdag bawas ulit sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Batay sa 4th ng trading sa world market kahapon, malaki ang itinapya sa bawas presyo ng diesel habang lalo pang lumobo ang dagdag presyo naman sa gasolina at kerosene.
2: Nag-react na naman kasi ang merkado sa posibilidad na sumiklab ang gulo sa Middle East. Bagamat nagsabi na si US President Donald Trump na hindi aatake ang Amerika sa Iran bago ang halalan sa Nobyembre. Pero kampante ang Jetty Petroleum na may rollback pa rin naman sa diesel sa Martes, pero ang gasolina, tataas ang presyo.
6: Nasa mga 170 to 2 pesos po yung possible rollback para man ng diesel, which hopefully po madagdagan. For gasoline, nakikita po natin estimate still nasa mga 2 pesos to plus 220.
2: Hindi kalakihan pero may epekto rin sa pagliit ng rollback sa diesel at paglaki ng taas sa gasolina ang paghina ng piso kontra US dollar. Kanina, nagsara ang palitan sa 62.801 kada dolyar matapos sumadsad sa pinakamababang level na 62.9 pesos noong Huwebes.
7: Humarap sa Land Transportation Office Intelligence and Investigation Division ang motorcycle rider na naka-hit and run sa its Showtime host na si Sian Dominguez sa Antipolo City. Ayon po sa LTO, inamin ng rider na siya ang rehistradong may-ari at nagmamaneho ng motorsiklo habang angkas ang misis. Biglaan niyang huminto ang sasakyan ni Dominguez at sa kabila ng pagpreno, hindi pa rin naiwasang bumangga dito. Bagong driver lang anya siya kaya kinakabhan at natakot nang mangyari ang insidente kaya bigla siyang umalis sa lugar. Sabi pa ng driver, handa siyang makipag-ayos kay Dominguez. Hindi naman dumalo si Dominguez sa kabila ng imbitasyon ng LTO. Ayon sa ahensya, nakikitang may paglabag ang rider sa probisyon ng batas kasama na ang reckless driving, duty of driver in case of accident, at improper person to operate a motor vehicle. Inirekomenda ng LTO na suspindihin ng isang taon ang lisensya ng rider. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maaraw ba o maulan ngayong weekend?
8: Bernadette, makararanas ng pag-ulan ang maraming bahagi ng ating bansa ngayong weekend dahil sa iba't ibang weather systems. Isa na dyan, yung nabuong low pressure area nitong Biyernes ng hapon, mahigit 500 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Hindi po inaasang magiging bagyo ang LPA dahil posibleng malusaw lang ito habang kumikilos pakanduran at pagtama niyan sa ilang bahagi dyan sa Samar. Nakapaloob po itong LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaka-apekto naman sa ibang bahagi pa ng Kabisayaan, maging sa Palawan at sa Mindanao. At umiihip naman ang northeasterly winds o yung paunang hangin mula sa Hilagang Silangan bago ang amihan dito po yan sa Northern Luzon at wala pong inaasahang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend October 10 at 11 sa Mindanao, may mga daraang ulan Sabado ng umaga pero mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin mula tanghali. Malalakas po ang buhos ng ulan bago ang paglubog ng araw dyan sa may Misamis Occidental, gayon din dito lalo sa Agusan del Sur pati sa Bukidnon. May kalat-kalat na ulan pa pagsapit ng gabi dito po sa ilang lugar sa Davao Region. Sa Linggo, may ulan na sa umaga sa Maguindanao Provinces at maging sa Zamboanga del Norte, at sa hapon uulanin po yung mga hilagang rehiyon ng Mindanao lalo na po dito sa may Agusan Provinces at may ilang bahagi pa ng Mindanao ang uulanin pagsapit ng gabi. Kapamilya, magingat po dahil posible ang mga pagbaha at paguho ng lupa. Sa Visayas, maulan na madaling araw ng Sabado dito po sa may Bohol at sa Metro Cebu at sa ilang lugar dyan sa Panay Island. Mas maulan naman bandang hapon sa malaking bahagi ng Kabisayaan at madalakas po ang ulan sa ilagang bahagi ng Cebu at ng Negros Occidental, maging dito sa may Iloilo, Negros Oriental, sa Southern Cebu at sa Samar Island. Sa Linggo, tanghali magsisimula ang mga pag-ulan at may kalakasan po ang buhos ng ulan sa ilang bahagi dito po sa may Capiz, ngayon din sa may Northern Samar at sa Eastern Samar, at may kaunting ulan pa pagsapit ng gabi sa ilang lugar sa Kabisayaan. Sa Palawan, maulan Sabado ng umaga sa katimugang bahagi habang may kalat-kalat na mga pag-ulan naman sa buong probinsya sa hapon at gabi. Sa Linggo, ulan muli sa Palawan hapon hanggang paglubog ng araw bagamat mawawala na yung mga pag-ulan pagsapit po yan ng gabi. Sa Luzon, maulan Sabado ng madaling araw dito po sa probinsya ng Isabela at sa Romblon, at umaga hanggang tanghali may kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may Calabarzon, Mindoro at sa Bicol Region. Magpapatuloy yung mga pag-ulan sa eastern part ng Luzon sa hapon at gabi. Sa Linggo, maghapon po nga asahan ang maulang panahon sa Calabarzon, Mindoro at Camarines Provinces, at may kaunting ulan pa sa ilang lugar sa northern at sa southern Luzon pagsapit po yan ng Linggo ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw pero may banta po ng thunderstorm ngayong weekend lalo sa araw ng Linggo, at posibleng tanghali pa lamang ay pwede na ang pagbuhos ng ulan. Kapamilya, nakapagtala muli ang Environmental Management Bureau ng very unhealthy o hindi mabuti sa kalusugang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Ayon sa EMB Central Visayas, pumalo sa 165 ang Air Quality Index sa Metro Cebu ngayong Biyernes. Ibig sabihin po, hindi ligtas na manatili sa labas ng bahay. Pinayuhan ng EMB ang publiko na iwasan ang mga lugar na may mabibigat na trapiko at iwasang lumabas kung wala namang importanteng lakad. Dagdag ng ahensya, dapat ding manatili sa loob ng bahay at magpahinga ang may mga karamdaman sa puso o paghinga tulad po ng hika. Ang pagbaba ng kalidad ng hangin sa Metro Cebu ay dulot ng mga local pollutants gaya ng usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Naka-alerto naman ang mga ospital doon sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makararanas ng respiratory-related illnesses. Makatutulong po yung mga inaasahang pag-ulang dalan ng intertropical convergence zone sa paglinis sa dumi sa hangin. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya!
0: At susunod, isang sundalo patay, anim na kasamangan sugatan sa pananambang sa Basilan. At kampo ni Vice President Sara Duterte, ibinipensa ang magkaibang sell-in at tax record. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
11: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Oy, protect! Oy!

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
3: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Narito po ang ulat ng ating mga Radyo Patrol. Depensa, sinabing susundin ang schedule na hiniling nito sa Senate Impeachment Court. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
4: Yes, ay nikasunod ito ng formal na pag-uro ng prosekusyon sa presentasyon nito sa Article 3 o bribery charge na may kinalaman sa panunungkol umano ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni Defense Counsel Attorney Michael Powa na sa ngayon ay hindi magbabago ang kanilang strategiya at susundin ang kanilang inilagay sa pre-trial.

0: Ruto a Radio Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. Samantala, Cardinal Luis Antonio Tagle, hinirang na bagong dean ng College of Cardinals sa Vatican. Narito naman ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
2: Inaprubahan ni Pope Leo XIV ang pagkakahalal kay Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong dean ng College of Cardinal, kasunod ng pagbibitiw ni Cardinal Giovanni Battista Re. Si Tagle ang kasalukuyang pro-prefect ng Section for the First Evangelization and New Particular Churches ng Discastery for Evangelization sa Vatican. Ang dean ng College of Cardinal ay tumatayo bilang primus inter pares o lupon at namumuno sa mga kardinal na may mahalagang tungkulin sa pamamahala ng Simbahang Katolika at sa pagpili ng bagong Santo Papa. Kabilang sa pangunahing tungkulin ng Dean of Cardinal ang pamunuan ng mga pagpupulong kapag namatay o nagbitiw ang Santo Papa at pangisawaan ng ilang mamahalagang proseso kaugnay ng pagpili sa faithful office. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero uno sa aksyon.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
7: Kumpirmado na ang dadalo sa isang malaking racing event sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pumalag ang Malacanang sa isang survey na nagpapakitang bumaba ang net satisfaction rating ng Pangulo. Live mula sa Singapore, nagpapatrol, Harleen Delgado. Harleen, ano ang dahilan ng Pangulo sa pagdalo sa Singapore F1 Grand Prix?
8: Bernadette, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mahalagang makasalamuhan niya ng personal, yung inang world leader at mga investor na posibleng dumalo dito sa Singapore, na speedway dito sa Singapore, sana posibleng makapagbigay o makapagbukas ng inang oportunidad para sa bansa.
9: Yes, happy coincidence. All of
7: this. Iyan ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang kumpirmahin niyang dadalo siya sa Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix habang nasa working visit sa Singapore. Sa isang exclusive interview sa Singaporean news outlet na The Straits Times, sinabi ni Marcos na magandang pagkakataon na personal na makasalamuha ang mga lider at mga negosyante na dadalo rin sa event. Kwento pa ng Pangulo na pagtanto niya ito nang pumunta siya sa F1 race bago pa man siya maging Pangulo.
9: And I came to watch, just to watch the race. And I was walking around, I met Lee Kuan Yew, I met this businessman, and I came to the conclusion, you come to the Singapore F1, you can meet anybody, everyone that you want.
7: Natanong si Marcos sa mga naging kritisismo sa gastos nito sa pagdalo sa F1, pero punto niya, pagkakataon ito para mas lumawak ang koneksyon at magbunga ng ilang oportunidad para sa Pilipinas.
9: Because of the contacts that you make and the discussions that you have, I haven't been to Singapore for the Formula One in several years now. But in the past, for me, it became useful. And we all know, especially for Asians, the face-to-face meeting is the most important part of any relationship, be it a familial relationship, a business relationship, a political relationship, any kind of relationship.
7: Una ng umani ng Batikos ang balitang posibleng pagdalo ng

0: Pangulo sa naturang racing event dahil sa mga problema ng bansa gaya ng mataas na presyo ng bilihin at banta ng Super El Nino. Sagot ng Malacanang,
1: sa lahat naman po ng inaatinan ng Pangulo, kahit na ito po ay para sa personal niyang event, no? Hindi maiiwasan na mayroong pipintas, may magiging negatibo, pero ang Pangulo, anuman ang kanyang atinan, pang-personal man niya o pang-bayan para sa ekonomiya at para sa mga kababayan natin.
0: Samantala, pumalag naman ang Malacanang sa bagong survey ng Social Weather Station sa SWS kung saan bumaba sa negative 11 noong Setyembre mula sa negative 7 noong Hunyo ang net satisfaction rating ni Marcos Jr. Gayunman, nanindigan ng palasyo na walang numero ang makaapekto sa patuloy na pagtatrabaho ng Pangulo.
1: Magandang araw, Malacanang Press Corps.
2: Wait lang, walang flash. Bernadette, wala pa tayong konfirmasyon mula sa palasyo. Pero inaasahan na natin na sa Linggo, October 11, dadalo si Pangulo Marcos Jr. sa Singapore Grand Prix. Dahil dun gaganapin yung main race na saktong huling araw naman ng kanyang working visit dito sa Singapore. Pero bago yan, Bernadette, ay bukas, inaasahan BBC ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Bernadette.
3: Maraming salamat, Harleen Delgado.
4: Sa pagpapatuloy ng testimonya ng opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue, iginiit ng depensa na hindi katibayan ng tagungyaman ang hindi pagtutugma ng SALN ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax records. Samantala, sinisi ni Senator Judge Rafi Tulfo ang staff ng pangalawang pangulo sa tinatawag niyang kapahamakan sa bise. Live mula sa Senado ng Paw Patrol, RG Cruz. RG, ba't ito nasabi ni Senator Judge Tulfo?
5: Alvin, sabi nga ni Senator Judge Rafi Tulfo, tila pinapahamak ng kanyang staff si Vice President Sara Duterte dahil bukod sa mga naiwan niyang interes sa negosyo, sumweldo pa umano siya sa City of Davao noong hindi na siya mayor nito at vice-presidente na siya. Samantala, sinabi na mga bagay yon, by the way, Alvin, mga bagay na bawal sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ng Bureau of Internal Revenue witness na may mga letters of authority na para sa mag-asawang Duterte Carpio at isang negosyong nauugnay sa kanila, Udyat, na ino-audit na o sinisilip na ng BIR ang kanilang tax records.
6: Sa muling pagtistigo ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez mula sa Office of the Bureau of Internal Revenue Commissioner, lumabas sa pagtatanong ng Senator Judges na sumweldo pa rin mula City of Davao si Vice President Sara Duterte noong 2023 kahit nahalal na siyang vice-presidente noong 2022.
7: Hindi po ba bawal po yata yun na double compensation for a government employee, lalo na po't official?
8: Titignan po nga yung audit, after the conduct of audit, kung meron po ba talagang violation po. Based po dito sa BIR Form 2316, may gross compensation po na 82,327.45 pesos po.
6: Para kay Senator Judge Rafi Tulfo, tila pinahamak ng staff ang bise na hindi man lang umano siya inabisuhan tungkol sa pag-divest o pagbitiw sa negosyo at sa issue ng double compensation.
7: Strike 2 na po ito, Mr. Presiding Officer. They intentionally ignored the said law, thinking that they are exception to the rule. Because for them, what are they in power for? Therefore, they should be untouchable. Ang sisisihin ko po dito ay ang mga nakapaligid kay BP Sara dahil ipinahamak nila siya.
9: We will be presenting a witness for this particular issue. Okay. The relevant witness is supported by records and documents. Okay.
6: Inilabas ng depensa ang letters of authority o LOA ng BIR para kina Duterte at asawang si Attorney Manassis Carpio na may petsang April 29, 2026. Hudyat na i-audit ng BIR ang lahat ng binayaran nilang buwis. Batay sa mga LOA sa panahong January 1, 2006 hanggang December 31, 2025 ang sisilipin tax records ng bise. Habang sa panahong January 1, 2014 hanggang December 31, 2025 ang kanyang asawa. may 180 days ang BIR para tapusin ang audit na pwede pang palawigin. Pero tumagi ang BIR na sabihin ang estado ng pagsusuri.
10: Is she aware that the respondent has not been served with a formal letter of demand from the Commissioner of Internal Revenue?
11: If ever she is aware of or not, she will, it's covered by the confidentiality, Attorney Christine. At least now we see that confidentiality works both ways.
6: May napuna naman ang prosecution sa LOA.
12: Possible ba na multiple years in one LOA?
8: The general rule is 1 year per LOA. But pag nag-fall po siya sa mga National Investigation Division or Regional Investigation Division, pag may prima facie fraud, it can cover more than 1 year po.
12: Napansin ko kasi na may nabasa ako doon, R-A-T. Ano ang ibig sabihin ng RATE?
8: This is the program po. Kasi kapag may 30% na at least 30% na over declaration ng purchases or under declaration ng sales, there's a prima facie fraud.
10: And under the law, that person is presumed innocent until proven guilty, correct?
8: Tama po.
6: Hiningan rin ng depensa ang BIR ng basehan para isumite nila ang mga tax records ng mag-asawa sa impeachment court. Pero pinalagan ito ng prosecution.
12: I just want to know saan po papunta si Attorney Ferrer. Because I wanna go where she wants to go, but paikot-ikot na po, Your Honor.
6: Git pa ng depensa, hindi naman sigurado ang BIR kung saan talaga galing ang mga nabwisang kita ng bise. Dahil ang pinanghahawakan lang nila ay ang kanyang certificate of registration.
8: Based sa audited financial statements, wala pong breakdown or notes or explanation as to kung saan nanggaling ang kanilang revenues. But based sa certificate of registration nila, ni Vice President Sara Duterte, ay nakalagay po doon na practice of profession and then may line of business po na legal activities. So sa BIR po, for this, considering the documents, the income that were reported in the annual income tax return ay derived po doon.
6: Isa pang idiniin ng depensa, ang taxable income ay nakabase sa kita sa trabaho o negosyo na pinagbawasan na iba-ibang gastusin at bayarin. Hindi rin kasama ang mga binabayarang utang ng taxpayer. Kaya ang pinakapunto ng depensa, hindi pwedeng ibangga ang salin sa tax records.
10: The ITR or the BIR Form 1701, which the spouse's Scorpio used, shows the net taxable income of the taxpayer. It does not show the net assets of the taxpayer.
8: Sa income tax return po kasi, it pertains only to your business. Yung SALN po is personal and business. So, ibig sabihin, may portion dito sa business mo na dapat naka-include dun sa SALN.
6: Ayon pa sa depensa, hindi man bayad ang capital gains tax sa pinagbentahan ng sosyo ni Carpio sa K88. Hindi ibig sabihin, walang bentahan. Alvin Bukod dyan, dagdag ng depensa kung may mga hindi nilagay na withholding tax sa income tax return, pagmumultahin lang ang taxpayer at hindi sasampahan ang kasong kriminal. Hindi rin anila kumpletong larawan ng finances ng taxpayer ang tax records, hindi gaya ng SALN. Punto rin ng depensa, hiwalay ang mga kita ng mag-asawa sa kita ng mga negosyo nila. Wala rin sa tax records ang ilan sa mga kumpanya nila, pati tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. Dahil lampas na sa 6 na taong panahong kailang itago ito ng BIR. Pero paliwanag ni Garcia Marquez, ang hard copy lang ang tinatapon pero nasa sistema pa ng BIR ang datos. Samantala, pinatanggal ng presiding officer sa live stream ng Senado ang mga nahagip na pangalan ng mga taga-BIR nang ipakita sa paglilitis ang letters of authority sa mag-asawang Duterte Carpio. Pinayuhan din ang media tungkol dito. Alvin?
4: So RJ, ibig sabihin, pinaninindigan ng depensa na tama pa rin ang nakalagay sa SALN ng Vice Presidente o may paliwanag kung bakit hindi ito nagtutugma sa tax at bank records?
6: Pinaninindigan nila na mapapaliwanag nila yung kanilang yung may sagot doon sa bintang ng prosecution kapag ka panahon na nilang maghain ng kanilang sagot.
4: Ayun. Alvin? Maraming salamat, RG Cruz!
13: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kasong grave threats kasunod ng paghahain ng panibagong motion ng depensa. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
14: Sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang pagbasa ng sakdal sa tatlong counts ng grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng kanyang umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Paul Lawrence Lim, pinagbigyan ng korte ang kanilang hiling na ipagpaliban muna ang arraignment habang hindi pa nareresolba ang kanilang motion for reconsideration kaugnay ng petisyon na ipa-inhibit si Presiding Judge Maria Angelica de Ramos na humahawak sa kaso.
15: Ito ay pending pa, minabuti ng presiding judge na pag-aralan muna ang lahat ng bagay na ito at i-reset. I-cancel muna yung hearing today at i-reset to some other date.
14: Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Lim na hindi pa nareresolba ng Korte Suprema ang kanilang hiling na magpataw ng Temporary Restraining Order o TRO sa paglilitis ng kaso sa QC-RTC.
15: In general, we are questioning the jurisdiction of the RTC, considering that the Vice President is an impeachable officer na hindi pwede pang kasuhan until siya ay either ma-impeach or ma-condict by impeachment or mag-resign.
14: Matapos ang pagdinig, sinalubong si Duterte ng kanyang mga taga-suporta.
16: Kami po ay nagpunta lang para po magpakita po ng suporta sa kanya dahil ang aming nga pong sinasabi, walang iwanan.
17: Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan at sa mga supporters sa kanilang patuloy na suporta sa akin at patuloy na pagtitiwala sa akin.
14: Hindi na nagbigay ng detalye ang kanyang abogado kung kailan muli itatakda ang pagbasa ng sakdal. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
3: Ang ilan sa pinakabagong gadgets ihatid sa atin ni Migs Bustos.

0: Sa bilis ng mga pagbabago sa teknolohiya, sumasabay na rin pati smartwatches na hindi lang basta nagsasabi ng oras at nagsisilbing extension ng ating smartphones. Ngayon, nagagamit na rin ang mga smartwatch para mas mabantayan ang kalusugan. Bagay sa outdoor activity at sa pangmalakasang pormahan ang pinakabagong smartwatch line ng isang global tech brand. Ang Watch GT7 Series at Watch D3. Durable at stylish ang design ng Watch GT7 Series. Pwedeng pang araw-araw ang relo dahil sa easy cross strap at ginamitan din ng titanium alloy case at nano crystal ceramic bezel at sapphire glass. Ang battery nito tumatagal ng hanggang 21 days ang isang charge. Pwedeng-pwedeng magamit lalo na ng mga nahihilig sa cycling, running, pickleball at iba pa. May physical readiness feature din ito na nagpapakita ng health metrics na nagtatrack ng sleep, emotion, workout at daily activities ng user. Tulad ng GT7 series, pang health conscious din ang Watch D3. May 24-hour blood pressure monitoring ito. Kaya rin ma-check sa smartwatch ang health information at assessment kaugnay ng risk ng diabetes at coronary heart disease. Maliwanag at malaki ang display nito. Komportable ring suotin pang araw-araw dahil manipis at magaan ang smartwatch. Abangan ang iba pang trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng mga uso at bago.
1: Susunod, Bini, Kahilera sina Taylor Swift at Olivia Dean sa Kids' Choice Awards ng Nickelodeon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush.
4: Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
5: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pepcord.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Abangan sa Private Confessions.
9: Hindi ang pagtataksil ang pinakamalaking sugat. Ang pinakamalaking sakit ay yung malaman mong tama pala ang paghingi niya ng pagkakataong magsalita. Pero hindi mo siya nabigyan ng oras.
8: Private Confessions. Private Confessions.
10: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
11: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
7: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
16: Patay ang isang sundalo habang sugatan ang anim na kasamahan sa panibagong ambush sa konvoy ng militar sa Basilan. Nadamay din sa engkwentro ang dalawang sibilyan, nagpapatrol Michael Delizo.
17: Isinugod sa ospital sa Lamitan City ang pitong sugatang sundalo mula sa 45th Infantry Battalion matapos tambangan ang kanilang convoy sa Lamitan City, Basilan, Huwebes ng gabi. Galing ang mga tropa sa Pantalan matapos magsundo ng mga kasamang sundalo at pabalik na sa kanilang kampo sa Tipo-Tipo nang paputukan ng nasa 10 individual sa Barangay Sabong. Umabot ng 10 minuto ang bakbakan. Nadamay sa barilan ang 10 taong gulang na bata at kanyang ama na bumabiyahe sakay ng multicab. Maayos naman na ang kanilang kondisyon. Nitong Biyernes, binawian ng buhay ang isa sa mga sugatang sundalo. Ang iba naman ay nagpapagaling na sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Ito na ang ikalawang ambush sa mga sundalo sa Basilan ngayong Linggo. Noong Lunes, 13 sundalo ang sugatan matapos ding ma-ambush sa Barangay Badya, Tipo-Tipo. Ayon sa mga otoridad, ang armadong grupong pinamumunuan ni Saddam Siddiq ang may pakana ng mga pananambang bilang paghihiganti sa pagkakapatay ng mga otoridad sa kanyang asawa matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng arrest warrant sa kanilang dalawa. Responsable umano si Siddiq sa mga kriminal na aktibidad sa Basilan gaya ng pagtutulak ng ilegal na droga.
18: Yung mag-asawa po ay parehong may warrant, but yung the husband was able to escape, and in the firefight ang natamaan po is yung asawa niya na namatay. Vengeance ang lumalabas po. Yun ang initial na nakikita po natin dito.
19: Assumption namin nung una kasi doon talaga sila sa Bagindan after ng ginawa niya nung October 5. Takbo siya doon. So doon yung focus ng operations. Hindi namin na bantayan. May mga kamag-anak pala sa Baimbing.
17: Nangyari ang mga pag-atake ilang linggo lang matapos ang kauna-unahang barn parliamentary elections. Pero ayon kay Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr., walang kaugnayan sa peace process at sa MILF ang mga engkwentro.
20: Sa Basilan, sama-sama silang kinundi na itong si Saddam Siddiq kasama ni Governor. Mm-hmm. Wala itong kinalaman. Pure law enforcement ito, mm-hmm, na nagiging terorismo, na narco-terrorism ito kung tao na ito. Pati MILF ang nag-identify din na kung sino ang kasama nitong Saddam Siddiq kasi nga ayaw din nilang may kinalaman dito sa tao na to.
17: Ipinag-utos ni Chedorro ang agarang paghuli kay Siddiq. Pinaiigting naman ng militar ang seguridad para protektahan ang mga tropa at mga sibilyan sa mga apektadong komunidad. Michael Delizo, ABS-CBN News.
21: Sa ibang balita naman, iginiit ng Malacanang na wala itong kinalaman sa paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority. Ito'y matapos sabihin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mahalaga umano para sa Administrasyong Marcos na maging kaalyado nito ang majority ng Senado. Kaya naiintindihan niya kung bakit nagkakaroon ng lipatan ng alyansa sa politika. Giit ng palasyo may sariling isip at pagpapasya ang mga senador at hindi maaring diktahan.
0: Dahil kung sila ay madidiktahan at wala silang pag-iisip, hindi sila dapat na binoboto ng taong bayan. So yan lang dapat nating iparating kay Senator Alan Cayetano, dahil kung ganito ang kanyang iniisip, naranasan niya ba ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte na ang kanilang mga miyembro sa Senado ay nadidiktahan? Si Senator Alan Cayetano, simula ng mahalal na Senate President hanggang sa matanggal siya bilang Senate President, wala siyang ibang sinisisi kundi ang administrasyon.
21: Ayon pa kay Undersecretary Claire Castro, kung may positibo man sa rigudon sa Senado, yun ay mas malaki ang tsansang maipasa ang mga prioridad na panukala ni Pangulong Marcos Jr.
6: Idineklara ang Nobel Peace Prize winner si Navi Pillay, ang Batikang West at dating United Nations Commissioner na inakusahan ng Israel ng genocide sa Gaza. Ayon sa Norwegian Nobel Committee, iginawad ang parangal kay Pillay dahil sa kanyang pagsusulong ng kapayapaan at sa pagtitiyak na mapapanagot ang war crimes, mga krimen laban sa sangkatauhan at genocide sa ilalim ng pandaigdigang batas. Kinilala rin ng Nobel Committee ang mga ambag ni Pillay sa international law bilang West sa South Africa, sa International Tribunal sa Rwanda at sa International Criminal Court. Nagsilbi rin si Pillay bilang UN High Commissioner for Human Rights at pinangunahan ng Independent International Commission ng UN na sumuri sa gera sa okupadong Palestinian Territory. Ayon sa Nobel Committee, mahalaga ang pagkilala kay Pillay, lalo na't naharap sa mga hamon ang sistema ng international law. Kasalukuyang West ng International Court of Justice si Pillay, nahawak ang kaso ng Myanmar na inakusahan din ng genocide.
16: Patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang kinakasama sa binangonan Rizal. Ang motibo ng suspect, hihimayin ni Gas Sabelgas at Jeff Caparas sa SOCO, Scene of the Crime Operatives.
1: Ang relasyon nagsimulang puno ng tamis.
22: Magsama na tayo.
23: Ha? Parang ang bilis naman yata. Isang linggo lang tayo nagkakilala eh.
1: Unti-unting naging mapaita.
22: Pangiti-ngiti ka pa.
23: Anong pinagsasabi mo? Si Ron, nakausap ko, kapatid ko.
22: Meron mga talagang naunang insidente na parasan galing kay Dabo.
24: Yung una po, sir, ilas lang siya dito.
1: Hanggang kailan dapat iisida ang karasahan ng asawa o kinakasama?
24: Sabi ko sa'yo, magpahiwalayan mo na yan. Kasi noon pa lang nangyari sa'yo na nilaslas ka. Sabi ko, baka sa susunod, papatayin ka na niyan.
1: Inamin niya po ang kanyang pananaksak na ginawa kay Sharina.
25: Patayin na lang kita kesa mapunta ka sa iba, ha?
1: At yung nagawa niya lamang po ito dahil daw ay mahal na mahal niya ito at ayaw niya mapunta sa iba.
26: Ano uri ang SOCO, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
16: Susunod ang reaksyon ng Bini matapos maging nominado sa Nickelodeon Kids Choice Awards. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
27: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
28: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
9: Hindi ang pagtataksil ang pinakamalaking sugat. Ang pinakamalaking sakit ay yung malaman mong tama pala ang paghingi niya ng pagkakataong magsalita. pero hindi mo siya nabigyan ng oras.
28: Private Confessions. Private Confessions. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa Istrenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
28: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon ng mga boses ng bayan.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
2: Mahigit 817 million pesos ang hindi umano idineklara at hindi maipaliwanag na yaman ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manases Carpio. Yan ang lumabas sa isang financial forensic report ng isang financial forensic analyst na tumestigo para sa prosecution sa Senate Impeachment Court. At live mula Senado, nagpapatrol Katrina Domingo. Katrina, bakit lumobo ang umano'y hindi idiniklarang yaman ng Vice Presidente at ng kanyang asawa sa mahigit 800 milyong piso?
3: Karen, ayon sa forensic expert at CPA na si Attorney Alexander Cabrera, nakuha ang naturang halaga matapos niyang ibangga yung mga deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sal and doon sa iba pang mga record mula sa SEC, sa BIR at maging sa mga bangko kung saan may account ang Vice Presidente at ang kanyang asawa. Ayon kay Cabrera, papalo sa halos 1 billion pesos ang naturang umano'y undeclared wealth ng Vice Presidente dahil hindi umano siya nagdeklara ng 190.62 million pesos noong 2022, 167.33 million pesos noong 2023, 264.21 million pesos noong 2024 at 195.69 million pesos noong 2025. Ang bulto ng umano'y hindi deklaradong yaman tila nagmula sa mga bank account ng ikalawang ginoo. Dahil sa report ni Cabrera, mula 2022 hanggang 2025, lumalabas na hindi bababa sa 132 million pesos ang umano'y hindi na ideklarang pera ni Carpio sa bangko. Habang si Duterte naman ay mayroon umanong mahigit 41 million pesos na pera sa bangko na hindi rin naisama sa kanyang sal-in. Bukod pa riyan, Karen, ang umano'y mahigit 21 million pesos mula sa joint account ng mag-asawa na wala rin anya sa sal-in ng Vice Presidente.
4: Amin po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari pong meron siyempre po silang hawak na pera. Maaari pong nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
3: Lali? Ayon sa report ng forensic expert, mahigit 143 million pesos ang undeclared personal at real estate properties ng pangalawang pangulo. Kasama na umano riyan ang mga investment, baril at insurance na hindi anya nailatag sa sal-in ni Duterte sa loob ng 4 na taon. Ang mga negosyo at kumpanya naman na inuugnay sa pangalawang pangulo at sa kanyang asawa tulad ng 888 Bistro, Metro City Chow Foods Corporation, Kalye 88 at GenCorp, hindi rin umano nagdeklara ng milyong-milyong kita mula 2022 hanggang 2025. Bukod sa mga hindi umano idineklarang yaman ng pangalawang pangulo, pinuno rin ng forensic expert ang mga questionableng paggalaw ng pera sa mga account ng mag-asawang Duterte Carpio. Kabilang na dyan, ang pagwi-withdraw ng 41 million pesos na cash mula sa dalawang bangko sa Davao City sa loob lamang ng isang oras noong August 6, 2024.
5: Why did you say in your report that these transactions should be further investigated?
4: Dahil po masyadong malalaki po yung withdrawal in cash. 41 million po medyo hindi po normal po na withdrawal po yun. Normally, ang gagawin po ng tao, magpapa-issue po sila ng manager's check kung malaki po yung withdraw at i-deposit po nila to sa banko. Nangyari po lahat ng within a span of 1 hour. Kung meron pong nakikita...
3: Dagdag ni Cabrera, hindi rin...
6: Sinaman niyo ba itong...
3: Dagdag ni Cabrera, hindi rin anya normal ang laki ng halagang ginagastos ng mag-asawang Duterte Carpio gamit ang kanilang credit card dahil umabot umano sa daang-daang libong piso ang bill nila sa isang restaurant at sa isang tindahan sa Japan at maging sa mga sports apparel sa Davao City. Pinuna rin sa report ang daang milyong remittances ng mga foreign companies sa isang kumpanya ni Carpio na ang pinakamalaki umano ay galing sa China, sinundan ng Ukraine at ng Russia. Sa kabila ng malalaking numerong iniuugnay sa mga umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente, nanindigan ang kanyang mga abogado na hindi pa ngayon ang tamang panahon para direktang salagin ang mga alegasyon. Malinaw naman sa mga senator judges na ang mga opinyon ni Attorney Cabrera ay kanyang testimony bilang isang expert witness.
7: There is a disadvantage there. So all I can do is just ipaalam sa ating mga kababayan that what is being presented now and what is being considered now is really just the prosecution side of things, and the defense has its own story to tell.
8: Lahat po ng ating nakikita, malinaw naman po sa isip namin na opinion. And hindi naman po namin ito tinatanggap as gospel truth. Kapag dumating naman yung inyong pagkakataon na mag-present ng sarili niyong expert, no, na meron ding analysis, titimbangin po namin kung ano ba yung mas kapanipaniwala.
9: It is not conclusive, it is not binding, and it is up to each senator judge to give the accorded weight they want to give to the expert opinions.
3: Inaasahan na sa susunod na linggo ay magpapatuloy yung cross-examination para dito kay Attorney Alexander Cabrera. Pero inaasahan din natin na siya na yung magiging huling testigo ng prosekusyon. Yan ay matapos sabihin kanina ng prosekusyon sa isang press conference na formal na silang nagsumite ng isang written manifestation para sabihin na idadrop na nila o hindi na nila ilalatag o ipapresenta ang article of impeachment para sa bribery. Karen, so far inaasahan natin na hindi na kailangan ng prosekusyon ng permiso mula sa korte para sa naturang pagdadrop ng article of impeachment tungkol sa bribery dahil prerogative ito ng prosekusyon. Ngayon, Karen, ang hindi pa malinaw ay kung hindi na ba nila ipapatawag si Vice President Sara Duterte bilang isa sa kanilang mga testigo sa mga susunod na araw dahil nasabi nga nila kanina na huling testigo na nila itong financial forensic expert na iniharap sa paglilitis ngayong araw. Karen.
10: Katrina, magandang linawin natin sa publiko dahil ang mga nabanggit na figures kanina na inanalyze, no, ika nga ni Cabrera itong 2022, 23, 24, 25. Itong mga milyones na figures na ito sa bank account ni Attorney Carpio, ito ba ay nandoon sa katapusan ng deadline kung saan dapat kabilang ito sa SALN? Kasi alam naman natin, ang SALN is yung ending balance statement for a period of time. Napatunayan ba na yung mga figures na ito ay talagang yun ang balanse sa panahon na dapat ipinasok sa SALN?
3: Karen, kumpiyansa si Attorney Cabrera na hindi umano kabilang itong mga numerong ipresenta niya doon sa mismong SALN declarations ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan natin, Karen, na yung ilan doon sa mga line items na idineklara ng Vice Presidente ay mga naka-lump sum. At kung ikukumpara natin yung kabuuang halaga ng mga declared net worth ng Vice Presidente ay di hamak na mas maliit ito kumpara doon sa cumulative account na o amount na ipinipresenta senta kanina ng expert witness. So giit niya kanina sa Senate Impeachment Court na tiyak siya na hindi ito na ideklara doon sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ng pangalawang Pangulo. Karen.
10: Maraming salamat, Katrina Domingo.
11: Sumama si MJ Felipe sa pagpasada ng mini version ng tinaguriang Hari ng Kalsada sa ibang level ito. Tingnan nga natin yan.
12: Ang Hari ng Kalsada. Pero parang diet version, no? Mas parang medyo lumiit, medyo umimpis. Mini pero astig. Yan ang Mini Electric Jeep. O, diba? Astig! nakakita ng jeep na ganito, ha? Mas matangkad ako. Sobrang liit eh. Hindi mo na siyang yakapin. Okay, silipin naman natin tong harap, Tatay Alfredo.
6: Sige po.
12: Ang cambio niya ay nasa harap na.
6: Yes po, modern na yan.
12: Meron din siyang front mirror niya.
6: Yes po, jeep na jeep to.
12: Jeep walang na pinas- jeep talaga.
6: Iba sa malaking jeep.
12: Gusto ko makita ko paano mo siya paandarin. Pwede ba?
6: Pwede po.
12: Alright, let's go! Oh my God! Bayan, bayan, bayan!
6: Bayan!
11: Enjoy na enjoy si MJ. Mapapanood po ang ibang level ito tuwing Sabado, 6:45 PM sa Kapamilya Channel, All TV 2A2Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel, at I Want.
13: Bumubuhos po ang biyaya sa Bini. Nominado ngayon ang Nation's Girl Group sa Nickelodeon Kids' Choice Awards, habang patuloy naman ang excitement para sa huling dalawang leg ng kanilang Signals World Tour. Nagpapatrol, MJ Felipe.
14: I'm ready. Excited ako.
15: Ramdam ang kilig sa boses at ngiti ni Stacy sa nominasyong natanggap ng Bini sa kategoryang Favorite Global Music Star ng Kids' Choice Awards ng Nickelodeon.
14: Very grateful, very honored and blessed kasi sino ba kami? I mean, sino kami? Like, worldwide na yun. I mean, yun naman po talaga yung gusto namin, talaga yung goal namin ay world domination, diba? So ngayon, parang very humbling, very nakakataba ng puso kasi naisip kami na kami yung mag-represent for Asia.
15: Kahilera nila sa nominasyon sina Taylor Swift para sa North America, Zara Larsson sa Europe, Tyla sa Africa, Carol G sa South America, Olivia Dean sa UK, at Tame Impala ng Australia.
16: Actually po, nagkagulatan lang po with this nomination kasi ang alam po namin, sila po ang pipili ng mga taong part po doon. And wala, hindi po namin alam. Parang nga pong ano lang, parang dumaan lang po kami. Tapos, ay, kulang ng isa. Sige, ilagay natin sila.
17: I wanna get slimed if ever we win.
16: Oh,
17: well, grabe yung mga kalaban namin dun. Oh. So, we don't expect anything naman.
16: Yes.
17: Pero, we're very happy to even just get the recognition of being nominated. Because, you know, like, that's such a huge thing, Nickelodeon, diba?
15: Looking forward na rin ang walo sa last two legs ng kanilang Signals World Tour. Sa Singapore sa October 25 at sa Taiwan sa November 15.
17: We still have some girls na hindi pa nakakanta sa Wheel of Names.
16: Okay.
17: So I'm sure a lot of our blooms there will be very excited for that.
15: Speaking of Signals World Tour, super happy ang girls sa Tour of the Year at Artist of the Year Awards nila sa katatapos lang na Filipino Music Awards.
14: Oh my God, parang dun talaga ako nagulat kasi wow, Artist of the Year, parang talaga ba, parang hindi namin in-expect talaga kasi kita nyo naman sa reactions ng dalawa, talagang gulat na gulat sila.
15: Sunod-sunod ang ayuda sa Blooms. Kagabi nag-premiere ang Blush performance nila sa Vivo. At getting ready na rin sila para sa Bloom Membership Day sa October 21. MJ Felipe, ABS-CBN News.
11: Deserve natin lahat na mag-weekend. It's a very heavy week.
10: Oo.
11: Yung impeachment.
10: Every day, no? Every day this week, Monday to Friday, and next week. Pero weird to say, at least talagang maraming lumabas.
16: Oh, maandar naman
10: Parang ngayon may ano talaga.
11: Tsaka, mahihit natin yung target na bago mag-Christmas break, sana tapos.
10: Mm-hmm. Oo, depende yan sa ano. Anong ipipresenta naman ng depensa?
11: Diba? Well, alam mo, napanood ko kanina. No? Siguro, nasishare din natin, mga kababayan. Mas malinaw tong presentation nung, ang pangalan nun, nung yung accountant, yung lawyer accountant. Kasi nga, hindi siya puro numero. At saka yung parang nalilimanize.
10: Yan. Ako naman,
11: bumibitiw yung tao
10: ang gusto ko lang makita.
11: Puro number.
10: Ang gusto ko lang makita, dahil nagawa na to kay Renato Corona, gusto ko makita, dahil hindi naman covered ng bank secrecy law, ang mga bank, ang impeachment trial. Ang gusto kong makita, imbis na naka-graphics lang sa impeachment court, yung actual, the bank account itself, and makita ko yung ending statement balance of that particular account.
18: Eh, hinaharang nga. Mahaharangin
10: na. Pero hindi covered eh.
18: Ay, dapat hindi
10: naman
18: talaga
10: covered po ang bank secrecy sa impeachment. Kasi kay Renato Corona, it's nakita mo yung actual bank account. Yeah. Kasi at these figures na babasa natin through graphics.
18: At hindi nagsisinungan yung bank records.
10: Dapat,
18: yun
10: it's
18: eh.
10: The bank. Dapat ilabas yung bank record. Alam natin anong banko yun. The date itself, let's say ang figure, 21 million. Anong petsa yun?
18: Tapos ibabangga sa sal-in.
10: Tapos ibangga mo sa sal-in. Kasi para alam mo na yung deadline ng declaration talagang hindi na-declare.
18: Eh, wala kang lusot doon.
10: Oo, pero
16: yun ang gusto mo.
10: Yun ang gusto ko. Kasi kay Renato Corona, ganun.
18: Doon. Ako gusto ko makita paano didipensahan. Okay. Remember po, prosecution yan pa lang po yan. Ha? So, interesting kung ano kaya ang paano discarding gagawin ng depensa.
10: Oo, ano okay, kaya, okay, no? Oo. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang Cross Court with Diane Castillejo. Ako po si Karen Davila.
13: 77 days na lang, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakiinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
18: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon na sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapinsana ng broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Biyernes, partner?
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Oras hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Celine Plus Syrup, ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report! SPOT Report!
0: Kamusta na, Pilipinas? Kamusta na, Pilipinas? Kamusta na, Luzon, Visayas at Mindanao? Kamusta na, pakiramdam mo, partner?
1: Kayang-kaya na,
0: Gumaling na ba?
1: Pagaling na.
0: Pagaling na.
1: Malaki.
0: Iyan ang delikado.
1: Biro lang. Ito yung nakakahawang ano.
0: Oo, yan ang delikado.
1: Nakakahawang portion.
0: Layo ka muna sa akin, ha? Layo-layo muna.
1: Mamaya, anyway, partner, uubuhan ka ta.
0: Ayan ang nga ba sinasabi natin.
1: Share your blessings.
0: Hi, happy weekend!
1: Oy.
0: Ay, Biyernes na, naabot na rin natin mga kapamilya kaservisa.
1: Yay!
0: Ay, October 9, 2026. Abang ngayong araw, partner.
1: Oo.
0: Ay, 77 days bago ang Pasko.
1: Ang lapit na.
4: Merry Christmas!
0: Ayun, oh, on cue talaga si Hannah. Oh, galing talaga si Hannah. Tapos, ika-37th day ng impeachment trial, partner. Tapos, kasunod nung pagpunta ni Vice President kanina sa Quezon City Hall para sa arraignment na nireschedule naman, ha? Pero siyempre, ay sa mga kabubukas lang ho ng radyo, kaka-tune in lang ho sa YouTube live stream ba ang tag doon, partner? Tsaka sa mga social media.
1: Uh-huh.
0: Dahil sila'y nagbukas ng kanilang mga telepono, kung ano man yan, tablet o mga smart TV. Ngayong alas 8, dahil ito po ang inyong bisyo alas 8, kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Ay bawat kaso amin po tututukan. Ako po Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito nga po ang SPOT Report!
3: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report!
0: Ay, partner, kanina nga sinasabi ko na ika-37th day ng impeachment, partner. Eh, marami pinag-usapan doon, siyempre.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kunin natin ang buod niya, na, partner.
1: Ayan na.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Eh, kanino pa ba natin kukunin, partner, ang mga update at buod niyan para tayo may matutunan? Nasa linya na natin si Kuyang Robert Mano, ang ating pinakamatigas sa Radyo Patrol. Kuyang Robert!
5: Yes, Marlene, magandang gabi sa ika-37 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinagpatuloy ang cross-examination at interjection naman ng mga senator judge sa representative ng Bureau of Internal Revenue. Kinwestiyon ni Senator Apitulfo ang pagtanggap ni Vice President Sara Duterte ng sweldo mula sa city government ng Davao noong 2023 sa kabila ng pagiging pangalawang pangulo ng bansa. Tinanong ni Tulfo ang kinatawa ng BIR tungkol sa BIR Form 2316 na nagtatala ng gross compensation income ni Duterte mula sa city government ng Davao. Ayon sa testigo, nakasaad sa nasabing dokumento na tumanggap si Duterte ng 82,327.45 na gross compensation income noong 2023. Nang linawin ni Tulfo kung ang halaga ay bayad para sa legal services, ipinaliwanag ng testigo na ang nakatala sa BIR Form 2316 ay kita mula sa sahod o compensation income. hindi tiyak na matukoy ng testigo ang partikular na trabaho o serbisyong pinagmulan ng nasabing kita. Ipinaalala naman ni Tulfo ang Article 7, Section 13 ng Konstitusyon na nagbabawal sa Pangulo, pangalawang Pangulo, mga miyembro ng gabinete na saklaw nito na humawak ng ilang posisyon o mag-practice ng profesyon habang nasa pwesto alisunod sa itinatadhana ng batas. Kinumpirma naman ang testigo ang paggunawa niya sa nasabing provision kabilang ang pagbabawal na pagtanggap ng karagdagang kompensasyon sa ilang sitwasyon. Para kay Tulfo, dapat sanang naipaliwanag ng mga legal adviser ni Duterte ang mga posibleng implikasyon ng konstitusyonal na pagbabawal. Sinabi naman ni Attorney Michael Poa, ipapaliwanag nila ito kapag may, at may isasalang sila ng mga witness. At natanong din at naungkat na may pumasok sa kalye 88 Foods Corporation na pera mula sa Ukrainian firm na nahaharap naman sa mga reklamong money laundering at fraud o panluloko. Ito ang ibinunyag ni Senator Judge Risa Ontiveros sa pagdidig din kaninang hapon sa pagtatanong kay BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Inusisa ni Ontiveros kung may kapangyarihan ang ahensya na imbesigahan ng mga kumpanyang tumatanggap ng pondong kasama sa suspicious at covert transaction reports na isinumite sa Anti-Money Laundering Council. Ito ay dahil sa pagrepaso sa kanyang o ng kanyang opisina ay may nakitang ibang foreign-based companies na nagpadala ng pera sa Kali 88 maliban sa nakabase sa China at Hong Kong. Ayon kay Ontiveros, kabilang sa mga dayuhang kumpanyang nagpadala ng pera sa Kali 88 ang Ukrainian Corporation na kilala ngayon bilang Arkman LLC. Ang Kali 88 na pag-aari at sinasabing may kaugnayan ang mister ng ni BP Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio ay kabilang sa mga negosyo ang itineklara ng Vice Presidente sa SALN. Ayon kay Senator Ontiveros, ang naturang Ukrainian company ay lumilitaw na sangkot sa money laundering at fraud kung saan 1.225 million euros ang halagang sangkot. Ang kapansin-pansin ayon kay Ontiveros, nagpadala po umano ng pera ang Arkman LLC sa Cal 88 noong Mayo 30, 2025, 11 araw matapos simulan ang criminal proceedings laban sa naturang kumpanya noong Mayo 19, 2025. Sinabi naman ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez ng BIR na mayroon ng koordinasyon ng BIR at AMLAC upang mapigilan ang mga paglabag ng mga

0: Nagtinanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva na paanong nakabenta ng mahigit 150 million pesos ang isang kumpanya ng banana chips kung dalawa lang ang nakadeklarang empleyado nito. Ito ang kinwestiyon ni Villanueva sa pagtatanong din niya kay Attorney Marquez matapos lumaba sa 2024 audited financial statements ng Category 88 na dalawa lamang ang empleyado ng kumpanya sa kabila ng napakalaking benta nito. Patay sa 2024 ASF o AFS ng Cali 88, umabot sa 150,765,259 ang kabuuan benta nito na ang malaking bahagi ay tax exempt o hindi pinapatawan ng buwis. Pero sa kabila ng malaking benta, nagdeklara pa ito ng 6.13 million pesos na pagkalugi at 11.43 million naman na kabuuan gastusin. Natanungin kung posible bang magpatakbo ng paggawaan ng banana chips gamit ang dalawang manggagawa lamang. Umamin si Marquez na tila mahirap itong mangyari maliban na lang kung ang ay nakamachine ang dalawang empleyado. Binigyan din ni Villanueva na kailangan linawin kung paano nakapagsagawa ng ganoong kalaking operasyon ang isang kumpanyang napakaliit ng workforce. Samantalang ipinatanggal naman ni Presiding Officer Senator Chief the last written impeachment trial at inawang pag-trust ng defense is ng mga revenue officer na nasa kopya ng letter of law sa rule of law ngayon ng mga ng media huwag itin ang naipagpangalan bilang magsunod sa data. Pinaalalahanan ni Escudero si defense lawyer Attorney Christine Ferrer at iba pang abogado ng depensa na maging maingat sa pagpapakita o pagsasapubliko ng mga pangalan at paging ng address. Ito ay dahil maaari itong paglabag sa ilang provisyon ng Data Public Privacy Act at maaaring malabag ang seguridad ng ilang opisyal ng gobyerno tulad ng BIR employee na nagsasagawa ng audit. Una na rito naghayag ng concern ang mismong testigo na si Attorney Marquez ng BIR dahil sa confidential ang LOA dapat na isa sa publiko ang pangalan ng mga na nagsasagawa ng audit. Panghuli naman ay iniharap sa kaninang hapon din na Excel Cabrera ay analysis expert sa
1: Kuyang Robert, Kuyang Robert, sorry, medyo nagchachapi ka lang. Nagchachapi lang ng konti.
2: Yung sa may panghuli na.
1: Panghuling Cabrera, Cabrera.
0: Itong si Cabrera, itong iniharap ng ngayong hapon, si Cabrera, ito naman ay isang financial analyst expert. Ipinasuri sa kanya ang mga salen at ang mga dokumento na nakalap din ng prosecution na may kinalaman sa financial records ng Vice President at ng asawang si Attorney Man Scarpio. Base anya sa pagtestigo niya sa kanina sa impeachment court, base anya sa kanyang ginawang pagsusuri, lumalabas na may undeclared wealth at unexplained wealth ang Vice President at asawa nito na aabot sa 817 million pesos, 874,867. Yan yung nakita niya batay sa kanyang sariling pagsusuri na tagong yaman o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice President at ng kanyang asawa. Pero ang paglilinaw ng impeachment court, hindi ito conclusive. Ito ay base lamang sa pag-aaral nitong witness na iniharap ng prosecution at may pagkakataon ng prosecution na alamin ang katotohanan dito at posible din, sabi ng presiding officer, bibigyan din ng pagkakataon ang defense kung magkaharap din sila ng kanilang sariling financial analyst expert para magpaliwanag naman ng version ng Vice President. Sa Lunes, itutuloy ang cross-examination dito, Barlin at Jeff, at pagkatapos ay interjection ng mga senator judge kung meron man. At sabi ng prosecution, ito na ang huling testigo na kanilang ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, kung wala na silang bagong ipipresent at matapos sila ng Lunes, ay magkakaroon na ng formal offer of evidence at pagkatapos ay ang defense naman na mabibigyan na ng pagkakataon na ilahad ang sagot punto por punto ng Vice President sa mga akusasyon na nakapaloob sa articles

0: of impeachment. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Kaya Kuyang Robert, talagang aabangan eh yung depensa, hindi ba?
2: Yeah.
1: Including, mm-hmm. including itong dalawang empleyado nung
2: banana chips,
1: di ba?
2: Para nalang i-depend.
0: Tama yan. Ang pinaka titignan dyan after maglutang nga nung kaliwat ka ng mga issue, sasalin itong mga empleyado, yung hindi idineklara na mga connection, business connection sa SALN, at itong tagong yaman ng computation nila nasa 800 plus million, eh kung paano ito sasagutin isa-isa ng panig naman ng defensa. Siyempre, maghaharap din sila ng kanilang mga testigo, posible rin na may expert witness silang iharap, at lalo na pinaka-importante sagot ay yung mga dokumento na magpapatunay na mali yung akusasyon nila sa Vice President.
1: Ayun. Maraming salamat, Kuyang Robert Mano. Happy weekend. Pahinga.
0: Happy weekend.
1: Pahinga.
0: President Jeff, balik sa inyo.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Ayun, partner, ang napaka-interesting dyan. Kasi naririnig natin ngayon, prosecution, syempre. Oh. Oh, diba, pinupukul ito. Oh, paano makakapag-function ng isang banana chips nang may dalawang empleyado? Not unless may makina.
2: Na, oh, malaki natin. Ang kinikita, malaki ang napoproduce.
1: Tingnan mo, partner. Mo, posible. Aba, interesting yan. Oh, kung gusto mong magsimula ng negosyo, why not?
2: Malay mo naman na talagang productive. At
1: or kaya, yun nga, interesting
2: super
1: malaman.
2: Super strong mga empleyado nila, partner.
1: Diba? Ayan na nga, walang tulog. Sabi ni Don, kung dalawa i-plead.
2: Kung baga ano sila, 24-7, 31.
1: Malay mo, hintay mo muna yung depensa, Don. Ikaw eh, ha? Hintay mo muna.
2: Baka ano yan, tiba-tiba sa OT yan, partner, pag ganyang kasipag, di ba? Dadalawang empleyado sa isang malaking korporasyon.
1: Bahala na ko kayo
2: yes,
1: mag-isip.
2: The best.
1: Anyway, partner, pasadaan na natin ang mga balita sa nakalipas na oras, ha?
2: Pinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Dumating kanina sa korte ang Vice Presidente para sa arraignment laban sa isinampang kaso ng DOJ sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel ng Vice, na dahil na rin ito sa inihain nilang motion o motion for partial reconsideration. Ito na ang ikalawang pagkakataon na ipinagpaliban ang arraignment na unang-unang itinakda noong September 11. Nagtipon din ang mga taga-suporta ni VP Sara sa labas ng QCRTC at sandali silang hinarap ng bise para magpasalamat.
1: Samantala, panibagong reklamo isinampa sa Office of the Ombudsman laban kay Magalang Pampanga Mayor Malu Lacson at iba pa dahil umano'y pamimeke ng mga dokumentong may kaugnayan sa ilegal na tunawan ng bakal na Zhuangxing Steel Corporation. Kabilang sa mga kasong isinampa ng mga trabahador ng Kingsmen Manpower Agency, ang falsification of documents, perjury, grave misconduct, dishonesty at gross neglect of duty. Ayon sa nagsampa ng reklamo, umano'y pineke ang mga deed of sale at shares of stock na isinumite ni Lacson bilang patunay ng kanilang pag-divest sa Kingsmen Agency. Questionable rin umano ang notarization ng mga dokumento dahil wala itong record sa Angeles City Regional Trial Court. Hiniling ng mga complainant ang agarang investigasyon at preventive suspension ni Lacson. Wala pang pahayag ang alkalde kaugnay ng mga reklamo.
2: Sa dagdag po mga balita, na uwi naman sa landslide matapos lumambot ang lupa dahil sa ilang araw na pag-ulan sa Cebu City. Batay sa ulat na natanggap ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, gumuho ang bahagi ng Sitio Riverside sa barangay Pulang Bato at naipit ang isang pamilya matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay. Agad na rumesponde ang mga rescuer lalo na't apat ang naiulat na natrap sa pagguho. Inabot naman ng higit 3 oras bago na-rescue ang 5 taong gulang na batang isinugod pa sa ospital pero idineklaring dead on arrival. Nakuha rin ang kanyang ina na kasalukuyang ginagamot sa ospital. Matapos ang isa't kalahating pang-oras ng paghukay, nakuha naman ang 6 taong gulang na batang lalaki na kapatid ng unang biktima. pero patay na rin ito. Naku po, natagpuan din ang labi ng lola ng mga biktima na kasama sa mga natabunan ng landslide. Sa ngayon, nakakordon na ang lugar habang pansamantalang pinapalikas ang mga residenteng nakatira malapit sa bundok na kawawa.
1: Sa ating mga police report, arestado ng Davao Region Police ang apat na umano'y drug personalities sa magkakaibang anti-illegal drug operations sa Davao del Sur at Davao City. Nasabat sa kanila ang higit 486 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.3 million pesos. Ayon po yan kay Police Regional Office 11, Acting Regional Director Brigadier General Benigno Guzman. Isinagawa ng Regional Police Drug Enforcement 11 sa pangunguna po ito ni Lieutenant Colonel Maynard Pascual, ang hepe ng RPDU 11 at iba pang police units kaugnay ang Philippine Drug Enforcement Agency 11 o kasama nila ang PDEA. Posible namang makasuhan ang mga suspects sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ay partner, banggitin ko na rin ha, dahil ang kasama ni Lieutenant Colonel Maynard Pascual dyan, doon kasi magkahiwalay nga eh. Sa Davao del Sur, si Police Captain Mark Jason Colase ang nanguna.
2: Okay.
1: Doon naman sa Davao City, si Police Lieutenant Richard Dionisio.
2: Aba.
1: Very good mga sir ha, very good. Tsaka sa pangunguna ni Davao Region Police Chief Brigadier General Benigno Guzman.
2: Ayun.
1: Partner, go ahead.
2: Samantala, inaprubahan na ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang 200 million pesos na pondo para sa konstruksyon ng People's Park sa Coronadal City. Ayon kay Tiaza Chief Operating Officer Mark Lapid, gagawing pasyalan, recreational area at venue para sa community activities at pagnenegosyo ang likurang bahagi ng City Hall. Inaatasan o inaasahan na makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng turismo at paglikha ng hanap buhay para sa mga residente. Hinimok din ni Lapid ang mga hotel at iba pang tourism investors na magparehistro para naman makinabang sa mga insentibo kabilang na ang tax incentives at tax holidays.
1: Joke lang, inaalerto ko lang yung ating mga radyo patrol. Kasi nasa radyo yung mga yan. Ay, papasok na
2: ba? It's my turn.
1: Hindi pa. Tingitingnan ko lang kasi pagka weekend partner, medyo...
2: Ilulusot natin yung partner, tutulungan ka ta.
1: Medyo, syempre pag weekend na, di ba? Tingitin natin kung alisto yung radyo patrol. Meron pang isang item, pasalamat kayo. Posibleng ipatupad ang panibagong dagdag bawa sa preso ng mga produktong petrolyo sa Martes ay sa apat na araw na kalakalan sa world market. Umabot na sa 1.60 ang bagong presyo sa diesel. Pero tumaas naman ng 1.50 ang gasolina. Alam, mahal, partner, ano? At 1.20 sa kerosene. Bunsod ito ng pagbaba ng ipinapatong na premium sa diesel at pagtaas naman ng premium sa gasolina. Nakaapekto rin sa presyuhan ng tensyon sa gitnang silangan na nag-export ban ng China.
2: Alam mo, partner, kanina na yung sinakyan kong rider ay talagang nagpagas.
1: Sus.
2: Nagpagas siya.
1: Kamot.
2: Ang tagal namin sa gasoline station dahil pila na. Sus. Yung mga motorista partner para hindi na sila maabutan itong dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, partner.
1: Alam mo, partner, siguro makakarelate yung ating mga nakikinig at mga nanonood. Inabot ko, partner, no, ako nagsisimula magmaneho. 11 pesos, partner.
2: Ang ano, kada litro?
1: Oh, wow! Walang nangyayos.
2: Ang layo na yun.
1: 11 pesos.
2: Oo,
1: tapos ang aking lolo na nasa langit na ngayon, partner. Ano yun? Saktuhan nyo kapag ka magpapagasolina noong araw. Ganitong litro. Kabisado niya, partner, yung sa jeep niya, yung World War II, no, yung mga remnants. Ganun ang ginagamit papuntang Bukid. Tapos nung nagsimula ako magmaneho, 11 pesos, partner. 11.50, gano'n.
2: What went wrong? Okay. Bakit ganito nakataas?
1: Sabi ko nga sa iyo, partner, so, dati yung unang sweldo ko noon eh. Parang halagang 3,000.
2: Pero ang dami na noon. Ano na 'yan sa iyo? Parang mayaman ka na noon.
1: Oh, pagsusweldo, partner. Oh, nakakapag ano pa ako noon, load pa ako noon kasi prepaid lang tayo nung araw.
2: Actually, partner, yung parents ko rin nagkukwento sila nung panahon naman nila, ang 5 pesos, abay makakapamaligi ka na ng marami, 'di ba?
1: Tapos partner, ang inabot ko pa noon, ang nakikinig sila lahat, oh.
2: Ako din, all ears.
1: 13 pesos, partner, special trip sa tricycle.
2: Aba?
1: No.
2: 13?
1: 450 ang pinakamababang pamasahe sa jeepney.
2: Okay.
1: Nabot 13 pesos naman sa bus, pinakamababa.
2: Special na yung 13 sa tricycle?
1: Sa tricycle. Aba? Nabot ko yun, partner.
2: So, wala na ngayon ang special, 50, 60?
1: Oo, diba?
2: Naka?
1: Oo. Kita mo? Bahala ka namang hula kung kaya. Pwede na pindutin doon, ano? Tingin ko, ano? Pwede na pindutin.
2: Okay,
1: pwede na. Ayan na. Ay, kuha naman tayo ng balita sa labas ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol. Pinaimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways ang nasirang flood control project sa Barangay San Mateo sa Pampanga. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away!
0: Yes, Jeff at Marlene, pinaiimbestigahan na nga ni Public Works Secretary Vince Dizon ang flood control project na nasira sa Barangay San Mateo sa Aray at Pampanga. Ayon kay Dizon, nasira ang proyekto matapos lamang ang mahigit isang taon mula nang makumpleto ito. Nagbigay na ng tibang kalihim sa bagong DPWH Regional Director sa Pampanga na magsagawa ng masusing investigasyon para malaman kung substandard ang naturang flood control project. Gagawin aniya sa susunod ang technical inspection sa proyekto at bubunutin ng ilang sheet piles para malaman kung punod ba ito sa sukat at tamang technical specification ng proyekto.
4: Sa San Mateo, yung Santo Cristo construction company, gawin nila yan, pero hindi ibig sabihin nun na gagawin nila, wagang pananagutan yan. No? So, pinapa-imbestigahan ko na sa bago nating DE, and pasensyahan tayo dyan.
0: Tiniyak ni Dizon na hahabulin at pananagutin ng mga dating mga opisyal ng DPW sa Pampanga kung makitaan ang discrepancy ang ginawang proyekto. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZFM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Happy weekend.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZFM, Radyo Patrol sa X-30.
2: Partner, kinukwento mo kanina yung mga prasuhan nung araw mo.
1: Oh, may sumagot.
2: May sumagot dito sa ating live stream si Madam Nona Damian.
1: Ako po.
2: Nagtatanong, anong years yun kung 11 pesos per liter?
1: Okay, alam mo na yan, kung inaabot mo yun, Tita Nona.
2: Ito naman, partner, si Kanahista naman. Pwede raw pa lang, nung time niya, pwede raw mamasahe 5 pesos lang from one province to another.
1: Dati yun, kita mo, partner, ang alwan.
2: Diba? Si Madam tinaviray niya, sabi niya, 25 centavos lang pamasahe sa jeep nung college daw siya.
1: Kita mo. Mas matitindi yan sila.
2: Bakit? So nakakalamang ka sa part na to. Ikaw ang panalo sa part na to.
1: Kung pagbabasihan ng bawat centavo, lamang sila.
2: Yes.
1: Ihahanay mo ako sa kanila. Yeah. Para medyo bumata-bata tayo ng konti. Ha?
2: Ayan na nga.
1: Partner, dati nga mayroon pa inaabot ng mga chichirya. Piso, partner, piso. Mm. Yung chichirya ngayon, magkano na yung binibili ko dati ng piso, magkano na ngayon, partner?
2: Ngayon, partner.
1: Wala na.
2: Mga dos na yan, pero mas maliit yung packaging. Dati may paborito akong chichirya.
1: Ano yan?
2: Yung tahus. Malaki yan, dati ganyan.
1: At nagbigay.
2: Tinanong mo dati mo yung piso ni partner.
1: Sumagot ka naman.
2: Siksikliglig yun. Siksikliglig yan yung piso dati.
1: Ano yan?
2: Pero ngayon partner, yung siksikliglig na yun, 1/4 na lang.
1: Wala na, hangin na.
2: Diba? 150 pa.
1: Hangin, pati yung hangin ng chichiri. Binibili mo na ngayon yung hangin.
2: Ay, nako po.
1: Diba? Pati nga yung mga tubig partner, mineral water na lang. Pagka natatrabi ka, magugulat ka. Ha? Ganito na ang presyo ngayon ito?
2: Ay, nako.
1: Ganun talaga
2: ngayon,
1: po.
2: Ngayon, mas mahal, mas maliit na ang packaging eh. No?
1: Yeah. Anyway, sa pagbabalik po ng spot report, ay partner, seryosong usapan, ikuha tayo ng Ah, teka, ngayon na ito. Ayun, tiyo, pinapractice ko lang sila.
2: Yeah. So, talaga, partner, isa kang, ano, isa kang...
1: yung, ano, patungkol to dun sa, di ba, partner, nagbuga nga ng asupre ang Bulkan Taal kahapon. Bagamat 5 minuto lang tumagali yun, may mga naapektuhan dun eh, ha? Mm-hmm. Kuha tayo ng update sa Agoncillo.
3: DZMM! Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan!
1: Ayun nga, kahapon nga, partner, hindi ba yung Freato
2: Magmatic.
1: Freato Magmatic.
2: Minor Freato Magmatic.
1: Limang 5 minutes yun eh. 6, pasado alas 6 yun eh. Mm-hmm. Tapos naapektuhan yung mga kababayan natin dyan sa Agoncillo, Batangas. Mm-hmm. Ay nasa linya natin, partner, si June Franz de Villa, ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer 3 ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Agoncillo, Batangas. Magandang gabi po, Sir June Franz, Jeff Caparaspot, Marlene Pajernos.
2: Hi, sir.
1: Alright, Sir June, kamusta ho ang lagay na ho dyan sa Agoncillo, Batangas, sir? Matapos ho yung pagbuga ho ng asupre ng Bulkan Taal.
5: Sa ngayon po ay meron pa rin po tayong mga evacuees. Dulot nga po nung pangyayari kahapon, kumuli pa rin po yung pagmamonitor po ng ating pong MDRRMC at saka responder po natin sa affected barangays po.
1: Mm-hmm. Sir, sa ngayon po, ilan na po yung evacuees nating natitira compared po nung nagdagsaan ho sila, sir?
5: Sa ngayon po, ay meron po tayong 31 families inside evacuation center po ito. Meron po itong 120 individuals. At gayon din po yung nasa outside evacuation po natin na meron po tayong 147 individuals na binubo po ng 55 families po.
2: And sir, sa mga oras po ito, nakaranas at nakakaranas po ba tayo ng ash fall dyan sa inyong area?
5: Sa ngayon naman po ay hindi, simula po nung nangyari po yung kahapon, wala na po tayo muling naranasan po nito.
1: Mm-hmm.
5: Kaya po tayo meron pa rin pong mga evacuees ay meron pa rin po tayong nalalanghap na sulfur dioxide.
1: Mm-hmm.
5: Kaya mas marapat po natin yung kaligtasan po ng ating mamamayan po.
2: So, kung may nalalanghap pa kayo, sir, na sulfur dioxide, ibig sabihin ka masawa ang health ng ating mga kabayan dyan.
5: Ito naman po, ay dun lang po sa barangay Bilibinwang po. Malapit po sa Talbulkino, kaya pina-evacuate na po natin.
1: Meron ho bang lubang naapektuhan na, Sir June? Yung,
2: nahirapan humina.
1: Especially matatanda, bata. Meron ho ba kayong reported na isinugot ng ospital dahil nahirapan huminga?
5: Sa ngayon po ay wala po kaming naitala po na ganon. Kaya mas minarapat po namin i-priority po yung nasa vulnerable sector. Katulad niya po ng buntis, bata, matatanda na i-evacuate. Bilang pagtugon din po ng malambayan na Agoncillo ay patuloy po yung programa din po ng ating pong rural health unit na ma-check up din po yung ating pong mga kababayan, lalo na po kagaya po kanina ay nag-check up po yung ating pong municipal health officer si Dr. Richard Londicho ang ating pong mga evacuees.
1: Oo. Sir John, kahapon, after ho na mangyari ho ito, pasado alas 6, mga anong oras nyo ito naramdaman sa Agoncillo? Kagabi?
5: Ito po naman, agad-agad naman po, nung magkameron nga po ng ganong aktibidad sa Bulkan, ay agad-agad naman po kami nakaresponde, ganyan din po ang aming pong punong bayan, na pinangunahan nga po yung pagpapa-evacuate po. Lalo-lalo na po, may kasama po itong putik na ito nga po, putik na ito po yung nagdadala ng amoy po hanggang sa ngayon po.
1: So sa ngayon, sir, namigay ho ba kayo ng mga mask doon sa ating mga kababayan? Kasi ang nire-recommenda ng mga FIVOX partner N95.
5: Yes po. Kagabi nga po, ultimo kwan po, agad pong dumating po ang ating pong Batangas Provincial DRRMO si yung kung ating PDMO, si Ma'am Fe Hernandez, at Tulad po itong namahagi po sa ating pong mga barangay na malapit po sa Albolkino. Gayon din po ang ating pong mga kasama sa iba po non-government organization katulad po ng Philippine Red Cross ay namahagi na rin po ng mga mask po para po sa mga tao.
2: Eh sa ngayon ho, Sir June Franz, ano ho ang magiging aksyon at magiging susunod po ng hakbang ng ninyo para po talagang matuloy-tuloy itong pagtugon po dyan sa mga kababayan dyan sa area?
5: Ang tanggapan naman po namin ay patuloy po yung pagmamonitor ng barangay na apektado at ganyan din po ay makikipag-ugnayan din po kami sa iba't iba pa pong kasama po namin dito po sa aming pamahalaan para mas mabilis po nating ma-rehabilitate yung mga kailangan pong isaayos po para mas mabilis pong matugunan po.
1: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir June Franz A. De Villa, ang LDRRMO 3 ng MDRRMO Agoncillo, Batangas. Mag-ingat kayo, sir. Happy weekend po sa inyo, sir. God bless po. God bless.
5: Maraming salamat din po.
3: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ayan, partner, kasi kalikasan yan. Eh. Correct, sabi partner. Nga sa ating kahapon ni Sir Bakulkul, di ba, partner? Medyo itong klaseng na nangyari, hindi masyadong walang masyadong indicator kasi nga parang yung mainit na magma biglang umano sa tubig, kaya may steam.
2: Tubig. Correct, partner. Ang nakakaalarma din dyan, kagaya nga na sabi ni Sir June, yung kanilang nalalanghap hanggang sa ngayon na sulfur dioxide partner na talagang malubha kung talagang may expose ang isang tao.
1: Kaya mask up talaga kayo dyan. Kailangan mag-mask talaga, partner. Hindi po pwedeng ipasawalang bahala yan, partner.
2: Mahirap yan. Tsaka pag magmamask, huwag na pong i-recycle.
1: Yan.
2: Hindi ho recyclable ang mga face mask.
1: Partner, bago tayo mag- Comgap, binabati natin, partner, si Captain Colanza. Dahil doon sa direktiba, partner, ng ating GPNP, tsaka ni Regional Director Mendez ng Central Luzon.
2: Hello?
1: Aba, partner, meron na silang na-account na mga loose firearms doon, partner. Kahit maliit na bayan yung Peñaranda, naka-limang baril, partner, siya na na-deposit ng mga gun owners, tsaka may expired na license. Tapos kasama din siya sa top 10 for September sa klase ng mga police station region-wide. Congrats sa iyo, Police Captain Colanza. Nueva Ecija yan, partner. Congrats. Ipagpatuloy mo yan, ipagpatuloy mo, ha? Ituro, para malaman ng iba. Paano ang ginagawa?
2: Tularan.
1: Yan ang dapat tularan. Anyway, partner, dyan lamang po kayo, mga kapamilya ka serbisyo. Magbabalik pa po ang spot report, makalipas ang ilang paalala.
3: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. DZMM Radio Patrol 630. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Samantalang presyo ng mga kandila sa Divisoria naman sumipa ng 5 hanggang 10 piso. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila, hatid kay Radyo Patrol o hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
0: Yes, Marlene, tumaas nga ng 5 hanggang 10 piso ang presyo ng mga kandila na itinitinda sa Divisoria, Maynila. Sa ilang tindahan na nainikot ng Radyo Patrol, tumaas ng 10-15% ang presyuhan. Ayon sa ilang retailer, nagmahal umano ang kanilang kuha sa mga supplier dahil sa tumaas na presyo ng raw materials at mga ginagamit sa paggawa ng kandila tulad ng paraffin, wax at logistics dahil sa epekto ng mataas na petrolyo.
10: Dahil po sa mga raw materials po na ginagamit, tumaas daw po lahat ng mga product nila. Hindi naman po nabawasan. Ganun pa rin naman po yung volume ng tao. Ganun pa rin po yung namimili. Kasi tanggap na rin po nila eh.
0: Si Aileen Magtalas na dumayo pa mula sa Arayat, Pampanga para sana makamura sa pamimili sa Divisoria ay nagulat sa sipa ng presyo. Kwento ni Aling Aileen, kung dati sa kanyang puhunan na 30,000 pesos ay marami na siyang nabibiling kandila, baliktad ang sitwasyon ngayon. Kaya no choice siya kundi magtaas ng presyo sa mga ititindang kandila sa Santa Ana Market.
11: Nakaraan kasi medyo mura ng last year. Ngayon medyo parang imbis na ano, naging 3-4 na lang. Medyo tumaas. Lang nagtipid na lang, konti na lang.
0: Samantala sa monitoring, naglalaro ang presyo ng 6 na pirasong Esperma Vigil Candle sa 80 to 97 pesos. Habang yung 12 pieces ay 70 pesos. Yung Esperma Candle na 20 pieces ay naglalaro ng 37 to 109 pesos. Yung 2 piraso sa isang pack, 28 to 240 pesos, habang yung 4 sa isang pack ay 24 to 63 pesos. Ang candle na may glass ay naglalaro sa 77 hanggang 154 pesos kada piraso. Tips sa mga nagtitinda sa Divisoria, bumili ng mas maaga para makaiwas sa siksikan at matiyak na mayroon pang stock ng mga kandila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report.
1: Partner, yung idol ko nung ako'y bata pa, yung binabanggit ko na inabot ko yung 450 ng pamasahe. Pinapanood ko na ito eh, si J. Mark Dagala.
2: Magkano pamasahe niya?
1: Hindi, ako nga, nung 450 yung pamasahe, pinapanood ko na si J. Mark Dagala. Nag-comment sa Chichiria, partner, inabot na daw yung ano, yung biskwit na may icing sa ibabaw. Tapos eh, yung ano yun, matigas yung partner, pwedeng iba to, malaki pa yun eh, nung araw eh. Ako naman, eh, sabi ko sa kanya, inabot ko partner yung plastic balloon, yung instant.
2: Yung nilalawayan pa.
1: Pagalingan kami ng mga pinsan ko noon, partner. Tapos eh, meron din akong binibiling chichiria, partner, na merong laruan sa loob.
2: Aba?
1: Piso isa yun.
2: Kasi ang naabutan ko partner, yung may tattoo na sa loob.
1: Tattoo.
2: Yung babasain mo.
1: Tubig.
2: Tapos pag nakita ni mama, palo ka.
1: Palo na. Tattoo ka, palo. Ayan. Ayun, partner. Tapos may sisiyo. Ito, tuwing piyesta ito, Kuyang J-Mark. Itong sinasabi ni Kuyang J-Mark Dagan. Pinabubunot sa simbahan, 50 centavos yun. Sisiyo. Yung mga sisiyo.
2: Tapos malalaki yun.
1: Tuwing piyesta yun, iba-iba kulay niyan. Red, may red, may blue. Iba-iba, partner. Tapos pag lumaki, hindi na siya kulay blue. Ganun.
2: Talaga ito si Papi J. Ano, partner, yeah. Laman talaga ng kalye.
1: Kalye, pareho kami. Siguro nagkasalubong na kami. Anyway,
2: eh. Pinapakagam mo siya nung time na yan.
1: Hindi, bata pa. Anyway, basta mag-comment lang ho kayo sa aming live stream, ha. Tsaka bukas na ho ang aming Viber number 0919-278-3000.
3: DZMM! DMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay, partner. Abay, matindi pala yung nangyari dito sa Basilan, ano?
12: Kaya nga, partner eh. Magkasunod na ambush, partner, ang nangyari.
1: Sus Mario, 5 sundalo at 2 sibilyan ang nasugatan, partner. Tapos eh, sus Mario, so nakikiramay ho tayo doon sa isang pang sundalo na kumpirmado'y namatay, partner. Nasa eh, ano ba nangyari, partner? At kamusta na investigasyon? Ay makakausap natin, partner, via Zoom si Police Captain Steffi Salanggit, ang tagapagsalita po ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region. Magandang gabi po, Captain Jeff Caparas po at Marlene.
13: Hi, ma'am. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sirs and ma'ams. Magandang gabi po sa ating lahat.
12: Captain, si Marlene po ito. Bali, pakikwento nga ho sa amin. Ano ho ang nangyari? Paano nangyaring natambangan itong tropa ng militar dyan po sa bahagi ng Lumitan, Basilan?
13: Yun kasing ating convoy ng mga Philippine Army personnel po, ma'am, consisting of 5 km yung mga military trucks po, ay galing doon sa support ng Basilan. Sinundo nila yung mga personnel po nila na galing po sa R&R or yung most commonly known na as passes ng ating mga personnel. So pabalik na sana sila doon sa kanilang camp. And pagdating po doon sa area nga ng Barangay Sabong, doon na po sila tinambangan nitong mga perpetrators natin.
12: Oo. Ma'am, doon sa initial information po na nakuha namin, ito raw ho ay yung mga grupo nasa likod nitong incidenteng ito, ay yung nasa likod din doon sa October 5 ambush incident dyan sa area.
13: Yes, ma'am. Isa yun sa talagang tinitingnan natin kasi itong grupo na ito na sinasabing pinamumunuan nga nitong si Saddam Siddiq, yung isa rin sa tinuturo natin na persons of interest doon sa nakaraang ambush incident din sa may tipo-tipo Basilan naman po, ay motivated kasi itong ginagawa nila as retaliatory attack doon nga po sa pagkamatay naman ng kanyang second wife during an operation din na kinandak doon sa Basilan.
12: Naku, ipapaano pa natin pinaghahandaan, ma'am? Baka masundan pa itong gantong ambush incident, wag naman sana. At the same time, paano po yung pagtugis doon sa mga salarin? May lead na ho ba ang otoridad?
13: Yes, ma'am. So, napakalaking tulong po na ibinibigay sa atin ng local government unit ng Basilan. Yung nangyari po noong October 5, nagkaroon po agad sila ng emergency meeting headed by the government, governor ng Basilan po. And kasama doon yung ating mga provincial director, yung brigade commander po ng Philippine Army doon sa province, at yung representative coming from the MILF. So, nag-declare po yung ating governor ng Basilan na itong si Saddam Siddiq and yung kanyang mga natitirang cohorts ay idinideklarang persona non grata doon po sa lugar ng tipo-tipo. And tuloy-tuloy po yung ating mga intelligence coordination. Napakalaking bagay po yung pakikipag-coordinate din natin sa Philippine Army kasi gusto natin silang matulungan na malutas po itong case na ito and mahuli po eventually yung mga perpetrators.
12: Sa impormasyon ba, ma'am, ng pulisya, gaano pa kalaki yung grupo nitong si Saddam Siddiq?
13: According din po sa ating mga counterparts from the Philippine Army, maliit na lang po ito sila, ma'am, mga more or less 10 na lang mismo kasama itong si Saddam Siddiq, and lumiliit na rin yung area na pwede niyang pagtaguan. Doon sa part ng Lumitan City and other parts ng Basilan, nagkaroon na rin po ng 24/7 na checkpoints yung ating militar doon kasi wala na talaga siyang lulusutan. So iniim talaga natin na tuloy-tuloy yung ating hot pursuit operation against this group.
1: Oo. Ma'am, syempre ho, marami ho nagtatanong eh. Bakit ho hindi ito na-monitor? O correct me if I'm wrong kung ito ho ba na-monitor yung itong si nagagawin ito nito ni Saddam Siddiq, ma'am?
12: Kasi nagawa na niyo once eh.
1: Once, tapos naulit pa.
13: Opo, sir. So, isa yan sa tinitingnan natin. Hindi naman po siguro tayo nagkulang kasi yung ating intelligence monitoring, syempre, ina-anticipate po natin yan na magkakaroon nga ng retaliatory attack sa side po nitong si Saddam Siddiq kasi yung kanyang second wife ay napatay. And based sa reports natin, halos kakapanganak pa lang, medyo bata pa.
1: Oo.
13: yung kanilang anak. And, pero ito naman po kasing kanyang second wife na namatay during the operation ay mayroon din pong standing warrant of arrest for the case of murder.
1: Uh-oh.
13: And kasama po siya doon sa inoperate mismo during that time. But then si Saddam Siddiq lang po yung nakatakas.
1: Uh-oh.
13: And nagkaroon po kasi ng armed encounter.
1: Ayun, doon naman na napatay. Anyway po, Captain, kami po yung makikibalita, ma'am, sa progreso ng investigation nyo po patungkol nga po sa insidenteng ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Captain Steffi Salanggit, ang tagapagsalita at Public Information Officer ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region. Salamat, ma'am. Mag-ingat po kayo palagi, ma'am. Magandang gabi.
12: Thank you, ma'am.
13: Thank you po, sir, and ma'am.
3: TZMM Numero uno sa aksyon.
1: Pero partner ha, gabi nagbiyahe yung tropa. Kung may na-monitor ng ganun, siguro nakaalisto sila. Wala hong ibang tayo masasabi kundi nalusutan, partner.
12: Correct. Ambush, partner eh. Bulagaan talaga yan eh. Ang nakakapangamba dito, partner, paano kung susundan ulit? Sabay na natin, partner.
1: Sana naman iwag na.
12: Na sinabi ni Captain Salanggit na maliit na lang yung grupo nitong si Saddam Siddiq. Pero huwag nating ipawalang bahala dahil ang mga ito po ay armado at sanay humawak at gumawa ng dahas.
1: Oo.
12: So ano yung magiging paraan at way ng mga otoridad para hindi na ulit masundan itong insidenteng ito. Diba?
1: Kami po ay nakikiramay doon sa pamilya nung namatay na sundalo partner at I understand may dalawa pang sugatan sa insidenteng ito. Ha? Yan lamang kayo mga kapamilya, magbabalik po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
3: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparas.
12: Ako po, si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, partner, yung mga kababayan ni Louie Basco dyan sa Valenzuela, tsaka nila Tita Nona Damian sa Bulacan. Tsaka nina Marvin Riabad dyan sa Caloocan, partner. May makinig ko kayo dito, ha? Dahil lang magkakaroon kayo ng water interruption. Alamin natin kung saan-saan ito, tsaka anong oras ba ito, ha? Nasa linya na natin, partner, si Ma'am Madel Zaide, ang Head of Media Relations ng Maynila. Magandang gabi po, Ma'am Madel. Jeff Caparas po at Marlene.
12: Hi, Ma'am.
17: Hello?
1: Hi, Ma'am. On air na po kayo, Ma'am. Opo.
17: Opo. Magandang gabi po, Sir Jeff at Ma'am. Nais po naming ipaalam sa mga customers ng Maynilad sa ilang bahagi po ng Caloocan City, Quezon City, Valenzuela City at sa ilang pong mga customers ng Maynila sa Obando at Maykawayan, Bulacan na magkakaroon po ng scheduled water service interruption mula po bukas October 10 hanggang October 11 po. Magsisimula po ng alas 10 ng gabi para po sa lahat ng mga apektadong area. Magsasagawa po kami ng clearing at maintenance work sa loob ng amin pong 1,500 mm pipeline sa kahabaan po ng General Louis Street sa kanto po ng Gold Street, Novaliches proper sa Quezon City po. Ang gawain pong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Maynilad para po mapanatili ang reliability ng aming mga tubo at mapabuti po ang aming serbisyong tubig para sa aming pong mga customers.
1: Mm-hmm.
17: Tatagal po ng ilang oras ang aming pong maintenance activity pero iba't ibang oras naman po ang pagbalik ng mga water service sa iba't ibang area po. Makikita po ang kompletong listahan ng aming mga apektadong barangay at ang kanilang interruption schedule sa aming pong website www.maynilawater.com.ph at sa aming pong mga official na social media pages, Facebook at X.
1: Ayun. Mamadal, bali itong maintenance na ito ay ano ito? Kailangan ho ito para mas mapaganda pa ang serbisyo? Ano?
17: Yes po, Sir Jeff. Bali, palagi naman po talaga namin ginagawa ito ang pagkakaroon ng maintenance work po sa aming mga pipeline para po masiguro po namin na malinis ang aming pipeline at para po masiguro namin na gumagana po ito ng tama para rin po hindi magkaroon ng service disruption po in the future.
1: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Ma'am Adele Zaide, ang Head of Media Relations ng Maynila. Happy weekend sa inyo, ma'am. Mag-ingat po kayo palagi.
12: Thank you, ma'am. Opo,
17: maraming salamat po.
3: TZMM Numero uno sa aksyon.
1: Ayan na, Louie Basco, check mo sa official social media pages ng Maynilad Water. Kung Maynilad, di ba, partero?
12: Yeah.
1: Diyan sa Valenzuela, sa Bagbagin, East Canumay, General Genti de Leon, Lawang Bato, Lingunan, Maysan, Parada, Paso de Blas, at West Canumay. Parter, sa Obando, parter, go ahead. Meron dyan eh, ma. Ayun, iisa lang pala yun. Ayun, Mabolo.
12: Basta po ha, mag-imbak na po kayo ng tubig para pag kinailangan ninyo. At mula 10 PM po hanggang 1 PM ng mula 10 PM ng October 10 at hanggang 1 PM ng October 11
1: bukas,
12: po ang magiging water service interruption. So ipon-ipon na po ng tubig para makaligo kayong lahat.
1: Budget-budget ha.
12: Budget-budget.
1: So ito'y bukas, October 10, alas 10. Maligo na muna kayo ha. Tapos maligo na bago mag-alas 10.
12: Hindi kayo maglaba na, mga maglalaba.
1: Ayan, laba-laba na ha. Tapos sa Obando, partner, Arkong, hindi, saan ba ito? Arkong Bato is Obando ito, eh, no? Balangkas, Bisig, Kaloong, Dalandanan. Hindi kasi ako masyadong familiar dyan kung anong barangay dyan . Sa Maykawayan, Bulacan, sa Lawa, sa Ciudad Grande naman ito. Tapos, nabanggit ko na itong Valenzuela. O, Valenzuela ulit.
12: Itong Bagbagin, nabanggit mo na rin.
1: Nabanggit ko na. Bignay, yan. Hanggang 2 PM ang Bignay, partner. Aba. Instead na 1 PM. 10 PM to 1 PM, yan.
12: Ipon-ipon na ho.
1: Ipon-ipon na.
12: Ipon-ipon na.
1: Tapos huwag masyado magkikilos, partner.
12: Para hindi pawisan.
1: Hindi pawisan.
12: Kasi hindi kayo makakapag-aircon kasi mahal ang kuryente. Saan tayo lulugan?
1: Wala ka na talaga, partner, ano? Wala na,
12: hindi ka rin makakapag-mall para makapagpalamig, di ba? Dahil mahal din ang bilihin. Wala na.
1: Kapit lang, partner. Partner, bati ka muna. Sino pa nandyan? Meron pa tayong 2 minutes.
12: Partner, dito si Madam Cherish Aparis, okay. Si Louie Basco, watching sa atin.
1: Hello.
12: Si Marvin Reyabad, si Madam Nona Damian. Ayan na, si Antonio Carrasco, watching din sa atin. Partner, si Rio Tatakashi Kabala, nandyan na rin. Si Julius Bangalando, at ang aking nanay at tatay, Marilyn Antonio de Padiernos Jr., watching sa atin.
1: Ayun, Aba, teka muna, partner, bago tayo magpaalam i-flash report muna natin ito, partner, ha?
3: TZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Aba, partner, yung sunog sa bagong Landa Street sa De Jesus Compound, Barangay San Agustin, Quezon City, ay iniangat na sa third alarm, partner.
12: Pasko
1: po naman, ha? Ayan, tabayanan, ang detalye niyan dito lamang po sa TZMM.
3: TZMM Radyo Patrol Flash! Flash! Report!
1: Ay, partner, happy weekend sa'yo!
18: Happy weekend, partner!
1: Mag-water therapy ka pa, partner, ha? Yes. Ay, maraming salamat po sa tumutok dito sa Spot Report kung saan
18: una ang kaligtasan mo!
1: Ay, see you on Monday, mga kapamilya. Ingat po kayo saan man kayo naroon. Bye-bye! Susunod na programa, Alam na Des, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jai Ho. Happy weekend, kapamilya. Ingat kayo lagi.
3: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiemos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Sa mundo ng showbiz na laging

0: Sila ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: happy, happy, happy Friday, mga kapamilya at mga kaserbisyo. At syempre sa aking partner na si Papa Awel. Ito na, Papa Awel, mga kapamilya, ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Happy, happy, happy Friday lamang po sa mga kapamilya at pati sa inyo, may dear partner, Mama Jai.
0: Ay, ulit ko ba?
1: Pero eto nga po, ang ibibigay ng mag-partner ng mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Alam mo ba?
1: Why?
0: Nawala tayong palalagpasin at talaga namang hindi tayo magpapahuli.
1: Pero alam nyo na, na ako pong ever lovable, Papa
0: Ako naman po ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
1: Pag Friday, sasabihin na lang natin yung ano, your royal freshness. Ganun kasi freshness ang ano. Walang mukap. Alam mo, ang daming fans na nagsasabi na mas gusto nilang wala kang make-up.
0: Totoo nga, bare face challenge tayo pag Friday.
1: Yes. Ay, abangan nila, meron tayong i-guest na makeup artist na mag, ano tayo, bare face makeup challenge.
0: Atos, may makeupan tayo.
1: May makeupan tayo dito. Ganyan.
0: Basta ikaw na bahala mag, ano yan, ha?
1: Uh-oh.
0: Yung magsabi ko anong ginagawa para sa mga nasa radyo.
1: Yun, ipapaliwanag natin sa kanya. Tsaka siya super explain siya, syempre.
0: Correct. Kung anong ina-apply niya, ganyan. Anong lalagay niya, gano'n.
1: Kaya pag nangyari yan, ako, sumabay po kayo ng ganito, ha? Hanggang bongga. Alam ko na!
0: Alam niyo na!
1: Alam na din!
2: Alam na this sa DZMM
3: Showbiz.
2: Showbiz, balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this. Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na kagad natin mga nominado para sa 28th Gawad Pasado Awards. Ipinakilala na! At Bini, may bagong historic nomination. Ano kaya ito? Tutukan!
0: Samantala, fans ng Katsay member na si Sofia La Fortesa excited na sa kanyang pagbabalik sa grupo sa susunod na taon. At pasilip sa comeback film ng mag-asawang Marian Rivera at Ding Dong Dantes, Tutukan.
1: Alam na this! At pinipin na natin pakatutukan ang katawan ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Una na dyan, ginawaran. Ginawaran ng mga natatanging aktor at pelikula sa prestihiyosong 49th Gawad Urian. Sa awarding ceremony kagabi, kinilala si Maris Racal bilang Gawad Urian Best Actress para sa pelikula Sunshine. At si Miss Odette Khan ng Bar Boys After School. Pareho namang pinakamahusay na aktor ang ginawad kina Jericho Rosales para sa Quezon at Carlo Aquino para sa Bar Boys After School. Best Supporting Actress si Jenica Garcia ng Sunshine, habang si Will Ashley ang Best Supporting Actor para sa Bar Boys After School. Si Noni Abaw ang nag-uwi ng Best Director Award para sa Bloom Where You Are Planted.
2: Alam na this!
1: Congratulations! Alam mo, deserving lahat ng mga winners. Nakakatuwa. At fortunately, napanood natin lahat ng kanilang mga acting pieces. Ang gagaling talaga. Nako, wala talagang tula kabigin ang Sunshine, ha, ni Maris Racal. Ang galing talaga. Consistent siya dyan. Of course, the Miss Odette Khan, napaka-subdued ng kanyang acting dyan. Na bongga talaga. Si Jenica talaga, palakpak-pek-pek-pekin kay Jenica Garcia. Walang tapon. Ang galing ng supporting niya dyan. Well, hindi lumalampas, hindi nagkukulang sa pag-acting. Panoorin niyo yan. At dun pa sa ibang mga nanalo, congratulations sa inyo. Diba naman?
0: Yeah. Julie, Papa Awel, ako natutuwa ako para kay ano, kay Will Ashley.
1: Ang galing din
0: natutuwa
1: yan.
0: Natutuwa kay Will Ashley talaga. Kasi parang sabay-sabay ang mga magagandang blessings para sa kanya. Diba, parang recently yung kanyang album launch
1: yan
0: sa Skydome.
1: Yes.
0: Pero bago pa nga yung Skydome, diba, nag-concert pa siya sa Newport Performing Arts Theater. Correct. Ganyan, papaawel. Tapos ngayon naman, best supporting actor para sa Gawad Uri, sa Gawad Urian, mm-hmm, Papa A. Eh, diba, lagi nating nababanggit dito na sa mga artista, malaking bagay para sa nila kapag ang award-giving body na naggawad ng parangal o nagbigay ng pagkilala is Urian.
1: Correct.
0: Kumbaga kasi parang lahat ng mga naging jurors, mm-hmm, ay talagang may kinalaman sa industriya, mm-hmm, na makikita kong talagang best of the best talaga.
1: Mabusisi.
0: Na, yes, mabusisi.
1: Uh-oh.
0: Sabi nga ni Will Ashley sa kanyang post, mm-hmm, yung hawak-hawak niya yung trophy niya while tinatanggap niya nga yan. Ang pinaka naging caption niya, napaka-ikli lang pero napaka, alam mo yun, parang full of pasasalamat.
1: Meaningful and full of gratitude.
0: Totoo. Ang sabi niya, ikaw lahat to, Panginoon.
1: Ay, amen.
0: Yun lang yung sinabi niya talaga, Papa A. Tapos samantala, si Maris naman, of course, congratulations. Like what you've mentioned, ang galing-galing niya talaga sa Correct. Sunshine. Mm-hmm. Diba, hindi lang naman sa Pilipinas siya na humakot recognize ng awards, mm-hmm, at na-recognize, kundi sa international award-giving bodies.
1: Correct.
0: Diba recently, natatanda, hindi naman recently, parang, I'm not sure if that's 2024, mm-mm, last quarter. Mm-mm. Tama, diba? 2024, mm-mm, last quarter. Yung naging intriga, malalang intriga kay Maris and Anthony Jennings.
1: Correct.
0: Yung about sa cheating and Correct. Everything.
1: Sabi nga ni Ate Sheila, lalo't nandyan kanya, Tubalinal, vindicated siya.
0: Yes, oo. Parang ganun ang eksena. Speaking of that, mm-hmm, kanina may nabasa ako na parang, ang gabi ko, antara din talaga ng mga netizens, mm-hmm, no? Kumbaga, marami rin yung mga netizens ang may sinasabing makapagawa kabuluhan din talaga.
1: Correct.
0: Yung iba kasi parang alam mo na yung mema, sabi lang. Mm-mm. Sabi doon kanina parang isa si Maris sa artistang humarap at dumaan sa challenges sa kanyang, mm-mm, career na parang, mm-mm, pwedeng hindi na siya muli tanggapin.
1: Yes.
0: Diba yung may mga nag-pull out na mga, mm-mm, endorsements.
1: Yes.
0: Meron din namang nanatili. Pero hindi mahihirapan si Maris na makabalik,
1: mm-mm,
0: dahil taglay niya ang angking husay bilang artista.
1: Totoo,
0: bilang
1: naman
0: actress. Kumbaga, yun yung magiging pang-recover niya, yung power niya to recover yung kung ano man yung mga naging mga salitang hindi maganda laban sa kanya that time.
1: Correct. And true to the title of the movie, naging sunshine,
0: yes,
1: siya. Kasi, kumbaga, nagdilim, pumikit man ang araw dahil naggabi, dahil sa kanyang tagumpay at pagiging matatag, naging sunshine siya, diba? And going back to Will Ashley, gusto ko lang dugtungan yan. Alam mo, noong MMFF pa lang, pinag-usapan siya ng bonggam-bongga, parang winner na kagad siya doon. Lahat ng papuri binigay sa social media kay Will Ashley.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga, bonus na lang yung pagkakapanalo ng award, diba? Pero doon pa lang, parang yun, grand winner na. And of course, Carlo Aquino,
0: siyempre
1: ang galing
0: naman, Calon,
1: and Jerry Corazales.
0: And Miss Odette.

0: pagbate sa recent win nitong sila Marie, sina Will, at correct, marami pang iba. So, congratulations!
1: Congrats!
0: Ayan! Samantala, sa oras ng 9:11, ako mga kapamilya at mga kaserbisyo, pagkatas ng Gawad Urian, eto naman, ipinakilala na ang mga nominado para sa 28th Gawad Pasado Awards. Kabilang nga riyan, sina Joshua Garcia, Jericho Rosales, Baron Geisler, at Papa A, si Will Ashley. Para naman sa kategoryang pinakapasadong aktor. Samantala, nominado naman para sa pinakapasadong aktres sina Ma'am Charo Santos Concho, Maricel Soriano, Barbie Forteza, Caril, Nadine Lustre, Maris Racal, at Jenica Garcia. Gaganapin ang awards night sa October 22.
1: I love that.
0: Matindi ang labanan. Sabi nga natin, di ba, last time, dahil nga nominado tayo sa KBP Golden Dove Awards sa Catholic Mass Media.
1: Yes.
0: Ano yung sabi natin?
1: Award season.
0: Yes.
1: Kasi yun naman. Kaya sana mag-uwi po ulit yung mga deserving na mga aktor, artista, yung pasadong-pasado. Ika nga. Pero eto, pasadong-pasado sa atin dahil another historic milestone para sa Vinnie. Napili ang Nation's Girl Group bilang Asia's representative para sa favorite global music star sa Nickelodeon Kids Choice Awards. Makasaysayan ang nominasyon dahil sila ang kauna-unahang non-Korean act na nominate mula sa Asia sa Nickelodeon. Handa na bang mabuhusan ng slime ang Beanie? Nako, good luck. Practice na natin. Buhusan namin kayo ng slime, 'di ba naman? Ang dami na naka-experience niyan, kaya congratulations. Ay, i-claim na natin 'yan. At another history in the making, 'di ba? Kaya alam na des.
0: Talaga, sa ang Beanie ang ano, ang first ever
1: representative, sana sila ang manalo. Yun. Kung sakasakali sila yung non-Korean act na representative talaga mula sa Asia.
0: Because I remember before. Parang si Daniel Padilla ata.
1: Yes, na ano. Tsaka si James Reid ba? Basta may ganyan
0: parang
1: na
0: alam
1: sa
0: ko meron Daniel Padilla.
1: Some conception yata. Basta parang...
0: Yung parang natatandaan ko dati, alam ko may mga may level na sila Daniel Padilla na parang ano sila na part of the nominado. Kaya sabi ko, oh, if ever Beanie pala, ganyan. Pero ngayon pa lang ha, congratulations, ganyan.
1: Yes.
0: Ibig sabihin talaga, yan, at least yung kanilang pangarap na maging international, di ba, mapaawin.
1: Correct.
0: Is ito na yun. This is it, really is it. Yes, ayan. Samantala, naku, ito naman, ipinasilip na nga ang comeback movie ng real-life couple na sila Marian Rivera at Ding Dong Dantes sa ilalim ng Star Cinema Production. Matapos ang kanilang phenomenal movie na Rewind, muling bibidang mag-asawa sa isang pangmalakasang kwento na si Sentro sa pamilya. Ayon nga sa Star Cinema, hiwalay na ang mga karakter na Marian at Ding Dong sa pelikula, pero kinailangan nilang magsamang muli dahil pawala na ang memorya ng kanilang anak. Sa halos 2 minutong teaser, kapansin-pansin ang new look ng couple. Tampok din sa teaser ang ilang lugar mula Quebec City, Canada, kung saan sinuot ang pelikula na ipapalabas sa November 11.
2: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
1: Alam na this!
0: Napanood mo ba?
1: Yung trailer, oo. Ang ganda kasi dun po sa mga nakapunta sa Quebec, talagang makikita nyo po doon yung mga landmarks, yung mga destinations. Sa mga hindi pa, kung pupunta po kayo ng Canada, puntahan nyo po yung Quebec na yan kasi para ka nasa Euroof.
0: Actually, papaawel, alam natin nasa Canada sinuot kasi nakita naman natin yung mga behind the scenes, yung mga posting, ganyan. Pero nalilito ko kanina nung nire-review ko yung teaser. Sabi ko,
1: nagpe-French.
0: Akala ko Canada sinuot pero parang itsura for me, parang something like Spain, parang ganyan yung atake, Europe, ganyan.
1: Kasi French speaking po doon.
0: Tapos, exactly, yan. Sundutan ko na yan. Di ba yung jitay?
1: Jitay.
0: Jitay. Jitay, parang I love you, parang ganun. sabi ko, kala ko Canada, bakit French, French something? Yun pala yung sagot, Papa A. Tapos diba yung dun sa teaser, makikita na, ano,

0: No, na sabi ni Sia, di ba? Sabi niya, paano mo na parang, ano po ibig sabihin ng jetem? Parang gano'n. I love you, Keme Keme. Sabi, yan po kasi yung gustong sabihin sa'yo ni Papa. Eh. Parang gano'n. Tapos yung sa may, ano yung tawag doon?
1: Subtitle.
0: Hindi, sa plate number.
1: Oo, yes. Di ba? Nakalagay doon. Still remember.
0: Yes, kaya nalito ako. Sabi ko, English, di ba, sa French. Canada? Yung pala, because ang yung area ng Quebec French City speaking. Is French.
1: Tsaka ang Montreal.
0: Oh, ah, talaga?
1: Yeah. Karamihan, parang second language or major language sa Canada ang French. Mm. Yun.
0: Pero di ba kasi maraming ganyan? Mm. Halimbawa, yung like sa Hong Kong.
1: Yes.
0: Dahil kaya ganun yung British parang sa culture sila, sa culture nila kasi sinakop sila ng British. Parang ganun yung sa Quebec.
1: Yes. So, French. May influence ng French. Yeah, ng France.
0: Pero
1: kaya,
0: may na... Siyempre, isa sa nilook forward ko, magaling si Marian. Grabe yung tingin ni Marian, di ba? Yung parang lumingin lang siya ng ganun.
1: Galing.
0: Sabi ko, bilang artista, hindi kasi niyan tinuturo ng director, di ba? Parang nuance na yun ng actor.
1: Oo.
0: Pero sabi ko, ay, antara. Yung parang may reaction siyang ganun.
1: Tsaka iba ang acting ni Marian Rivera sa Balota.
0: Iba yung acting niya sa Rewind.
1: Iba ang acting dito sa ganun.
0: Iba rin yung wig.
1: Ay, yun nga lang yun. Iba rin, iba.
0: Hindi yung, hindi naman, ayoko, hindi, para sa akin lang naman to ha, don't get me wrong ha. Hindi ko lang bet yung wig.
1: May mga nagsabi din naman na ganyan.
0: Diba?
1: Meron naman kasing wig na hindi halatang wig.
0: Kasi ganun. Ito, halatang, hindi, not sure, baka may part of the story na kailangan niya mag-wig kasi may something, diba? Kwentuhan lamang po ito namin ng papawin. Pero yun talaga nakita ko na parang, akala ko anong una, direct Cathy Garcia.
1: Oo.
0: Tapos parang, di ba, from the creators of the phenomenal blockbuster movie, Rewind, tapos direct maker, sabi ko, di ba, kilala si direct Cathy.
1: Sa wig.
0: Sa wig na ang mga pinasuot ng wig. Yes. Si Liza, si Bea, si Catherine. Tapos ito si Julia, di ba, Papa A, ganyan. Mm-hmm. Sabi ko,
1: baka hinihingi ng istorya. Pero syempre, certified blockbuster ang direct May Cruz.
0: Correct.
1: Diba naman?
0: So abangan natin kung ito bang aming naging salita ng ng reaction ni Papa Awel ay may kinalaman or baka naman
1: sa susunod yung panood ng trailer, iba na yung wig.
0: Tinanggal na yung wig. Diba?
1: Hindi ano ba?
2: Mali!
0: Halata kasi talaga. Kita-kita talaga na wig. Eh, di ba meron ng mga
1: hindi
0: human?
1: Hindi naman tayo pwedeng magkaila na halata talaga.
0: Na wig. Ko, totoo talaga.
1: Pero hindi nagpa-apekto ang acting ng Marian Rivera.
0: Yes,
1: diba, minsan kasi alam mo na parang, uy, naasiwa, diba, ganon. O, yun naman yun. At moving forward po sa ating pang ibang showbiz chika, silip muna tayo sa sports naman. Nakabalik na sa top 10 ng pole vault ranking si Olympian EJ Obiena sa pagtatapos ng kanyang 2026 season. Sinabi ni EJ sa kanyang Facebook post na talagang pinaghirapan niyang makabalik sa top 10. Matapos namang masungkit ang ginto sa Asian Games, bumisita si Obiena sa kanyang alma mater sa Maynila. Dumaan si Obiena sa Chiang Kai-shek College kung saan siya nag-grade school at high school at nagsimula ng athletics career. Nakita pa ng Asian Games gold medalist ang kanyang dating coach at board ng paaralan. Ngayong nalulundag niya muli ang 5.91 meters at palapit na siya sa dati niyang 6.0 meters na personal best. Tiwala si Obiena na mas magandang ipapakita niya sa darating na season. Magpapahinga muna si Obiena at magbobonding kasama ang mga mahal sa buhay bago magbalik training sa Athens, Greece.
2: Alam na this!
0: Congratulations! Yes. And good luck! Yeah. Ng bongga-bongga. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Pero Papa Awel, ito yung gusto kong sabihin kayo na, ayun na, tari ng mga nakikinig at mga nanonood sa atin. Diba? Mm-hmm. Kung ngayon nga yung sa Kids' Choice Awards, mm-hmm. Bini yung nominado, mm-hmm. na ipanalo na pala yan before ng SB19.
1: Ay, very good naman!
0: Noong 2024, winner sila for Favorite Asian Act.
1: Ay, very good. Congratulations.
0: Yan. Tapos,
1: so sila na yung first Philippine non-Korean act group na ano.
0: Correct.
1: Na paanuhan
0: tapos
1: yan.
0: Meron din
1: thank
0: dyan.
1: You, ah. Congratulations yan. Sa SB19.
0: Naging ano rin, nominado rin sa 2008 Nickelodeon Philippine Kids Choice Awards winners naman. Si favorite actress and sila Kim Chu, yan. Sila Ding Don Dantes, tapos yung TV show Marimar, ganyan. So may mga ganun pala. Yes. So congratulations po. Maraming salamat.
1: Correct. Kasali mag-guest ka namin dito, Nickelodeon.
0: Eh, hindi. Ay, babaahoy. Ano yung dua channel yan? Ay, Nickelodeon. Dati panapan ako niya nung may cable.
1: Ay, ganyan.
0: Naputulan.
1: Wala na. Naputuloy yung kapit-bahay namin kasi nakikinood lang kami sa kapit-bahay.
0: Hindi kami nakikinood.
1: Ah, taray.
0: Kung ang kuryente may jump, taray. Di ba sa kibot may ganun din? Yung hahabaan yung cord.
1: Oo.
0: Mali po. Oo, di ba?
1: Bawal po, awag kayong gagawa nun.
0: Hindi, pero sa loob ng bahay, pwede.
1: Oo, kasi bibilang kayo lang.
0: Yung i-coconnect mo yun dun sa kwarto. Yung ganyan. Huwag lang sa kapit-bahay. Galing, ha? Samantala, sa oras na 9:21, sa iba pa nating showbiz update, nawalan.
1: Ayun lang po. Sana makita po. Nananawagan
0: saan
1: po kami.
0: Saan kaya napunta? Hindi. Nawalan papaawel ng voice-over job ang ina ng social media influencer na si Inka Magnaye dahil sa artificial intelligence o AI. Sa Facebook post, ibinahagi ni Inka ang screenshot ng convo nila ng kanyang inang ina anunsyo ang masamang balita. Malaking brand sana ang kawork ng kanyang ina pero mas piniling gumamit ng AI bilang voice over. Kinwestiyon ni Inka kung ito ba ang magiging future kung saan kinukuha ng AI ang oportunidad na para dapat sa tao. Sa huli, iginit ni Inka na hindi dapat mapalitan ng AI ang human talent.
1: Alam na this! Yan ang kasad talaga. Ito yung sinabuhay nung mami ni Inka Magnaye, di ba? At talaga naman, tatak na tatak yung boses na yun. Yan yung isang
0: kasi sila yung fallback
1: ng AI.
0: Yung mom niya is naging distinct voice ng isang airline.
1: Major airline.
0: Yes. Even si Inka din mismo, di ba?
1: Yes. Oo. Naku, sad yan. Tsaka, marami hindi lang siguro yung mom niya ang nakaka-feel ng ganyan.
0: At naka-experience, for sure. Na supposedly, sa'yo na sana. Pero yun, because
1: of AI, mas nakamura yung ganun tip. Tapos parang mas madali, ganun. Kaya
0: speaking of, Papaawel, nung recent lipad ko sa Boracay, syempre, di ba, you cannot judge naman dahil lang sa kung ano yung nakita ng mga mata mo kasi you don't know what's the story behind. Tama naman na pwede natin i-consider na kulang sa budget, ganyan. Pero nakakalungkot, Papaawel. Siguro, I'm coming from a perspective ng pagiging isang naging professor ako for multimedia arts kasi ang daming restaurants at ang daming mga establishment sa Boracay na alam mo na AI yung ginamit for the poster.
1: Nagreklamo na rin dyan yung ibang mga artist kasi ganyan nga ang nangyayari. Dinawala na yun.
0: Even sa posting on social media na may mga malalaking events, Papaawel, or company brands na makikita mo, nag-iiba na yung mukha ng artista.
1: Sa totoo lang.
0: Diba, iba na yung mukha ng artista kasi parang ipa-prompt mo lang kung ano yung gusto mong lumabas and everything. Tapos meron nga, diba, parang food cart, franchising business siya na food cart. Tapos parang in the whole structure, the whole setup is AI. Sabi ko, undisturbing.
1: Correct. Kasi and we can even run a long list. Marami nang nangyayari ganyan and it's sad. Lalo na dun sa mga nawawalan yung human touch, yung human aspect niyan, di ba?
0: Di ba, maganda naman kung sa maganda, pero yun nga na didistinguish mo kung ano yung gawang AI at kung ano yung talagang pinaghirapan ni edit ng mga mahuhusay na mga multimedia arts graduate or kahit nga hindi pa graduate, di ba? Ang dami pong magagaling. Meron nga ako nakita, sabi, hindi ko na mapangalan, sabi, sikat na CEO for a skincare brand for a ganyan. Parang ang chika, Papaawel, ang press release, ang daming pera, pero yung poster, AI.
1: Oh, no!
0: Or ChatGPT. Ano man lang ba yung magbayad ka ng halaga, Papaawel, para sa gagawa ng poster mo or mag-i-edit sa'yo? Bukod sa nakatulong ka, ako naman, sabi ko nga, I understand where the business owners are coming from kasi mahirap talaga ang buhay ngayon, Papae. Ang daming mga struggling businesses because ang daming mga sinisingil sa kanila. Ang daming dapat bayaran. And I myself, na-experience ko yun. Sabi ko, Pero syempre, di ba, kahit pa paano, iba pa rin talaga yung, alam mong nakakatulong ka dun sa kapwa, sa maliit yung komunidad. Ayun lang, panawagan din po sana, I'm sure baka napanood tayo sa Kongreso or sa Senado, ganyan. I-check nyo naman po, kasi umaaray na po ang mga business owners, baka kaya sila humantong sa paggamit ng AI, ay dahil sa instead of ibabayad nila sa malaking talent fee for the voiceover talent, nakita nila na pwedeng opportunity ito na ma-less yun.
1: Totoo.
0: Diba? So parang dapat i-weigh natin ang bonggang-bongga na, sandali lang po, wag po tayong singil ng singil, wag po tayong dagdag ng dagdag sa ganito. Ito kasi kakaganyan po natin, ang ekonomiya rin po natin ang babagsak kung ang titingnan lang po natin ay yung mga malalaking negosyo.
1: Oo.
0: Paano po yung mga nagsisimula? Diba?
1: Baka magkatotoo yung sinabi ng mga viral video ngayon, yung mga unang gumawa ng AI na nag-resign kasi sabihin daw, darating ang panahon, ito bago matapos ang dekada, mawawala ang mga tao. Kasi nga, wala nang gagawin, wala nang trabaho.
0: Totoo.
1: Puro AI na lang. Nakakatakot. Pero sana po may panahon pa para maayos po yan. No po?
0: Okay. Pero Papa Awel, sa oras na 9:26, ipasok muna natin ang balita sa labas ng himpilan. Latag ng seguridad at mga paghahanda ng Manila North Cemetery para sa Undas 2026 puspusa na. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
3: Jai Ho Awel, puspusa na ang paghahanda ng Manila North Cemetery para sa inaasahang dagsa ng mga dadalaw ngayong Undas. Kabilang sa pinaigding ang latag ng seguridad sa loob at labas ng sementeryo, ayon kay Manila North Cemetery Director Daniel Tan, magkakaroon ng mga tauhan ng sementeryo na nakasibilyan at ide-deploy 2 linggo bago ang November 1 upang babantayan ang mga mananamantala na sasabay sa dagsa ng mga tao. Magsisimula naman sa October 28 hanggang November 2 ang 6 na araw na deployment ng Manila Police District at iba pang government agency na tutulong sa security measures.
4: Tapos CCTV camera natin, meron tayong 4 na 64. 128, 200 plus na po CCTV po natin na nakakalat po sa buong cemetery natin. May paging system kami, inayos na hinabaan natin yung paging system.
3: Mayroon din 8 mga assistant desk na maaaring lapitan ng publiko para magsumbong o humingi ng tulong. Para naman sa mga batang maaaring mawalay sa kanilang mga magulang o guardian, magpapatuloy ang child tagging system ng cemetery upang mas madaling matukoy at makontak ang kanilang pamilya. Pinapayuhan naman ang mga dadalaw na huwag na magsuot na mga mamahaling alahas at iwasang magdala ng malalaking bag. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpasok ng mga baril, patalim, flammable materials at mga alagang hayop. Inikahit naman ni Director Tan ang mga senior citizens at persons with disability maging ang mga bata na dumalaw ng mas maaga upang maiwasan ang siksikan at posibleng epekto ng mainit na panahon. Maglalaan din ang sementeryo ng 50 e-trike para sa free ride sa October 30 at 31 at nasa 100 hanggang 200 wheelchair naman ang maaaring hiramin ng libre para sa mga senior citizen at may sakit na dadalaw sa November 1. Hanggang October 27 lamang ang huling araw ng paglilip sa mga puntod habang sa October 28 ang huling araw ng paglilibing. Bukas ang sementeryo sa October 29 hanggang November 2 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Inaasahan na aabot sa 2 milyong mga bisita ang dadayo ngayon sa Manila North Cemetery, ang pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
5: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. At

0: Oh, di ba naman? Italian po ba yun? Di ba parang Italian, di ba? Oh, di ba naman? Hinihintay po sa
1: Spanish.
0: Di ba naman? Nani? Hinihintay po sabi na paella. La carbonara. Le fettuccine. La polonesca. Ganon. Ah, pagkain ba yun? Yun ang hinihintay ko. Kabata-bata na memorize na yun. Yeah. Sabi ang bata daw magaling mag-memorize lalo pag kinakanta, di ba?
2: Very fresh pa.
0: Yes! Di ba naman? Congratulations sa this early performer ka na, di ba? Mm. Ayan. Naku, marami pa tayong malalaman, partner at mga kapamilya. Baka ang inyo ng anak ang next Theo 2 or kung sino pa ang pwede, ha? Mas malalaman pa po natin sino-sino ba? Baka may mga celebrities pang napag-graduate ng RMA. At paano po ba kayo makakasali? Lahat yan sa pagbabalik ng Alam Ko Na!
3: Alam nyo na!
0: Alam na this!
4: Nakakagigil. Nakakagigil.
5: Nakakagigil.
4: Di makapagpigil. Alam na dis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
7: Hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Celine Plus Syrup, ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Abangan sa Private Confessions.
16: Hindi ang pagtataksil ang pinakamalaking sugat. Ang pinakamalaking sakit ay yung malaman mong tama pala ang paghingi niya ng pagkakataong magsalita. Pero hindi mo siya nabigyan ng oras.
15: Private Confessions. Private Confessions.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Awel Paz at John Ho.
4: Alam na dis.
3: 9:50 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Nagbabalik po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Ako po si Jai Ho.
0: Katandem pa rin po sa Upgraded Showbiz News, ang ever laughable, ever lovable, Papa Awel pa.
3: Nako, eto na, yan Papa Awel. Mm-hmm. And kanina, tinanong natin, syempre diba, meron din talaga yung dream nila na maging ano sila, maging singer sila. Mm-hmm. Pero ang sabi nga diba, tone deaf, yung talagang wala talaga. Paano po pag hindi naman bagets or hindi naman bata, pero yung mga nakikinig po sa atin na di ba wala naman sa edad ang pangangarap, Papa Awel, pag gusto pa rin po nila matuto, pwede rin po ba, sir?
2: Pwedeng pwede po.
1: Open po ang RMA. We actually welcome everyone. Katulad nga po ng tinuturo namin sa mga kabataan. As long as you have that willingness to learn, the heart to grow, talagang pwedeng-pwede kang matuto. And syempre, importante yung suporta ng mga magulang. Syempre, nandun din po yung paniniwala mo sa sarili mo na kaya mo siyang gawin. Mm-hmm. And the coaches are there to help you po.
3: Yun. Oo, diba? Naku, ito papaawel. I'm sure matutuwa ang mga kapamilya natin.
1: Yes.
3: Dahil nabitin sila kanina.
1: Yes.
3: Sa sample ni Theo kanina na Spanish song.
1: Yes.
3: Pero meron siyang inihanda rin sa atin na off-air. Pinapractice niya. Ang cute talaga, mm-hmm, mga kaservisyo at mga kapamilya. Theo, you know the song of, it was parang ni revive,
1: yeah,
3: ni Pablo of SB19.
1: Correct.
3: Oo, pero originally, River Maya ata yan. Liwanag sa Dilim, di ba? Do you know the song Liwanag sa Dilim? Yeah,
1: yes.
3: Do you want,
1: yes,
3: to do a sample for our listeners?
1: Yes.
2: Okay.
3: Mm-hmm. Okay. Good. Once again, please welcome from RMA, our Aliu Best Child performer, Theo.
2: Sigaw mo sa hangin,

0: Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
1: Yay! I love the vibrato part. Narinig ko talaga yung...
0: Salamat po.
1: Tsaka malinig.
2: For me naman, the texture.
1: Wow!
3: Wow, John!
1: Yeah, you know.
2: Sorry!
1: Dahil John, we give you a 10!
3: Yes!
1: Advance ka na po sa semis.
0: Thank you po.
3: Wow. So, let's ask Tio naman his advice to our viewers and our listener na same age niya, di ba? Na, what can you advise to kids like you who's listening and watching our show right now if they also want to follow your footsteps joining RMA?
1: Yes.
4: So, I would advise to, like, always don't give up on your dreams. When you're doing something, don't stop at it. If you're good at it, just don't stop believing and just do your best.
1: Yes. Yes. Don't stop believing.
2: Yan, Papa.
1: Papunta na kasi doon Pero like, marunong po naman magkaintindi ng Tagalog para sa ating audience, no? So, Tio, sino yung paborito mong singer? Yung gusto mong maging kagaya, gano'n? Yung pinapalo mo rin? Kasi ikaw nagbigay ka na advice at gustong mag-follow sa footsteps mo. Ikaw naman, sino yung ina-idol?
3: Yan.
1: Na singer or artista.
0: Consider local or international.
1: Yes. Sino yan gusto mo? Bruno. Jackie Chan!
4: Hindi.
2: Mali!
1: Sino? sabi ng audience natin, nanonood, kamukha niya daw si Kim Sontan na parang bata. Yung isang artista.
3: Sa kapuso neto. Actually, chinat ko nga kay Kim Sontan.
1: Yes. O baka hindi siya nanonood ng mga ano. Siguro sabi... Michael Bublé, you like him? Yeah. One Direction. Naku, baka nanonood si Michael Bublé, sabi, dininay ako nung bata. Move on na tayo. Di ba naman? Oh, congratulations, ha. Basta Tio, don't forget, you finish school, you finish your studies.
3: Let's tanong yung dinala si Tio kung gusto rin niyang mag-artista kasi meron na siyang parang may ano siya eh. Bala na siya sa singing.
1: Correct.
3: Gusto mo rin bang mag-artista, Tio?
4: I'm not ready yet. Oh. At this age, I'm not ready yet. But I'm still thinking.
1: Oh. Very honest.
3: Totoo.
1: Diba? Lahat ng mga naging guest natin, gustong maging artista. Yun, diba?
3: Pero
1: but nag-guest ka pa dito sa amin.
2: Sa singing.
1: Yeah. Oh, yun. But we see a bright future for you. When the time comes na, you're ready already. Alam mo, ganyan sinabi ni Chris Aquino kung bakit nagkaroon ng pinakamataas na TV rating noon, sabi ni Chris Aquino, I'm not ready to face the camera yet. And yun ang pinakamataas na TV rating. Di ba naman? Then we will go back to this BTR. When you're grown up and you're ready, tapos we'll play this again. Sabi namin, Tio, remember, one day you said you're not ready yet. Di ba naman? Ayun. Thank you very much! Congratulations, Tio! And gaya ng sinabi mo, don't stop believing, don't stop dreaming, reach for the biggest star. Diba naman? Yay! God bless!
3: Maraming salamat kay Coach Kelvin Galliano and kay Tio. Pero syempre sa oras na 9:58, ipasok muna natin ang balita sa labas ng himpilan. Ano ang latest na balita mula kay Radyo Patroller Bert Dizon. Bert! Bert?
5: Agi ng bagong lang pahirapan ng pag-apula sa sunog na sumiklab dito sa isang residential area sa bahagi ng bagong landas, Barangay San Agustin sa Quezon City. Dahil bukod sa makikidid ang mga espinita ay naging pahirapan rin ang supply ng tubig dahil sa mahinang pressure sa lugar. Nahihirapan din ang mga bumbero na pasukin ang nasusunog na residential area dahil sa mga residente na lumilikas mula sa nangangalit na apoy. Patuloy naman na inaalalayan ng mga bumbero na huwag madamay ang katabing San Agustin Elementary School na nasa ligilid mismo ng mga nasusunog na bahay. Sa inisyal na impormasyon, pasado alas 7 ng gabi nagsimula ang sunog na itinaas sa ikatlong alarma pasado alas 8 ng gabi. Abiso sa mga motorista na iwasan po muna ang bahagi ng Susano Road dito sa Dubaliches, Quezon City dahil sa mga fire truck na Ruby responde sa nasusunog na lugar. At yan, ang balita
3: Bert, kumpirmado. Bert, Bert, may tanong lang si Papa Awel. Saang lugar mismo yan?
5: Sa Bagong Landas, Papa Awel. Sa Dupalicias, Quezon.
3: Yan, oo. Maraming salamat, so, Bert. Ingat-ingat po area. Sa lahat ng mga kapamilya natin at sa lahat ng mga kaserbisyo. Maraming salamat, Bert Dizon.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
7: Alam na this sa DZMM.
3: And we are back, mga kapamilya. Kasama pa rin si Sir Calvin and si Theo Papa Awel. Meron daw silang ano, ipa-vlog. Imbitahan na natin silang lahat. Go!
8: Go, Theo!
4: Everyone, I would like to invite you to October 30, Front Act at Music Museum for Darren D Concert, 7 p.m. And November 5, 2026, RMA Destination World Stage Concert at 5 p.m. at Rockwell Proscenium Theater.
3: Wow. Yeah, ang thank cute, no? So pag siya ang nag-promote, parang lahat manonood talaga. Thank you very much, Theo, and thank you, Calvin.
0: Thank you po.
3: Salamat. God bless. Naku, happy weekend, mga kapamilya. At nagtapos na naman po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis. Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakapaborito at mga mainit na chika sa inyong mga paboritong artista.
8: Ako po ang inyong ever-lovable, Papa Awel Paz.
3: Ako naman ang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kasara sa Sunday. Abangan niyo po kami ni Papa Awel. Ako po 12 noon to 1:30 p.m. sa Bongga Kajet. Si Papa Awel po ay
8: sa travel ni Awel 3:30 to 5 p.m. bago mag-TV Patrol Weekend.
3: Ako po si Jaiho.
8: Sabay po kayo. Alam ko na.
3: Alam nyo na.
0: Alam na this.
3: Yes.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: 3 taon nang magkarelasyon sina Nerissa at Derek at maayos ang relasyon nila. Pero nang mapalayo si Derek dahil sa trabaho, lalong naging malapit si Nerissa kay Leo. Sa simula, simpleng pagkakaibigan lang ang tingin niya rito. Hanggang sa umibig siya sa taong hindi niya dapat minahal. Malalaman ni Derek ang lahat at isang bigla ang kumprontasyon ang magdadala kay Nerissa sa ospital, kung saan malalaman niyang 2 buwan na siyang buntis. Pero hindi yun ang huling sakit na haharapin niya. Dahil ilang araw matapos siyang pakawalan ni Derek, isang balita ang sisira sa natitirang mundo niya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Nerissa na pinamagatang, "Ako ang may kasalanan ng lahat ng hindi magagandang katapusan."
1: Private Confessions.
2: Ang isang kwento, kahit pilit mong kalimutan, hindi talaga umaalis sa isip mo. May mga desisyong ilang minuto lang ginawa, pero habang buhay mong dala. At may mga salitang sana sinabi mo habang may pagkakataon pa. Nerissa ang gagamitin kong pangalan. 24 years old ako nung magsimula ang panahong tuluyan kong naintindihan kung gaano kabigat ang salitang pagsisisi. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. Simple lang ang buhay namin. Maayos ang pagpapalaki sa amin. Magkakaiba kami ng ugali, pero kapag may problema ang isa, sama-sama kaming tumutulong. Sa ganitong pamilya ako lumaki. At sa ganitong buhay ko rin nakilala si Derek. 3 taon kaming magkarelasyon. Hindi siya yung tipo ng lalaking mahilig magpakitang gilas. Tahimik siya, maalaga, at marunong makisama sa pamilya ko. Kaya hindi na ako nagulat nang mahalin din siya ng mga kapatid ko at tanggapin siya ng mga magulang ko. Sa totoo lang, iniisip ko noon na siya na. Hindi dahil perpekto ang relasyon namin. May away, may tampuhan, may mga araw na pareho kaming pagod. Pero sa huli, marunong kaming bumalik sa isa't isa. Nang magkaroon siya ng magandang trabaho sa Maynila, masaya ako para sa kanya. Pero may kaba rin. Mas malayo na siya. Mas magiging abala. Kaya nang magkaroon ako ng scholarship sa isang school sa Maynila, hindi ako nagdalawang isip. Parang sinundan mo talaga ako, biro ni Derek. Hindi lang ikaw, no? Talaga? May scholarship kasi. Sus, ginamit mo pa ang scholarship na yan, sabi niya. Tawa kami ng tawa noon. Hindi ko alam na ang Maynila pala ang lugar kung saan masusubok ang relasyon namin. Dito ko nakilala si Leo. Matalik siyang kaibigan ni Derek at vocalist ng isang banda. Nung una, simpleng pagkakakilala lang. Friend ka ni Derek, di ba? Oo, at ikaw naman yung girlfriend niyang lagi niyang kinukwento. Naku, ano naman ang kinukwento? Secret. Natawa ko. Masaya siyang kasama. Madaldal kapag komportable, pero tahimik kapag seryoso ang usapan. At dahil madalas nasa trabaho si Derek, minsan si Leo ang kasama kong kumain o kakwentuhan. Hindi ko yun pinagdudahan. Kaibigan lang. Wala akong nakikitang mali. Hanggang isang gabi, nagkwento siya tungkol sa pamilya niya. "Hindi kami okay ng parents ko," sabi niya. "Bakit?" Matagal na kaming hindi close. Ikwinento niya kung paano siya lumaki na pakiramdam niya laging may kulang. Na kahit may bahay siyang inuuwian, hindi niya yung nararamdaman na tunay na tahanan. Napansin kong nag-iba ang tono niya. Sorry, sabi ko. Bakit? Tanong niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Okay lang. Siguro gusto ko lang may makinig. At nakinig ako. Siguro doon nagsimula ang pagkakalapit namin. Hindi sa physical attraction, hindi sa ligawan, sa pag-uusap. Habang lumilipas ang panahon, mas dumalas ang pagsasama namin. Minsan, naghihintay siya sa school. Minsan, sabay kami kumain. Minsan, pupunta ako sa gig ng banda. At kahit hindi ko aminin sa sarili ko, may pagbabago nang nangyayari. Lalo na nung umalis si Derek papuntang Hong Kong para sa trabaho. Sandali lang naman, sabi niya. Gaano katagal? Hindi ko pa alam. Baka ilang buwan. Niyakap ko siya. Mag-iingat ka, sabi ko. Maghintay ka, bilin niya. Palagi, sagot ko. Pagkaalis niya, naging mas busy rin ang buhay ko. School, assignments, bagong environment. At si Leo na madalas nandun. Isang gabi nag-inuman kami kasama ang ilang kaibigan niya. Hindi naman dapat lalala, pero pareho kaming nakainom. Nagtawanan, nagkwentuhan. At sa isang punto, kaming dalawa na lang ang naiwan. Tingin mo ba may taong pwedeng magmahal sa'yo kahit magulo ka? Tanong niya. Siguro, sagot ko. Paano kung ako? Natigilan ako. Leo, matagal na kitang gusto, pagtatapat niya. Tahimik ako. Hindi ko sinabi dahil kaibigan kita at girlfriend ka ni Derek. May boyfriend ako. Alam ko. Kaibigan mo rin siya. Alam ko rin. Dapat doon pa lang umalis na ako. Dapat itinulak ko ang sarili kong umuwi. Dapat tinawagan ko si Derek. Pero hindi ko ginawa. Umiyak ako. At sinabi ko ang bagay na hanggang ngayon ay pagsisisihan ko. May nararamdaman din ako. Mula doon may nangyari sa amin na hindi na namin kayang bawiin. Kinabukasan pagising ko, gusto kong isipin na isang malaking pagkakamali lang yon. Mahal ko pa rin si Derek, sabi ko. Tahimik si Leo. Pero mahal din kita, dagdag ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi mo kami pwedeng mahaling dalawa. Alam ko yon. Kaya sinubukan kong lumayo. Pero sinabi niya sa akin, matagal na kitang mahal. At yun ang lalong nagpagulo sa akin. Hindi ko alam kung paano aayusin ang isang bagay na hindi dapat nagsimula.

0: ako. May mga tao sa paligid. At nang makausap ko ang doktor, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng lahat. May magandang balita at may kailangan kayong paghandaan. Bakit po? 2 buwan na po ang pregnancy ninyo. Parang tumigil ang mundo. Buntis ako? Tumango ang doktor. Base sa mga test, around 8 weeks. Napapikit ako. At bago ko pa maramdaman ang saya o takot sa pagbubuntis, alam ko na agad kung sino ang ama. Si Leo. At alam ko ring mas komplikado na ang lahat. Dumating si Derek sa ospital. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakipag-away. Tahimik lang siyang nakatayo sa tabi ng pinto. Sorry, sabi ko. Umiyak ako. Derek, patawad. Tumingin siya sa akin. Sa'yo ba yung baby? Hindi ako nakasagot agad. Pagkatapos, tumango ako. Mahaba ang katahimikan. Akala ko galit siya. Akala ko sisigawan niya ako. Pero ang sinabi niya ay mas mahirap tanggapin. Hindi ko na kayang maging asawa o boyfriend mo dahil sa lahat ng nangyari. Napaluha ako. Pero hindi ibig sabihin na galit ako sa anak mo. Tumingin siya sa tiyan ko kahit halos wala pang makikitang pagbabago. Kung mahal ka ni Leo at kaya kanyang alagaan, baka yun ang dapat mong piliin. Derek, hindi kita ikukulong sa isang relasyon na wala na ang tiwala. Hindi ko makalimutan ang mukha niya nung araw na yon. Hindi galit, hindi puot, puro sakit. Ilang araw ang lumipas. Pinilit kong bumangon. Pinilit kong tanggapin ang bagong buhay. Hanggang isang gabi, may tumawag sa akin. Hindi pamilyar ang number. Hello? Tahimik mula sa kabilang linya. Hanggang marinig ko ang isang boses. Nerissa, tungkol kay Derek. Napaupo ako. Bakit? Huminga siya ng malalim. May nangyari sa kanya. Ano? Hindi ako handa sa susunod na sinabi niya. Patay na si Derek. Parang hindi ko na narinig ang mga sumunod na salita. Namatay siya dahil sa overdose. At sa isang iglap, nawala ang lalaking 3 taon kong minahal. Ang lalaking sa kabila ng pagtataksil ko ay pinili pa rin akong palayain. Ang lalaking dapat sana ay may pagkakataong magsimula ulit. At ang unang tanong na pumasok sa isip ko ay hindi kung bakit siya namatay, kundi kasalanan ko ba to?
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East

0: at tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Private Confessions.

0: Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay matapos mamatay ni Derek. Paulit-ulit sa isip ko ang lahat ng nangyari. Ang pagtataksil ko, ang pag-uusap namin sa ospital, at ang huling pagkakataong pinili niya akong palayain kahit siya ang nasaktan. Sa mga panahong yon, si Leo ang nananatili sa tabi ko. Hindi niya ako pinilit maging masaya. Kapag umiiyak ako, tahimik lang siyang nandyan. Nang lumalaki na ang tiyan ko, sinamahan niya ako sa bawat check-up. Gagawin kong maayos ang buhay natin, sabi niya. At pinaniwalaan ko siya. Nang ipinanganak ang anak namin, parang may panibagong simula. Inalagaan niya kami. Nagtrabaho, tumugtog sa mga gigs. At kahit naging abala siya, sinubukan niyang maging mabuting partner at ama. Akala ko, unti-unti kaming magiging okay. Pero isang gabi, may nakita akong hindi ko inaasahan. Pumunta ako sa lugar kung saan tumutugtog ang banda niya. Wala siya sa stage. Sinabi sa akin na nasa taas daw siya. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Leo sa kama kasama si Arlene. Parang tumigil ang mundo ko. Leo? Nagising siya. Nerissa, teka! Lumabas ako. Sinundan niya ako. Wala akong maalala, lasing ako. Nasa kama ka kasama niya. Please, pakinggan mo ko. Hindi ko na siya pinakinggan. Sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ko na kayang muling maramdaman ang sakit ng pagtataksil. Ayoko ng pagdudahan ka, sabi ko. Pagod na ako. Umalis ako at sumakay ng taxi. Habang hinahabol niya ako, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko alam na yun na pala ang huling pagkakataong maririnig ko ang boses niya. Tumawag sa akin ang isang hindi pamilyar na number. Ma'am, naaksidente po si Leo. Hindi ako nakahinga. Pagdating ko, huli na. Patay na siya. Parang dalawang beses akong nawalan ng taong mahalaga sa buhay ko. Una, si Derek. Ngayon, si Leo. At ang pinakamasakit, ang huling alaala ko sa kanya ay ang pagtalikod ko. Sa burol, hindi ko kayang tingnan ng matagal ang kabaong. May isang bagay lang akong naiisip. Hindi ko man lang siya pinakinggan. Makalipas ang ilang araw, lumapit sa akin si Arlene. Pwede ba tayong mag-usap? Ayoko sana, pero pumayag ako. Walang nangyari sa amin ni Leo. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Pinainom ko siya. May hinalo akong pampatulog sa alak niya. Nanginig ako. Bakit? Gusto kong isipin mong nagtaksil siya. Gusto kong maghiwalay kayo. Napaupo ako. Hindi niya ako niloko? Umiling siya. At sa kanya iniabot ang isang maliit na voice recorder. Iniwan niya to. Dapat ibigay ko sa'yo. Pinindot ko ang play. Narinig ko ang boses ni Leo. Mahina. Tahimik. Parang hindi niya alam kung may makikinig ba sa recording na yon. At pagkatapos, narinig ko ang kantang isinulat niya. Sinabi niyang ako ang inspirasyon niya. Sinabi niyang hindi naging madali ang pagmamahalan namin, pero hindi niya pinagsisihan ang pagdating ko sa buhay niya. At sa pinakahuli, sinabi niyang mahal niya ako. Mahal niya ang anak namin. At gusto niyang maging maayos ang buhay naming tatlo. Habang pinakikinggan ko ang recording, saka ko naintindihan kung gaano kasakit ang isang desisyong ginawa sa loob lang ng ilang segundo. Hindi ko sinasabing mali na nasaktan ako. Totoong nasaktan ako. Totoong nakakatakot makita ang taong mahal mo sa ganoong sitwasyon. Pero dapat, binigyan ko siya ng pagkakataong magsalita. Maaari ko siyang iwan kung mapatunayan kong nagsinungaling siya. Maaari akong magalit. Pwede kong piliing lumayo. Pero hindi ko sana siya tinalikuran nang hindi man lang naririnig ang panig niya. Ngayon, wala na akong pagkakataong magtanong. Wala na akong pagkakataong makita siyang muli at sabihin na handa akong makinig. Ang natira sa akin ay ang boses niya, ang kantang isinulat niya, at ang anak naming magiging buhay na alaala ng pagmamahala namin. Hindi ang pagtataksil ang pinakamalaking sugat. Ang pinakamalaking sakit ay yung malaman mong tama pala ang paghingi niya ng pagkakataong magsalita, pero hindi mo siya nabigyan ng oras. Pagkatapos kong marinig ang recording, hindi ako tumigil sa pag-iyak. Tumingin ako sa anak namin, at doon ko ipinangako sa sarili ko na hindi masasayang ang pagmamahal ni Leo. Aalagaan ko ang anak namin. Ikukwento ko sa kanya kung sino ang kanyang ama. Sasabihin kong bago pa siya isinilang, minahal na siya ni Leo. At balang araw, kapag sapat na ang edad niya para maintindihan ang lahat, sasabihin ko rin ang totoo, na hindi perpekto ang relasyon namin, na marami kaming maling desisyon, pero minahal siya ng papa niya ng buong buo. Hindi ko na sinisi si Leo. Hindi ko rin kayang kampihan o patawarin agad si Arlene. Ang ginawa niya ay nagdulot ng isang desisyong hindi na mababawi. Pero ayoko nang mabuhay sa galit dahil natutunan kong sapat nang mabigat ang pagsisisi. May mga gabing pinapakinggan ko pa rin ang recording. Minsan kasama ko ang anak namin. Minsan kapag tulog na siya at tahimik na ang bahay. At habang naririnig ko ang boses ni Leo, para bang sandali siyang bumabalik. Hindi bilang taong hinahabol ko, hindi bilang taong kailangan kong sagutin, kundi bilang taong minsan kong minahal at hindi ko na nabigyan ng sapat na panahon para marinig. Kaya ngayon isang bagay lang ang gusto kong maalala ng anak namin, na ang papa niya ay hindi lamang isang vocalist, hindi lamang isang taong minahal ko. Siya ang lalaking sa kabila ng komplikadong simula namin, pinili pa rin mahalin ako at ang anak namin. At sa bawat birthday ng anak namin, sa bawat graduation, sa bawat tagumpay niya, ikinukwento ko kay Leo sa isip ko ang lahat. Leo, proud ka sana sa kanya. Gusto kong maalala kung paano niya ako minahal, dahil yun ang natitira. Ang pagmamahal, ang kanta, ang boses niya. At ang anak naming buhay na patunay na minsan naging tunay ang pagmamahala namin. Kaya habang kasama pa natin ang mga taong mahal natin, huwag nating hintayin mawala sila bago sabihin ang mga salitang matagal nating pinipigilan. Sabihin nating mahal natin sila. Magpasalamat tayo. Makinig tayo. At bago tayo umalis sa isang away, siguraduhin nating narinig muna natin ang isa't isa. Dahil minsan, isang gabi lang ang pagitan ng pagkakataon at isang habang buhay na pagsisisi. At sa akin, yun ang pinakamabigat na aral. Hindi ko na kayang ibalik si Leo, pero habang buhay kong dadalhin ang pagmamahal niya sa anak namin. At ang panghihinayang na sana, noong huling pagkakataon na humabol siya sa akin, pinili kong huminto at makinig.
1: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions sa DZMM.

0: ZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa buong Pilipinas, 31 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issues sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

neck. Hello, hello. Thank God it's Friday. And welcome po sa isa na namang edisyon ng Love Connect. Napaka-interesting po ng ating paksa ngayong gabi. Pero bago po yan, kumusta po kayo ngayong Biyernes? Mga kapamilya at minamahal naming kaservisyo.

0: Biyernes, diba? Eh kung afford mo, eh why not? Sana all. Ako, eto ako at nagtatrabaho. Biyernes lang gabi. Diba? Dahil mahal na mahal ko kayo, mga kapamilya. So eto tayo, no? After a long, tiring, and hectic week, we deserve a bit of a good time together. That's why here we are. We are gonna connect on Love Connect. Ang ating paksa ngayong gabi, napaka-interesting. Promise. Relate na relate ako. Grabe lang. Yung mga gumawa nito, hindi aamin. Yung mga nagawan nito, ay nako, sigurado nga aamin yan at magkikwento. Diba? Tara, let us compare notes. Minsan ka na bang niloko? Baka pwede mo namang ikwento. Di naman kailangan detalye yung kwento, no? Pero tell us, naloko ka na ba? Has someone ever cheated on you? Or pwede rin, have you ever cheated? Dun dun dun! Diba? Sabi ko nga eh, yung mga naka-experience na nito, yung sila mismo ang gumawa. Abay, the guilty parties. Medyo hindi aamin yan. Pero yun pong mga nagawan nito, no? The aggrieved parties. Tara, kwentuhan tayo. 0919-278-3000. O di kaya naman, kung gusto mo, landline, pwedeng-pwede din. 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Minsan ka na bang niloko? Baka pwede mo namang ikwento. Mamaya magkikwento ako ng konti. Nangyari na sa akin yan. Tigas ang ulo ko nun eh, on more than one occasion. Diba sabi nila, fool me once, ba ano ba yon yung saying na yon? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Abay, shame on me. Because it happened more than once. But you know, when we are young and in love, we tend to become stupid. Aminin, ako'y namin ko. Ngayon, natututo na tayo ng boundaries, diba? Pero dati, sige na. Nadadala tayo sa, babe, I'm sorry, I didn't mean to. Babe, aksidente lang. Oy, talaga lang? Aksidente yung nalaglag ka sa ibabaw niya? Sinabi ko talaga yon sa ex ko. Talaga lang? Was it an accident? Ayan naman, dahil ang ating paksa ngayong gabi, pagiging kabit. O yung tinatawag na side piece. Pinili ba? O pinilit ka? Pinili ba o pinilit ka? Nako, eto na. 0919-278-3000 or our landline wide open just for you. 8924-4101. Locals 5671, 5672, and 5673.
1: Call not to connect. Connect. Sun Love Connect.
0: Diba, napaka-explosive ng ating paksa ngayong gabi? Diba, while we are distressing after such a difficult, stressful, hectic week, this Friday, abay, magmumuni-muni tayo. We will compare notes when it comes to cheating. Have you ever been cheated on, kapamilya? Kaserbisyo, minsan ka na bang niloko? Tara, kwentuhan tayo. Baka pwede mo namang ikwento kahit katiting lang. Diba? Napaka-explosive sa ating paksang kabit. Yung pagiging kabit o yung tinatawag na side piece. Abay, pinili ba or pinilit ka? Nagsimula sa hindi ko naman alam. Kasi hindi naman talaga lahat, no? Let's give it the benefit of the doubt. Yung iba hindi naman kasi alam eh, na may partner na o may asawa na, no? Yung kanilang kinakasama. Eh pati sila eh, naluloko eh. So nagsisimula sa hindi ko naman alam eh. Pero nagtatapos sa, ano yan? Nahulog na ako. DJ Monica, I fell in love already. Achuchuchu. Hanggang saan ang pananagutan kapag naging kabit ka sa relasyong hindi mo sinadya nung una? Medyo nakaka-relate ako dito, promise. Dahil when my ex cheated on me, yung babae, hindi niya rin alam eh, na nandun ako. Hindi niya rin alam na side piece siya. So pareho kaming biktima. Inaway ko ba? Hindi. Kaawayin. Eh, ano din siya eh. Victim din eh. Diba? Ang bait ko. Bait ba o katangahan? Abay, pag-uusapan natin yan. 0919-278-3000. Pangalan po, lokasyon, ano? Pagkatapos yung inyong kasagutan, o di kaya naman eh, kung gusto nyo makipag-chikahan, aba, pwedeng-pwede yan. Basta mag-text lamang po kayo sa amin. Once again, 0919-278-3000. No load? Abay, no problem. We gotcha, honey. Text-text lang, no load. Call us. And we will call you. Ngayon, eto na, kapamilya. Paano kung ang isang relasyong akala mo ay walang sabit ay bigla palang merong nakatagong anino? At bago mo na malayan eh, ikaw na ay tinatawag na kabit o side piece, pwede ba yon? Abay, masyado kaya tang pogi o maganda para tawaging side piece. Yung side piece lang po, hindi po kababaihan yan. Ha? This is a gender neutral term. Babae at lalaki. O, diba? Pagkatapos eh, yung sa simula eh, hindi ko alam eh, isang inosenteng paniniwala na malinis mong pinasok yung relasyon. Abay, bigla na lang eh, na-in love ka na. So it's not that easy to let go when you've fallen in love. Ano ve? Diba? Naintindihan ko naman yun. Kasi nandun ka na eh, na-in love ka na eh. Sa puntong yun eh, kusang loob ba na mananatili ka? Dahil alam mo na? O hinila ka lang ng sitwasyong hindi mo inaasahan? Diba? Ikaw ba ay pinilit or pinipili mo na to stay? Diba? Napaka-complicated ang human emotions. Di lang ganun kadali yun. Oh, hindi po ito usapan para maghusga ha. I am not here to be judgy von holier than thou. Wala pong judgy-judgy dito. Abay, magkakapamilya tayo. We will just compare and contrast, no, experiences and learn from one another. Oo, magtatanong lamang po tayo kung ano ang mas totoo, kung ano ang kung kailan nagiging responsibilidad ang isang sitwasyon na hindi mo naman sinimulan at hanggang kailan valid yung nadamay lang ako, I don't mean to, it's not my fault. Kailan ba nagko-cross ng line mula sa it's not my fault to oh now it's my fault because I'm choosing to stay. Diba? Pag-usapan natin yan ngayong gabi dito lamang as we connect on Love Connect. Sa ngalan po ng ating Love Guru, si Coach V. Vanessa Antonio, DJ Monica po, Monica Figueras, at your service tonight. Magkakasama po tayo all the way till midnight. Ay, sarap ng huntahan natin ngayong gabi, promise. Oo, mag-aano tayo, we will ano... Kumbaga eh, tayo ay ano, we will be each other's comfort kapag tayo ay pinag-usapan natin na tayo ay lahat eh ano na, niloko na in the past. 'Di ba? We will be each other's shoulders to cry on. Kayo man ay single, may jowa, may asawa, may problema sa pag-ibig, ay nako, naghahanap lang ng kausap. Abay, nandito kami para sa inyo, 'di ba? At 13 to go before 11 o'clock. At syempre, dahil biyernes na biyernes, Ang saya, party mode na ba tayo? Naghanda kami, syempre, ng magagandang awitin para sa inyo na nababagay sa Biyernes. Medyo ano, may buhay ng konti yung ating ano, especially yung first two songs natin. Nakaw, sigurado ako, yung mga mahilig mag-party-party ng 80s, enjoy na enjoy kayo dito sa first two songs. Oo, syempre DJ Monica ako, ba? Diba? Kailangan eh, paghandaan ko yung tugtugan para mag-enjoy po kayo. Because alam niyo po, no, we all deserve any chance and anything that we can find and do for ourselves para po tayo ay gumaang-gaang man lang ano, ang ating buhay. Kasi from the impeachment trial, sa mga rising cost of goods, sa mga pagbaksak ng ano, ng peso against the dollar, sa nako, talagang ang dami-dami na nating kabigatan na dinadala. Kaya kailangan natin ng musika para medyo may endorphin rush tayo, no, sa ating utak. At lalo dahil Biyernes, eh, tayo ay makapag-relax ng konti. O ito, kabit. Pinili ba? O pinili? Pinipili mo na ito? Pinili ba? Or pinilit ka? Pagiging kabet o side piece, no? Whether you are a guy or a girl, tell us all about it. Minsan ka na bang niloko or minsan ka na bang naloko? O kahit anonymous pwede kasi ayaw mong aminin yung pangalan mo, pwede rin yun. Mag-anonymous ka, tara. Baka pwede mo namang ikuwento ng konti. 0919-278-3000. Doon po sa mga nanloko, ano? Wala pong judgment dito, ha? This is a safe space, no? Judgment-free zone po ito. Eh, gusto lang natin matuto sa isa't isa. Alam mo what I'm very curious about? Bakit mo ginawa? Ganun ba ka-irresistible si Koya o si Ate Girl? Dahil kapag may pinatulan ka, no, na may partner na, alam mo that you are hurting someone na dapat sis mo o bro mo, eh, di ba? Not literally, I don't mean magkapamilya kayo, pero di ba, like, tayo mga kababaihan, di ba? Girlfriends tayo, girlfriend! We should be there and we should have each other's backs. Pero kapag ka nag-cheat ka, eh, you are hurting a kapwa girlfriend. Oh, kapag kakoya ka naman, eh, you are hurting a kapwa bro. So, I want to know, no? Medyo may unwritten rule, di ba? Sa mga tayo, mga sisters, di ba? Sisters from a different mister. Or brother from another mother. Yan ang tawag nila. May mga unwritten rules dyan, eh. Eh, kapag ka talagang ano na, kapag ka medyo pumatol ka sa meron ng partner, o di kaya, eh, pumatol ka doon sa lalo na pag may asawa, mas malala yun. I'm very, very curious. No judgment at all. Bakit mo nagawa yun?

po ang alas 11. Oh, di ba? Balik tayo sa mga disco days noong 80s. Certified 80s party music coming at ya. Amy Stewart, Mike Francis, and friends. Dito lamang sa Love Connect, DZMM.

0: Love Connect. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
10: Tatamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Walang mapaghingahan,
13: naghahanap ng
12: masasandalan.
13: Itawag mo na

0: pamilya at kaserbisyo. Welcome back po sa Love Connect. Doon po sa mga kaka-tune in lang, ala, hindi pa kayo late. Magsisimula pa lang ang ating diskusyon. Ang ating huntahan ngayong gabi, nako, napaka-explosive. Minsan ka na bang niloko, mga minamahal naming kapamilya at kaserbisyo? Baka pwede mo namang ikuwento? Sa ating paksa, yung pagiging kabit, ano, o side piece, pinili ba yan? O pinilit ka lang? Pinili ba o pinilit ka? Kasi minsan parang pinilit ka, no? Dahil eto nga, sabi ni Ryza ng Quezon City, hindi ko naman kasi alam, DJ Monica, sa simula. Kasi, tama yan, ano? Maraming kwento sa simula, kulang sa impormasyon. Walang malinaw na label, walang diretsahang katanungan. Parang feeling mo eh, parang to sabi ni Ryza, feeling ko kasi parang demanding ako kung magtanong-tanong ako. Kaya ayan, kapag may tanong ka pero ayaw mo nang hanapin yung sagot later on, doon nagsisimulang nagiging pananagutan na yan. Pero sa simula, dahil ayaw mo lang maging demanding, parang hindi naman kasalanan pa. Parang ano yun, ano? Parang there is such a gray area eh. Tinatawag na white lie ba? Diba yung mga Katoliko may term, white lie? Yung parang ano eh, parang kumbaga eh, yung murder or manslaughter, diba? Ganon. I'm not saying it's like murder, but what I'm saying is yung level, medyo bababa ng konti, magiging manslaughter, diba? Parang ganyan lang yan eh, yung sinabi mo, Ryza eh. Dahil hindi mo alam, hindi ka nagkasala, diba? Actually, inosente naman talaga sa simula. Pero kapag ka alam mo na, tapos eto na nga, no, yung sinabi mo na doon na nagsisimulang gumalaw ang pananagutan, you have to now be responsible for how you are going to feel. Kasi alam mo na eh. Pero, parang sigurado naman ako na kahit papano eh, nakakaramdam ka, di ba? Na yung oras niya, yung affection niya, yung panahon niya, talagang hindi talaga binibigay sa'yo 100%. So, you kinda already have a feeling? Ako, naramdaman ko yan eh. Ako yung original, pero naramdaman ko yan eh. Parang biglang, nawawala siya ng 10 oras ng gabi, hindi ko alam kung nasan siya. Wala pa naman mga cellphone noon, hindi mo naman matawag-tawagan. Diba? So, medyo kung kabit ka or ikaw yung OG, parang you are going to be able to tell because there are going to be signs. Yung nahulog ako kapag emosyon ang nauuna sa prinsipyo, dito po pumapasok ang self-justification. Kasi, DJ, mahal naman niya ako. Ako ang pinili niya emotionally. Hindi na masaya yung relasyon niya. So, tama ba na bigyan ko siya ng kasiyahan? Kasi hindi na siya masaya dun eh. Ay, kapag ka nagja-justify ka na ng ganyan, eh nako, yung emosyon mo ay nauuna na sa prinsipyo at integridad. Kausapin natin, eto na si Floor. Ng Victoria Tarlac. Ako, may itatanong ako kay Floor dahil nagma-matchmaker ako dito eh. Hello, Floor!
1: Hello, DJ Monique.
0: Hello, beautiful. How are you doing, our confidence queen?
1: I'm listening, madam. So, relate ako dyan sa topic natin ngayong gabi sa Love Connect.
0: Explosive na explosive yung ating topic, 'di ba, Floor? Pero bago yung ating topic, eto, Floor, nakinig ka ba kagabi?
1: Oo, nakikinig ka to, DJ Monique. Napatawa nga ako eh.
0: Narinig mo yung patay na patay sa'yo. Ay, talaga naman itong si Floor eh. Napaka hot ni Floor. Kahit na sa ano lang eh, sa radyo lang eh. Talaga may mga fans na siya eh. Narinig mo si...
2: Sana all
0: talaga.
1: Alam, nabinig ko kayo ah.
0: Ako wala naman.
1: Natatang ako kagabi. Pero I'm happy, DJ Monique. Oh. Dahil kahit pa paano, thank you. Dahil kahit di mo pa naman ako nakikita. Nilalab mo na ako. You just message to me.
0: Ano?
1: Para makilala kita at ma-interview kita. Kasi, baka sa interview ko palang pabagsak ka.
0: Oy, narinig mo yun, Noli. Aba eh, baka kung nakikinig si Noli, dapat nakikinig ka ha.
1: Ito,
0: si Noli ng Marikina.
1: Yung Facebook ko, Noli.
0: Yan, sige.
1: Hanapin mo lang, unfriend mo ako. Siyempre, kailangan, ma-interview kita, hindi ka basta-basta pumapasok.
0: Teka, eto, meron na, itong mga ano, itong sina Pawpaw eh, at saka sina Tintin, naglalagay ng background music eh. Oh, yeah.
1: Oh, yung mga aampunin ko dyan, makinig kayo ha, manahihwati ha.
0: Oh, yung mga aampunin daw niya, Tin at Paw, oh, pakinggan mo raw siya.
2: Oh, yeah.
1: Baka sakaling makatisod tayo ng malaking isda, mga anak.
0: Oh, diba?
1: Para sa ganyan eh, masuportahan ko pa yun.
0: Natatawa kami lahat dito. Si Floor talaga, you're always very entertaining, oh, diba? Oh, baby. Okay, si Floor, game, kausapin mo na si Noli dahil gusto niyang makipag-connect sa'yo online, oh, game.
1: Pero po ba?
0: Kinikilig siya. Oh, game, sige. Saan, Floor? Saan?
1: Natatawa lang naman po ako. Oh. Tsaka natutuwa lang naman po ako. Kahit papaano na itong mga edad na ganito eh, meron din palang nag-aasam. Pero kaya lang, marami ka pang dadaanan na butas na karayom, iho.
0: Oy, narinig mo yun, Noli. Pero ulitin mo nga, dahil natabunan tayo kanina nung ating ano eh, background music eh, itong mga bata dito. O game, anong handle mo? Sige, sa ano, sa Facebook, o game.
1: Sa Facebook.
0: Okay lang ba sa'yo? Or gusto mo sabihin na lang namin off the air? Or is it okay with you on the air? Because it's ikaw ang magde-decide dyan.
1: Kahit on the air.
0: Sige.
1: DJ, kasi huwag lang yung mga
0: off the air
1: na talagang kwan. Kasi sa Messenger, talagang for all naman. Sa tao naman, kunyari sa akin, marami po akong ini-entertain din na nakiki-adren sa akin.
0: Okay.
1: So, pero it naman po sila.
0: Pero, Floor, off the air na lang daw. Off the air na lang daw.
1: Sige po. Nag-auna na lang po sa off the air.
0: Sasabihin mo.
1: Kung alam po niya yung phone ko, yung Facebook ko, adren niya ako kung gusto niya.
0: Oo, Floor, sabihin mo kaya na, sa aampunin mo kay Pawpaw at saka kay Tintin, kung ano yung apelyido mo sa Facebook para masasabi nila kay Noli kapag tumawag uli si Noli. Game? Okay lang sa'yo yun?
1: Yun pong kahit on the air po, yung Tagalog yung...
0: Alin?
1: Mangyayari ngayon.
0: Currently? Currently, what is yung ganon? Yung mangyayari ngayon? Yung nangyayari ngayon?
1: Yung yung sa pangalan ko po kasi sa Facebook, Floor, Nana, Bean. Yun po. Huwag lang yung cell number ko dahil yun eh.
0: Wag talagang i-announce ang cell number dahil baka mamaya dami-dami mag-text sa'yo.
1: Hindi po yun. Basta yun po sa Messenger ko, dun sa Facebook ko. Ang Floor, ganapin.
0: Ayan, narinig mo, Noli. Sana narinig ni Noli. Ayan, si Noli.
1: Hindi mo narinig na. Baka po na po yun.
0: Si Noli ng Marikina. Parang mabait naman si Noli at matagal na palang tagapakinig ko yan. Kami ni Chiang Ami, mula pa nung 90s sa Radio Romance 101.9.
1: Senior citizen also na daw. Siguro yan. Okay.
0: So siya, siguradong maganda taste niya sa music, di ba? Dahil nakikinig na Radio Romance noon eh. Ay nako. Okay, sige, Noli.
1: Enjoy life.
0: Enjoy life lang. I hope you heard that, And you can connect with Floor because who knows, di ba? You know, you can never tell. Oh, matutuwa si Coach V dahil nagma-matchmake tayo at 'yan talaga ang trabaho ni Coach V.
1: Alam mo, Coach. Alam mo, DJ B, kasi sa atin kasi, mabuti na lang at salamat ko rin na kahit papano. Nagkaroon ng Facebook para sa ganyan. Mm-hmm. Yung mga tao, nagdudugtungan din ang masayahin ng buhay. Mm-hmm. Sa sari-saring buhay, masalimuot at kung ano na po yan.
0: Mm-hmm.
1: Sa tao naman na po yan, DJ B.
0: Oo, nasa discretion na rin natin yan, Noli. kailangan ano ha, maging

0: At no, we've gotten married, tapos nabiyuda na tayo at lahat-lahat na parang mas ano tayo ngayon, discriminating yung ating ano, yung ating taste. Parang sa parati ko nga sinasabi.
1: Kasi alam mo, DJ Monique, atin kasi yung mga nangyayari na late na tayo diyan.
0: 'Di ba?
1: Ay, may mga pagsubok na tayo na sana itong mga kabataan naman eh hindi pa ni po nila alam kung ano yung kaharating nilang problema, ganyan, kung makakaya ba nila, yung mga ganon.
0: Yes, eh tayo talagang halos lahat na pagranasan na natin. Hindi ko naiintindihan dati yung mga magulang ko kapag kasi nasabi nilang ano, alam mo, Monica, alam na namin yan kasi napagdaanan namin, kaya makikinig ka sa amin, may wisdom na kami. Eh ngayon, oh, diba, tayo na ang ganyan. Yun. May wisdom na tayo kasi we've been there, done that. Sige, mapunta naman tayo dito sa ating paksa ngayong gabi. Medyo ano ba ito? May hugot ba? Floor?
1: Alam mo, DJ Monique, tagal na na yuda, yuda, ayo ako. Yung ano natin, yung paksa natin ngayong gabi.
0: Yes.
1: Ano yan eh, sa pangkasalukuyan, aaminin ko, ako kasi, nabukuyong ko sa mga paligid, almost may mga asawa, ang ano nila, hiwalay.
0: Okay, ano yes. Po. Naikwento mo nga yan dati, oo.
1: Ngayon, siyempre po, bilang ka-chatmate, best friend, at ako naman po kasi kapag ganun ang isang lalaki na parang ang hinahanap kasi nila yung mga homesick na nila sa asawa nila. Kung hiwalay man sila o ano, kung nag-aaway na sila o kung ano man.
0: Okay.
1: Kasi naparamdam nila sa isang tao, kunyari sa akin, na pwede bang gumalaw? Pwede bang napagal mo ng kausap? Ma'am, pwede ba tayong mag- I know. Kasi po, ang hinahanap ko naman, ayoko kasi, kunyari lang, kakilala ko na, hiwalay sila daw sa asawa. Mm-mm. Ang sasabihin ng iba, may kadate si, si Madam Flor, ganito, ganito. Ayoko po yung pag-utapan nila kasi kung friend ko sila, friend talaga, kung magalang din ako kasi nire-respeto nila ako. Yun lang talaga yung katulad yan. Pwede bang dumalaw po sa inyo? Ay, sa amin, wala ako dyan. Yung mga ganun po ako. Tapos, tumigun nga po sa opisina ng senior. Eto, kahit nalitinan po, sabi po ng Madam Oscar ko yung head namin. Yung mga ka-chatmate mo, yung mga ano ha, huwag mo silang binabastos, maging ano ka, yung friend mo, saka kapag ano, magalang, ganito, para rin ako baka na sinasabihan din ko.
0: Oo, pero iba naman yung friendly, no, kasi ikaw talagang you are very friendly yung personality mo napakalapitin talaga ng mga ng mga tao. Pero iba naman yung doon sa mga sinasabing hiwalay na kami, ganyan, pero alam mong 'di ba may asawa pa, may jowa, ganun. Ano, iniiwasan mo na lang talaga yon, 'di ba, Flor? Yung parang
1: iniiwasan, DJ, kasi unang-una, yung mga ganun na, kasi ibang tamo ng lalaki na pag nai-inlove din na nahuhumsik sila sa asawa. Siyempre, mas di-entertain naman na not entertain na makipag-date ako kung ano yung gusto nila, sasama ako o hindi po. Kasi ang mangyayari yun, kunyari sa akin, babae niya ako, ganun ko kung pumapayag ako sa gusto niya. Yung mga ganun ba, silang sa akin, binibigyan ko naman din ng respeto yung sarili ko. Kasi, okay lang sana kung upan kung pareho kaming biyudo siguro. Pwede akong makipaglantaran. Pero kapag may asawa, alam ko na may asawa, pero hindi ako pwedeng makipagkita man lang dyan, kakain man lang kami dyan kalabas na nakikita po ng mga madla. Kasi marami nga akong kakilala, marami akong friend. Kaya yun naman po ang iniiwasan ko na yung, alam mo naman po dito sa probinsya natin, yung Marites.
0: Oh, 'di ba? Oh, ayan na. Oh, si ang ganda ng ano ha, mga kapamilya, sana nakikinig kayo at kung medyo mas bata-bata kayo, no? Eh, talagang marami kayong matututunan sa sinasabi ni Flor.

0: Kapag kailangan alam mo eh, meron na tayo dapat na inner radar, alam natin kung saan natin idodraw yung line na kapag kapag alam natin na medyo may sabit pa, eh wag na, di ba? Yun.
1: Ay, Floor. Alam mo, DJ Monique, saka sa lukuyan, katulad niyan, a-advisean ko pa, akit ka mo. Kasi bilang ako babae yan eh, ay yung mga babae, hindi naman pare-pareho. Ako kasi hindi naman din ako magpapakasubo agad-agad. Na alam ko naman, oo, may pamilya. Kausap ko, ka-chatmate ko, alam ko na nahuhulog ang loob niya.
0: Okay.
1: So, yung talaga totally na, minsan pa nga, yung mga ka-chatmate ko po noon, kapag pan, dinidelate ko na lang. Yung bang, ma'am, yung pinaparamdam nila mga DJ na talagang, kung maaari lang, ipatay na patay niya sila, ganyan.
0: Oho. Okay, sana all. Oh, 'di ba? Pero kaya ikaw na talaga ang bahalang maglagay ng distansya. At saka ang ganda noon, ikaw pa yung pinapayuhan mo pa.
1: Ay, ganyan lang kasi namimiss yung asawa niyo. Pagdating ng asawa niyo, sabi ko, doon mo na lang naman kahit papaano. Siyempre, yung asawa nila dito, Mike. Kasi yung mga tao po kasi na katulad natin ay asawa, 'di ba? Yung babae ang maabot. Lucky, talagang nagkakamalik sila.
0: Oo.
1: O baka hindi sila may hindi nakaunawaan kaya nakagagawa yung isa na mali. Yung mga ganon.
0: Tama si Floor dyan. At Floor, ala, we need to wrap this up dahil ayan na, ang nasa linya, si yung admirer, si Nolly ng Marikina, andyan na. O, makinig ka, Floor, ha? Kakausapin natin si yung admirer mo, si Nolly ng Marikina. Floor!
1: Siguradihin mo lang, Mr. Nolly, na wala kang sabit. Kasi mahirap, baka mamaya habunin ako ng etak ng asawa mo.
0: Oh, ayan ha, Nolly, narinig mo yan ha. Okay, Floor, kakausapin natin siya. Keep listening ha. Sige, thank you so much, Floor. Happy weekend.
1: Thank you po.
0: Sige, Floor. Always so much fun. Nakausapin si Floor ng Victoria Tarlac, our Love Connect Confidence Queen. At ito naman, syempre, ang kanyang masugid na admirer, si Nolly ng Marikina. Nolly, ayan na, masaya ka na.
2: Maganda gabi, DJ Monica. Nagigitig ako sa usapan niyo eh. Siguro, ang lambing ng boses ni Floor.
0: Oy, malambing. Malambing.
2: Oo nga, napinapakinggan ko eh.
0: Oh, diba? Oh, yan. Sige, I fulfilled my promise, ha? Talagang living up to the name of the program, ako ay nagla-love connect.
3: Oh, yeah.
2: Kaya nga tumawag kagad ako sa'yo eh.
0: Sige, ngayon bago tayo pumunta sa ating paksa ngayong gabi at ang ating katanungan, dahil tatanungin kita. Magbigay ka na muna ng mensahe mo kay Floor. Narinig mo na, 'di ba, yung kanyang online? Game.
2: Miss Floor. Hindi ko alam paano kita makukontak. Yung kung magkakasundo tayo, yung number ko gusto mo callin niyo kay Litintin o kay Pao. Papayag ako, kung gusto mo lang. O kaya, number mo, bigay itik sa akin.
0: Ano, ve?
2: Siguro pwede yun.
0: Ano, ve? Hindi kami pwedeng magbigay ng mga number, ng personal information. Kasi,
2: bawal ba?
0: Kasi protektado namin kayo, promise. Ayaw kasi
2: anong,
0: namin yung...
2: Ano na pangalan ng Facebook niya? Ano pangalan?
0: Ano ba? Di ba kaka-mention lang niya? Hindi mo nakuha?
2: Oo nga, hindi ko masyadong na intindihan kanina eh.
0: Itong si Nolly, tuktukan kita dyan eh.
2: Yung pilido niya.
0: Sinabi na niya kanina, hindi ko sinulat dahil nisip po nakikinig ka eh, ikaw talaga.
2: Oo nga, nakikinig ako kaso, hindi ko masyadong
0: tatanungin natin siya uli, Floor, pasaway na, hindi pa nagsisimula. hindi na nakikinig, aba, itong si Nolly.
2: Nakikinig ako sa usapan niyo eh. Inabagan ko talaga, baka tumawag eh. Tumawag nga.
0: Pero yung mga telepono kasi, we are really bound, we are promised to protect your privacy. So, hindi po namin pwedeng ibigay yan, mga kapamilya. At kaservisyo, I hope you understand, para
2: sige,
0: sa inyo.
2: Sige, naiintindihan ko naman yun.
0: So, ayan. Di ba, sige, tatanungin natin yung ulit yung
2: nalimutan ko eh. kasi excited ako sa boses niya eh. Ang lambing.
0: O, oh, diba?
2: Doon ako lang po ako sa boses niya eh.
0: O, oh, at siguradong kasing ganda ng itsura niya ang kanyang boses. Ayan naman si Floor, diba?
2: Ano kayang profile niya?
0: Anong profile?
2: Profile.
0: Ako hindi ko pa nakikita eh. So, malamang eh maganda. Oh, 'di ba?
2: Siguro nga kasi ang ganda ng boses eh. Parang bagong gising. Parang bang bedroom voice ng boses eh. Aba, bagong gising.
0: Bedroom voice talaga. 'Yun ang gusto ni Nolly. Okay. O teka, Nolly. Ayan na. At least ano, at least medyo pero narinig ba 'yung sinabi ni Floor ha? At least medyo nag-love connect na ako sa inyong dalawa, pero kailangan ikaw talaga tumo.
2: Si Monica.
0: Hindi ako yan.
2: Nakaka-relate ako sa topic ninyo ngayon.
0: Si Tintin tsaka si Pawpaw yan, hindi ako. At mga bata nito.
2: These kids. Nakaka-relate ako sa topic ninyo ngayon. Oh, naging game. Kabit din ako.
0: Ikaw ang naging kabet?
2: Oh, dati ko na nakwento kay
0: kay Kuya Dan. Ah, kay Coach V. O, game. O, kwento mo. Gusto ko malaman. Naging kabit ka sa taong may asawa na bakit mo ginawa? Bakit mo ginawa?
2: Sinasadya ko naman. Alam ko naman may asawa siya.
0: Alam mo. Okay. So, bakit mo pinagpatuloy yon? Dahil hindi ba may responsibilidad ka na iwasan dahil alam mo na? O, ganun ba siya talaga?
2: Alam ko naman. Para kasi, siguro, naiintindihan mo ko naman. Nagmahal din ako. Minahal ko rin siya. Siya rin naman.
0: Okay.
2: Pero sa bandang katagalan, na-realize ko na mali pala.
0: Gaano
2: dahil yung... sa... May pamilya siya eh.
0: Gaano katagal kayong nagsama?
2: Hindi naman kami nagsama, DJ Monica. Ano-ano lang. Kasi... malapit lang siya sa bahay namin, halos magkapit-bahay lang kami.
0: No, hindi ko ibig sabihin na magkasama kayo sa isang bubong. Ano? Ibig ko sabihin, gaano kayo katagal naging
2: hindi.
0: Ano?
2: Hindi naman.
0: Naging mag-jowa?
2: Lumalabas lang.
0: Okay. Sige, you were seeing each other o nagde-date kayo. Gaano katagal kayo nagde-date yon? Inabot ba ng isang taon?
2: Matagal. Halos ilang taon din.
0: Ay, pagal? Ilang taon din?
2: Oo. Buhay pa yung misis ko. Nagkaroon na kami ng relasyon.
0: Hala! So, ibig sabihin, pareho kayong may asawa.
2: Oo.
0: Ay, nako, ayan. Alam mo, ikaw, hindi ka pa nagsisimula kay Floor, nata-turn off na siya sa'yo dahil...
2: Hindi. Nagsasabi naman ako ng tapat.
0: Totoo naman. Sige, at least, honest. At medyo sabi mo naman, natauhan ka na mali yun.
2: Sa ngayon, wala na. Nag-iwalay. Ako ang kusang humiwalay.
0: Okay. Ano ang
2: may iyakan pa.
0: Ano ang naging dahilan? What was the turning point na sinabi mong okay, tama na? Nalaman ba ni Mrs.? Nalaman ba ni Mr. niya? Ano?
2: Wala nakakalam.
0: Napagod ka lang?
2: Hanggang ngayon, wala nakakalam. Hindi alam ng asawa.
0: Okay.
2: Yung asawa niya, kaibigan ko rin.
0: Ay, naku talaga naman. Kaibigan mo pa yung asawa?
2: Oo.
0: Bakit mo nga nagawa? Hindi pa sinasagot yung tanong ko. Curious lang ako, walang paghuhusga ha. Curious lang. Bakit mo nagawa? Yun nga, mas komplikado pa to dahil magkakakilala kayo lahat.
2: Magkakaibigan
0: kayo lahat. Bakit mo nagawa, Nolly?
2: Kasi nung una ko, DJ Monica na, talagang naindab ako sa kanya. Siguro, na-develop kasi... Lagi kami nagkikwentuhan, lagi nakatambay sa amin yun siya. Kasi yung misis ko, kaibigan niya rin, kaya lagi nandito rin sa amin. Lagi tumatambay yun, nagkikwentuhan kami. Hanggang sa katagalan, na-develop siguro kami.
0: Okay.
2: Nagtapat ako sa kanya. Yun, ganun din siya. Naramdaman niya para sa akin.
0: Okay. Pero ito, no, minsan kasi, Nolly, no, ang epekto sa sarili mo kapag ka ikaw ay isang kabete, sa una, parang special ka, di ba? Dahil pag...
2: Oo.
0: Pero habang tumatagal, ikaw na yung lagi nag-a-adjust, nagtatago, naghihintay.
2: Kasi... Yun ang mahirap nung DJ Monica yung ganun
0: correct.
2: Na sitwasyon.
0: Oo, nakakatagod.
2: Parating lahat ng kilos niyo, patago, palihim, yung pagkasi baka may bakalam, yun ang mahirap doon.
0: Also,
2: kapag, patago.
0: Oo, also kapag when we are in a relationship, aba gusto siyempre natin na we can be proud to be together in public, pero kapag ganyan walang public claim, 'di ba? Walang
2: oo, yun.
0: Kailangan talaga yung sabi mo palihim, tapos wala, hindi na makayo.
2: Oo. Kasi baka may makita, 'di ba? Walang makalam, siyempre yun, pero laging patago.
0: Correct, correct. Oo. So okay. So ano ang finally, yun ito, hindi mo pa rin nasagot ng maigi. Ano yung finally na naging ano mo, naging turning point, kumbaga eh ano yung nagpaudyok sa iyo na mag-decide na tama na, yung pagod, kasi minsan nakakababa ng self-esteem ito. 'Di ba?
2: Hindi yun nga dahil sa nararamdaman ko na parat, nagsawa ko sa ganda, parati na lang patago. Mm-hmm. Kasi kung sabi mo sa lang, hindi pwede kasi may mga tao, iba. Sabi,
0: okay.
2: Hindi naisip ko, mabuti pang putulin na lang namin kasi parang ano lang din eh. Walang kahinatan. Oh, at saka okay. Na ano ko, may mga anak siya, oh, asawa.
0: Oh. Yes, yes.
2: Kaya ako, ngayon, biyudo na ako, malaya na rin ako, kaya lang siya. Tapos yung asawa niya, kaibigan ko din.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako okay. Lang kusang lumayo, umiwalay.
0: Okay, sige. So, ano talaga, no? You know, at least, yun nga, sabi natin, this is a safe space. No? Walang paghuhusga, we are learning from each other. At ang maganda dito, eh, si Nolly, eh, talagang siya mismo, eh, siya yung umayaw at na...
2: Ayun, no.
0: Nung na-realize niya na mali naman talaga yon. Maraming salamat, Nolly, ha?
2: Matagang gamali.
0: Oo, thank you for sharing, Nolly. Ano yan?
2: Salamat, o. Oh.
0: Oo, hindi madaling i-share. So,
2: matagal nang, alam na ni Cosby, matagal na kami kwentuhan tungkol dyan eh. Nagpapayaw rin sa akin si Cosby dati pa eh.
0: Ah, oh, di maganda. Oo. Oh, sige. Nolly, thank you for sharing. Oh, meron ka bang babatiin?
2: Sige.
0: Batiin mo na uli si Floor.
2: magandang gabi, tagang naliw ako sa boses mo. Kaya nung sinabi mo ang pilido mo, hindi ako nakapokus dun eh. Sa boses mo, malambing eh. Sana mabanggit, pag kumawag ka, mabanggit mo uli. Gabi-gabi na akong mag-aabang para marinig kong boses mo. Next year, start sa Lunes na. Buti ngayon, nagkabang ako.
0: Ikaw talaga.
2: Nagkabang ito talaga ngayon.
0: Oy, talaga. Oy, mag-aabang ka palalo. Dahil ikaw, hindi ka nakinig ng maigi, tatanungin natin siya kung tumawag. Kung ano ang, kung saan siya sa social media para makapag-connect kayo doon. O sige, maraming salamat, sige. Nolly.
2: Salamat. Magandang gabi, DJ Monica.
0: Magandang gabi, happy weekend. Sige. Ayan naman si Nolly. Nang Marikina. Oh, diba? Talagang we are, in the truest sense of the word, we are living up to the name of our program, Love Connect. Diba? Kino-connect natin si Nolly at saka si, ano, si Floor. Ay, nako, nakakatuwa. 30 minuto, makalipas po ang alas 11 ng gabi, maya-maya lamang po, I Love Confession na. And don't forget, at midnight, it is RYM, Remember Your Music with Kuya Dan. Nandito na si Kuya Dan eh, nakita ko na kanina, aga ni Kuya Dan. O, nandyan na siya. So get ready for Remember Your Music. But in the meantime, dahil ang pinag-uusapan natin, pagiging kabit o side piece, pinili ba o pinilit ka? At sa ating katanungang, minsan ka na bang niloko? Have you ever been cheated on? Oy, swak na swak itong musikang ito. Sad to Belong, England Dan and John Ford Coley sa Love Connect.

0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Love Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM.
6: May solusyon sa bawat hamon.
10: Love Connect.
6: Payo ng eksperto sa Love Connect.

0: together. At syempre, you know what time it is. Oras na po para sa ating love confession.
1: Love confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Hello DJ Monica at sa lahat ng tagapakinig ng Love Connect sa DZMM Teleradio. Ako po ay si Alex, 27 years old, bisexual po ako at 2 taon na po kaming magkarelasyon ng girlfriend ko. Mahal na mahal ko po siya at sa loob ng 2 taon naming pagsasama, sinikap kong iparamdam sa kanya na seryoso ako sa aming relasyon. Hindi po ako perfectong partner, pero masasabi kong naging tapat naman ako sa kanya. Wala akong ibang karelasyon, wala akong tinatagong kalandian. At hindi ko kailanman ginamit ang pagiging bisexual ko para bigyang katwiran ang anumang bagay na makakasakit sa kanya. Pero may isang bagay po akong hindi maintindihan. Bakit parang hindi sapat ang lahat ng ginagawa ko para pagkatiwalaan niya ako? Kapag may kaibigan lamang akong lalaki na kinakausap, minsan ay tinatanong niya kung may gusto ba ako rito. Kapag may bago akong babaeng kaibigan, ganun din ang tanong niya. Kahit simpleng pag-like o pag-reply ko lamang sa post ng isang tao, minsan ay nagiging dahilan pa ng pagtatalo naming dalawa. Ang mas masakit po rito, may mga pagkakataong sinasabi niya sa akin, "Alam mo, bisexual ka kasi. Pwede kang magkagusto sa lalaki. Pwede kang magkagusto sa babae. Kaya paano ako makakasigurong sa akin ka lamang?" Sa tuwing naririnig ko yon, para bang kailangan kong patunayan ng paulit-ulit sa kanya na loyal naman ako. Para bang dahil bisexual ako eh mas marami akong posibleng pagtaksilan sa kanya at mas mahirap akong pagkatiwalaan kaysa sa ibang tao. Ganun na ba talaga yon? Sinubukan ko pong ipaliwanag. Ang pagiging bisexual ko ay bahagi ng pagkatao ko. Hindi desisyong baguhin ang partner ko kapag nagsawa na ako. Ang kakayahan kong makaramdam ng atraksyon sa higit sa isang gender ay hindi lamang nangangahulugang gusto kong makipagrelasyon sa maraming tao na sabay-sabay. Pinili ko siya at gusto kong maging malinaw sa kanya na ang commitment ko ay tungkol sa mga desisyon ko, hindi sa kung kanino pa posibleng makaramdam ng atraksyon. Pero minsan, napapagod na po ako, DJ Monica. Kapag may tampuhan kami, pakiramdam ko ay kailangan kong magpaliwanag ng paulit-ulit kahit wala naman akong ginagawang kamalian. Minsan, umiiwas na lamang akong makipagkaibigan o makipag-usap sa ibang tao para hindi na po kami mag-away. Ang masakit, unti-unti kong nararamdaman na parang kailangan kong palitan ang mundo ko para lamang mapanatag ang mundo niya. May mga pagkakataon ding iniisip kong baka hindi na talaga ako tanggap na buo. Baka mahal niya ako, pero may bahagi sa akin na hindi talaga niya kayang pagkatiwalaan dahil hindi niya lubusang nauunawaan ang pagiging bisexual ko. Ayoko naman pong baliwalain ang insecurities niya. Naiintindihan kong maaring may mga takot siya. At handa akong makipag-usap at magbigay ng reassurance. Gusto kong maramdamang ligtas siya sa aming relasyon. Pero hanggang saan po ba ang dapat sa pag-uunawa? Hanggang kailan po kailangang patunayan ang sarili ko sa isang bagay na hindi ko naman kasalanan? Mahal ko po ang girlfriend ko at gusto kong ipaglaban ang aming relasyon. Pero ayoko ring dumating sa puntong mahihiya na ako sa sarili kong identity o nararamdaman kong kailangan kong patunayan araw-araw na lamang na karapat-dapat akong mahalin at karapat-dapat akong pagkatiwalaan. Dapat ko ba po itong pagtiyagaan habang tinutulungan ko siyang maintindihan ang aking identity? O kailangan bang magtakda ng hangganan para maprotektahan din ang aking sarili? Maraming salamat po, DJ Monica, sa iyong pakikinig. Sana po ay matulungan ninyo akong maintindihan kung ano ang dapat kong gawin sa minamahal kong tao na hindi naman ako pinagkakatiwalaan. Lubos na gumagalang at laging nakikinig

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto makakwentuhan on the air, tumawag lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika simulan natin ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang, ang buhay ay para ba?

0: Swabbing umaga, October 10, 2026, araw na po ng Sabado. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama pa rin ang nag-iisa ang Balbasaradyo, ang inyong Kuya Dan, hatid sa inyo ang tugtugan. From the 60s hanggang 90s, may OPM pa at syempre ang inyong mga song request. Ako nang bahala dyan. Mamaya din na ulitin ko kung ano nga bang ating katanungan para sa ating huntahan. Pero bago yan, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello. Happy weekend to all of us. Ganun din sa mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo habang sila ay nasa kwarto nila o sa sala o sa kusina. O baka naman kayo ay nasa opisina, o baka naman kayo ay nasa biyahe pa rin kung saan man po kayo papunta. At naka-tune in sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. Ngayon ay 10-10. At alam nyo na kapag ang date dito sa Pilipinas ay umuulit, ibig sabihin may sale na naman! October 10 ang ating petsa ngayon. And of course, 76 days bago po ang Kapaskuhan. Si Tindo ay o-order na agad. Oo nga, ako din. Alam nyo, ayan si Santa. Hi Santa, magandang Sabado morning sa iyo dyan sa kanan ko. Alam nyo, ang dami ko ding o-orderin online yung mga diapers ng mga anak ko nga. Yung mga anak kong may buntot. Kailangan kong bumili ng mga pee pad, mga diapers, mga cat food, tsaka dog food. Magandang umaga ho sa mga kasabay nating nagbubukas na ng kanilang mga cellphone kung saan ang app man kayo papunta dyan. Oo, at nag-a-add to cart na kayo. At syempre pagka-add to cart mo, diretso mo na, bayaran mo na habang mura pa. Ba't kaya ganun? Saan kaya nagsimula yun yung pagka umuulit ang date, laging sale? 1-1-2-2-3-3. Siguro yung 8-8. Feeling ko malakas ang kutob ko. Sa 8-8 nagsimula yan. Kasi pag double 8, swerte eh. Oh, hindi ba 11-11? Pag 11-11, wish eh, di ba? Baka sa 8-8. Kasi swerte yung 8-8 eh. Hanggang dati hindi monthly yung mga sale na ganyan eh, hanggang sa wala na, naging kaugalian na kapag umuulit yung number, lagi nang may sale. So ayan, mapapabili tayo at least may mga naka-sale naman. Basta ito ang aking pamantayan sa sale. Kapag naka-sale, okay lang kung kailangan mo. Pero kung hindi mo naman kailangan at ang dahilan mo lang ay bibilhin mo dahil naka-sale, hindi ka rin nakatipid nun. Ang katotohanan, napagastos ka pa. Kasi ibig sabihin, bugso lang ng damdamin mo, nakita mo lang na sale, hindi mo naman talaga kailangan, eh, bibilhin mo, ba? Diba? So, bibilin mo lang kung naka-sale at kailangan mo. Yung iba naghihintay talaga ng mga ganyan, yung mga naka-sale. Ba? Diba? Parang talagang tinitiis nila na hindi muna i-check out kasi nga, alam nila mumura pa ng kaunti. Tama si Jeffrey Duhali gumapos. Meron isa dun sa 12 months ang hindi masyado mabenta pag umuulit. Alam nyo kung anong date? Yung 1-1. Hindi maka-check out at hindi maka-ano kasi nagpuputukan pa sa paligid. Tama naman. Magandang insight yan, Jeffrey. Maraming salamat sa iyong pa-insight dyan. So siguro ang start lang ay 2-2-3-3, di ba? Hanggang 12-12. 1-1 medyo hindi masyado yung 1-1. Baka kumakain pa ng spaghetting ininit yun pagkagano. Baka malagkit pa yung mga daliri mo nun pagka sa 1-1 ka na gano'n, nag-check-in. Check-in tuloy, check-out pala, mali pala, check-out. Oo, yung pinapangat pa yung spaghetti, di ba? Kasi halimbawa, pagka di medianoche, di andun na lahat na ng pagkain. Siyempre eh, di mo naman mauubos yun eh, di ba? So itatabi mo ulit yun. Pagising mo kinabukasan, unang init, yung umaga, di ba? O siyempre, di mo pa rin mauubos yun. Kasi ilang kilo yun eh, ilang kilo spaghetti yung niluto ninyo. Dun sa pangat, no? Yung pangatlong init. Sabi, yung mga seller na matagal mag-ship, please lang. Ay talaga ba? Pag ba ganitong nakasale, matagal mag-ship ang mga seller? Medyo hindi kasi ako ano eh. Hindi ako makasabay sa mga ganitong ano eh. Ah, yoo nga. Ayan, nagagalit si Marvin Sandro Riabad. Yun daw mga seller na matagal mag-ship, oh. Why naman daw who like that? Bakit naman daw natatagalan tayo? Sabi ni Jask, oh, napatingin tuloy ako sa cart ko. Sana magmura pa sa 11-11. 10-10 na nga eh. Naghahanap pa ng 11-11. Alam niyo ba yun? Alam niyo kung saan yun? Sa tanging ina. Ay, nako, na para bang ano? Tawang-tawa. Ay, oo. Eh, kasi naman si... alam mo, just i-check out mo na yan. Magmamahal pa yan next month, sinasabi ko sa'yo. Yung mga naka-add to cart mo na yan, ang presyo niyan pataas. Kaya hanggat kaya mo nang i-check out yan ngayon ng mas mabilis, check out mo na yan. Sabi ni Marian, oh, matagal sila mag-ship pag promo. Siyempre, madaming ipapak. Marvin talaga eh. Nagagalit tuloy yung asawa mo, Marvin. Oo nga naman. Siyempre, mas matagal kapag ka-promo kasi dumog yung mga nag-ano, yung mga... Nag-aaway sila mag-asawa. Sabi ni Marvin, no! Eh, ito, suggestion ko, oh, Marvin. Samahan mo yung mga nagpapak dun sa mga store nila para mapabilis yung pagpapak ng ano. Oo nga naman. Lalo na yung mga ano, lalo na yung mga... Talagang grabe yung mga ano, yung mga packaging, di ba? Grabe yung orders. Naku, parang nakakalula din talaga. Sabi ni Aljon, oh, nag-start yan sa 11-11 Singles Day sa China. Search mo na lang if anong meaning. Ay, ang galing ni Paolo. Sino ba yung si ano pala? Si Pat pala, 11-11. Kala ko 8-8 eh. Eh, ano naman yung 80-80? Iba ba yun? Pag 80-80? Ah, iba naman. Mali na pala yun. Ano pala yun? 1-1 hanggang 80-80 pala yun. Ano? Ang dami pala. 80-80 si ano yun? Sino? Sino yung mga 80-80 dyan? Hindi ko alam kung sino mga 80-80. Sabi niya. Sabi ni Marian, oh, 80-80 score ni Marvin sa board. Paano naging score yung 80-80? Ganun pala yun. 1-1, 2-2 hanggang 80-80 pala yun. Mahaba pala yung listahan na yun. 80-90 daw, Marian. Niya. Ano ba naman kayong dalawa? Alam mo, mag-usap muna nga kayong dalawa. Magkakaiba yung mga entry nyo sa akin. Saliwa. Sabi ni Google, na sinad ni Aldon, oh, Singles Day, also known as Double 11, is the world's largest online shopping festival. Ah, so 11-11 nga nag-start. Hanggang sa inadapt na nila, kada magma-month, nagsisale na sila ngayon. So ibig sabihin, ang pinaka-sale talaga, legit, ay sa 11-11. Ah, kaya pala hinihintay ni Jazz yung 11-11. Pero kasi ang mga i-check out... Nag-send pa ng picture kung sino yung 80-80. kung ngayon may 80-80.
1: Mali!
0: Kung ngayon may 80-80 kami naman dati ay may XOXO. Ang luma ng XOXO. Oo. Nasa Ortigas siya. Nasa Ortigas ako, nasa Fairview. Ay, kaya naman pala hindi kayo nagkakaintindihan. Alam nyo ang daldal ko na para bang hindi ako nanlalambot kanina sa bangko. Candy lang namin. Alin, yung XOXO. Oo, tama. Masarap yun. May ganun pa ba? May XOXO pa ba? Sarap nun yung caramel. Yung, di ba? Oh, parang talagang punong-puno na sugar yung ano na yun. Pero masarap yun. Magdadala na naman. Kala ko magdadala na naman si Tin eh. Ano, tawag dito. Jeffrey, sabi ni Tin pala yung puto kalasyaw ay sa kalasyaw daw niya. Napaka-helpful. Napaka-helpful ng sagot ni Tin. Nabili daw niya sa kalasyaw yung puto kalasyaw. Saan banda, Tin? Ituro mo naman. Kasi, syempre, sa kalasyaw mo binili, di ba? Alam nga naman, sabihin niya mo nabili, di ba? Bayan ng kalasyaw sa palengke daw. Pang anong stall? Ano daw pangalan ng stall? Hindi na niya alam yung stall. Basta doon sa palengke daw. Malapit sa simbahan yan. O, yan ha. Sabi ni Jeffrey, napaka-helpful naman. Oo, sa tapat ng simbahan. Yun, tama ka, yun. Sa Kalasyao, tapat ng simbahan, di ba? Hanapin mo si, ano, si Mang Mamberting.
1: Mali!
0: Mali. Alam niyo, kulang lang ako sa kape kaya ganito. Ay, 12:33 na, hindi ko pa nasasabi. Tika, pumunta muna tayo sa ating...
2: Puntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Puntahan na with Kuya Dan ngayong October 10. Alamin natin ang ating katanungan.
2: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan / dugtungan, sabi ni Josco, huwag na maghuntahan. Ito, nakikialam. Dudugtungan niyo lamang po ang salitang, ang buhay ay... Para bang ano ang buhay? Sige na. Viber 0919-278-3000 o tumawag sa 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sa Facebook, hanapin niyo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At dugtungan ang salitang ang buhay ay para bang... Ang buhay ay para bang sale. Maraming 80-80. Yung itsura ng mga katapat ko dito, hindi ko maitsurahan na sila eh. Ay, nako. Okay, napagod na ako, kaka. Ang daldal ko, parang nag-peak yung energy ko, tapos hindi ko na sure mamaya yung energy ko ulit. Kailangan na natin magtimpla ng kape mamaya. O siya, oras natin, 12:34 once again ha. O yun ang ating huntahan, dudugtungan nyo lang. Ang buhay ay para bang? Sagot ko na ang kwentuhan at tugtungan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa East 30 mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming salamat po. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sir Tom Jones, napakinggan natin. Ganun din ang awitin mula kay Al Martino, Spanish Eyes, A Man Without Love ni Engelbert Humperdinck. At ang mga song request sa atin dito, kahit na maputi ang buhok mo, at ikaw ang aking mahal. Sa oras po natin, 10 minuto bago mag-alauna ng umaga, kayo ay nakatutok at nag-i-enjoy pa rin sa mga tugtugan natin dito sa Remember Your Music. Ang huntahan natin ngayong umaga ng Sabado, dudugtungan nyo lamang po ang salitang, ang buhay ay parabang ano yan? Sabi ni Aljon, ito ang haba ng entry ni Aljon agad. Ang entry ko, ang buhay ay parabang rechargeable battery. We can compare it to our life because we're coming to a point in our lives that we drain due to stress, agony, and other matters that will affect our daily or longer than that. Kapag naubos ka, just rest and recharge like a lithium battery. Wag lang sa sobra at baka sumabog ka. Yun yan. O di, hindi mo pwedeng ikumpara. Anyways, if we are exhausted to our life, especially today na ang daming nangyayari, hindi lang sa atin, kundi sa mga sa mundong ginagalawan natin, we can rest and recharge but do not surrender. Keep fighting. Finally, I pray for everyone na may mabigat na pinagdadaanan, na malampasan nila yon at katulad ng isang baterya, mapuno ulit ang kanilang buhay ng kasiyahan at kapayapaan sa puso at isipan. Amen. Sabi niya, share ko lang, I started praying rosary every night accompanied. Oy, maganda yan. Oo, maganda yung ganyan. Kung marirelax ka dyan at makakalmang isip at puso mo, Aljon, why not? Accompanied by evening prayer, it helps me a lot and sana makatulong rin sa iba. Wow, ang anong birthstone mo? Patingin nga. Zircon. Tama ba? Yun ba yung birthstone mo? Zircon. Oh. And for the past 2 weeks, medyo naging mahimbing ang tulog ko. Pwera biro, ayun. Sana rin may outlet ang lahat na maibsan ang dinaramdam nila, hindi lang kay Lord, kundi sa ating kapwa rin. Like improvement to the mental health care here in the Philippines, kasabay din ng pagpapabuti ng healthcare system. Tama. Kung ano ang magpapakalma sa inyo, di ba? Kung ano nagbibigay sa inyo ng peace. Walang masama doon. Sabi ni Jasko, feel free to modify the battery life comparison. hindi si si Aldon yun. Mali ka naman eh. Mali! Pero naalala ko, alam mo, speaking of pagro-rosary, dati nung high school kami, lagi kaming nagro-rosary sa kasi ako dati, kung alam niyo yung Colombian Squires. Alam niyo ba yung Colombian Squires? Ang dami kong mga sinalihan ng mga religious dati, groups dati. YFC ako, tapos sa Colombian Squires, meron pa yung mismo sa simbahan. Tapos isa sa mga ginagawa namin, merong may baby Jesus na umiikot sa mga So, umiikot sa mga bahay. Tapos, paglilipat na yung baby Jesus sa bahay, magro-rosary muna kami. Tapos, siguro, lahat ng members nung namin, nag-rosary kami. daig pa namin yung mga... Kasi kami public school kami, tapos may private school. Daig pa namin yung private school. Mas maano pa kami, mas madalas pa kami mag-rosary kaysa doon sa private school. Ayon sa kanila daw, kay Kilapat daw, Mama Mary ang iniikot, di ba? Ah, oo, may ganun din yung sa mga bahay-bahay. Yung sa amin, Baby Jesus eh, parang ganun yung tas iniikot, tas parang, yun, matutulog doon, tas next, kukuni naman, lilipat naman. Tas lahat kami, parang lagi kami pupunta doon. Tas nagro-rosary kami. At saka libre kasi yung pagkain doon. Siyempre, nung high school ako, di ba, parang, oh, tara, rosary daw, sige, may pagkain, oh, tara, game na. Oo, pero ano mo yun, in fairness, totoo din yung nakaka-relax, no? At saka, iba din pagka alam mo, di ba, iba din kapag marunong ka mag-rosary. 12:54 na. Pan, alam mo, kung kailan hindi ako nagkape, tsaka parang sobrang daldal ko naman. Usapin na nga natin nasa kabilang linya si Ate Jennifer. Ate Jennifer, good morning. Ate Jennifer.
2: Yes.
1: Yes, ayun. No, kasi galing pang Cubao kasi yung ano eh. Yung mag-aangat sa'yo. Teka, Ate Jennifer, ba ito na antipuno? Parang iba yung tawa mo ha.
2: Wala.
1: Tawa ka na naman ng tawa. Magising na naman yung mga kasama mo dyan. Ay, nako. Alam ko na yan. Good morning sa mga kasama mo dyan, Ate Jennifer.
2: Good morning daw, Noime.
1: Yan, o. Tawanto. Ba't parang asaya-saya mo naman, Ate Jennifer? Anong,
2: wala lang. Siyempre, happy na ako kasi mag-birthday na, diba?
1: Oo nga eh. 16, diba? 16. Grabe yung kasi, ha? Oo. Grabe yung happiness mo, ha? Talagang may kasamang hagi-kick, ha? Umahagi-hagi-kick ka pa dyan. O, sige, ito nga. Dugtungan mo nga to, Ate Jennifer. Ang buhay ay para bang, ano?
2: Ay, para bang?
1: Nag-e-echo pa. Nag-e-echo pa yung ano, radyo. Naririnig ko pa. Oh, ayan na. Ayan na.
2: Ayan, okay na.
1: Meron pa din eh.
2: Meron pa din ba?
1: Yan, okay na. Oh, ano idudugtong mo? Ang buhay ay para bang... Para bang electric pan. Magulo.
2: Para electric pan na umiikot. Oh,
1: kaya nga eh, paikot-ikot, di ba? Ano, wala kay dudugtong doon? Tumawag ka lang tapos hindi mo alam kung ano dudugtong mo doon sa word.
2: Nabablog ko ako, Kuya Dan eh.
1: Oo. Oh. Bakit wala kang maikumpara sa buhay mo ngayon? Ano bang...
2: Meron naman.
1: Oh, ano? Ayaw sumagot natin dyan. Kasi ang buhay ay para bang hangin.
2: Hindi ko alam kasi, Kuya Dan, kung ano yung sasagot ko dyan eh.
1: Bakit wala ka bang makumparahan? Oh, ikaw, ito na lang oh, para may masagot ka. Ano ba ang estado ng buhay mo ngayon? Masaya? Malungkot? Ano ba? Steady? Sabaw? Ano ba? Ano ang estado? Oh, ano estado ng buhay mo ngayon?
2: Siyempre masaya.
1: Masaya, oh. Ano ba ang mga bagay na masasaya? Oh, kunyari, ang buhay ay para bang pagkain na masarap. Hahanap. Di ba? Ang galing, di ba? Ako yung sumagot sa tanong ko, di ba, Ate Jennifer?
2: Thank you, Kuya Dan. Ito ang sumagot sa tanong mo.
1: Dahil dyan, ako ang magre-request. Pambihira to si Ate Jennifer. Una ka pa naman tumawag, tapos ako pa sasagutin.
2: Kaya nga eh. Nano ako, Kuya Dan eh.
1: Ay, dako. Ate Jennifer, ako ang babati dito.
2: Sobrang saya ko, Kuya Dan, nawala na ako sa alay ni.
1: Nararamdaman ko nga parang sobrang saya mo nga. Ano ba, may kumikiliti ba sa'yo dyan sa ilalim mo dyan?
2: Ay, wala.
1: Oh, bakit saya-saya mo? Anong
2: i-share? Ano lang, ay bakit masama ba, Kuya Dan?
1: Hindi naman masama, pero i-share mo naman para alam namin, para masaya din kami. Ano bang nagpapasaya sa'yo ngayon?
2: Siyempre, marami akong blessing, siyempre.
1: Yan.
2: At saka, kasi malapit na akong mag-birthday.
1: Yun nga diba? Eh, siguro dahil malapit ka na mag-birthday, kaya talagang
2: At saka, siyempre, hindi maiwasan hindi kasama yung aking mind.
1: Sina? Sina?
2: Mind.
1: Isa pa? Yung iyong?
2: Ayoko.
1: Yung iyong?
2: Okay na yun.
1: Yung iyong?
2: Mind.
1: Ang kanyang ay nako, sayang sabi ni Marian, ang kanyang parang naaamoy ninyong hininga ko doon sa pagkakamain ko eh. Kasi naman eh, talaga namang sayang-saya naman to si Ate Jenny para sa kanyang mind eh. Siya, masaya kami at masaya ka. Hindi, masaya kami at masaya ka, Ate Jennifer. Ayos na yan. Okay na kami dyan. Bumati ka na nga. Ikaw, kukurti na kita dyan.
2: Wala eh. Ikaw sumagot sa tanong mo eh. Okay na lang yung minsan lang yung Kuya Dan eh.
1: Thank you ha. Ano, pinasagot mo ko sa tanong mo ha.
2: Ano lang yung Kuya Dan? Pa-birthday mo na lang yung sa akin.
1: Ang tagal pa ng birthday mo? May isang linggo pa bago ka mag-birthday?
2: Oo, at least advance na, di ba?
1: Sige na. Wala nang pa-birthday sa'yo, ha?
2: Okay lang.
1: Bumati ka na. Ang saya-saya mo dyan.
2: Siyempre, unang-una binabati ka ikaw, Kuya Dan, sa pag-entertain mo sa akin sa kulit-kulitan.
1: Mm. Ano ba mo magagawa ko? Tapos, ikaw na yan eh.
2: Tapos kay Marian, Marvin. Mm. Tapos kay Erickson, kay Honey Jane, kay Nika, kay Ethel, tapos...
1: Kay Mian. Sige lang.
2: Doon sa panganay kong anak, mag-advance happy birthday dyan sa 27.
1: Oo, oh, advance. Mauna ka pala bago yung anak.
2: Oo.
1: Ilan taon na yung anak mo?
2: Ha?
1: Ilan taon na siya?
2: 25.
1: Wow. Ano na din, nasa hustong gulang na din.
2: Sa advance din, happy birthday dyan sa CRO namin.
1: Kanina?
2: CRO, sa clinic.
1: Ano ibig sabihin nun?
2: Yung sa counter.
1: Ah, nasa counter. Advance happy birthday. Anong pangalan? Hindi mo naman sinabi ko ng pangalan.
2: Si Anna May?
1: Oo. Alright, kapangalan.
2: Kasi birthday niya rin sa 20.
1: Ayan, yung mga October ano pala kayo eh, celebrants. Alright, salamat Ate Jennifer. Anong song request mo ilagay natin?
2: Ano kayong na-request ko yan? Wala na akong maayan eh.
1: Ate Jennifer, ano nangyayari sa'yo? Kilala mo pa ba kami?
2: Ha?
1: Ba't lahat nakakalimutan mo? Ano ba? Asan ka ba ha? Kasama ka ba namin ngayon, Ate Jennifer?
2: Wala po, puro na kasi naitugtog mo na eh. Yung re-request ko, wala ka naman.
1: Sorry ha. Nasisi pa ako eh.
2: hindi wala ba diyan sa inyo na ano, yung re-request ko, walang tinutugtog diyan sa inyo, di ko naririnig eh.
1: sige nga, sampulan mo nga ano ba 'yan? Tingnan natin kung wala talaga. Ano bang kanta?
2: Eh, wag na.
1: Oh, di, wala ka lang ma-request. Ako pa sinisisi mo diyan. Ikaw ha. Sige, ako nang bahala sa iyo. Ako maglalagay ng song para sa iyo.
2: Ay, Kuya Dan, siguraduhin mo magugustuhan ko, Kuya Dan.
1: Ilalagay ko dito ay ano bang magandang song para kay Ate Jennifer? Gusto mo ba yung Aray? Aray! Ayaw mo nun? Sige na.
2: Magre-request na lang ako, Kuya Dan.
1: Ano na lang?
2: Mr. Love na lang.
1: Mr. Love. Oh, sige. Sige.
2: Tapos kay, At saka, Kuya Dan, isa pa.
1: Tinan mo? Kanina, wala kang ma-request. Ngayon, dalawa-dalawa na magkasunod. Mr. Love, tsaka ano?
2: Yung sa araw ng Pasko.
1: Sa araw ng Pasko. Sabi ni Marvin, naglilihi ka na daw, kaya daw ganyan ka, tuwa-tuwa ka daw. Pag ako na paglihihan mo, Ate Jennifer, ha?
2: Kuya Dan, wala yung mangyari yun kasi... Wala ka naman, malayo ka naman. Hindi mo yun magiging kamukha.
1: Hindi ka sure. Sige na nga, kahit kaboses ko na lang, pwede na. Oh, sige na. Talaga namang galak na galak ang ating... Ano yun? Again, Mr. Love, tsaka daw... Sa araw ng Pasko ba isa? Tama ba?
2: Oo.
1: Okay. Sige, maraming salamat.
2: At tapos pala, baka mag-ano na naman si Kuya Noli. Hi, Kuya Noli, tulog ka na ba?
1: Hindi ko alam. Kaya ako natutulog na siya.
2: Kuya Noli, tulog ka na ba? Ay, tulog na. Ayan, ay hindi pa daw. Bakit daw?
1: Sabi niya, pag pinaglihihan daw, Kuya Dan, pumapayat eh. Oy, ako na! Uy. I volunteer! Pumapayat pala pag pinaglilihihan eh, para pumayat na ako, Ate Jennifer. Sige na.
2: Ah, talaga?
1: Oo. Baka, pag pinaglihihan mo ako, paglabas niya, may bigot at balbas.
2: Ayaw mo, Kuya Dan, pag nagkita tayo, kukurt-kurting na lang
1: kita. Ay, hindi na ako may kipagkita sa inyo. Mama, kinukurt. Pamaya, nagkakadugo-dugo na ako dito, kakakurot na inyo. Ayoko na.
2: Uy, mamaya, magalit sa akin si Mama Jelica.
1: Oh. Kurting ko din kayo, kala ninyo, pag kinukurt na ako.
2: Joke lang.
1: Sige na, maraming salamat, Ate Jennifer. Thank you, good morning. Dan. Thank you, bye-bye. Si Ate Jennifer na masaya mula sa Antipolo. Hindi ko alam. Tawa ng tawa si Ate Jennifer. Tawa ng tawa. Gusto mag-asawa. Di ba ganun din yung sinasabi ng mga banta? Tawa ng tawa. Gusto mag-asawa. Sabi ni Jask, yung Song of the Millennium, wala namang sinabing Song of the Millennium. Parang ikaw lang naman nagsabi niya. 104, ang buhay ay para bang. Yan ang salitang inyong dudugtungan. Ay abangan ko inyong kasagutan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music. sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 105.

0: makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: Song from Lionel Richie, Truly, and still ng The Commodores, ating napakinggan. Ganun din ang Green, Green Grass of Hope ni Sir Tom Jones. And of course, ang song request sa atin ni Ate Jennifer ng Antipolo sa araw ng Pasko. 1:22 ang oras natin, pinag-uusapan pa rin natin sa ating puntahan ngayong umagang ito. Dudugtungan nyo lamang po ang salitang, ang buhay ay para bang, ano? Ano pa ba? Saan nyo ba inihahambing ang buhay? Tingnan nga natin sa ating next caller from Manila. Kausapin natin na sa kabilang linya si Ate Lina. Ate Lina, good morning!
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, hello, Ate Lina. How are you?
2: Hi, kamusta na?
1: Okay naman, ikaw, kamusta ka naman?
2: Ito, Kuya Dan, hindi ko malaman kung mainit o malamig.
1: Bakit? Anong
2: ba? Malamig yung ano, yung ano, simoy ng hangin dito sa amin.
1: Oh, pag, ano, nagahalo, maalinsangan, ganun, tapos malamig.
2: Oo.
1: Din? Bakit? Baka umaambon-ambon, hindi naman umaambon-ambon.
2: Umaambon-ambon, Kuya Dan.
1: Oo, oh, kaya. Siguro, mainit talaga yung singaw, tapos biglang umambon, kaya medyo... Hindi mo maintindihan.
2: Oo, biglang lumamig.
1: Oo. Pero wala ka namang nararamdaman. Di ka naman sinisipon or anything. Uso sakit ngayon eh.
2: Oo, kaya ganyan. Walang-wala.
1: Walang-wala. Maganda, walang-wala. Maganda yun. Walang-walang nararamdaman, di ba? Walang-walang sakit na anything. Okay. O, ito, Ate Lina, sasagutin mo. Dudugtungan mo daw ang salitang. Ang buhay ay para bang, ano ba yan?
2: Ay, kanta yan, Kuya Dan eh.
1: Ano, ano?
2: May kanta siya, Kuya Dan,
1: ano?
2: Eric Manrique Jr. Sige,
1: ang sabi.
2: Ang buhay tulad ng isang awit lamang.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Mayroong katapusan at may... Ano siya eh? Mayroong katapusan. Mayroong
1: may simula at may katapusan. Tama. So, yun ang sagot mo din. Ang buhay ay parang isang awitin.
2: Oo. Mm. Tsaka meron pa isa, Kuya Dan.
1: Ano pa?
2: Ang buhay parang isang halaman na nasa sayo kung pasisiglahin mo yung kanyang dahon at ang kanyang mga bunga.
1: Kailangang diligan.
2: Diligan, diba?
1: Kailangan ng sustansya ng buhay, diba? Hindi pwedeng puro painit lang. O, kailangan meron ding tubig, diba? So, kumbaga, tinitimpla yan, di ba, sa halaman, di ba? Hindi pwedeng puro paaraw ka lang. Kailangan isisilong mo din minsan, di ba? Para naman makakahinga-hinga siya. Parang tayo din.
2: Hamugan siya.
1: Correct.
2: Diba?
1: Tayo, halimbawa, sa atin naman, hindi pwedeng puro trabaho lang, di ba? Para mabuhay, kailangan may pahinga din. So, tama
2: kailangan
1: naman yun.
2: Kung ikaw... enjoyment.
1: Correct. Kung ikaw ay halaman, ano bang magugustuhan mong bilang isang halaman?
2: Ako, Kuya Dan, talagang gustong-gusto. Kaya mo ko ba, Kuya Dan, ibang ugali ko. Gusto ko yung amoy ng dama di noche.
1: Dama di noche. Teka, hindi ko maalala, pero syempre, feeling ko naman na-encounter ko na yung dama di noche. Anong amoy ng dama di noche?
2: Bango siya, Kuya Dan, pagdating na alas 7 ng gabi, ang bango niya.
1: Ha? Sa gabi siya bumabango? Bakit? Bakit sa may oras pa talaga?
2: Oo, tapos bulaklak niya, ano siya.
1: Parang maliliit na puti, parang sampagita yung itsura halos. Tama ba?
2: Oo, Kuya Dan.
1: Alam mo, ang gustong-gusto ko naman na amoy, bukod sa sampagita, kasi yung sampagita given, mabango talaga yun. Yung magnolia, nakaamoy ka na ng magnolia na halaman. Yung... Naku, napakabango nun. Talagang parang hindi ko ma-explain, parang creamy na basta ang bango-bango ng magnolia. Yun ang gustong-gusto kong amoy naman. Hindi ko maalala kung anong amoy nitong Dama di Noche.
2: Mabango siya, Kuya.
1: Sabi daw dito, ang dama di noche daw, Ate Lina, ay tikom sa araw na mumulaklak sa gabi. Bakit kaya?
2: Yeah, diba?
1: Ganun. Ang tawag sa kanya ay night blooming jasmine. Yun pala ang ibig sa kanya.
2: Gusto ko yan, Kuya, na kasi dati tinitirahan namin merong ganyang ano eh. Meron siyang ganyan na tanim.
1: Mm-mm.
2: Nagsasearch ako pag meron siya.
1: Oo, sinesearch ko tuloy kasi naku-curious ako sa sinabi mo. Sabi niya, meron itong matamis na amoy. Ang bawat isang bulaklak ay may limang lobes. Kaya ang hugis ay parang mga bituin. Oh.
2: Bituin na, diba? Ang ganda sa gabi, no?
1: Sige, pagka nakakita ako niyan, maaalala kita diyan sa Dama de Noche na yan. Aamuyin ko kung anong amoy nga ba ng matamis-tamis daw eh. So, titingnan
2: natin. Kapag sa gabi ako yan, nag-aamoy siya sa gabi.
1: Ah, so kailangan, aalis na ako ngayon para maamoy ko. hindi ko maaabutan pagka mamaya pa. O sige, mauna muna kayo. Mauna na ako ha. Maghahanap ako ng Dama de Noche. Bahala na muna kayo.
2: Pira na ngayon. Yan, hindi kagaya dati kuya doon eh. Dati tanim yan ng mga ano yung lola.
1: Oo nga, sa bagay. Sige, pagka nakakita ako niyang Dama de Noche. Alright, maraming salamat Ate Lina sa iyong kaso. Yun lang, doon mo lang hinahalin. Yun ang pinaka, kumbaga, paghahalintulad mo sa buhay. Parang kanta at parang isang bulaklak na mabango.
2: Alright, diba? Okay. May pagkakataon na namumulaklak siya. Pagkakataon na nalalanta na siya, kuya.
1: Tama. Kumbaga may buhay din talaga siya literally, di ba? Na may simula at may dulo. Alright. Maraming thank you, Ate Lina. Batiin mo ang mga taong gusto mong batiin. Go ahead.
2: O, kaya din, yung mga naghihintay na sila.
1: Batiin mo yung mga yan.
2: Ayan, nakikinig daw si Kuya Bong Ramos, si Bong Ramos. Mm-hmm. Ayan, nakikinig daw sila si... Siyempre, Kuya Dan, sabi ni Ronald, batiin ko daw siya at ang kanyang girlfriend na si Bandy na nasa North Sagaray. Yan nga. Tapos nabati ko rin kuya dan syempre ang mga nasa mga malalayong lugar kuya dan. Batiin naman natin sila mga nasa Surigao, si yung pamilya ni Jobe. Jobe, malapit na yung blessing mo. Nakausap ko na si Kuya Jobe. Yan, malapit na Jobe. Hintay ka lang. Mm-hmm. Yeah, kahit tapos binabati ko siyempre si Patty na nasa Tacloban City, binabati ko rin siyempre ang mga kababayan natin kuya dan na ngayon ay sila ay naghahanda sa matinding init ng araw.
1: Oo nga eh, sa El Nino, na super El Nino, maghanda tayo.
2: Oo na. Kuya dan, sila ano nga nasa Cagayan Valley kuya dan, sabi sa akin mainit na doon talaga.
1: Correct. Kaya kung merong mga pwedeng gawing hakbang, 'di ba, unti-unti tayo
2: ay turo. Okay. Yan. Para sa Cagayan Valley kasi sila Ate Mara, ayan. Mm-hmm. Happy listening sa inyong lahat. Yan.
1: All right. Maraming thank you at hello sa lahat ng mga binati ni Ate Lina. Magandang umaga po sa inyo.
2: Kapatiin ko rin siyempre yung katropa ng aking mahal, si Adoring, si Dondon, si Chris. Yeah, yung mga katulong niya kuya dyan araw-araw sa kanilang gawain.
1: Alright, good morning ho sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa pagtutok, Ate Lina. Ano ang iyong song request?
2: Siyempre kuya dyan, anniversary namin ng 8. Ang gusto kong kantahin kuya dyan na aming ipiniprefer sa aming wedding. Pwede ba kuya din
1: Sana'y wala ng wakas. Siyempre meron tayo niya na patugtog din natin.
2: Sharon Cuneta.
1: Okay, ilagay natin Ate Lina. Maraming salamat sa pagtawag. At good morning sa iyo dyan sa Manila. Thank you.
2: Okay, good morning ka dyan.
1: Bye-bye.
2: Ingat.
1: Salamat. Sabi ni Marian, Ate Lina, pamasage po. Unahan mo pa ako ha. Wala pa nga akong na-try sa mga, kasi ang daming mga magagaling mag-massage dito. Hindi pa ako na. Actually, kanina gusto ko sana magpa-massage. Kasi medyo kulang na ako sa oras. Ang gusto ko yung ano, yung, di ba sabi ko sa inyo, nakuwento ko na rin, nakapagpa-massage na rin ako sa mga blind. Yung umuupo lang, yung ano lang, yung parang medyo nakatalikod ka lang. O, para mas mabilis, di ba, pag 30 minutes, tapos ka agad. Pag kasi yung sa mga ano 1 hour talaga yung maglilinis pa ng paa, hindi ako aabot, baka hindi ako umabot sa kumusta. Kaya hindi na lang ako nagpa-massage kanina. Di bali ngayong weekend, maghahanap nga ako ng kala nyo ha. 1:30 tong oras, sabi ni Jeffrey. Oh, actually, hindi pa ako nakaamoy ng Dama de Noche. Pero naamoy ko na ay medianoche. Matagal pa medianoche, October 10 pa lang itong masyado ko naghahanap dyan, ha. Medan ako rin, nakaamoy na ako ng magnolia. Minsan ice cream, minsan whole dress tea. Ano ba? Halaman yun, bulaklak yun. Hindi yung chicken na ano, mali naman. Mali! 1.30 na pong oras natin. Pagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa Istrena mula sa mga AM radio station sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Minya Corpus para sa nagseservisyo Minya Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program, Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program, DZMM Teleradyo, Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Shirley Bassey with the song Never, Never, Never. I Love You ni Celine Dion. Some Good Things Never Last ni Barbra Streisand. At ang song request sa atin, sana'y wala ng wakas, ni megastar Sharon Cuneta. Oras po natin, 7 minuto bago mag-alas 2 ng umaga ang ating huntahan ngayong umagang ito. Dudugtungan niyo lamang po ang salitang Ang Buhay Ay Para Bang. Sabi ni Paul Roger Lau, ang buhay ay para bang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Pa-request ng best, the best of Cliff Richard. Sabi naman ni Ate Martina Mana ay, Kuya Dan, ang buhay ay parang battery ng cellphone. Nalolobat kasi ginagamit, pero lumalakas ulit pag full charge. Sa buhay naman, nakakaramdam tayo ng panghihina pag may dumarating na pagsubok, pero lumalakas din tayo pag nalalampasan at napapagtagumpayan natin ito. Maraming salamat po. Feeling ko, tama din naman yung ang buhay ay parang baterya. And like any other battery, mahirap kapag na-drain ka na, tapos tsaka ka palang mag-charge, di ba? So dapat, hanggat may konti pang natitira, i-charge mo na. Parang applicable sa akin yun, ha? Habang may konti pang chance na ikaw ay makapagkarga, magkarga ka na para hindi ka ma-drain. Tama? Tama! 154, kausabi natin next caller from Bulacan, nasa kabilang linya si Jask. Jask, good morning, Jask.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: So, ang tanong ko, kung ikaw ay baterya, anong size ng baterya? Kasi madaming battery eh.
2: Oh. Ano ba? Di ako prepared.
1: Gustong gusto ko yung hindi ka, yung pagka bigla ka nandiyan tapos natanongin kita na hindi ka prepared. Nararamdaman ko yung internal panic mo eh.
2: Parang ano tawag dun sa yung nilalagay sa radyo?
1: Yung double A. Double A. Yun yung hindi basic yung eh. Ah, yung oo. Ano nga ba yun? Hindi yung 9 volts. Ako ang favorite kong baterya yung 9 volts, yung square. Yung alam niyo pa yung 9 volts, yung maliit. Hindi mo alam yung 9 volts, Pao? Yung square, yung...
2: Rectangle,
1: tapos na doon sa taas yung parehong negative tsaka positive. Yun ang favorite kong battery. Hindi ko alam nga ano nga ba yung... Ano nga bang size nun? Yung pang yung pang flashlight na malaki, di ba? Yung
2: okay.
1: Yung battery.
2: D daw, D. Hindi. Ewan ko kung tama yung na-search ka.
1: Ano? Anong size?
2: Ewan ko kung tama yung na-search ko. Letter D.
1: Ah, oo, tama. Letter D yung size, correct. Tama yun. Yun yung ginagamit dati sa mga bati. Ngayon kasi mga flashlight, paliitan na. Pero dati, alam mo, natatanda mo dati, umuso yung flashlight na pwedeng pambantok. Pambantok, yung parang ginagamit ng mga guard yun eh. Kasi bakal siya, tas mahaba. So, para siyang batuta. Pero sa loob nun, mga apat na sobrang lalaki mga baterya. Para yung tangkay niya, medyo mahaba enough na pwede mong pangbantok. may ganun kami eh. So para, di ba, prepared ka, madilim, o di, kung ano't ano man, meron kang panghampas, di ba?
2: Bibili ka ba sa sale niyan?
1: hindi. Iba yung, alam mo, binili ko sa sale ngayon. Mga pagkain at diaper ng aking mga anak na may buntot at mabalahibo. Ang dami. Kasi ang mahal.
2: As a fur parent.
1: As a fur parent. Kasi mahal pag sa store. Grabe. Si Toko pa naman, medyo... Dahil meron na siyang may maintenance food siya, di ba? Ang arte-arte ng aso ko. Akala mo talaga, ang cute-cute eh. Hindi naman masyado cute eh. Binabash ito.
2: May kamukha.
1: Oo, may kamukha naman eh. Inisak na. May maintenance food na siya. So, hindi na siya pwedeng kumain ng ibang food. Yun lang kinakain niya. Ang mahal nung... Ay, nako, basta ayaw ko na. At medyo malaki yung nabili ko kanina. Pero feeling ko malaki pa rin yung natipid ko. Oo, kasi alam mo yung patong-patong voucher. Yun ang ginawa ko. Oo, mga ganun ang ginawa ko.
2: Free shipping, discount.
1: Yan, oo. Tapos yung payment, hanggat merong madi-discount, talagang yun yung ginamit ko. Para lang maka-discount. Tama, tama. Alright.
2: May cashback ba?
1: Ay, wala, wala. Wala akong cashback eh.
2: Ah, wala.
1: Pero yung ginagamit kong isang card, may cashback yun, yun. Maganda yun.
2: Ginagamit ko yun pang payment. Yes. Ito, top-up ko yun. Yes. May cashback. Yun sa,
1: tama. Eh, kasi, alam mo, sa buhay ngayon, hanggat maraming, hanggat meron tayong mga perks na makukuha, kailangan
2: sulitin
1: natin. Kasi, mas marami namang nanunulit sa atin eh. Sulit na. Diba? O, sinusulit tayo ng iba. Dapat tayo din, susulit din tayo.
2: Saka ano naman, tama naman yung panunulit natin.
1: Correct.
2: Ano naman yun eh.
1: Oo.
2: Ano talaga nila, offer talaga nila.
1: Offers.
2: Yung iba, mali.
1: True, hindi natin alam, sinusulit na pala tayo, diba? Wow. Yun ang hindi maganda, diba? Yung atin, legal naman yung sulit natin. Sila, sinusulit tayo eh, nainis ako sa ganyan. Pero ang buhay ay para bang ano, Jask?
2: Para bang napakaraming sorpresa. Minsan na paghahandaan, no? Minsan may mga bagay kang kontrolado, may mga bagay na hindi.
1: Gaya ng ano? Ano?
2: Ano, halimbawa lang, last week wala akong malay-malay na matatapilok pa lang.
1: Saan ka natapilok?
2: Yung linggo na masakit yung paa ko.
1: Saan ka naman natapilok?
2: Dito lang sa, ano, sa labas lang ng bahay, na mali lang ng, ano, nang baba.
1: Ilang taon ka na nga? Alam mo, wait lang. Feeling ko isasagot niya to. So, minsan natapilo ka. So, hindi mo inaasahan yun. Negative yun. Ano naman yung positive na hindi mo inaasahan na nangyari sa'yo, Jas?
2: Alam mo naman na, this week.
1: Parang talagang ready-ready siya.
2: May pera talaga.
1: Ano ba yun? Na-claim na ba yun?
2: Worth it yung magkakatapilo ka. Napadala na, kinabukasan.
1: Oh, grabe siya.
2: Thank you po, thank you.
1: Nung napadala na nahimik, hindi na siya nagano, hindi na siya nagsalita. Grabe talaga siya. Oh, kaya kayo, pagka narinig nyo dito yung may money ka sa DCMM, agad-agad ha. Sagot agad ha, para, meron na tayong buhay na patunay. Na meron siyang natanggap yan, si Jask, okay?
2: Grab the opportunity.
1: Yes,
2: man.
1: Grab the... Hayaan ninyo kasi...
2: Yan yung mga sinusulit.
1: Correct. Hayaan nyo kasi hindi makakasali ulit niya si Jask. Bawal yan. Bawal muna sumali. So, bawas na agad kayo ng isang kalaban. So, ano kayo? Maging listo kayo pagka narinig nyo ulit yung may money ka dito sa DCMM. So, ano pa?
2: Ang technique, handa niya na yung isi-send nyo.
1: Tapos letter na lang ng sagot, di ba? Yung...
2: Letter na lang yung babaguhin.
1: Tama, tama. Kasi ano naman eh, very ano naman, pagka talagang nakinig ka,
2: basic,
1: masasagot mo eh. Pero ako mabubulol ako pag sasabi ng tanong eh. Sabi, yung lola daw ni Pao, kalaban, oh, nakaready daw yung lola ni Pao. Grabe ka naman.
2: Sorry po, sorry.
1: Alam mo ba kung gaano karami ang naunahan mo, Jas? Gusto mo isa-isahin ko yung mga umaasam na sila ay makakuha din ng money dito sa DCMM. Tapos binilisan mo lang ng gano'n? Ginagaslight na.
2: Ano naman po, ano lang pampalubag loob ko kasi natapilok din naman ako na isang linggo rin masakit yung paa.
1: Okay, sige. Bigay na namin sa'yo. Oo, bigay na namin sa'yo kasi may naramdaman ka pala. Ano pa ang mga, ano to, gising Pilipinas pa lang, nakaready na, nakabang sa radyo. Okay no. Ang grabe naman pag-aabang naman yan. Talagang kailangan naman ang money sa DCMM. Ano pa mga hindi mo inaasahan?
2: Ano ba? Ayun, sa district, yun yung nangyari. Yung dalawa lang na yun.
1: Yung dalawa na yun. Pero parang parehong mong hindi inasahan, pero magkaiba. Yung isa negative, yung isa positive.
2: Isang negative tsaka positive. Parang battery.
1: Pero talaga ba, hindi mo ba inaasahan yung positive? Parang...
2: Gumawa din ako ng way, diba? Para
1: parang medyo pinaghandaan mo rin eh. Talagang tumiknik ka din dun eh. Para makasagot ka agad eh.
2: Nagdadalang isip pa nga ako eh.
1: Bakit? Huwag ka nagdadalawang isip. Oh. Nahiya ka din sa nahiya ka din sa dami ng uunahan. Oh, at least. Oh, basta, pagka next time narinig nyo ho dito yung may money ka sa DZMM, ayan si Jasko. Talagang...
2: Hindi na po ako sasali kayo.
1: Hindi na siya makakasali kasi kakapanalo lang niya. Give chance to others. Okay? Para, ba mo, bakit? O, saan mo makukuha ganun-ganun lang? O, nakipagkwentuhan ka lang dito kay Kuya Dan. Kinabukasan, may 1K ka na. Aba naman, kahit ako, kunin ko yung pang-check out ng mga pinatokard ko. Daya naman kami.
2: May naalala pala ako sa mga sale na ganun. Nung 2020, parang may gusto kong bilhin talaga na ano, na bagay. Mahal siya nun. Nasa 4,000. Mic siya. Mic? Parang yun yung pinakauna kong microphone na maganda yung tudag. Ang mic ko dati yung ano lang, 150 lang eh.
1: yung mga, tapos, the wire.
2: Biglang after ilang years, bumaba na yung value niya.
1: Sobrang
2: lahat yung presyo.
1: Oh, nasa 2,000 na lang. Ganun talaga eh, kasi naman 2020 pa yun. Oh. Ilang years bago nag-depreciate yung value niya?
2: Parang 2 years ba? Parang
1: two
2: ganun.
1: 2 years? Grabe, no? Actually, may mga pero, ganun nga. Buti ka nga.
2: Ang ganda rin ng mic.
1: Hindi, buti. Natuwa ako. Buti ka nga, 2 years yung inintay mo. Ako minsan, parang paglipat ko lang sa ibang merchant, kalahati agad yung nakalpas. alam mo yung nag-ano ka, nag-check out ka, di ba? O, tapos binayaran mo na. Tapos pag-exit mo, may lalabas na kalahati lang dun sa presyo.
2: Pagmura.
1: Nakakapikon yung pag ganun,
2: kinaklo- yung mga pamura eh.
1: Oo, kinaklose ko na lang yung app para hindi ako mabuisit. Naiinis ako sa ganun eh.
2: Hindi mo makakancel?
1: Wala na, hindi. Nabayaran ko na. ganun ako lagi. Oo, tapos biglang may magpa-pop up na iba pang store na pareho lang naman yung binibenta. Tapos sobrang mura nung kanila. Ay, naku. Naiinis. Nangyari sa akin yan, di ba yung sa wallet? Naalala nyo dito. Tunento ko dito, bumili ako ng wallet. Tapos sabi ko, ay, mukha naman kasing maganda kaya siguro ganito kamahal. So parang nasa 3,000. So binili ko, ganyan. Aba! Kinabukasan, si Sak pa yung nag-send sa akin ng link. Sabi niya, Kuya Dan, dito ka bumili. Oh. Pagdingin ko, 1-2 lang. Ano? Nakakapikon.
2: Nalamangan ka.
1: Nakakapikon talaga. Ang sakit talaga sa ulo ng gano'n. Naiinis ako. Ang buhay ay para bang tama ka, puno ng sorpresa.
2: Meron akong kakilala eh. Bumili siya ng HD.
1: Ay, kilala ko din niya. Huwag mo nang ipailala sa akin yung mga ano, hindi magagandang mga experience ko sa buhay.
2: Sige pa.
1: Ganun talaga ang buhay. Puno ng surpresa, sabi mo nga. O siya, ano ang song request mo at tingnan natin kung masurpresa tayo dyan.
2: It's Gonna Make Sense by Michael Learns to Rock.
1: Oh, It's Gonna Make Sense. Teka, tingnan natin.
2: Para sure eh, yung mga paboritong artist ni Kuya Dan ang
1: irelax. Tama. Tingnan niya, yon, It's Gonna Make Sense, tama. Tapos meron yung ano, never search mo nga yung Never Ending Story diyan, ano. Atin, parang maganda rin 'yan eh. Never Ending Story. Yan. Limel. Wala lang, gusto ko lang ilagay pagkatapos ng song request mo. Maraming salamat. Okay, 205 na, bahala ka na dyan na tayo magagap na mag-SID na tayo. Go ahead.
2: Hindi ako masusurpresa.
1: Hindi ka masusurpresa. Sige, go ahead.
2: Kapamilya, makilawak na sa huntahan with Kuya Dan. Tuktungan niya lamang ang mga salitang ang buhay ay para bang black. Ang oras natin 2:06 na po ng umaga, tugtugan, huntahan at mga balitang kailangan niyong malaman. Ang tabayanan ngayong 10:10 Saturday morning sa Remember Your Music with Kuya Dan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 207.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:21 ng umaga. Napakinggan natin Charlene with the song I've Never Been to Me. I Got You Babe ni Sonny and Cher and Downtown ni Petula Clark. Naiba yung ano kanina eh. Naiba yung liko eh ha. Pinag-uusapan natin ang buhay ay para bang. Para bang ano? Parang applicable pa din yung sagot ni Jess. Ang buhay para bang puno ng sorpresa, di ba, Tin? Sabi ni Jeffrey, oh, Kuya Dan, minsan I really don't bite the cheap finds. Ano to? Ayun kanina yung sa pag-order online. Kasi minsan makakamura na o mapapamura later. Pagka yung sobrang mura naman ng presyo, tapos alam mo namang too good to be true na, mas maganda pang hindi na lang, di ba? Oh, minsan, ano din, kumbaga, ano na lang, logic na lang, no? Na magbebenta ba ito ng ganito kamura? May mga binibenta, 15 pesos, 20 pesos. Eh, alam mo namang hindi ganun ng ano, hindi na ganun yung ano nun, yung halaga nun talaga sa totoong buhay, di ba? Ba't bibilihin mo pa? Alam mo namang mapapasama ka na lang talaga pagka ganun. Common sense ba? Common sense. Sabi ni Jeffrey, oh, bumili ako ng video graphics card na 2 weeks na inintay ko only to find out na hindi pala gumagana. Ay! Ang sakit sa ulo ng ganyan. Pero naparefund ko agad para may pambili ng mas mahal na konting unit. Dumating na dito, wala pang 1 week sana gumana siya ng maayos. Eh, medyo pareho tayo ng ano, pero... Pero yun sa akin kasalanan ko, akala ko video card yung nabili ko, hindi pala, ano pala siya, HDMI lang pa. Di ba, Jask? So, yung sa akin kasalanan ko naman, hindi naman kasalanan ng seller. Kaya dapat laging i-check ang mga binibili, kung ayaw, malugi. Sabi ni Sir Noel Ambalita, oh, gandang umaga Kuya Dan, ang buhay ay para bang bigas. Habang tumatagal, lumalaon. Para din siyang kandila na kahit madalas nakatago, ay nahahanap pagkailangan. Lalo na kung ang kandila ay yung ginagamit sa cake pag may birthday, tulad ng mga nagbe-birthday today. Grabe talaga. Akala ko September lang yung marami mong birthday celebrants. Buong bear months pala, maraming mga kaibigan kang birthday celebrants, ano? O, ngayong October 10 daw, nagbe-birthday si John Eric San Pedro, Ringo River, Romeo Ranjo Jr., Marinol Sait, Magpantay, at belated kay Eduardo Uycoco. Noong October 7 at October 8 naman si Alfredo Pakulan, Brenda Ventura, San Agustin, Evangeline Hernandez, Leonie Atos, Gilbert Lopez, at ang former English teacher ko na si Ma'am Emma Barles. Feeling ko nakasulat ho sa inyo to, no? Nakanote talaga sa inyo tong mga nagbe-birthday na ito. Song choice, Candle in the Wind by Elton John. Kung wala, kantang gabay ng Siakol. Candle in the Wind. Patingin nga. Candle in the Wind. Ayan, meron. Meron. Sige, sige. I-play ho natin yan, Sir Noel, ha? Sabi ni Marian, Kuya Dan, November din, maraming birthday celebrants ang bunga ng Valentine's. Ah, oo nga. Pagka February, no? February, March, April, May, June, July, August, September, October. Oo, sakto. 9 months. 2:25, kausapin natin next caller from Zaragoza, Nueva Ecija, nasa kabilang linya, si Nanay Pinyang. Nanay Pinyang, magandang umaga ho sa inyo.
2: Magandang umaga, Kuya Dan.
1: Parang bedroom boys na naman ho kayo. Nakatulog na ho ba ulit kayo o inaantok na ho kayo?
2: Nagising lang.
1: Nagising lang. O, magkape-kape muna ho para medyo maunat-unat ang vocal cords. Good morning ho sa inyo. Anong oras ho kayo nakatulog?
2: Ano Kuya Dan, naiglip lang ako kanina. 12 pa lang eh, nag-dial na ako.
1: At 12? Ano, 12 nakatulog kayo after pag-dial ninyo?
2: Hindi naman Kuya Dan, naiglip lang ng konti.
1: Ah, idlip-idlip lang, sa bagay.
2: Habang naghihintay.
1: Ready na ho ba kayo? Baka medyo malabo pa yung ano, yung construction ng isasagot ninyo. At, kasi gets ko yan eh, Pagkabagong gising ka, hirap pang ano eh, manghirap pa intindihin eh. Pero ang buhay ay para bang, sudugtungan mo nanay Pina, para bang ano?
2: Parang gulong.
1: Parang gulong. Minsan flat. Ano ba yun?
2: Minsan nasa ibabaw. Minsan nasa ilalim. Yan lang ang buhay, Kuya Dan. Eh.
1: Sa bagay. Minsan flat ho, ano, pagka gulong. Hindi makaandar, di ba? Ganun, totoo naman, di ba? Maka minsan,
2: hindi makausad.
1: Oo, hindi makausad, napapako. Tapos eh, kailangan may, minsan may re-rescue sa iyo, minsan walang re-rescue, ikaw bahal na magpaayos. Pero once na mapaayos mo na, gagana ulit, di ba? O, di yun ang magandang definition talaga ng gulong. Ang gulong, minsan malinis, minsan may... Ay, wag na natin dugtungan at baka may nag-aalmusal na ngayon. Pero totoo naman, no? Kasi nga, napaka-unpredictable ng buhay natin, Nanay Pinya, ngayon. No? Hindi mo alam, minsan okay, minsan naman hindi. No? Pero, ang pinaniniwala...
2: Minsan masaya.
1: Yan. Minsan, sobrang saya. Ano ba?
2: Sobrang
1: saya. Pero ang pinangahawakan ko dyan, Nanay Pinya, pagka... Totoo yun, yung parang gulong, di ba? Minsan matagal tayo sa ilalim. Yung kumbaga, hindi umuusad, nandun lang mabagal. Pero hindi laging ganun. Nagbabago at nagbabago ang buhay, di ba? Eventually, dahan-dahan, lalo na kung medyo mabagal ang ikot ng buhay. Pero mararamdaman mo, aba, medyo malayo na ako dun sa ano, ha? Sa dating estado namin, ha? Tapos makikita mo na lang, ayun na. Nasa taas na. Ang iingatan na lang, wag na lang ulit sumirko pababa. Diba, narabi niya? Yun lang yun. Tama. Good night, hon. Aray, inaantok pa ho kayo talaga. Oh. Bukod sa gulong, meron pa ho ba kayong naisip o okay na kayo sa gulong?
2: Okay na yun, Kuya.
1: Ayaw niyo ba na ang buhay ay minsan parang bearing? Ano? Hindi, ganun din yung kasama sa gulong yun. Siya, sige. Okay naman ho kayo, parang medyo napapaano kayo. Ah. Medyo...
2: Nauubo lang, Kuya Dan, kasi medyo nadalin ng trangkaso nitong nakarang araw na yan.
1: Yan ang sinasabi ko. Sabi ko na nga ba, medyo napapasinghot-singhot si Nanay Pinyang. Ipahinga nyo ho. Bakit ho natrangkaan na sa ano, lamig-init? Nadali ho kayo dyan.
2: Pagkakaambon na karang araw, Kuya Dan.
1: Ambon, no. Sabi ko na nga, medyo iba yung hagod ng boses ninyo ngayon, Nanay Pinyang. O siya, hindi na ho.
2: May malap.
1: May ayon, correct, may malat. Ipahinga niyo lamang ho, wag muna magta-tumbling diyan, Nanay Pinya. Ay, di pala, di ba tumatumbling siya. Relax, relax diyan lang diyan, Nanay Pinya, okay? Habang nagre-relax bumati ho kayo, baka may magusto ho kayong batiin.
2: Ay, meron ko yan dyan.
1: Sige, batiin niyo, Nanay Pinya.
2: Number one ko na si Ate Flor ng Victoria Parla.
1: Yan. Hello, Ate Flor.
2: Si Ate Nelly ng Bataan.
1: Mm-hmm.
2: Ay, mapapahaba.
1: Sige
2: na lang. Ano.
1: Ayaw na tuloy
2: bumati.
1: Ayaw na tuloy bumati ni Nanay Pinya kayo kasi ilalagay niyo ng graduation march eh. Oh. Ayaw, sige, Nanay Pinya. Batiin niyo lang. Ako bahala. Pipigilan ko yung graduation para sa inyo. Meron pa ba?
2: Okay. Okay na yan, Kuya.
1: Okay na. Sige po. Ano na lang po ang awitin na gusto niyo mapakinggan?
2: Ano na lang ng I Know ni
1: Tom Jones.
2: Tom Jones yata yun.
1: Apo, meron tayong yan. I Know ni Tom Jones. Siya, ipahinga ho yan, Nanay Pinyang, ha, para bumuti ang pakiramdam. Okay?
2: Okay, Kuya Dan. Okay, thank you.
1: Salamat, Nanay Pinyang. Good morning po sa inyo.
2: Ganun din po sa inyo.
1: Thank you. Si Nanay Pinyang ng Zaragoza, Nueva Ecija. Marami-raming medyo hindi maganda ang pakiramdam ngayon, kaya mag-ayos kayo, ha. Ako nga din, ito, mauwi na ako pag 2:30 na po ang oras natin. Sa ating pagbabalik, meron pa tayong makakausap. Patuloy-tuloy ang ating mga tugtugan at huntahan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: at tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money!
6: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Remember your music!

0: Pagdinig, masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Patti Smith and Don Henley with the song Sometimes Love Just Ain't Enough. Arthur's theme ni Christopher Cross at ang mga song requests sa atin, I Know ni Tom Jones and Candle in the Wind by Elton John. Oras 2:49. Tuloy-tuloy tayo sa ating huntahan. Ang buhay ay para bang? Sabi ni Jeffrey, ang buhay ay para bang rosaryo. Punong-puno ng misteryo. May joyful, may sorrowful, pero merong glorious at luminous. Pa-request po ng I Knew I Loved You Before I Met... Ay, wala pa. Parang kinanta ko na. Wala pa lang kasagkadugto. I Knew I Loved You lang ba na? I Knew I Loved You. Sabi niya, dedicated kay Blank. Dedicated. Di pa nga kayo nagde-date eh. Di mo pa nga ano eh. Di mo pa nga nakakausap ng personal eh. Yan, mga mabibilis ma-fall. Okay lang yung sobrang paghanga, pero yung love, medyo mabigat na word na kaagad yan. So, kailangan magkausap muna kayo ng personalan. Kumbaga, para kung ano't ano man mangyari, oh, edi alam mo kung saan kalulugar. Pero sige na nga, ilagay nga natin, I Know I Love You ng Savage Garden. I knew I loved you before I met you. May Tagalog version yun eh. May remix ng Tagalog yun. Nalimutan ko kung ano yun. Habang si Ate Jax ay nabusog sa kanyang eat all you can. Sobrang busog, isang beer lang ang nainom. Sabi pa niya kahapon, mag-aano daw siya. Mag-aanly beer daw siya. O ayun, walang nainom, nabusog eh. Na imbis na beer na lagay. Mas okay naman na yun. At least pagkain yun na lagay mo sa tiyan mo. Sabi niya, tingnan mo, tig-isa lang kami ng beer in can. More on lafang ang ginawa. Eh, syempre. Yung beer, mabibili mo naman yan. Pero yung ibang mga pagkain dyan sa Eat All You Can na yan, hindi mo araw-araw makikita. Yung beer, araw-araw mo makikita. So tama lang. Ang unahin mo ay yung mga pagkain kaysa dun sa beer. Tsaka, ano ba, pag nag-beer ka na nag-beer, mabubusog yung chan mo. Hindi ka makakain, hindi sulit yung binayad mo, di ba? Unless, gusto mo lang talaga mag-unli beer dun. Okay na yan. Nakadami ka ba ng sashimi? Ha, Ate Jax, madami ka ba na kain na sashimi? Sana marami ka na kain na sashimi kasi yan talaga ang the best eh. Pag, miss ko na mag-sashimi. 8 minutes bago mag-alas 3 ng umaga. Pwede pa kayo mag-comment sa ating Facebook. Hahanapin nyo lamang Dan Capucion, DanCapucion. At sagutin ninyo ang ating katanungan doon. Sabi ni Miss Dulce Fabri, ang buhay ay parang saranggola. Kung minsan maganda ang lipad, kung minsan hindi makalipad, ay buhay talaga. Please play I Have You. Lagyan nyo nga yung I Have You. Sabi niya, 4 times request, hindi pa napapatugtog. Nagagalita na ako dito, ilagay ninyo yung I Have You dyan. Ano namang kinakain mo dyan, Marvin? Ano yan? Instant sopas? Ha? Nakalagay sa cup? Ang galing naman yan. Oh, may instant sopas na pala. Parang... hindi truly madly. I know I love you. Ano? Akala ko. Akala ko yung Savage Garden din yun eh. Oh, mayroon na palang instant sopas. Okay. So lalagyan mo lang siya na mainit na tubig tapos lalambot na yung noodles niya. Ganun. Sabi niya, entry ko na sa Facebook. Tinan mo, pinapunta pa ako sa Facebook. Pwede namang i-copy-paste niya dito sa ano. Sabi niya, ang buhay ay parang Commonwealth Avenue. Minsan mabilis ang takbo, minsan mabagal. Pero makakarating sa paroroonan. Pero madalas, maraming kamote. Actually, hindi lang Commonwealth Avenue. Maraming lugar sa Metro Manila ang parang buhay. Pwede rin dito sa may tapat ng SM North. Oh, yung konti na lang, ang buhay ay parang yung traffic dito sa may tapat ng SM North. Minsan, minsan akala mo malayo pa, pero ang totoo, malapit na talaga. Yun nga lang, marami ding kamote. At saka hindi maganda ang pagkakaplano ng daan, di ba? Maraming mga lugar sa atin ang ganyan. At saka alam mo, ang ayaw na ayaw ko talaga yung pagka... yung pag nagtatraffic, tapos... yung akala mo, grabe ang dahilan ng pagtatraffic, tapos paglampas mo, wala na. Parang, anong nag-traffic? Wala. Meron lang mga ilang, may ilang piraso lang na nagmabagal, tapos biglang yung traffic, abot-abot na hanggang sa dulo, di ba? Nakakainis yung ganun. Sabi niya, bakit pag may enforcer sa kama traffic, pag wala, okay naman, di ko din alam. Ika nga, patingin, wala-walang ano, ano. Yun nga ba ang title nun? I love you before I met you. Hindi yata yung title nun. Mamaya, hanapin natin. Kausapin muna natin ating next caller from Tagkawayan. Nasabi ng linya si Susan. Susan, good morning! Ayun. Iba na boses ni Susan ngayon. Eh? Medyo matinis na yung boses ni Susan. Tawagan ulit natin, baka naibabay. Hinahanap ko, I know I love you before I met you. O nga, I knew I loved. Wala, walang ano. I knew I loved. I knew I loved with Edie. Ayun, ayun, ayun, yun, yun. Tapos itong Truly Madly, Cascades talaga yan. Hindi ba Savage Garden din yan? Kasi feeling ko, yun yung i-request ni Ate Mel. Dahil meron na tayong yan, back-to-back with Savage Garden. Yan. Alright, ano, andyan na ulit si Susan. Wait a minute. Binabalikan lang at medyo malayo si Susan. Nandun all the way from Tagkawayan. Bumabiyahe pa na sa may Sariaya pa lang ho. Sabi ni Marian, oh, ay nako, mukhang binawasan ang stocks ko ng sopas at siya lang mag-isa ang kumain. Alam nyo, ano talaga din niya sa mag-asawa, no? Wait lang, mamaya. Sabi muna natin si Susan. Babalikan ko yung about sa sopas ninyong mag-asawa. Susan, good morning! Susan? Susan? Susan, nandyan ka na ba, Susan? Susan! Kausapin mo naman ako, Susan. Susan, nasa kabilang linya ka na ba? Gusto na kitang makausap, Susan. Habang hindi pa niya makausap si Susan. Sabi mo mag-uusap tayo, Susan, pero nasan ka na? Nasa kabilang linya ka na ba? Sabihin mo lang kung hindi mo na ako gustong kausapin. Ano ba? Nawala na ho talaga si Susan. Baka katawagan na niya ang kanyang boyfriend. Kaya hindi na siya na... I-last try ninyo si Susan. Para for the third try. Naibaba daw yung ano, telepono. Sabi sabi ni Jeffrey, yan Kuya Dan, gawan mo yan, Susan Serie. Anong Susan Serie? Ano ka ba? Hinahanap ko lang si Susan. Wala na talaga siya. I mean sa telepono. Last one, Susan. Last chance. Going try, Susan. Pagka ito, hindi mo kami sinagot. Bahala ka. Magtatampo kami sa inyo yan. Balikan natin yung pag-aaway ng mag-asawa sa sopas. Sabi ni Marvin, akin tong sopas, kabibili ko lang nito. So, ang context yung mag-asawa, magkalayo ngayon. Isa na sa Fairview, isa na sa Ortigas. Nag-aaway ho sila dun sa sopas. Pero alam nyo, talagang sa isang relasyon, meron kasi talagang feeling ko ha, sa isang relasyon, meron isa dun yung sanay kumain mag-isa at saka yung isa sanay na laging hihintayin yung isa para kumain. Tama ba ako? Nandiyan si Susan talaga? Wait lang. Last one. Susan?
2: Ay,
1: salamat, salamat. Thank you, Lord. Hinahanap ka namin. Ba't binababaan mo kami ng telepono, Susan? Grabe ka naman.
2: Nawawala yung signal.
1: Ay, nawawala pala ang signal.
2: Kaiga kasi ako kanina. Ito, umupo na ako.
1: Ayan, napabangon. Napabangon tuloy si Susan. Maraming salamat sa pagbangon at bumalik ang ating signal. Nakatulog ka na ba o tutulog ka pa lang?
2: Nakatulog na ako. Kagising ko lang ang tumawag.
1: Nagising. Alam mo, lagi ka na lang, ginagawa mo na kaming alarm dito, Susan. Talagang pagka ikaw tatawag, nagising ka na lang namin talaga. Oh, ito, yung, ang sagot natin. Ano ito, sagot natin? Ang tanong natin. Bakit sagot ka agad? Ang tanong, nagtungan mo, ang buhay ay para bang, ano?
2: Ang buhay ay parang gulong.
1: Ay, gulong din. Ang dami. Ang dami na nating gulong. Oh, may na-entry na yung gulong. Ano?
2: Pag-insya.
1: Oh.
2: Okay ka, pag-insya.
1: Ah, tama din naman. Oh, so, eh, kompleto, nakatatlong gulong na tayo. Tricycle na to. Oh, under na tayo. Tatlong gulong na ang buhay.
2: Ah, under na.
1: Reserve.
2: Wala ko yung maisip
1: eh. Tama din naman. Ah,
2: ano?
1: Sabi ni Marvin, yung sa'yo na lang daw ay yung reserbang gulong. Parang gulong din, pero ano, hindi pa masyadong gas-gas. Oo, tama. Correct. Ano, inaanto ka na ba ulit? Gusto mo bumalik na ulit sa tulog? O may gusto ka munang batiin?
2: Okay lang kayo dyan. Okay lang naman.
1: Ah, sige. Okay naman na din yung sagot mo. Kung meron ka pa bang ibang naiisip. Kasi tatlong gulong na to eh. Tricycle na to. Maandar na tayo.
2: Naka-monitor na yung Kuya Dan.
1: Hindi ka na naman naka-monitor.
2: Pag minsan kasi yung signal ng DCNM.
1: Mahina.
2: Hindi siya malinaw, tsaka mahina.
1: Baka kailangan itaas mo pa ng onti yung antena mo dyan para maabot.
2: Kahit sa araw, mahina yung DCNM dito.
1: Pero kasi...
2: Pero dati naman, malakas yung DCNM dito.
1: Sino kaya ang naghina ng DCNM dyan? Di ako marinig ni Susan ah. Pero kasi tagkawayan, ano yan eh, mga dalawang oras pa yan from Lopez eh, di ba? So medyo malayo-layo na talaga.
2: Pero dati naman, okay naman siya dati. So, lang, baka sa signal lang siguro.
1: So, masasabi mong nagbago na ba siya, Susan, yung signal?
2: Parang nagbago na, kasi dati nung nakikinig ako, nung malinaw.
1: Pero siya, Susan, hindi ba siya nagbabago sa'yo, Susan?
2: Hindi naman.
1: Okay, sige. Mabuti naman kung ganun eh. Minimake sure ko lang para talagang hindi magbabago. Sana all hindi nagbabago. Batiin mo na nga yan, Susan. Sige nga. Batiin mo na mga gusto mong batiin.
2: Batiin mo na lang una-una ito, Kuya Dan.
1: Thank you.
2: Sa yung mga friend ko, si Vlad Brother Erickson, si Honey Jane, saka si Ate Linda Cruz, si Ate Nina, si Ate Evangelina Antipolo, si Ate Tess, lahat-lahat mo lang nang nakikinig ko yun dyan, especially kayo sa Gani Bautista. Ewan ko kayo kung nakikinig siya kasi baka natulog na rin. Pwedeng pa-request?
1: Oo naman, ano yan?
2: Kuya, dahil yung sana ikaw ang iibigan ko by just kasi yun, meron kaya kasi yun
1: talaga
2: yung
1: tension
2: namin eh.
1: Teka. Sana?
2: Ikaw ang iibigan ko by just Garcia.
1: Wala. Walang lumabas, Susan. May iba ba kayong team song?
2: Yung ano na lang. Just tell me you love me.
1: Tell me you love me. Okay, sige. Okay, nandito na.
2: O kaya yung...
1: Alin talaga? Meron naman kaming Just Tell Me You Love Me. Okay ka na ba dito? Mas gusto mo yung isa?
2: Sige, yan na lang.
1: Okay. Alright, sige. Nakalagay na para mapatagdag natin agad. Salamat, Susan. Good morning sa iyo. Thank you. Bye-bye. Si Susan ng Tagkawayan, Quezon. Sabi ni Ate Jack, so for me, ang buhay minsan ay parang music. Maraming genre, may classic, modern, folk song. Depende sa ganap. Minsan masaya, mabilis ang beat. Minsan naman mabagal at malungkot. Pero kahit anong tugtog, ang mahalaga ay marunong kang sumabay sa ritmo at magpatuloy sa tugtog. Wow. Hanif yung entry ni Ate Jack, ha? may rhythm pati yung ano mo, ha, pati yung entry mo. Ha. Sabi ni Marian, ay babalik ako dito sa sofa series yung dalawa. Sabi ko nga, sa couple, meron talagang isang gusto kumakain ng mag-isa, yung solo lang siyang kumakain. Tapos merong isa naman, hinihintay, gusto lagi sabay silang kakain. Sabi ni Marian, agree sa iniintay sa pagkain, ewan ko lang kay Marvin, kakain kasi siya mag-isa. Tapos pagdating ko, kakain siya ulit. Siguro, para siguro hindi masita na hindi ko inintay. Alam mo, guilty ako dyan. Sa amin dalawa ni Mrs., ako din yung mahilig kumain mag-isa. Tapos siya, ang gusto niya, sabay kaming kakain. Medyo ilang beses na rin naming medyo ano yan eh. Medyo pinagdiskusyonan yan. In my defense, no, alam mo, defende sa ano yan? Defende. Anong defend? Letter F na yung defende. Depende sa ano yan, sa ugali ninyo before kayong maging mag-asawa. Katulad ko, ako very independent ako. Like talagang siguro buong time na mula nung lumuwas ako from Quezon tapos nag-aral ako dito sa Manila. Sobrang independent ko, kaya kong mamuhay mag-isa talaga, no? So tapos siya naman on the other hand ay very kumbaga talagang ano, close family tie sila dun sa Bulacan eh. So nung nag-ano kami, nung nagsama na kami sa isang bubong, doon na lumabas yung pagiging independent ko. Tapos siya naman yung parang gusto niya sama-sama kami kakain. So alam niyo ano yan, pag ano lang, bigayan lang, kailangan niyo lang magbigayan. Like any other ano issue sa mga mag-partner, no? Kailangan niyo lang mag-compromise sa isa't isa. Pero ako, ang masasabi ko lang sa mga mahilig kumain mag-isa, ako kasi doon ko nararamdaman yung individuality ko, no? Pagka, alam mo yun, na-enjoy ko yung pagkain. Tapos, sasabihin ko naman eh, minsan magsasabi naman ako na, oy, kakain na ako dito, ah, ganyan. Tapos, doon ko na-feel pa rin. Kasi nga, ever since, gano'n naman ako eh, yung ako na to eh, di ba? Yung parang kaya ko na to on my own. So, syempre marami pa rin times na sabay kaming kumakain, naghihintayan kami. Pero, meron at meron ding times na ako lang muna. Ako naman muna. Oh, sabi ni Marian, kaso Kuya Dan, ako yung independent. Ah, baliktad. Nag-solo living, kaya gusto ko naman ngayon may kasabay. Hindi ko na din alam. Basta mag-chat na lang kayo kung kailan. Kung kailan kayo kakain, i-chat nyo na lang yung isa't isa. Sabi niya, ako na lang mag-a-adjust, wala namang problema. Pero pag show, may iwan muna siya sa sasakyan. Alam niyo, okay lang 'yon, no? Kasi bago naman, again, bago kayo maging couple. Para akong counselor dito, ginagawa niyo akong counselor din dahil lang sa sopas ninyo. Feeling ko ano ako dito, marriage counselor ako dito. Basta ako, naniniwala ako sa mga magjowa, no? So, naging love connect ako dito eh. Yung mga magjowa, yung mga mag-asawa, syempre importante yung time together, yung mga ginagawa nyo together, yung magkasama kayo, kumakain, or namamasyan. Pero wag nyong wawalain yung time nyo rin for yourself. No? Napaka-importante na binibigay mo pa rin sa sarili mo yung mga hilig mong gawin nung hindi pa kayo mag-asawa or mag-partner. No? Again, yung individuality. Kasi ano yan eh, isa yung kumbaga sa feelings mo, pag hindi mo pinupunan yung part na yun, magtataka ka dun sa nararamdaman mo. Bakit parang ano, parang may kulang sa akin, parang may hindi ako nagagawa, no? Parang hugot na hugot naman yung isa dito. Sabi naman, wag mong gawing mundo yung alam mo na tao lang. Di ba kanta yun? Wag mong gawing mundo yung alam mo. Hindi, pwede pa rin. But then again, pag kailangan mong ikaw muna, pakinggan mo yung sarili mo, no? Hindi yung gusto ko muna dito alone time or kain muna ako dito. Ah, hindi. Gusto ko ano, yung mga pwedeng ganun. Hello, Coach Dan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Pau Pau. Nakilala ko si Tintin nung ako ay... Ay, hindi. Bruno. Bruno, calm down. Calm na. Okay, nagagalit na si... Ano. Ah, si Pau Pau ba yun? Si Pau Pau ba yung nagalit? Ah, nagagalit na rin. Oh, basta yun lang yun. No? Alam ko namang naiintindihan nyo ang gusto kong sabihin sa inyo. No? Protect your, ano, protect your individuality. Kasi the more na na-fulfill mo yon, the more na makakapagbigay ka para sa iyong kapareha sa buhay, mas lalo mo siyang mapapasaya, di ba? Sabi, tawang-tawa ako rito, buti hindi nagigising yung binabanda. Ewan ko sa inyo, ginawa niyo ako dito. Nami-miss niyo si Coach B, ano? Ginagawa niyo ako dito ng coach. Coach D. Coach D. Pwede. Okay, Coach D na lang ako. Wala si Coach V, ito si Coach D. Yes. Ilang, wait lang. May ano, meron ako dito. Ito nga pala si Coach D. May problema ba kayo sa inyong puso? O kailangan ninyo ng kasama? Nandito si Coach D para magbigay ng payo sa inyo. Kinakain ba mag-isa ang sopas? Pagbigyan mo! Ang dami kong sound effects dito. Kala ninyo, hindi ako mawawalan dito, ha? Sabi niya, I prepared. Siyempre, ako pa, lagi akong prepared. Pero hindi ako prepared. 3:10 na pala. O siya, mag-gap muna tayo. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:11.

play on Remember Your Music. The music of the night.

0: Savage Garden with a song Truly, Madly, Deeply. Back to back with I Knew I Love You na request sa atin ng tila ba umiibig na na si Jeffrey Duhali gumawas. Oras po natin, 3:25 ng umaga.
1: Remember your music.
0: Basahin natin ang inyong mga comments ngayon, no, tungkol pa rin sa ating huntahan. Sabi ni Ate Vanya, ang buhay ay isang malaking misteryo. Hindi natin mapipredict basta-basta ang future. May time na ordinaryo lang, tapos sa isang iglap, may unexpected na pangyayari. Yun lang, and happy long weekend to me. Wow, long weekend siya sa Canada. Sino naman itong mga bago mong recruit? Lagi ito nagsisend sa akin ng mga picture ng mga hayop doon sa shelter. Si Bella, si Cookie, at saka si Wayne. So, dalawang aso, isang brownie, isang blackie, at saka isang pusang blackie din. Ang cute-cute. Maraming salamat, Ate Vanya. Aha, dito naman tayo sa mga comments niyo sa ating post. Sabi ni Presi Abapo, Nagkarlan, Santa Lucia, Laguna. Hello po dyan sa mga taga dyan sa Nagkarlan. Bakas Maria Matudan, sabi niya, ang buhay kuya dan ay parang gulong. Gulong, nakakailang gulong na tayo? Pang-apat na gulong na to. Maka 10-wheeler tayo talaga dito bago matapos ang programa. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kasi nga, minsan may makakain, minsan wala, sabi. Sabi ni Kuya Makoy, may sinasabi siya dito. Ano yan? Mamaya nga, pupuntahan ko yung comment sa akin ni Kuya Makoy. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, ang buhay ay para bang isang tula. May maiksi, may mahaba, may masaya pero may malungkot din naman. Pero puno ng kahulugan. Merong puro salita, wala namang kwenta. Bow. Opo, maganda yun ah. Ang tula, sabi niya. Good morning, Kuya Dan. Totoo, no? Kaya dapat ang buhay natin, kailangan baga spend natin ng may saysay sa mundo. No? Sabi ni Jom, ang mundong ito, masasabi ko, Kuya Dan, good morning nga po pala, sabi niya, by the way, na para bang day and night cycle ito. May panahong nasasaktan tayo ng araw, nasisikatan tayo ng araw. In short, maganda ang buhay. Minsan naman, dilim tayo o nasa gabi, may pinagdadaanan tayo. Pero syempre, dapat lagi tayo maging positibo sa pananaw sa buhay. Sabi ni Sara Bautista Anonuevo, ang buhay ay para bang isang gulong na minsan ikaw, pang ilang gulong na, pang anim na gulong na natin to guys. Six-wheeler na tayo, ito na. Minsan nasa taas, minsan nasa ibabaw. Kuya Dan, may isa lang sa'yo, puro kasi ng drama ang buhay ko. Sabi niya, at gas-gas na yung gulong ng buhay, sabi niya. Ah, okay. Ano? Hindi ko nakuha yun. Good morning, Kuya Dan. Sabi ni Consel Alex, ang buhay ay weather-weather lang. Minsan masaya, minsan malungkot. Minsan may sobrang pera, minsan kulang ang pera. Sabi naman ni Maria Flores, ang buhay ay parang isang kanta na may simula at magandang parte, tapos thank you, sabi niya. Pinatugtog mo ang still na song request. Simon Wright, sorry I have been sick the past few days. Masakit ang lalamunan ko at barado ang ilong ko. Kailangan ko lang alagaan ang sarili ko at magpahinga. Ang buhay ay para bang isang piano. May black keys, kumakatawan sa mga malungkot na sandali, at white keys, kumakatawan naman sa masasayang sandali. But to create a melody, kailangan mo ito pareho. I hope I'll return to getting better soon. Oo nga, magpahinga, Simon. Itong buong weekend na ito ay i-relax-relax mo lang, okay? Ang buhay ay parabang gulong. O, 7-wheeler na tayo, guys. Papunta na tayo sa 10-wheeler, nakakapitong gulong na tayo. Minsan, ikaw ay nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Sabi ni Isa Rama, ang buhay ay parabang bagyo. Tila hihina din ang unos sa bawat sa atin. May paghinto or tila hihina din at sisikat ang bagong araw. Ilan na tayo ha? 7 na yung gulong ha? Huwag niyong kakalimutan yung countdown natin ha? Ayan na yung gulong natin. Ayan na yung buhay. Ayun! Bye, buhay! Naiwan na tayo ng gulong. Iba naman yung bilis naman ng gulong. Ganun lang pala kabilis yung gulong ng buhay. Ganun pala yun. Ngayon ko lang na experience yung gulong ng buhay. Ganun pala siya kabilis. Ayun, bumalik! Ay, gulong! Ay, gulong! Ay, nako! Alam pa sana naman tayo ng gulong ng buhay. Mambihira naman. Nakakainis ang gulong na yan. Di ko kabati ang gulong na yan. Pero gadyano, Kuya Dan, ang buhay ay parang panahon. Araw, uulan, minsan ang dilim sa umaga, ang ganda ng panahon. God bless, Kuya Dan. Maraming maraming salamat. Thank you, no, sa inyong mga comments dyan. Salamat at isang linggo na naman ninyong sinamahan si Kuya Dan mula Tuesday hanggang ngayon Sabado morning. Nandito kayo, nagko-comment, nakikiisa sa ating mga tugtugan. Maraming maraming thank you. Thank you. 3:31, mag-commercial muna tayo. O meron pang humahabol, 8-wheeler na tayo guys, 8-wheeler. Ang buhay ay parang gulong, sabi ni Marian. Ewan ko sa'yo Marian, bahala ka. Ayan na, ayan na. Uy, aray ko. Nadaanan ako ng isang gulong. Sakit guys, sakit. Mag-commercial na tayo muna, 3:31. Magbabalik po, Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor.
3: Dapat araw-araw mo siyang ginagawa, yes. Diba? Para tayo po ay maging healthy.
4: Recommendation din po, kailangan natin gumalaw around 150 to 300 minutes per week.
1: Samahan si Doktora Luisa at matuto ng life-changing health habits.
3: Makakatulong po sa ating pong mga kababayan.
1: Para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: Halika na, halika na. Huntahan na kasama si Kuya Dan.
1: Back-to-back music from Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Ikaw lamang at kailangan kita. Tapos po natin, 3:43 ng umaga, pahabol na comment mula kay Miss Geraldine Lopez. Ang buhay ay parang isang hagdanan habang nagkakaedad. Pag nalampasan mo ang bawat problema mo, le-level up ka na. Buhay ay maraming pagsubok, laban lamang. Thank you so much and keep safe always. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakahuntahan natin mula pa Tuesday hanggang ngayong Sabado morning. Nagpapadala na inyong mga kasagutan. Tumatawag kay Kuya Dan. I appreciate you all. Next week ulit, dahil ngayon ay weekend na, no? Makakapahipahinga nga ba? Magpapahinga nga ba si Kuya Dan? Hindi ko sure. Pero magkakarinigan po ulit tayo next Tuesday morning. Pero bago umalis, good morning muna sa lahat ng mga nagdadrive pa rin sa mga sandaling ito. Mga kuya natin, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, motor taxi, mga truck driver, kasama mga pahinante, kung saan man po kayo pupunta. Mag-iingat po tayong lahat dahil Sabado na! Oy! Gising na, bango na. Oy! Yung mga kailangan dyan ng maaga. Oh, mag-stretching-stretching na tayo, ha? Ako nang bahala sa tugtugan ninyo. Gising na, bango na! Yug-yug na!

October 10, 2026. Araw po ng Sabado. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula pa Tuesday morning hanggang ngayong Sabado morning. Oras po natin 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Salamat sa lahat ng mga nakipaghuntahan sa atin. Mga tumawag, nagpadala ng mensahe, mga nag-comment, nag-DM. Thank you so much. Weekend na po mga kapamilya ha. Gawin ang mga bagay na kailangan gawin. Para naman kahit papano makabawas-bawas, okay? Magpahinga kung kinakailangan. I'm sure kailangan nating lahat yan. O siya, una na muna ako ha. Exit na muna si Kuya Dan. Susunod na yan tayo kasama si Noelle Lamara, Dennis Datu. Until then, nakasama niya nag-iisang Balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy ang sayawan ngayong Saturday morning. Ingat-ingat ka, pamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na lang kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang ika-4 na umaga.
1: Saan ka man sa buong bansa, ang

0: 있다요. 있다요.
1: Ito ang programang magtutulay, magseserbisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar,
2: Noel Alamar
1: at Dennis Datu.
2: Dennis Datu.
1: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
0: Yan tayo!
3: Oy, gising. Good morning, mga kaibigan. 76 days before Christmas. Malapit na ang Pasko. Medyo malamig-lamig na sa labas. Ito po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar. A-L-A-M-A-R. Dapat tama yung spelling, ha? Baka hindi maibilang sa balota. Tapo ko mga kwento na magbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Mamaya po makakasama natin si Dennis Datu. San ka man sa Pilipinas, bida ang kwento ng Pilipino dahil yan tayo! Samantala, narito ang mga balita.
1: Bagsada ng mga balita sa buong bansa.

0: Simula natin ang pagbabalita sa lalawigan ng Sorsogon. Sangkot din sa iba pang krimen ang 34 na taong gulang na Malaysian na una lang nahuli sa Matnog Port noong Oktubre 1 dahil sa illegal na droga. Sa verifikasyon, iniuugnay din ito sa kidnapping for ransom, kidnapping with rape, serious illegal detention at illegal drugs. Ayon sa PRO 5, ang suspect ay sinasabing konektado sa Lim Kidnapping for Ransom Group na sangkot sa kidnapping ng mga Chinese. Lumalabas din sa intelligence operation ang koneksyon nito sa drug supply network kabilang ang isang high-profile inmate sa New Bilibid Prison. May mga kaso rin itong kidnapping sa Las Piñas at Pasay bukod pa sa iba pang kasong kriminal. Sa Quezon naman, bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking umano'y nagsusupply ng mga baril sa mga gun for hire group na sangkot sa mga pagpatay sa Quezon at Batangas. Naares ang suspect na kinilalang si alias Bagno sa isang by-bust operation ng Regional Intelligence Division ng PRO Calabarzon sa Sitio Tabing, Barangay del Rosario, Chaong, Quezon. Nasamsam sa suspect ang isang M16 rifle na may scope, dalawang long magazine at isang short magazine para sa M16, 22 bala ng caliber 5.56 at isang tricycle.
1: Balita mula Luzon, Luzon. Balita mula sa Visayas.
0: Lipad tayo sa Eastern Visayas. Umabot sa 1,323 na katao ang naaresto ng PRO 8 sa iba't ibang operasyon sa rehiyon noong Setyembre. Kabilang dito ang drug suspects, 143 drug suspects, 472 wanted persons, 419 na sangkot sa illegal na pangingisda, 52 na illegal na pagtutroso at 202 sa illegal drugs. Nakumpiska rin ang 367.12 grams ng illegal na droga na nagkakahalaga ng 2.47 milyong piso. Gayun din ang mga baril, pampasabog at iba pang kontrabando. Ayon kay Brigadier General Romano Cardino, patuloy ang pagpapaigting ng PRO 8 ng Intelligence Driven Operation laban sa kriminalidad sa rehiyon. Samantala sa Cebu City, patay ang magpinsang bata na may edad 5 at 6, gayon din ang kanilang 60 taong gulang na lola sa landslide na tumabon sa kanilang bahay sa Sitio Riverside sa Barangay Pulong Bato kahapon. Sugat na naman ang isa pang kapamilya na 38 years old na ina ng isa sa mga nasawing bata. Nagtatanghalian umano mga biktima na mangyari ang pagguho ng lupa kung saan dalawang bahay ang natabunan. Pinalikas naman ang 35 families o katumbas ng 137 individuals na nakatira sa kalapit na 29 pang bahay dahil sa banta ng posibleng pagguho ng lupa.
1: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Maguindanao del Sur, arestado isang lalaki matapos tangkaing umiwas sa checkpoint sa Barangay Cabengi, Dato Odin, Saudi Ampatuan. Kinilala ang suspect na si alias Abdul na nakunan ng isang sasye ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 134,000 pesos mahigit kasama lighter, grip paper at motorsiklo. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code o RA 9165 o Dangerous Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Good morning, Dennis!
2: Good morning sa Basilan. Iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP kung iisang grupo na sa likod ng dalawang magkahiwalay na pananambang sa mga tauhan ng Philippine Army sa Basilan na ikinasawi ng isang sundalo at ikinasugat ng ilang iba pa kabilang isang 10 taong gulang na bata. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Weyko, inaalam na ng mga investigador kung iisa ang grupong umatake sa Lamitan City at Tipu-Tipu. Sa pinakahuling pananambang sa Lamitan City, isang sundalo ang nasawi habang anim pang tauhan ng army ang sugatan. Tinamaan din umano ng mga bala ang dalawang sibilyan, kabilang ang isang bata. Bago ito, 10 sundalo naman ang nasugatan sa pananambang sa Tipu-Tipu noong Oktubre 5. Ayon kay Ko, tinitingnan din ng mga investigador ang paghiganti bilang posibleng motibo sa mga pag-atake dahil kapwa tauhan ng iisang army unit ang mga pinunteriya. Iniuugnay ito ng PNP sa naunang inkwentro ng mga otoridad sa mag-asawang kapwa na harap sa Juan Topares. Nakatakas umano ang lalaki habang napatay naman ang kanyang asawa sa palitan ng putok.
1: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: Oy!
2: Oy, yan tayo eh.
0: Good morning, kumusta?
2: Good morning, ayos lang.
0: Oo, sali po kayo sa ating talakayan. Magpadala ng inyong mensahe sa Viber 0919-278-3000.
2: Yon.
0: At ating babasahin yan pag may oras. Dahil punong-puno tayo ngayon eh.
2: Eh, para laging walang oras.
0: Lagi nagmamadali. Hoy,
2: kumusta po kayo mga kapamilya at mga kaserbisyo? Ramdam na ba ninyo ang napakainit na panahon sa inyong lugar?
0: Oo nga, ano, alam mo, diba? wala na yung habagat, di ba?
2: So, amihan na. Pero mainit pa rin.
0: Mainit pa rin. No?
2: Ay, ilang aalaw, 76 days na lang, Pasko
0: days.
2: Na.
0: Oo.
2: Pero napakainit pa rin.
0: Mainit pa rin. Ang setting ko ng aircon ay 24 plus electric fan. Parang gumana yung inverter.
2: Oo.
0: Pero ngayon nagbababa ako sa 24.
2: Sa binyan.
0: Oo.
2: Ay, mainit talaga dun eh.
0: Oo. Pero kahit sa Mindoro, ganun din ang setting ko. Mainit din.
2: Ay, sa bukid eh.
0: Oo.
2: Sa bagay, sa inyo dun, ano eh.
0: Oo. Medyo umuulan-ulan.
2: Umuulan-ulan ba? Ay, paano kuryente? Di wala na naman.
0: Ay, hindi, meron naman. Kahapon, red alert.
2: Red alert.
0: Kasi dalawang planta yung bumigay, alam mo kung bakit?
2: Bakit?
0: Walang krudo.
2: Na naman?
0: Walang krudo. Nadidelay kasi ang pagpapalabas ng National Power Corporation ng krudo, ng yung subsidy. Kasi subsidized kasi yung krudo dahil mga island naka-off-grid eh. Anyway,
2: the small power utility group is pag
0: tama.
2: Yung
0: so ano ba ang pag-uusapan natin? So puro El Niño tayo,
2: El Niño, no? Dami ng tagtuyot. Ako ay nakumusta sa Quezon Province. At nalaman ko na 4 na bayan para doon na nag-state of calamity na.
0: Oo.
2: Ang humalig ang General Lakar, Alabat at Ginayangan. So mamaya baka mapuntahan natin ang Humalig.
0: Island 'yan,
2: ang ganda, paraiso yan.
0: Paraiso yan.
2: Nakarating ka na ba yan?
0: Hindi pa.
2: Noong kung nakarating na ako dyan,
0: ilang oras ba ang biyahin?
2: Parang 5 ba?
0: Galing ng
2: Real.
0: Real
2: Quezon. Hiwalay kasi yan sa Pulilio. Pero part siya ng Pulilio Group of Islands. So,
0: Puntahan natin si Mayor Sarmiento mamaya.
2: No.
0: And hindi lamang ang Humalig, pati sa Mindoro. Talagang matindi. Ang Occidental Mindoro ang laging matinding tinatamaan.
2: Pero kayo wala pa. Pero
0: naghahanda

0: doon.
1: Walang ESF, pero pinipigilan. Naglagay sila ng checkpoint.
0: Lahat may checkpoint
1: may
0: naman.
1: May checkpoint. At yung mga pumapasok baboy, frozen meat, yung mga
0: lahat,
1: meat
0: product. Kahit buhay, wala mga
1: buhay, wala biyahe. Pero sa palengke, may hotdog.
0: Puntahan din natin ang Lubang Island sa Occidental Mindoro. Ano naman ang kanilang paghahanda doon? May binibida si Mayor doon na handang-handa daw sila dahil mayroon sila mga solar power.
1: Yun.
0: O, yun. Oo,
1: maganda yan.
0: Puntahan natin yan. And then pupunta tayo ng Caraga Region.
1: Region 13.
0: Oo, yeah, Region 13.
1: Dahil ang Butuan.
0: Butuan, magagali sa'yo mga Tagalog. Butuan ang
1: tao. Butuan. Oo, yan. Diyan yung pinsan ko, si Erwin Alamar. Butuan.
0: Butuan City. Oo, yeah. Kasi alam mo, yung Caraga Region ang pinaka-apektado. Diyan na halos lahat apektado. Yes. Una-una, yung Dinagat Islands. Oo. Yung Butuan, yung Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte.
1: Ang Dinagat Island, di ba naka-state of calamity sila?
0: A state of calamity, Dinagat Islands, Butuan City, Agusan del Sur, ang bayan ng Carmen sa Surigao. Maraming mga bayan-bayan doon. Kicharaw, sa Agusan, yan, maraming nagdeklara. Yan yan, may pinakamaraming nagdeklara ng state of calamity. Ang Caraga Region.
1: Pupuntahan natin yung OCD. Sa halip na isa-isahin natin yung mga lalawig ang binanggit mo, OCD tayo para general na.
0: Punta tayo ng ano, kumustahin din natin ang National Irrigation Administration mamaya.
1: Namaya.
0: Oo. So marami po tayong pag-uusapan. Sana hindi tayo kapusin ng oras. Hindi sana sumagot.
1: Kaya ngayon pa lang binabati ko na si Pancho De Claro. Yan ang nakikinig sa atin. Sige, tapos siyempre ang kwentong Nayon natin, hindi mawawala yung kwentong Nayon. Ano? Meron tayong ito yung langgagad. Marunong ka ba mag-ganchilyo?
0: Oo, nung elementary.
1: Diba?
0: Elementary ba o high school?
1: Elementary.
0: Pila-ganchilyo.
1: Oo, yung dolly.
0: Ay, hindi ako makabuo.
1: Yung basahan.
0: Diba may yung alam mo tawag doon yung tali?
1: Tali, oo. Sinulid.
0: Sinulid na makapal.
1: Makapal.
0: Kulay. Hindi ko naman tawag doon.
1: Oo.
0: Pag-ganchilyo talaga yung panggalon.
1: Oo, ganun.
0: Oo.
1: Gagawa kayo ng basahan.
0: Basahan. Kung ano-ano pang design, pang cover ng yung ano may tawag din sa pang ganun?
1: Yung parang karayom na mahaba. Pang-ganchilyo. Pero hindi basta ganchilyo ito dahil ito ay understand ay pumasok sa Guinness World Record bilang pinakamalaking largest crochet noong September 17, kailan lamang 2026. Mamaya pupuntahan natin yan.
0: Siyempre, nagtuturo na, nagtatanim pa. Nagpapalago ng kinabukasang luntian.
1: Yan, yan yung mga pag-uusapan natin. So, ikaw, ano ba yung mga naging istorya mo nitong nakaraang linggo?
0: Aba, marami. Dahil galing ako doon sa Rosario, Batangas.
1: Yan ba yung
0: tinangay?
1: Yung trinabaho ni Colonel Vic Kabatingan?
0: Iba pa yun.
1: Iba pa yun.
0: Sabi Batangas nga, yung jeep na tinangay.
1: Ah, yung tinangay ng Agos.
0: Oo, na dumaan. So, nag-cover ko doon.
1: Mm-hmm.
0: May landslide din sa Mabini, Batangas. Sa Barangay San Chidoro. Ongoing yata ang clearing operations doon. Napakalaki na landslide na pinuntahan ko.
1: Oo.
0: And,
1: nag-alburuto ang Taal?
0: Oo, yan. Nag-alburuto.
1: May nililikas ata sa Agoncillo.
0: Tapos na naman. Nailikas na 30 families sa tatlong barangay doon sa Agoncillo, Batangas. Nailikas na. Kalmado naman, mukhang kung mawawala na yung baho ng asupre, ay makakabalik na. Yung tatlong barangay kasi yon, particular yung Bilibinuang and Banyaga, yun talaga yung katapat na katapat ng bulga, napakalapit lang.
1: Mm-mm.
0: Kaya sila lagi yung naapektuhan sa tuwing puputok o mag-aalburuto ang bulkang Taal.
1: Meron akong nabasa sa TBST, yung mabahong amoy sa
0: Mamburaw.
1: Mamburaw.
0: Occidental. Hindi naman may kaugnayan.
1: Na pinpoint na ba yun? Di ba nung una akala nila mga basura doon sa
0: yun na nga yun.
1: Yun na yun.
0: Di ba isa may mga dagat? Naghabagat kasi, di ba? Mm-hmm. Sa bagat. So, di ba, dahil lakas sa habagat,
1: yung mga layak, yung mga
0: nagkaroon ng parang mini river na parang lake na maliit. Ang tawag, parang fish pond na maliit. Siyempre, may mga basura, may mga kahoy, mga ugalis na ipon. Babaho talaga yun, di ba?
1: Nabulok na.
0: Nabulok.

0: Edraging daw, sabi naman.
1: Inuugday ka
0: ganyan. Inuugday daw, kaya talaga labo talaga. Oh.
1: May mga nakikita kasing tugboat na may hilang barge na galing dyan, may lamang buhangin. Sabi, naku, eto na yung galing doon.
0: Ay, daan lang talaga. Anyway, oras po natin, 4:20 na ng umaga. Sa pagbabalik natin, dadakuha na po natin ating mga kwentong na yun.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM, Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor.
7: Dapat araw-araw mo siyang ginagawa, yes. Diba? Para tayo po ay maging healthy.
8: Recommendation din po, kailangan natin gumalaw around 150 to 300 minutes per week.
4: Samahan si Doktora Luisa at matuto ng life-changing health habits.
7: Makakatulong po sa ating pong mga kababayan.
4: Para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon ng mga boses ng bayan.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon!
1: Ito na! Nasa Zoom natin si Ma'am Adelaida Consejo Guia, crochet artist at Biakak Handicraft. Good morning, Ma'am Adelaida. Si Noel po ito kasama si Dennis.
10: Good morning!
11: Good morning po, Sir Noel and Sir Dennis.
1: Ayan, good morning. Ma'am, good morning. Nasaan po kayo ngayon, Ma'am?
11: Sa Baguio City po.
1: Saan po?
11: Baguio City po.
0: Saan po? Naga City?
11: Baguio.
0: Baguio. Putol-putol kasi yung
1: Putol-putol kasi Christine.
0: Ayun, Baguio City. Uh-oh. Pero kayo po ay taga Mount Camisong sa Itogon, Benguet.
11: Ang Mount Camisong po is where the Guinness piece na naka-install. It's a park po.
0: Apo. Ay sige po, at kami po inyong kwentuhan. Ano po ba itong inyong ipinagmamalaki na
1: crochet
0: mandala ni Adelaida Guia? Oh, di ba? So, kwentuhan niyo po kami, ma'am, kung paano niyo ito nabuo.
11: Yes po, ito po ay ganchilyo na nangarap lang po tayo na mapabilang sa Guinness World of Records. Mm-hmm. So, ang ginawa po natin ay isang napakalaking crochet mandala. Mm-hmm. And ang inapplyan po natin ay by an individual. So, crochet mandala by an individual.
0: Gano'n po kalaki ito, ma'am?
11: Ito po ay nagsusukat yung ating pong final official measurement is 28.03 square meters.
1: Aba, ang laki. Oo. Ay, gaano katagal nyo pong ginawa yan?
11: So, ang total na days kung kukomputin po ay 69 days. However, ito po ay nagsimula July of 2024. Mm-hmm. Pero ako po ay inatake sa puso ng August ng 2024 at ipinagpatuloy po natin ito nang tayo po ay pwede na magansilyo May 22 of 2025. And official na natapos po ito September 11 of 2025.
0: Ayun, so talagang sinubok din pala kayo ng laban na ito na sa karamdaman nyo
1: pero pinagpatuloy
0: akala nyo ba hindi nyo na matatapos ma'am no?
11: Ano naman po laban lang nananalangin po tayo na wag munang kunin ni Lord.
0: Okay, paano ma'am nyo ginawa yan? Talagang
1: solo lang siya,
0: solo lang
1: kasi individual yung kanyang kategory.
0: Anong discarte nyo? Para magawa.
1: Diba namaga yung inyong kamay sa kagaganon?
0: Tsaka ano malaki ba? Diba yung ginagamit na panggatsilyo?
1: Ano ba tawag doon sa panggatsilyo na yun? Bareta na maliit.
11: Hook po ang hook, tawag yun, sa ginagamit na panggatsilyo.
1: Hook.
0: So, puyatan ang paggagawa nyo.
1: Ilang oras sa isang araw kayo tumitira ng gatsilyo?
11: Since passion ko na po ang gumawa at naging full-time crocheter po ako, more than 8 hours a day po ako nagko-crochet.
0: Ano bang disenyo po ito? Malaki oh.
1: Parang parol eh oh. Anong design yan ma'am? Parang parol eh.
11: Yes, star po siya at tinawag ko po itong wishing star. Kasi nangarap po tayo, pinagpatuloy, inilaban at tinapos. Pero hindi po ito mapapabilang sa Guinness Book World of Records kung wala po ang mga tumulong sa atin, ang mga nakapaligid. Kasi napakahirap pong pumasok para pong sa butas ng karayom. Kasi ang napakaraming requirements ni Guinness.
1: Para kang dumaan sa butas ng panggantsilyo.
0: Gaano karaming sinulid ang ginamit dyan?
11: Sukat po kami sa Victory Liner, titimbang po ito ng 42 kilos. Hindi pa po yun tapos. So more than 42 kilos po ito.
1: Oh. Yung buo na yun, yung ilang metro kanyo?
11: 28.03 po. Pero ngayon po mas malaki siya kasi na-stretch po siya nung nilagay sa frame.
1: So naka-frame ngayon. Saan makikita yan? Yung ginawa mong yan?
11: Mount Kamisong, Itogon po. So kung meron po kayong pagkakataon, bisitahin po nito at mamangha sa ating likha.
0: Pero kayo ma'am, ay mula pagkabata ay naggaganchilyo na. At saan po niyo ito natutunan ma'am?
11: Yes po, sa nanay po. Kasi si nanay po isang manggaganchilyo din. So kami po magkakapatid, anim, nakakakita sa kanyang ginagawa. Hindi na po kami tinuruan sa pamamagitan po ng tingin sa aming nanay, natuto po kami sa aming kabataan.
0: Ayun.
1: Pero marami pa rin kayong ginagawa bukod dyan sa napakalaking crochet na yan, yung mga maliliit, gumagawa rin kayo noon, ano? Katulad ng nakikita namin. Hello?
11: Yes po, marami po tayong magagawa sa crochet. Meron po tayong mga tinatawag na amigurumi dolls, mga animals, mga coaster, keychains, lahat po ng maisip.
0: Parang kayo ay may tindahan.
1: Parang may outlet.
11: So, sa Mount Kamisong po, meron po tayong booth doon.
0: So, ito ay talagang ipinagmamalaki, yaman ng inyong pamilya, yaman ng inyong bayan, yaman ng inyong lugar dyan sa Itogon, Benguet. At anong sabi ng LGU sa inyo? Nakasuporta po talaga?
11: Ayan po, na po sa Guinness, nagbigay po sila ng courtesy call. And ito po ay alay namin sa bansang Pilipinas since ang nakaano po is for sa ating sa naka-address po ito isa Itogon Benguet, pero ito po ay para sa ating lahat sa buong Pilipinas po at sa mga nagka-craft or nagko-crochet.
0: Ngayon ma'am, marami pa bang mga kabataan na nagaganchilyo?
11: Sa ngayon po, lalo na nung pandemic, nag-boom po siya since wala po tayong mga ginagawa at nakakulong sa bahay. So marami po ang nahilig sa paggaganchilyo. At ngayon po, gusto po nating ipagpatuloy since ito po ay nagsimula naman 1900 dito sa Philippines. Pero sa buong mundo po, meron talaga nagko-crochet.
0: Ngayon, mga kabataan, paano mo ituturuan ng mga kabataan? Kasi ngayon, puro cellphone na, internet. So, meron ba sa tingin, may nakikita ba kayong mga kabataan na nahihilig pa sa paggaganchilyo?
11: So, meron po tayo natutulungan mga estudyante, kagaya po nun sa mga kitchens, na kinukha po natin ang kanilang mga produkto para maitinda. So, ito po ay nagbibigay ng hanap buhay o kaunting pagkakakitaan habang nag-aaral. At saka sa mga nanay na marunong mag-crochet. So, yun po, ini-encourage po natin sila na magkaroon ng hanap buhay habang nasa bahay.
0: Hindi, mga kabataan po ba, sa tingin nyo ay talagang may interest pa sa paggaganchilyo?
11: Nakikita ko naman na marami ang interesado. At meron nga po tayong i-proposal sa DepEd or sa eskwelahan na magkaroon, ibalik uli sa home economics.
1: Home economics, dati.
11: Meron tayong home economics.
0: Opo. Ma'am, paano ba magganchilyo? Gano'n ba kahirap?
11: Kung sa akin po, madali. Pero pag nagsisimula at kung gusto mo talaga matuto, madali lang po.
1: So, unang-una, gagawa ka ng pattern. Design.
11: Yes po. Sa ngayon, napakadali ng matuto kasi meron po tayo din mga YouTube na pwede mong sabayan sa mga design na gusto mo. I-research lang po yung, halimbawa sa Bulaklak, makikita mo na sa YouTube kung paano gawin.
1: Ano yun? Gumagawa ka pa ng pattern, kunwari Bulaklak. Maghuhugis ka sa papel ng Bulaklak, tapos doon mo, yun ang pinakang guide mo para mag-chilyo ka, o diretso na, wala nang pattern?
11: Meron po tayong mga available pattern sa kagaya ng Pintikres. So, yun na po yung susundan mo. Minsan naman po, kagaya ng ating Guinness piece, meron po akong isang photo na nakita. At since alam ko po ang mga stitches na gusto kong gamitin, ito po yung tinatawag nating freehand. So, gaganchilyo ka lang para mabuo yung gusto mong gawin.
1: 8 oras kang naggaganchilyo, di ba? Sakit tsaka mahinot. Siyempre, hindi naman tuloy-tuloy. Pero halos isang araw na, parang yung working hours, di ba? Para kang nag-opisina.
11: Yes po, pinagpala po naman tayo sa lakas ng kamay na nakakapaganchilyo ng buong araw. Minsan more than 8 hours pa nga po. And sa normal na or yung hindi, kasi talagang sasakit ang kamay mo. Dati po, ganon, mga 2 hours, 3 hours pahinga. Tapos ganchilyo ulit pag medyo okay na. Pero ngayon, natutuloy-tuloy ko po yung magbabanyo lang, kakain, tapos tuloy-tuloy na uli ang paggawa.
1: Masakit sa likod yun eh. Teka muna, cost-wise, di ba medyo mahal din yan? Sapagkat nung gawin mo yung obra maestra mo yan, sinabi mo nga na ilang kilo yung sinulid. Medyo magastos din ano? Yung ganyang kalaki, mga magkano yung nagastos mo?
11: Totoo po, kasi ngayon, sa ngayon, napakamahal na mga bilihin. Pero dito po sa Baguio, meron po tayong binibilhan dito, tinatawag po naming hangar market, kung saan meron yung kinikilo-kilo. So, depende po kung anong yarn ang gusto mong bilhin. Ang ginamit ko po is rag yarn. So, nagre-range po siya ng 300 per kilo, parang ganon. Then, tapos pipili ka ng anong kulay ang gusto mo. Yan.
1: Buti laging available yung kulay na sinulid kung anong gusto mo. Ano, yung consistent yung supply ng kulay.
11: po, edes sa yaragyan po, kung ano lang po ang available. So, paglaruin mo na lang po yung kulay kung ano yung mag, kung ano ang available. And blessed naman po tayo at minsan marami ang kulay na available.
1: Yan. Yung, ang importante, hindi nauubos yung supply ng sinulid, ano, syempre.
0: Ngayon, ma'am, panghuli sa akin, ano ang may papayo nyo sa mga gustong mag-ganchilyo? Ano ba mga diskarte na pwedeng gawin?
11: Yes po. Ang diskarte may papayo ko sa inyo, yung mahalin nyo kung anong ginagawa nyo, i-enjoy nyo kung anong ginagawa nyo. Kasi kung hindi nyo na-enjoy ang isang ginagawa, hindi maganda ang kalalabasan. So, mahalin po natin ito kasi para buhayin ang ating mga natutunan ng bata pa at nang hindi mawala sa market ang mga crochet.
0: Tsaka nakakatulong yan, no? Sa, alimbawa, may mga pilagdadaanan ka sa buhay na maging libangan.
1: Libangan, pang tanggal ng stress, kumbaga.
11: Opo, isa po ito sa naging therapy. Kasi halimbawa, meron kang iniisip, sa pagbibilang ng stitches, medyo makakalimutan mo kung ano yung mga dinaramdam mo sa buhay o kung may problema. So isa po itang pamamaraan ng therapy.
0: Ayun. Sige po, ma'am. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng kaalaman sa pag-gunchilyo. At congratulations po sa pagkapasok sa Guinness World Records bilang largest crochet dito po sa inyong pagtsatsaga na walong oras kada araw.
1: Mag-hobby.
0: Mag-gunchilyo.
1: Mag-hobby. Di ba hobby? Tama ba? O
11: mag-ganchilyo po. Ang hobby po ay yung
1: weave. Ayun.
11: Yes po. Maraming salamat po. At kung may pagkakataon po kayo, ay dumalaw po kayo sa Mount Kamisong.
1: After lang Baguio City lang yung Itogon.
0: Oh, nakarating na ako dyan sa Itogon. Kaya lang tuwing may coverage ng landslide. Hindi pa
11: ako naman yan. Yes po. So, para naman sa ibang magandang tanawin, yan po. Sa Itogon Benguet, meron po tayo Mount Kamisong Park.
0: Malamig ba ngayon sa Baguio, ma'am?
11: Oras po ito, malamig po sa labas. Umiinit na din po sa Baguio pag tanghaling tapat. Pero ang maganda po is pag nasa linom po kayo, malamig ang pakiramdam.
1: Matrapik, hindi naman matrapik.
11: Partner. Hindi po mawawala ang traffic kasi marami pong sasakyan.
1: Ma'am, thank you very much po.
11: Tama din po, magandang umaga.
1: Okay.
10: Galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
0: Malilom daw.
1: Malilom.
0: Alam din pala doon ang lilom.
1: Akala ko sa Tagalog lang yun.
0: Oras natin, 4:38 na ang umaga. O may ikalawang kwentong nayon pa rin tayo, ha?
1: Inaayos lang yung Zoom.
0: Oo. Ay, isang dedikadong guru ito na talagang siyempre napakahilig yung magturo kasi guru. Abay, nahilig din sa pagtatanim at pangangalaga sa kalikasan, ha? Aktibo na siya sa urban gardening o pagtatanim po ng mga halaman at gulay sa mga limitadong spasyo.
1: Yan. Siguro ano kaya yung kanyang ginagamit? Ito kaya katulad nung kilala kong magsasakang reporter. Paring mer. Ayun. Mamaya aayusin natin. Inaayos lang daw yung Zoom. Meantime, bati muna tayo. May mga babatiin ka dyan, Dennis. May mga nakikinig sa atin katulad ni Lina Ho na maagang naka-tune in sa atin. At
0: Si Donald Damian.
1: Yan. Meron pa ngang sa California akong nakita kanina eh. Nasa na ba yun?
0: Sige, bati. Di ba hindi ka naubusan ng babati eh, Damian?
1: Okay, sige. Ito na. Ready na pala. Nasa Zoom din natin si Eric James Bungon, Teacher 3, Cipriano Santa Teresa Elementary School.
0: Saan to? Saan lugar to?
1: Saan lugar yan? Taga saan yan?
12: Sir Noel and Sir Dennis.
0: Yeah, good morning po.
1: Tagig. Good morning.
12: Pambagong Bayan, Tagig po.
0: Ayan. Aba, eh, kumusta?
1: Bahay, teacher na teacher ang dating. Teacher,
0: may nakabalabal ka pa sa liit. Eh, malamig, malamig ka diyan.
1: Tagig.
12: Malamig. Tatagig.
1: Kumusta ba ang inspection dyan ng mga mga project? Wala daw naman eh.
0: Anyway, pag-usapan natin na Teacher Eric, ha? Ay kayo pala'y nahilig sa pagtatanim ng mga gulay-gulay. Ay, may matataniman ba dyan sa Taguig? Eh parang puro,
1: puro
0: building na dyan.
1: Building.
0: May espasyo pa pala dyan na teacher?
12: Dito sa ano, sa school na kung saan ako nagtuturo, meron pa namang mga area na pwedeng pagtamnan kahit nasa mga sulok-sulok sa mga likod-likod ng buildings. Ginagawan po natin ang paraan para magkaroon ng mga tanim kahit paano.
0: Ay, paano ba kayo nahilig, teacher, sa pagtatanim, sa gardening?
12: Simula nung 2014, nasa Pateros ako. Doon nagsimula yung journey ko dito sa gardening. So, nakahiligan na rin at nagturo ng EPP, yung Edukasyon Pantahanan. So tinuturo natin sa mga bata. So doon nagsimula yung journey natin sa pagtatanim. Hanggang sa kasalukuyan, ibinabahagi natin o itinuturo natin sa mga batang tinuturuan natin ngayon.
0: Saan ka nagtatanim, teacher? Sa school ba o sa bakulan mo, sa sariling bahay mo?
12: Sa school po, sa school. So ang mga ginagamit natin ay mga containerized gardening. Lahat ng mode of farming po, alos complete na, nakukumpleto na natin dito sa school na kung saan ako ngayon.
0: Gano'ng kalawak yung taniman mo dyan?
12: Nasa, kung i-estimate ko, nasa 300 square meter. Kasi medyo kalat-kalat siya. Pero kung bubuuhin ko, mga nasa 300 or 400 square meter to.
0: Hindi lang pala mga halaman, nag-aalaga ka din ng isda-isda dyan.
1: Parang hito yun.
12: Opo, mayroon tayong mga isda na ang tawag ko doon ay aquaponics. So, yung isda na yun ay magkakaroon ng magdudumi tapos sa-cycle siya. So, dalawang pamamaraan, meron tayong isda, meron tayong gulay na tanim sa taas.
0: Paano yan? Nasa saan yung isda na yan? Saan mo inaalagaan?
12: Nasa po siya, sa pond na container na malaki, nasa 1,000 liters siya na container.
0: Oo.
12: Doon ko siya nilagay. Tapos sa ibabaw, nilagyan ko siya ng tanim.
0: Anong halaman?
12: Sa ngayon, ang tinanim ko ay gabi.
0: Ah, pwede pala.
12: Oo, gabi. So, tuloy-tuloy yung production ko pagka-harvest ko. Bibilang lang ako ng mga almost 2 weeks, pag-harvest uli ako ng tanim.
0: Paano? Di ba nagkakaroon ng root crops yung gabi? Paano na magkakaroon ng root crops yung kung nasa tubig?
12: Yung gabi lang na dahon. Saka yung langgay lang yung pinukuha ko. Panglaing. Panggulay.
0: Anong isda yan? Nasa ilalim?
12: Yung dati, nagsimula ako sa tilapia. Ngayon, meron na akong hito.
1: Hito, parang hito yung nakikita natin eh.
0: Hindi ba mahirap? Anong pagkain doon ng isda na yon?
12: Ang pinapakain ko mga feeds. Kasi madaling alagaan at madaling magbigay ng pagkain.
0: Pero pinapalitan din ng tubig yan?
12: Opo, pinapalitan ko every week. Pinapalitan ko ng tubig.
1: So
12: yung system na ginagamit ko, meron naman siyang meron siyang pump. Kahit na hindi ako magpalit ng isang linggo, okay lang kasi nag-generate nga siya, nagsa-cycle yung tubig na kailangan ng halaman.
0: Mm-mm.
12: Yung dumi ng isda, yun ang magiging pataba ng halaman.
1: Involved yung mga estudyante mo diyan. Mga anong grade ba yung tinuturuan mo?
12: Sa ngayon po nasa grade 4 class.
1: Involved sila sa diyan sa project na 'yan, yung gulay
12: yes po,
1: sa paaralan.
12: Lahat naman ng 4, 5, 6 na grade ay meron silang subject na sa agriculture. So anytime na gamitin ng mga teachers, lalo-lalo na ako at may hawak din akong subject na EPP, automatic merong open ang garden para ikutin at magtanim sila kung ano yung tatanim kahit na nasa container sa mga bote-bote lang ng mineral waters. So ganun po yung ginagawa namin.
0: So pag si teacher, si estudyante, kailangan ng gulay, kailangan ng pang-personal gamit, pwedeng humingi dyan o binibili?
12: Opo, pwede namang humingi, pero yung iba, siyempre, ginagawa natin, ginagawa kong income generating kasi bibili ng mga gamit, yung buto, tsaka yung ibang ginagamit natin sa garden, doon ko na rin po kinukuha yon. So, yung ibang produce po natin ng mga halaman or mga harvest ay binibigay po natin sa school-based feeding program. So, yun yung pinaka-priority natin ay binibigay ko na 70% ng harvest ng school ay binibigay po natin o binabahagi po natin sa mga feeding. So, ito yung feeding program, ito yung mga below sa normal na tinatawag. So, yun po yung pinapakain natin sa mga bata.
0: So, bukod sa traditional na itinatalim sa lupa, meron ka ding hydroponics? Ano?
12: Opo, meron tayong hydroponics. So, ngayon yung trend, ito na yung bagong trend na sa pagtatanim. So, isa rin po ito sa mode of farming na ginagawa natin. So, isa rin dito sa ano, sa tinuturo natin. So, cracky method lamang po yung ano, pinakamadali. Kasi dalawang procedure yan eh. So dito, tinuturo natin sa mga bata kung paano magtanim na kahit walang lupang pagtatamnan.
0: At may mushroom ka pa, nakita ko.
12: Meron po tayong mushroom na sa kasalukuyan ay namumunga pa rin hanggang ngayon. So almost, nagsimula ako ng almost 3 months na nakalipas na, hanggang ngayon ay namumunga pa.
1: Pero, halos po. Yes, yung bang pagtatanim ay bahagi ng school curriculum? Kasi nung elementary
12: yes, po, nasa Department Order po ito, series of, hindi ko alam kung ano, 2015.
1: Oo.
12: Kasama yung gulay sa paaralan sa implementation. Uh-uh. So, kasalukuyan po, meron kami mga school program na kung saan ay na pumipili ng mga the best school implementer, lalong-lalo na dito sa division namin sa Taguig Pateros.
0: Ayun. So, nag-generate din ng income yan income, para sa school o
1: sumusuporta doon sa feeding program para lang?
12: Yes po. Yung income natin, bukod doon sa nibibigay natin sa school feeding program, yung sobra doon na mga produce natin, ay siyempre, yun na yung nagiging income natin. So may mga panibagong projects ako na naiisip. So doon po natin na inilalagay o inalalaan.
0: Ayun. Sige, so paano ito?
12: Halimbawa, nawalan ako ng buto, naubusan ako ng buto, o kaya naman kung ano yung gamit na kailangan sa garden, doon ko na kinukuha.
1: Di ba may mga binibigay naman ang lokal na pamahalaan ng mga seedlings?
12: Yes po, meron namang binibigay, pero syempre iba pa rin yung may meron kang sariling ano, kasi matagal pagka magre-request ka pa eh. Pero pag andyan na yung ano mo, meron kang pagkukuhaan, anytime, kasi, pwede ka mag-produce, pwede ka makabili.
0: Ang daming nabibili dyan sa mga supermarket, di ba? Pag nag-grocery ka, ang daming mong makikita mga
1: buto.
0: Doon ka bumibili. Medyo may kamahalan din meron. Isang parang sampak eh, di ba? Oo. So ito, anong sabi ng eskwelahan sa'yo? Ang sabi ng LGU at ng DepEd, eh, meron na ba mga pagkilalang natanggap?
12: Ayaw po, na nagawa rin tayo last year ng bilang DepEd Hero. So ito yung nga yung naling sa atin, itong gulay sa paralan, at ginawa rin tayo ng award ng DepEd na bilang DepEd Hero. So hanggang ngayon ay pinagpapatuloy pa na rin natin yung ating advokasya sa larangan ng paghahalaman. So marami na rin tayong mga natulungan ng mga kaibigan, ibang schools na nag-put up ng mga panibagong
0: gulayan.
12: Tumutulong tayo sa pagbabahagi ng mga simpleng kaalaman na meron tayo.
0: Sa mga bahay-bahay, pwede bang gawin niya kung may maliit na espasyo?
12: Opo, pwedeng-pwede. May mga magulang tayo na lumalapit, tinutulungan natin 'yon. Binibigyan natin ng mga produce natin or yung mga buto na meron tayo para makapagsimula sila.
0: Ay, yung alaga mong hito, gano'ng katagal, sir, bago ma-harvest?
12: Itong hito, nasa pwede nang anihin to ng mga 4 months. So, almost paano na to, pa-harvest na to eh. Kasi nagsimula ako ng hito, alos paano na, pa-harvest na ako ngayon. So, 4 na buwan, pwede na ako mag-harvest.
1: Ang dami, marami. Eh,
0: gano'ng kalaking kailangan doon sa hito, gano'ng kalaking
1: fish pond?
12: Ito ng 1,000 liters na container na to, pwede kang maglagay ng 100 pieces. So, makakaproduce ka ng sa loob ng 4 na buwan, mga 90% nito makukuha mo, mga mga 90% pwede mong ma-harvest. Aba, sa loob ng 4 to 1.
1: Mga ilang kilo 'yon?
12: Mga approximately mga 1 kilo or 3/4 mga ganun.
0: Per hito.
1: Per hito.
12: Per piece. Oh,
1: madami ano, madami.
0: Eh bakit ayaw mo na ng tilapia, sir? 'Di ba mas masarap ang tilapia?
12: Nagsimula ako sa tilapia, medyo kasi nabagalan ako, matagal yung ano, yung
1: paglaki.
12: Production. Oo, yung paglaki. Kasi nasa Pangalan lang siya. So nag-divert ako dito sa ano para masubukan ko rin yung hito ngayon. At medyo mas mabilis yung ano, yung paglaki nila.
0: Ayun. Okay.
12: At ngayon nga ay pinaplano ko na magkaroon ng extension nito na mas malaking pan.
0: Ayun.
12: So meron na akong ano, naka-ready na pan na paglalagyan nito, mas malaki.
1: Within the school din.
12: Within the school, yes. Within the school. Laalos na paligid ng school na nakikita kong possible na pagtatamnan o paglalagyan ng kung ano mga projects, minamaximize po natin para nagagamit yung mga area na halos nakatiwangwang at wala namang wala namang silbi. Ginagawa ko, pinag-iisipan ko kung ano yung pwede kong maging projects.
0: Siyempre, teacher, may gastos sa pagkisimula niya, parang may greenhouse ka, may mga
12: yes
0: yung mga gamit yung yung mga taniman mo yan.
1: Preparasyon ng peace fund.
0: Saan ka kumuha ng pondo?
12: Nagsimula ako yung fund ng EcoSaver program.
0: Mm.
12: So yung mga basura namin sa school, iniipo namin, tapos binibenta, doon nagsimula.
0: Ayun.
12: So kaunti-unti, binili ko ng mga gamit, mga tools, tapos mga lahat ng mga kailangan, buto, lahat ng kailangan ko sa garden, doon nagsimula. Kinuha ko dun sa pag-iipon namin ng mga basura, sinisegregate kasi namin yung mga papel, mga plastic, mga bote, saka namin didi-dispose pag medyo marami na.
0: Ayun. Mga magkano ang kailangan para sa pagsimula ng ganyang kaliit na garden?
12: Sa initial na budget ko noon, kasi medyo malaki naman yung naipon, almost nakakuha ako noon ng 30,000. So naikot ko yun. Oo, 30,000, bumili ako ng mga gamit, lahat. Kasi pinagkatiwala na sa akin ng aking principal. So ako na yung nag-manage noon kung saan ko anong gagawin ko, lahat ng budget.
0: At ngayon
12: kasi malaking school eh, malaking school yung sa aking ano.
0: Oo. At ngayon ay doble-doble na ay yung pumapasok na pera sa iyo.
12: Opo, mayroon na tayong ano, mga pumapasok na. Kaya nga pagka may mga libaw itong lettuce na to, halos pa-harvest na naman ako. Mag-iisip na naman ako ng panibagong paglalaanan ng budget na mabibenta ko bukod dun sa binibigay namin sa feeding program.
0: Paano pala nabibenta yan? May pupuntang buyer talaga, sir?
12: Yung mga teachers din, yung mga magulang. Minsan, ipopost ko lang sa FB account ko. Marami nang mag-PPM yan. So mabilis pag lalo na sa social media, pag nalaman nila mag-PPM na yon. Wala na akong isipin kundi magbalot na lang niyan, magplastic na lang. Mamaya-maya andun na.
1: Ang sabi mo kanina na involved yung mga estudyante sa pagtatanim, pag-aalaga ng isda. Ano yung nakikita mong reaksyon sa mga mukha ng mga estudyante? Compliance lang ba sila o talagang bukal sa loob nila na tumulong para nag-i-enjoy sila sa kanilang ginagawa?
12: Oo, yun yung tinuturo ko talaga. Sabi ko, ito na yung kailangan yung natutunan dahil sa panahon ngayon, bibihira na yung nagtatanim eh.
0: Mm-hmm.
12: Kaya lagi pagka ako ang nagtuturo sa mga bata, talagang sinasabi ko na kailangan matuto kayo. Talagang binibigay ko hands-on kami na tinuturo ko sa kanila na ito yung mga dapat yung gagawin, dapat ganito, ganyan, para na-experience nila na talagang nagtanim sila.
0: Mm-hmm.
12: Pero talagang yung challenge doon, yung ibang mga bata talaga halos ayaw humawak ng lupa.
0: Mm-hmm.
12: Pero kahit papaano na nagagawa natin ng paraan para matuto sila.
0: Ayun.
1: Oh. Ang importante diyan kasi ma-inculcate natin sa utak ng mga estudyante yung kahalagahan ng pagtatanim, no? Tapos hindi lamang confined doon sa school, kundi maaring sa pag-uwi nila pwede nilang ibahagi sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya. Oy, tay, nay, mami, magtanim tayo, may mga natutunan na kung pamamaraan ng pagtatanim o pag-aalaga ng isda. Ano po? Yun yung importante doon.
0: At teacher, mahalaga din yan dahil ngayon ay may El Nino, meron tayong mapagkukunan ng pagkain.
12: Mm-hmm.
0: Diba?
12: Oo.
0: Oo, kasi yan, hydroponics, hindi mo kailangan sa lupa, at least mabilis. At saka ilang linggo lang, meron ka lang harvest.
12: Oo.
0: Ayun. Sige, so ikaw ay handa pa rin magbahagi ng kaalaman po sa mga ibang mga kapwa mo mga guro at ibang eskwelahan na gustong maglagay din ng gulayan sa paaralan.
12: Yes po, tuloy-tuloy naman ang ating pagbabahagi at meron mga ano nga nag-iimbita sa akin magsalita or mag-talk sa mga meetings nila or mga seminar. So doon yung pagkakataon natin na ibinabahagi natin yung simpleng kalaman na meron tayo.
0: Ayun.
1: Sige, bigay mo yung Facebook account mo baka sakaling may mag-inquire o gustong tumulong.
12: Yes po, dito sa account ko yung Eric James H. Bohon. So, i-follow nyo lang, makikita nyo lahat ng ano mga post ko doon tungkol sa garden. So hindi tayo doon ko binabahagi lahat ng ano ng mga ideas, mga technique na natutunan ko rin doon sa mga experiences ko na ginagawa. So mayroong mga failure na nangyari. So yung failure na yon, yung mga pagkakamali ko, so doon pa rin ako natututo.
1: Ayun, sige. Maraming
12: salamat. So binabahagi natin yung mga simpleng kaalaman na meron tayo.
1: Okay, thank you very much Eric Jim Bongon sa iyong proyektong yan. Thank you.
12: Thank you po.
13: Idol! Idol kita! Yan tayo!
1: Ayun. Eric Jim Bongon, Teacher 3, Cipriano P. Santa Teresa Elementary School sa Taguig. Magtanim na. Oo. Magbabalik po kami. Diyan lamang kayo.
13: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
13: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
13: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
13: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor.
7: Dapat araw-araw mo siyang ginagawa, yes. Diba? Para tayo po ay maging healthy.
8: Recommendation din po, kailangan natin gumalaw around 150 to 300 minutes per week.
15: Samahan si Doktora Luisa at matuto ng life-changing health habits.
7: Makakatulong po sa ating pong mga kababayan.
15: Para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
16: Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Oy, oy! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon. At sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: Alas 5 ng umaga.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
1: Simulan natin ang pagbabalita sa Legazpi City. Arestado isang high-value individual sa illegal na droga matapos ang buy-bust operation. Kinilala ang suspect na si alias Mark na target ng pinagsanib na operasyon ng PDEA Albay, PDEA Regional Office 5, Regional Maritime Unit 5, Coast Guard Intelligence Unit Albay, Provincial Intelligence Unit at Legazpi City Police Station. Nakumpiska sa operasyon ang 2 sachet na naglalaman ng shabu na tumitimbang na humigit kumulang 100 gramo at may tinatayang halagang 680,000 pesos. Nasa kustodiya na ng PDEA Albay Provincial Police Officer suspect para sa pagsasampa ng kaukulang kaso.
0: Sa Batangas, hindi na magsasampa ng reklamo ang Animal Kingdom Foundation laban sa tricycle driver na nakakaladkad sa sarili niyang alagang aso sa highway sa San Pascual, Batangas. Iti matapos humingi ng tawad ang driver, umamin sa pagkukulang at ipaliwanag sa mga otoridad ang nangyari. Voluntary nagtungo sa San Pascual Municipal Police Station nitong Biyernes ng umaga ang driver upang magbigay ng pahayag. Depensa ng driver, hindi niya napansin na tumalun na pala ang aso mula sa kanyang tricycle habang biyaheng bawan siya para magsundo ng pasahero. Napahinto lamang umano siya nang sitahin ang isa pang tricycle driver at ipagbigay alam na nakaladkad na ang aso sa kalsada. Matapos ang insidente, kinailangan umano ng driver na manghirampan ng pera para maipagamot ang aso na nagtamo ng ilang sugat. Ayon sa foundation, kapanipaniwala ang paliwanag ng driver, lalo't paulit-ulit itong humingi ng tawad at umamin na nagkaroon din siya ng pagkukulang. Sa halip, pinapirma ito ng kasunduan na mas pangangalagaan ang aso.
2: Balita mula sa Visayas.
1: Sa inyo yun, ano? San Pascual.
0: Oo. Ang iba na sa report ay Bawan ang nangyari. Pero San Pascual talaga yon. Nagpunta lamang sila sa Bawan kasi akala ng driver ay sakop ng Bawan yung area. So, pinasa din sa San Pascual.
1: Ayun. Sige. Punta na tayo sa Samar. 5 dating miyembro ng o iniuugnay sa Communist Terrorist Group ang sumuko sa magkakahiwalay na operasyon sa Samar at Northern Samar. 2 sa kanila nag-turn over ng mga baril, bala at isang granada. Isinagawa ang pagsuko sa pamamagitan ng koordinasyon ng pulisya, militar at iba pang ahensya. Sa kustodiya na ng mga concerned operating units ang 5 para sa dokumentasyon, assessment at posibleng pag-i-enroll sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng Pamahalaan o ICLIP.
0: Sa Negros Oriental, 50 water pumps ay papakalat ng provincial government sa mga lugar na apektado ng matinding tag-init dulot ng El Nino, lalo na sa mga magsasaka na nangangailangan ng mas maraming tubig sa pagtatanim. Ayon sa PDRRMO, ang mga water pumps ay orihinal na binili para sa pagtugon sa mga kalamidad gaya ng bagyo. Pero dahil sa epekto ng El Nino, ay napagpasyahan na gamitin ito para sa pangailangan ng mga maapektuhang komunidad. Inaasahang sa buwan ng Disyembre ngayong taon o sa Enero na susunod na taon, mararamdaman ang matinding epekto ng El Nino sa Negros Oriental.
2: Balita mula sa Mindanao.
1: Sa Basilan, nasa ba't mga otoridad ang tinatiyang 573,000 na halaga ng hinihinalang puslit na sigarilyo sa isinagawang joint seaborne operation sa Sitio Tehem, Barangay Townsite, Maluso. Nakita ng mga operatiba ang isang motorized bangka na may kargang puslit na sigarilyo. Tumakas sa mga sakay nito patungo sa Bakawan at nakatakas din ang nasa mga pangpang na recover sa lugar. ang 10 masterpieces sa katumbas ng 500 Dreams nang walang kaukulang dokumento o permit. Isinasa ilalim sa kustodiya ng Basilan Maritime Police ang mga nakumpiskang sigarilyo dahil sa posibleng paglabag sa Republic Act 10863, a Customs Modernization and Tariff Act.
0: Sa Cagayan de Oro, arestado isang Chinese businessman dahil sa umunay pagbebenta ng mga Peking food seasoning na nagkakahalaga ng halos 900,000 pesos. Nasamsam ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ay nasa 160 kahon ang pinaghinalaang Peking food seasoning sa isang operasyon sa Barangay Bulua. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko, tinutukoy na ng mga otoridad kung gaano na katagal na nag-ooperate ang suspect at kung saan-saan na ipamahagi ang mga produkto. Tutukoyin din umano ng mga investigador kung saan nagmula ang mga Peking seasoning at kung gawa ba ang mga ito sa Pilipinas o inangkat mula sa ibang bansa. Dahil sa pagkain ng mga nakumpiskang produkto, ipapasuri ng mga otoridad sa Food and Drug Administration o FDA ang mga ito para matukoy ang tunay na nilalaman. Iniimbestigahan din kung may iba pang batas na nilabag ang suspect dahil sa uri ng mga produkto na ibinebenta nito. Samantala,
2: yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon, patrol!
0: Kuha tayo ng ating weather update. Ano ba magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado mula po sa PAGASA Weather Forecasting Center? Nasa linya po natin si Obet Madrina. Obet, magandang umaga.
3: Magandang umaga po ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. Malaki ang posibilidad na magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particular na nga yung area po ng Visayas, Mindanao, maging sub area ng Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, including po dito sa Metro Manila, possible na medyo maulap yung kalangitan. Nadulot po ng low pressure area na huli nating namataan, 410 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar, na sa ngayon, maliit pa rin ang posibilidad na maging bagyo. Ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, maulap din yung kalangitan sa iba pang bahagi ng Cagayan Valley, kabilang din Aurora, Nueva Ecija at Bulacan na dulot ng mga easterlies o yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko. Mahinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Batanes habang mga localized thunderstorms ang mararanasan sa nalabing bahagi ng Luzon. Meron po tayong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Koguma. May 3,000 kilometers po ito silangan na extreme northern Luzon na hindi naman tinasa makaka-apekto sa ating bansa at patuloy nakikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa ngayon po, asahan na malaking bahagi ng ating bansa medyo maulap yung kalangitan habang mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. At yan po ang lagi nating panahon para sa araw na ito mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Sir Obet ng PAGASA Weather Forecasting Center. Yum, yum.
1: At tuloy-tuloy na tayo, Dennis, dahil nasa linya na natin. Buena mano ngayong umaga, maagang gumising.
0: Oo.
1: Si Mayor Lumelito Kabagay
0: ng Bulalakaw, Oriental
1: Mindoro.
0: Maganda umaga, Mayor.
1: Morning, Mayor. Si Noel, si Dennis.
4: Good morning.
1: Good morning. Good morning po, Mayor.
0: Yan, yeah, maganda morning, umaga, Mayor.
5: Good morning po.
1: Oo, pasensya na kayo. Maaga namin kayong binulahaw. Si Noel po ito kasama si Dennis.
0: Kumusta ba ang Bulalakaw, Oriental Mindoro ngayon? Napakalayo niya, napakadulo na ng Oriental Mindoro. Kumusta po ang lagay ng panahon dyan ngayon?
5: So far ngayon po ay medyo mainit na. Ilang almost magtutuwis na po na talagang umiinit. Matingkad ng init.
0: Oo.
5: Yun po.
0: Ay, kumusta po ang kalagayan ng ating mga magsasaka dyan? Apektado na ba ng matinding tagtuyo ng El Nino?
5: Actually, kahapon po, nagkaroon kami ng council meeting. Yun, nandun nga po yung aming MAU, kasama ang MDR at ang mga barangay captains po ng Bayan ng Bulalakaw. yun, inisa-isa ko nga sila ng tanong, talaga pong ang problema namin ay yung sa tubig.
4: Mm-hmm. Bakit po?
5: Dahil nung August to September, sobrang dami ng ulan po. Di ang ating tanim dahil late na nagkaroon ng pagtanim dahil doon nga sa ulan. Matagal na, diba po, matagal na nagkaroon ng ulan. E di sumobra naman po ang tubig nung August to September.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon naman po, tayo nitong October, umanat naman po ang init.
4: Mm-hmm.
5: E di halos ang iba, yung mga nakauna, okay ang palay, pero itong mga nahuli ay medyo hindi maganda ang ano, hindi maganda ang tawag dito.
4: So ang mga
5: pagka-prepare.
4: So ang mga palayan po, mga lupaing sakahan diyan ay natutuyo na, Mayor.
5: Mayroon pong natutuyo na yung hindi yung talagang sahod ulan lang po ay medyo tuyo na po.
4: Mm-hmm.
5: Pero yung naman pong hindi nasa baba, yung naaabot nung sa niya, nagkakaroon pa po, pero nagkakaroon na po sila ng pagpapump. Pinapump po ang tubig para magkaroon lang ang ang tubigan, magkaroon lang ng tubig.
4: Ay, paano po, mga sakahan, tuyo-tuyo na yung mga lupa dyan, bitak-bitak na, paano pa po magsasaka sa susunod, paano magtatanim?
5: Ayun na nga po ang inaalala nila kahapon, sabi ko nga, ano kaya mas maganda, ang preparasyon po namin, dahil nga sabi ko, katulad niyan, pag hindi pa tayo inulan uli, may ulan naman pong pabugso-bugso sa mga may by portion-portion. Hindi ba po pag sinabing ulan lahat na bari na na katubigan? Hindi naman po. O ulan lang sa party na yon, tapos doon sa kabila, o ulan din doon.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ang iba po talaga, hindi yung, pati yung ilog po, hindi nagagaano na yung tubig ba, ang daloy ng ilog, ay talaga hindi na puno ang ilog, kundi bumaba na rin.
1: Mayroon mga ilang ektarya po ng sakahan yung posibleng maapektuhan ng El Nino kapag lalo ng tumindiat. Ano yung inaasahan yung pinsala sa production ng palay at iba pang pananim?
5: Sa ngayon po, sabi nga nila, sayang nga kung talagang magtuloy-tuloy yung ano. Ang sinabi lang sa akin ay nung mau kahapon, may mga portion po kasi may tatlong barangay kami na malalapad talaga ang taniman eh.
4: Mm-hmm.
5: Yung barangay na Suko, barangay Kamunang, at barangay Mauhaw.
4: Mm-hmm.
5: Yun po, yung mga party na yon.
4: Mm-hmm.
5: Ah, hindi ko lang po na-estimate dahil ang pinag-usapan pa kasama doon kahapon ay yung magtatanim ng sibuyas na nagtatanim ay mahigit 1,000. Sa sibuyas lang po yun, 1,000. Ano, ay sabi ko, paano yung palay? Mm-hmm. Ayun nga po, mas malaki kasi ang taniman ng palay.
1: So, sibuyas at palay pala, yung posibleng maapektuhan yung production. So,
5: sa ngayon po naman, sir, yung ano ngayon, yung sibuyas wala pa naman. Kaso nga, siyempre, naghahabol ang tao dahil nga nalugi noon. Tapos ngayon sa palay, baka malugi na naman. Sabi talaga, hirap na hirap ng bulalakaw.
4: Pero Mayor, halos sa buong barangay dyan sa Bulalakaw, mga ilang barangay yan, ay talagang yun ang problema, yung paghinana ng tubig.
5: Ganun po ang nangyayari. Kasi po, hindi yung continuous ba yung aming tubig na kung sakaling uminit, hindi kagaya ng ibang ilog. Ito po ay ano, yung pag may ulan lang, doon lang may tubig ang mga kailugan.
4: Ayun, opo. Pero ano po ang plano ngayon ng lokal na pamahalaan para matulungan itong mga magsasaka sa kanilang kinakaharap na problema?
5: Eh, di yun nga, yung ginagawa po namin ngayon, nakahanda kami doon sa subsidy namin.
4: Mm-hmm.
5: Nagkaroon kami ng meeting with sa konsehal na kung sakali magkakaroon ng subsidy at hihingi sa DA, sa Department of Agriculture, ng subsidy para doon sa mga krudo, pang pan-diesel, dahil kung hindi ma-maintain at hindi walang ulan, mag-ano po talaga, magpapump ng tubig para lang matuloy-tuloy.
4: So yung krudo, yung subsidy yung krudo ay para sa water pumps, ano po?
5: Oho, sa water pump po, para doon sa mga magsasaka.
4: Kasi
5: dahil wala po talaga kaming makuna kundi sa ilog, ang ilog naman po at ang niya naman, hindi continuous. Hindi, kumbaga, hindi na dumadaloy sa kanal ng niya dahil mataas.
4: Kasi, Mayor, noong 2024, isang Bulalakaw sa talagang naapektuhan ng El Nino, tag-state of calamity. Mukhang mauulit ba, Mayor, ang kaparehas sa sitwasyon?
5: Eh, ganun po ang mangyayari kasi nga po ay sa tingin ko lang, dahil mismong ano po namin, mismong tubig na inumin, hirap din kami.
1: Yun, oo, yun nga sa lang itatanong ko eh.
5: Oo, oo, lalo pa ngayon ay ginagawa yung aming patubig sa para sa inumin. Ay okay, kamti lang. Ang problema ito, yung mga tubigan, yung magsasaka talaga ang may kailangan sa panahon ngayon.
4: So kahit pala inuming tubig, eh problemado din kayo?
5: Ay sobra po, sobrang problema po. Oo, talaga sobra kami. Meron na nga po akong pinaano, may dalawa ako kahapon na tangke.

0: dumadaing na ano po, Mayor?
1: Aha, kasama po namin sa abong kapon sa planning namin, sama barangay captains at mga hepe na dapat magtugon dahil siyempre sa budget namin kung sakali nga sa subsidy at kung hindi agad mabigay ng Department of Agriculture ang hinihingi namin subsidy. Pero nakapag-report na rin po kami na tungkol doon dahil ang iba po kasi namin may palay, medyo may sakit na, namumula.
0: Dahil
1: kung tuloy-tuloy po ng init, sabi nung mau ko, mapigtuhan po talaga.
2: Siyempre,
1: kailangan ng tubig, tapos umaagaw ang init at ulan, tapos matagal maulanin, ay mamumula talaga ang palay.
0: Mga magkano, Mayor, ang kakailanganin yung pondo?
1: Hindi ko masyado po ma-estimate dahil sabi ko, patuloy lang na i-monitor ang mga magsasaka, may mga kooperatiba na mata, asosasyon sa mga bawat magsasaka para malaman namin kung lahat ba ay maapektuhan. Pero may, sa tingin ko naman, may porsyon naman po kami talaga na maapektuhan dahil may yung sahod ulan lang po, sigurado apektado yon. Mayroon po kami mga sahod ulan, yung mga sakaingin na yan ay apektado na po yon. Dahil wala pong mapapagkunan kahit pa may tubig, hindi pwedeng diligin o hindi pwedeng ipampag ang mga ganun po.
0: Napag-usapan namin ba, Mayor, ang deklarasyon ng State of Calamity?
1: Ang aming napapag-usapan po, kung tuloy-tuloy itong October na talagang ganun, ay talagang magdideklara po kami. Talagang kasama po yung tubig namin na inumin at tubig na pang ano, dahil wala po talaga kami mapapagkunan pag ganun po talagang yung aming mga magsasaka talaga ay talagang sobra na ang ano nila, ang daing.
2: Mayor, kung sakaling tumindi pa po yung epekto ng El Nino, may nakahanda po ba kayo mga alternatibong pangkabuhayan para doon sa mga apektuhan katulad ng mga magsasaka at saka yung mga ingisda?
1: Actually po, kami naman po ay may nakalaan ang LDO. Kami po ay may mga ginawang scheme na para sa livelihood namin. Meron pa naman po kaming counting budget para lang mapatuloy nila yung pag-ano nila na hindi naman gaano talaga maapektuhan lahat.
0: Okay.
1: Meron po.
0: Mayor, maraming salamat po. At kumusta dyan sa Bulalakaw, Oriental Mindoro? Gusto ko laging puntahan yung Bulalakaw kasi magagandang beach dyan. Di ba, Mayor, napakaganda lang mga beach dyan sa Bulalakaw?
1: Nga po, at talaga lang po. Doon, nakaka-recover kami ngayon sa mga beaches dahil sobrang init. May dinadayo na rin kami ng paunti-unting mga turista dahil sobrang init.
0: Nandiyan ang
2: yung island diyan, no?
0: Buyayaw,
1: Sugikay, Alaska. Baratasan. Marami naman po kami isla.
0: At saka yung Stone House.
1: Aha, papuntang doon sa bayan din po sa Bulalakaw, Milagrosa po.
2: Mayor, papunta po ako ng Mindoro ng Tuesday. Tatawagan ko po kayo sapagkat meron po ako mga bagay na gusto kong i-clarify sa inyo na po, Mayor.
1: Apa.
0: Sige.
1: Pwede naman po, sir. Andiyan lang naman tayo. Tuloy-tuloy naman. Hindi pa ako talaga ko'y parating nandun. Hindi ako mag-aalis.
2: Okay, Mayor.
0: Sige, Mayor Lumilito Kabagay, si Mayor Lumel ng Bulalakaw, Oriental Mindoro. Magandang umaga. Maraming salamat. Puntahan naman natin ang isa pang isla, ang Humalig Island sa Quezon. Problemado din sa tubig. Nasa linya po natin si Mayor Nelmar Sarmiento. Mayor, magandang umaga.
2: Morning, Mayor.
3: Magandang umaga, sir.
0: Si Dennis po ito. Si Dennis Atuel. Kumusta ba dyan sa Humalig?
3: Ayun, sir. Isa sa pangunahing problema namin ngayon, yung supply ng tubig kasi nga kami galing sa patak na ulan.
0: Oo. Sa gano'n nakatagal nyo po nararanasan ang problema sa tubig dyan sa Humalig?
3: Medyo matagal na rin siya. Nasa 4 na buwan na.
2: Mahaba na yun.
0: Kasi ang source ng tubig nyo ay saan po nang gagaling?
3: Sa ulan, sir. Sa patak lang na ulan.
2: Sa ulan. Wala namang ilog dun eh.
3: Wala ilog, sir.
0: Oo. Gano'n na katagal ka nyo? 4 na buwan na walang ulan dyan?
3: Umuulan naman, sir. Kaya lang napakadalang.
2: Napakadalang. Mayor, ano po yung contingency plan ng LGU? Kung sakaling tumagal yung tagtuyot at kakulangan sa tubig?
3: Ayun sir, anong,

0: eh, supply naman ng tubig na pagkukunan. Meron naman tayong fire truck doon na para mag-supply kung sakaling mahihirapan na talagang lumayo na ba yung supply ng tubig na pagkukunan ng
1: Opo. Ilarawan nyo sa Mayor Nalmar Sarmiento, ilarawan nyo sa amin ang sitwasyon sa Humalig ngayon. Ano ang nararanasan? Walang tubig? Kumusta mga sakahan po?
0: Yan sir, nagkakaroon na ng tagtuyot, nahihirapan na magpabuhay ng mga pananim.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ano na po tayo, nag-declare na ng state of calamity, state of emergency.
1: Opo, gano'ng kalawak po? Gano'ng kalawak ang epekto na?
0: Ay, napakalawak sir. Alas lahat kasi doon naman ay walang ilog, walang bundok.
1: Mm-hmm.
0: Bali, patak lang talaga umasa.
1: Oo.
0: Meron naman tayong mga pag-andang ginawa.
1: Mm-hmm.
0: Meron naman tayong punto na inilaan para sa relief goods.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kahapon, kausap lang pa naman yung staff ni Congressman Mike Enberga.
1: Mm-hmm.
0: Nagre-ready na rin sila para sa tulong na papadala.
1: Mm-hmm.
0: Tapos meron din tayong pan-DILG.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung galing din sa national na 20 pesos na bigas.
1: Mm-hmm.
0: Ay, yun lang naman ang meron naman, naka-prepare naman ang LGU kung sakaling kakailangan nila talaga ng tao.
1: Mayor, ano ba mga taong-lahing pananim dyan? Palay din po ba?
0: Palay din, sir, palay.
1: Mm-hmm. So ngayon po ay wala, hindi makapagtanim?
0: Sir. Dapat ngayon maganda na sana. Medyo bumubunga na sana ngayon ang palay kung sakaling hindi naranasan itong El Nino nito.
1: Pero po, gano'ng karaming, ilang hektara yung apektado at gano'ng karaming magsasaka yung naapektuhan po?
0: Nasa 40% ang pinagkukunan ng buhay ng tao doon sa palayan.
1: Ang inuming tubig naman po, saan kayo kumukuha ngayon?
0: Meron pa naman sa napagkukunan, mga water refilling station pa rin naman gumagalan sa ngayon.
2: May mga underground well po ba kayo? Yung mga
0: lahat naman. Ganun sir. May mga area naman kami na patuloy pa rin ang pag-uuna ng malinis na tubig.
1: So ngayon po ang ayuda muna ang inyong ibibigay sa mga magsasakana na wala lang kabuhayan.
0: Yes sir. At patuloy pa rin naman sir yung mga pinakamalawak naman na pinag-uuna yung pangingisda. Dalipat ngayon panahon eh. Dapat ngayon ay napakalakas na ng panahon ay ganun, parang summer pa rin.
2: Parang summer pa rin, oo. Mga ilang pamilya po at ilang magsasaka po yung direktang apektado nitong tagtuyot na ito sa inyong municipalidad, Mayor?
0: Sa 2,540 families ng households namin, ang nakalista, na apektado ngayon, anong nakatatapos na namin ayos ng master list ng LGSA namin.
1: Oo. 540
0: families.
2: Families.
1: Yan po, lahat ay nakaasa sa pagsasaka.
0: Hindi naman, sir. Merong, may pangkalahat ang,
1: Populasyon.
0: Populasyon
1: ng Humalig.
2: Ng Humalig.
1: Ayun. Uh-huh. Paano po ang turismo? Napakaganda ng Humalig. Open pa kayo sa turista.
0: Ay, yes sir. Patuloy pa rin naman po may dumarating. Kaya nga lang hindi nakasanayan na tuwing summer lang marami. Nakalalong karamihan magandong panahon ay malaki ng alon. Pero bihira pa rin lumaki ang alon. Napakaganda pa rin ng panahon ng dagat sa amin, sir.
1: So ngayon ay...
0: Mga turista ay welcome pa rin kung may mga makasyon sila. Pwede pa po silang pumunta sa
1: lugar. Yan dyan kay babawi ngayon sa turismo.
0: Yes sir.
1: Opo. Ay, gano'n ba kalayo ang Humalig mula sa Real? Ilang oras bang pagpunta dyan, sir?
0: From Real, sir, maganda ang panahon, 4 hours to 5 hours lang siya.
1: By boat.
2: Malayo din.
0: By boat.
1: Ay, marami naman mga accommodations po dyan, Mayor.
0: Ay, marami naman, sir. Kumpleto naman. May maayos naman accommodations.
1: So, yun. Bawi muna tayo sa turismo habang walang hindi makapagsaka.
0: Sorry na lang. Yung dagat naman sir, yung mga mangisda natin ay tuloy-tuloy naman ang income.
2: Tuloy-tuloy naman.
1: So ano po ang mga turong na? Ano po mga kailanganin nyo ngayon? Kayo ba'y nakipaugnayan na sa Department of Agriculture?
0: Yes sir. may mga ano naman na galing sa province. Dati may naman na gobernadora, Dr. Raelyn Tan. May mga programa naman na patuloy na binababa.
1: Opo. Sige po, at baka may palawagan kayo sa national government.
0: Yun po, from national sa ating minamahal na Pangulo, Bongbong Marcos. Yan lang po yung patuloy na supply lang po sana ng bigas. At saka yung tawag dito, yung mabilisan ng pagbaba ng mga programa. Dahil sa katulad sa malayo namin, sa malayo aming lugar. Kuminsan yung pagbabawa ng puno ng mga ano nila, ng mga supply na gustong iparating sa amin ay natatagalan. Sana ay medyo ay priority.
1: Sige.
0: Dahil napakalayo, napakahirap na ano namin ang sitwasyon namin sa mga gantong panahon.
1: Oo, kayo ay nakakahalap na kasi sa Pacific Ocean.
2: Pacific Ocean
1: na
2: yan.
0: Oo, last island na kami, sir. Last island na kami ng Quezon.
2: Tanaw na ang Los Angeles dyan eh. California.
1: Mayor Nelmaso, Mianto, maraming salamat po at minsan na ako nakarating sa Humali. Gusto kong bumalik. Gusto kong bumalik.
0: Pag daluri kayo, balik po kayo, Lisa.
1: Oo, pag may time po.
0: Doon sa aking mga kababayan pa, sa aking mga constituents dito, huwag kayong mag-alala. Naka-prepare naman lang layos ang LGU.
1: Magkano na po halaga, magkano na po halaga ng pinsala, Mayor?
0: Hindi pa namin sir na mapag-usapan yung kung gaano na kalaki ang ano ang pinsala.
1: Sige.
0: Hindi ko pa masabi nga sa ngayon kung gaano na ano, kalawak.
1: Opo. Sige po, Mayor Nelmaso Miento, maraming salamat po.
2: Okay, Mayor.
1: Ano ba, teka, ano bang tamang pronunciation? Humalig, o ano bang tama po?
0: Humalig sir, humalig.
2: Humalig.
0: Jujuy siya, jumalig kung tutusin, pero humalig siya.
1: Humalig, humalig. Yun.
2: Okay. Thank you, Mayor.
0: Maraming salamat din sir.
2: Ayun.
1: Ganda dyan sa Humali.
2: White sand ba dyan?
1: White sand, may pink sand, may nag-golden sand. Ang ganda dyan. Napakatahimik.
2: Pero dapat kung pupunta ka dyan, dapat kalmado ang dagat. Dapat summer talaga.
1: Hindi,
2: no?
1: Kala ko sabi, pag pupunta ka dyan, may kasama ka diyo.
2: Kasama ka diyo.
1: Siyempre, ganda dyan.
2: Siyempre.
1: Gandang tahimik dyan sa Humali.
2: Ayan. Sige, magbabalik po kami. Dyan lamang kayo. Okay, alis, ha?
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Basta AM, TZMM.
4: Rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga karoon ng bayan. Go to stereotool.com. DZMM Radio Patrol 630. Kontrobersya. Pugo-pugo ang tunay. tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Inayos pa po natin yung
3: hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
2: Yeah, meron pa pala doon. Inaayos pa po natin yung susunod natin. Alam mo, Dennis, kahapon dyan sa Kalamba, idinaos yung ledges here. Birthday ni Congressman Arnan de Maguila kahapon.
1: Happy birthday din kay June Loyola.
2: Ay, Asik.
1: Asik, kumusta? Happy birthday. 38 na daw siya.
2: 38 na. And happy birthday kay Miss Mary Micaela Gasmin, ang kaisa-isahang daughter ni Sosimo, at happy 81st birthday kay Tatay Romulo Yalong, father-in-law, and happy birthday Miss Astrid Aguinaldo, CDC Communications Department. Yan, ang dami ni may birthday. Tapos yun nga, andun yung mga congressman, andun si Speaker Albano Boji, ipinaliwanag sa taong bayan, parang ibinababa yung Congress, yung proseso sa taong bayan, gustong malaman yung mga hinaing ng taong bayan para sa mga susunod na mga panukalang batas na posible nilang gawin. Andun lahat ng congressman ng buong Laguna sa naginanap sa Kalamba. Maganda naman yung naging resulta. Ayon kay Speaker Albano, ito'y dadalhin nila bawat region. Ika-anim na yugto na ata ito nung ledges here na yun. Tinaguyod ito ng PIA ng Laguna. Sige.
1: Pupuntahan natin ang National Irrigation Administration. Mm-hmm. Makikibalita tayo. Ano na ba ang mga naipagkaroon na tulong at paano tinutugunan ng NIA ang pangangailangan ng mga sakahan, ng mga magsasaka na apektado po ng tagtuyot sa Cagayan Valley at sa iba-iba pang area.
2: Nasa Zoom na natin si Engineer Wilhelm Tiangco, Operations Department Manager ng National Irrigation Administration. Good morning, Engineer. Si Noel Alamar po ito, kasama si Dennis Datu.
9: Good morning!
10: Good morning po, Sir Dennis at saka Sir Noel.
1: Magandang umaga po. Kumusta ba ang ating pong mga irigasyon, mga patupig natin sa mga sakahan? Ano na po ang mga ipagkakaloob na tulong ng NIA sa mga apektado po nitong matinding tagtuyot?
10: Maayos naman po yung ating mga irrigation facilities. Naalagaan po natin itong mabuti. Tuloy-tuloy naman po yung ating operation and maintenance para dyan sa mga ating irrigation facilities para sa pagbibigay, paglilingkod sa ating mga magsasaka. Tayo naman po ay sa ngayon po, nagpapabigay tayo ng ating mga solar pumps. Kasama rin po natin sa ating programa yung fuel subsidy para sa ating mga diesel-driven pumps. Ayun po, at yung mga training po para sa ating mga magsasaka para sa diversified crops, sa AWD, para po siguradong magiging maayos ang pamumuhay ng ating mga magsasaka, ang kanilang kabuhayan.
1: Engineer, saan mga lugar po ang talagang na-monitor nyo na talagang may kakapusanan ng patubig, nakakaranas na matinding tagtuyot?
10: Base po dun sa ating weather forecast, yung Quirino at saka sa Region 2 at saka sa Region 5 ang talagang nakalagay na may drought.
1: Oo. Ano po ang mga naipagkaloob niyong tulong ngayon doon?
10: Ayun po, yung ating suporta natin sa kanila sa yung paglalagay nga po ng ating alternatibong ano ng irrigasyon, yung sa solar pumps.
1: Mm-hmm.
10: And then tuloy-tuloy po na pagdidisilt ng ating mga irrigation facilities para po siguradong umabot pa sa kanila yung tubig.
1: Mm-hmm. Ngayon po, may napagkukunan pa po ng tubig. Kaya parang niya na mag-supply po.
10: Yes po, mataas po ang level ng ating Pantabangan Dam at saka Magat Dam at yung ating maayos naman yung facilities natin.
2: Engineer, pag ganitong tagtuyo, sigurado namang apektado yung mga ani natin, ng mga gulay, ng mga bigas, at kung ano-ano ang produkto. Ano po yung mga konkretong hakbang ng ahensya para matiyak na hindi tataas po ng husto yung presyo ng mga bigas, yung gulay, at iba pang mga pangunahing bilihin?
10: Yun po, yung... tamang pagtatanim po, ano? Yun nga po, pagka po kasi nag-oversupply naman tayo, umababa po yung presyo. So, yung tinuturuan po namin yung mga ating mga magsasaka na magtanim ng iba pang produkto, iba pang para maiba naman sila, hindi yung pag sa isang lugar po kasi na pare-parehas yung ating tanim, sigurado... mababa yung magiging presyo sa kanila. Presyo,
2: opo. Oo.
1: Engineer, ang mga laging hinihingi ngayon, yung mga shallow tube wells, mga solar mobile pumps sa mga irrigasyon, meron po ba kayong mga naipamamahaging mga ganito sa mga magsasaka?
10: Ngayon po, karamihan sa budget ng NIA ay nakalaan po sa solar pumps kasi yun nga po yung ating alternatibong at mabilis na paraan para makapagbigay ng irrigasyon sa ating mga magsasaka.
1: Oho. So paano po makaka-avail ng ganyang mga mobile solar pump ang ating mga magsasaka po?
10: Isa po sa criteria natin dyan ng pagbibigay ay yung sumulat po yung ating mga magsasaka sa aming opisina para po malaman namin yung pangangailangan nila. At ma-check ng aming mga field offices kung talagang pwede na maglagay ng solar pump doon sa kanilang lugar at kung ano yung pwede naming maitulong pang iba.
2: Mm-mm. Kanina po nakapanayam po namin ang alkalde ng Bulalakaw, Oriental Mindoro, at isa sa kanila pong priority doon ay yung fuel subsidy po para sa mga pumps. Paano po makaka-avail ng agarang tulong yung mga LGU sa mga ganyang ayuda mula sa NIA?
10: Ang makipag-ugnayan lang po sila sa aming opisina doon at yung kanilang Irrigators Association para po mabigyan sila ng tamang tulong po.
1: May sapat bang pondo ang NIA? Kakayanin ba na tugunan itong epekto ng El Nino po, Engineer Chianco?
10: Meron naman po, yun naman pong niya, wala pa po yung El Nino, pinaghahandaan naman na po namin yung mga ganyang sakaling sakuna or epekto ng mapa El Nino yan o mapa La Nina, lagi naman po tayo nakahanda.
1: Oo. So ngayon po, may tubig pa na isusupply sa mga magsasaka, sa mga sakahan?
10: Yes po, yes po.
2: Ayun, oo. Kung sakali po na umabot sa critical yung antas ng supply ng tubig at magkaroon ng malawakang pagkasira ng pananim, ano po yung inyong plano doon, Engineer?
10: Sa ganun pong ano, itinuturo po nga namin dyan yung mga water saving technologies para po hindi naman po tayo umabot sa ganyan na maranasan, pero kung sakaling aabot po talaga yung pong mga elder, yung gagamit po tayo ng mga alternatibong mga isa pa nanin nga po yung kung pwede yung mga climate resilient na palay crops, or kung hindi man palay ay mga gulay, yung hindi po masyadong
2: depende sa tubig.
10: Gumagamit ng tubig.
2: Ayun.
10: Ayun. Yung makakatipid tayo para po siguradong may kabuhayan pa rin yung ating magsasaka. Oh. Nagdi-distribute po kami ng mga ano niyan, pwede po tayo tumulong sa pag-distribute ng mga seeds or sinuturuan po namin silang maging seed grower.
1: Oo. So ano ba yung mga klase ng mga gulay na pwedeng ipamalit sa mga palay?
10: Sa ngayon po ay ang pinopromote po ng NIAT ng BA ay munggo.
1: Mm-hmm.
10: At mais po.
2: Mais.
10: Mm. Na po.
2: Ay. Hindi masyado nakadepende sa tubig, ano.
10: Na.
1: Okay. Opo. Sige po. So lahat, kung may mga kailangan ang mga magsasaka, pwedeng makipag-coordinate lang sa mga LGU sa mga samahan nila and sumulat sa NIA para matugunan po rin.
10: Sa bawat probinsya naman po ay mayroong opisina ang NIA, madali naman pong makipag-ugnayan sa amin doon at ang mga farmers naman po ay diretsong nakakapag-ugnayan sa opisina namin.
1: At balita ko ay talagang patuloy yung pagtatayo nyo ng mga anong tawag dito?
2: Solar?
1: NIA, anong mga dam na maliliit
2: yung
1: din?
2: Yung mini dam, hydro?
10: Opo. May mga ano naman po tayo dyan, yung brass damming po.
1: Para
10: po makatulong na makaipon sa ating mga impounding.
1: Okay. Sige po. Maraming salamat po, Engineer Wilhelm Tiangco, Operations Department Manager ng National Irrigation Administration. Thank you po.
2: Thank you po.
10: Maraming salamat po, Sir Noel and Sir Dennis. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga.
1: Oras natin 5:42 ng umaga. Dumako tayo sa Caraga Region. Yeah. Nasa linya po natin ang Office of Civil Defense.
2: Mr. Carlo Boneto Becerra, Information Officer ng Office of Civil Defense 13. Good morning, Mr. Becerra. Sinuwel po ito si Dennis.
9: Good morning!
11: Good morning, Sir Noel at Sir Dennis, and good morning sa ating mga tagapakinig sa EGML.
1: Ang Caraga Region, Noel, sa ating mga tagapakinig, binubuo po ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at saka itong Butuan City, highly urbanized city. Ito po ang Caraga Region, Sir Carlo, ay namomonitor namin na isa sa mga rehiyon na talagang apektado ng tagtuyot. Kumusta po ang mga report na nakakalap po rin nyo, gaano nakalawak at hindi ang pinsala po?
11: Based po dito sa ating pinaka-latest na nakuha na report galing sa ating mga probinsya, in all dito po sa ating rehiyon, dalawang probinsya na po ang nag-declare ng state of calamity in relation with the El Nino phenomenon po. Una po nito, noong month of August, nag-declare na po ng state of calamity ang province of Dinagat Island.
1: Mm-hmm.
11: And sinundan po ito ng Butuan City, yung capital po ng Caraga.
1: Mm-hmm.
11: Then may isang munisipyo po sa Surigao del Sur, itong Carmen, Surigao del Sur, nag-declare din po sila ng state of calamity.
1: Mm-hmm.
11: And recently, last month po, September 24, ang province of Agusan del Sur. Now, dahil po sa nararanasan ng mga epekto ng El Nino, kaya po nag-declare. Yung sa Dinagat Island po, ang problema po nila doon is yung kakulangan ng malinis na tubig.
1: Mm-hmm.
11: That's why yung ating Office of Civil Defense, nagbigay po tayo ng mga tubig doon sa isla. And dito naman po sa Agusan del Sur, nag-declare sila ng state of calamity dahil naman po sa agricultural sector na damage dahil din po dito sa
2: sa irrigation, kakulangan po ng tubig sa irrigation.
11: Yes po, based dito po sa na submit na report ng ating Department of Agriculture, nasa 343 million na po yung cost of damage ng agriculture sa entire Caraga Region po. Number one po dito is sa Agusan del Sur po talaga. Based dito sa kanilang report, nasa 228 million yung estimated damage to agriculture in relation with El Nino po.
1: Opo. Ay, meron na po ba mga na-report na mga nagkakasakit o mga nasawi dahil sa matinding tag-init?
11: So far po, wala pa naman pong naiulat na mga namatay dahil sa El Nino. Pero may mga reported po kami noong month of August to September na may mga affected na mga individuals dahil sa sobrang init. At mm-hmm. man po kasi mga 2 weeks ago from now, 2 weeks na, nag-uulan na po kasi dito sa Caraga. So, yung peak talaga, yung mga nararanasan naming tag-init, simula pa noong month of August, yung kasagsagan ng mga pagbaha dyan sa Luzon, opposite yung nangyari kasi dito sa
2: mas mainit dyan.
11: Mm-hmm. Kung sa inyo is nagbabaha, kami naman dito, grabe yung init and ang taas ng heat index namin dito. That's why during that time, maraming mga reported na mga tumataas yung high blood pressure, mm-hmm. yung mga heat-related na mga sakit mm-hmm. na na-report ng ating DOH. But as of now, 2 weeks nang nag-uulan dito sa Caraga. That's why we're happy na nadidiligan na naman yung ating mga sakahan, mm-hmm. yung ating mga source of water is nagkakatubig na naman po.
1: Makakabawi na, Sir Carlo. Pero ilan po ina-report ng mga ng DOH na naapektuhang mga residente ng tag-init na nakaranas ng mga health conditions po?
11: So far po, wala pa po akong wala akong dala ngayon dito sa data, but babalikan ko po yung data nila dun sa month of August and September. But kung dito naman po sa affected dahil sa El Nino, lalo na dito sa agricultural sector, yung sa report po ng Department of Agriculture, nasa 6,207 farmers na ang affected entire region po.
1: So, ngayon po ay gumaganda ang panahon. Nag-uulan na. So, hindi na po ganong katindi ang pangangailangan sa tubig?
11: May mga pangangailangan pa rin po ng tubig kasi ngayon, according to PAGASA, ang peak kasi ng El Nino nasa last quarter, mga November to December until January for Caraga region po.
1: Mm-hmm.
11: Yan po yung mga pag-peak ng El Nino talaga. That's why yung ating Caraga RDRMC nagpalabas na ng mga mitigation recommendation para mapaghandaan ng ating mga LGU. Mm-hmm. Actually, yung mga ibang LGUs natin, lalo na yung mga nasa island municipalities and barangays, gumagawa sila ngayon ng mga mitigation effort. Yung iba, nag-drill ng deep well dito sa kanilang mga lugar for alternate source of water.
1: Mm-hmm.
11: Kasi pag yung lalo na same sa nangyari sa Dinagat Island, ang source of water nila is yung mga yung watershed lang nila, but during sa August and September, yung grabe yung init na naranasan namin dito, naging natuyuan yung mga watershed areas nila. That's why yung OCD natin nagpadala kami ng tubig, around 90,000 bottles of 6.6 drinking water dun sa island. Pinamimigay po natin ito sa mga communities dun sa mga affected. Functional naman yung mga water filtration, yung mga desalination nila, pero yung source of water talaga yung wala sa kanila.
1: Opo.
11: That's why na parang naging primary request talaga nila is yung mga drinking water po.
1: Okay. So at least sana po magtuloy-tuloy ang pagganda na ng sitwasyon dyan. Although sabi nga talagang hindi pa ito yung talagang peak ng
2: first quarter of next year pa yan.
1: Sige po. Maraming salamat po si Carlo sa impormasyon. Mag-ingat po kayo dyan.
11: Thank you, Sir Dennis and Sir Noel, and good morning po.
2: Good morning po.
1: Sige po, ang Carlo Boneto, Becerra, ang Information Officer ng Office of Civil Defense, Caraga Region.
2: Ayan, at kaugnay pa rin si El Nino, mga kaibigan, nasa linya naman natin, Dennis, si Mayor Michael Uriani ng Lubang Island dyan po sa Occidental Mindoro. Good morning, Mayor. Noel and Dennis po dito.
9: Magandang umaga po, Sir Noel. Magandang umaga po, Sir Dennis. At magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa.
1: Opo. Ay, kayo ba iramdam na din po dyan sa Lubang Island ang El Nino?
9: Sir Dennis. Opo, medyo naramdaman na po. Pero sa ngayon ay hindi pa naman ganun kagrabe. Pero marami na po kaming paghahanda na ginagawa para po kung sakaling dumating po yung talagang matinding init na ang El Nino, kami po ay kahit
1: pa paano'y nakahanda. Oo, sige. Ano po mga paghahanda po na ginawa nyo?
9: Ayun na, topic po, kami po ay nag-convene ng Municipal Disaster Team kasama yung mga government agents, national government agencies, mga support for personnel, mga magsasaka, sektor na magsasaka, saka maingisda sa lubang. At in preparation po, pagdating po sa agriculture at una po tatamaan yan, siyempre yung aming mga magsasaka, ikayat na po namin yung aming mga magsasaka rito na ipa-insurance na yung kanilang mga livestock. Yung kanilang mga hayop, mga baboy, baka. At opo, kami po naman ay sa tulong po din ng National Irrigation Administrator at si Administrator Gillian. Kami po ay mabibigyan ngayon taong ito for 2026 ng 100 million part ng National Irrigation Project. Ito po yung solar powered irrigation system na ang isang unit po ay kayang mag-suporta ng 10 to 20 hectares ng palayan. AI na po ito at ito po ay Israeli technology. Makabagong ano po ito, solar powered irrigation system. At pakikinabangan po ito ng mga Tagalupang, kaya nagpapasalamat tayo kay Administrator Gillian at saka sa Regional Manager ng National Irrigation at
1: yung mga so may mga solar, may mga solar, ano pa kayo tawag diyan, solar power na install diyan in preparations para po sa El Nino.
9: Ah, yes po, since 2021 po kami po ay nag-iisip na magpa-solar kami. Katulad po ng munisipyo namin, 100% na po kami na gumagamit ng solar during the day. Meron po kaming inikayat na Malaysian company, Malaysian Renewable Company, para makipag-MOA, makipag-partnership with Lupang Electric Cooperative para sa solar power plant. At meron na po kaming existing sa NIA noong 2022. Nabigyan po kami ng National Irrigation na worth 70 million. At 30 million po doon ay solar powered irrigation system. Meron galing sa Department of Agriculture. Meron po bigay ang aming mahal na gobernador na si Governor Ed Gadiano na worth 20 million na project sa amin for this year. 15 million po ay nilaan namin sa solar powered irrigation system. Plus yung pong aming lahat ng water system po dito ay ngayon pong October hanggang Nobyembre. Ito po sa bayan ng Lubang. Pati ang unit namin at saka waste diversion facility ay iso-solar na po. Kaya yun po ang mga paghahandang ginagawa po namin.
1: So hindi kung sakali po tumabang El Nino eh may magagamit yung mga water pumps na solar at magkakaroon ng tubig diyan.
9: Yes po, kahit po mawala ng diesel, magmumahal ng diesel, mawala ng kuryente,
2: meron
9: po mag-iigib ang mga tao dito sa bayan ng Lupang kahit sa mga baryo po.
1: Kaya talagang humigop niyan kasi di ba kung El Nino matutuyuan ang pagkukunan ng tubig pero yung kaya mag-pump.
9: Yes po, ang kagandahan po naman dito sa bayan ng Lubang, dito sa munisipyo ng Lubang, kami po ay pinagpala sapagkat kahit po saan dito tumusok ay may tubig,
2: may
9: naman.
2: May tubig.
9: Pagkas drilling, pero ngayon po nilalagay namin para mas mabilis, mas mura, nilalagay na po namin doon sa mga balon sa bukit. Para yung pong mga magsasaka na mga magtatanim dito sa amin, yun po ang mabibigyan namin ng pagkakataon para kahit po tag-init, kahit pa magkaroon ng El Nino, mananatili po sila makakapagtanim sa pamamagitan po nitong solar irrigation powered solar powered irrigation system na kakabit po natin.
1: Abay, napakaganda. Parang ngayon lang ako nakarinig ng ganyan na hindi nyo po problemahin yung El Nino. Ngayon, parang sa lubang lang ako na...
2: parang magandang balita.
1: Sa ibang bayan, problemado sa pagkukunan ng tubig kayo. May pinagmamalaki kayo kayong solar powered pumps.
9: Opo, kung natatandaan po ninyo, Sir Dennis, nung nakarating po tayo sa Cabrac Island, dalawang sites po doon ang aming gagawin po ng water system na iso-solar na po natin.
1: Oo.
9: Yan po ay 24 hours ang magiging ng solar power kahit gabi. Palibasa may powerhouse siya at saka may battery. Mananatili po supply ng na pwede siyang mag-pump
1: yung tubig,
9: kaya wala pong problema. Tapos, ngayon pong October 14, papunta po rito sa Lubang, yung aming German partner na Gamunistan ng Municipality of Ebhausen sa Germany at para po makapagbigay po sa magbibigay po ulit sa amin ng solar water system. Sa Germany na worth 50,000 euros, ilalagay po naman namin doon sa pangatlong site sa site sa poblasyon ng water system. So ito pong water system namin dito sa poblasyon area sa ng Subang ay lahat solar na rin po.
1: Ayun.
2: Galing. Oh, free flowing yung kanilang tubig. Base doon sa video na sinuplay sa atin, free flowing, ang ganda. Tsaka ang lakas ng pressure ng tubig, so tiyak na yung inyong irrigation, pati na yung inuming tubig, ay hindi maaapektuhan. Ano po, Mayor?
9: Yes po. Yes po, Sir Noel. Opo, yan po ang kagandahan po rito. Kaya, although pagdating po ang El Nino, kami naman ay talagang naghahanda rin. Pero ang lubang po ay pinagpala sa maayos, malinis na tubig.
1: At saka, kung magkakaroon ng brownout, hindi din problema kasi merong solar.
2: Solar.
1: Pati munisipyo, solar.
9: Yes po. Katulad sa Cabra Island po, yung solar namin na ilalagay sa water system, lalagyan po namin ang charging point na pwedeng mag-charge yung mga tao if in case na wala silang kuryente. Kasi po, tinitingnan namin, magkakaroon po ng problema na naman sa fuel niyan ngayon pong padating na El Nino. Since hindi pa natatapos ang gera sa Middle East, sa Iran, ay talagang apektado po. 109 per liter na po dito ang diesel sa
2: amin.
9: At napakataas po. Uh-oh. Kaya hindi po kaya ng mga magsasaka namin na magtanim sapagkat napakataas po ng fuel dito. Kaya inisip po namin, buti po maaga kami nag-isip since 2019 po na ako'y maging mayor, inisip ko na po yung pagsosolar para mabigyan po natin ng tulong yung ating mga magsasaka. Kahit hindi lahat ng magsasaka, at least marami na po tayo. Meron po kaming existing na 15 plus may dadating na 10, 25 plus meron kaming padating na 6 galing kay Governor, 26 na po ang aming solar.
2: Sa
9: lubang para sa irrigation.
1: Ayun, sige. At least, congratulations po.
2: Congratulations,
1: at least,
2: ang galing.
1: Kailangan
2: makapasyal tayo dyan, Dennis, pagdating ng mga German para makakain naman tayo ng masarap na
1: German sausage.
2: Ang German sausage.
9: ngayon pong October 12, meron po kaming bisita po namin dito yung Kamigo. Ito po yung Korean cooperative.
2: Apo.
9: Cooperative po ito ng mga Koreano na nagmamanufacture po ng mga agricultural equipment and machinery. At meron po kami roadshow ngayong October 12. At tinitingnan po namin, ini-expect namin mga 1,000 individuals po ang pupunta rito para makita yung demo at saka makita yung display ng mga Korean ngayon po October 12.
1: Okay po. Sige po, Mayor. Thank maraming you, Mayor. Salamat po.
9: Yes po. Maraming salamat po, Sir Noel, Sir Dennis.
1: Ay, paano? Wala na tayong oras.
2: Wala tayong oras. Paano?
1: Eh, paaram na tayo. Dahil andyan susunod na.
2: Andyan na ba sila?
1: Susunod na yung anong garap.
2: Wala pa raw.
1: Wala pa.
2: Oh.
1: Anong garap kasama sina Victoria Tulad at
2: si Christian Yosores.
1: Christian Yosores.
2: Banter daw muna. Wala pa. Bati-bati daw muna.
1: Pero ang ganda, no, kung ganun, lahat ng LGU, lahat ng mga saka naka-solar powered, yung irrigation nila. So,
2: handang-handa ang lubang. Talagang pinaghandaan.
1: Kung magiging engya, nararamdaman na daw yung tag-init doon. Pero dahil may water pumps na solar, hindi nila poproblemahin masyado dahil merong
2: supply at tuloy-tuloy
1: sa ilalim at hindi ka kailangan ng kudo dahil solar nga siya.
2: At ang importante dyan, Dennis, kasi yung suporta ng LGU. Katulad nung suporta na sinabi niya ni Governor Ed Galdiano na ilang solar plant yung ipinadala sa lubang para makatulong doon sa supply ng tubig.
1: Ay, kumusta yung look katabing bayan ng lubang?
2: Ewan ko. Tingnan
1: maganda,
2: natin.
1: Maganda din ang lubang, ha, tsaka look. Diyan sa lubang sumuko yung
2: si Onoda.
1: Kahuli-hulihang Japanese na Hirohito sundalo.
2: Inoda.
1: Na Onoda. 20 years na ang
2: nagtago.
1: 20 years nagtago. Tapos na ang digmaan. Ayaw pa maniwalang tapos na ang digmaan. Oo,
2: kaya ba marami dyan sa lubang na parang mga itsurang Hapon?
1: Hindi. O ano, paano?
2: O paano? Ano?
1: Bye-bye.
2: Natapos na po ang dalawang oras sa paghahatid namin ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Ako po ang comrade ng bayan, Noel Alamar.
1: Ay, sa susunod na linggo, tayo po'y muling magkakasama-sama. Tayo po'y muling makikinig sa boses ng bawat Pilipino. Ako po si Dennis Dato. Ano mang panahon...
2: Ano man sitwasyon,
1: laging taas noon.
2: Dahil
1: yan,
2: tayo. Ingat ka, pamilya.
1: Bye-bye. Bye-bye. 601.
3: Sina Noel Alamar at Dennis Dato sa Yan Tayo! Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Yan Tayo! Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap, susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 6:02 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: kapamilya, mga kaserbisyo, kumusta po kayo? Ngayong October 10, 2026, araw po ng Sabado, 76 days before Christmas. Naku, palapit po ng palapit ang ating pinakapaboritong season ng taon. Kayo po ba ay naghahanda na? May mga decoration na po sa bahay. Dito po sa ating booth, wala pa, pero soon magkakaroon na rin po tayo ng decoration na talagang mas magpapa-excite po sa atin na harapin ang bawat araw at pakinggan ang mga balita. Kumusta po kayo, mga kapamilya? Ako po si Victoria Tulad at kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 na napakikinggan, sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado at serbisyong sigurado. Para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo. Sumali po sa ating talakayan, lalo't naku, marami po tayong pag-uusapan na mahalagang paksa. Mag-send po ha sa Viber number na 0919-278-3000 muli. 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap! Good morning po uli, mga kapamilya, mga kaserbisyo, sa rainy Saturday morning. Pero hindi naman po ganoon kalakas. Bagaman, pero kanina pagising ko medyo malakas. Pero ngayon po dito sa Quezon City ay parang ambo na lang po yung nararanasan. Sana po ay maging maganda naman, sumikat po ang haring araw for today, lalo na po at kung tayo ay may mga lakad, tayo po ay may mga gimmick kasama po ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. At dahil nga maulan, ay alamin po muna natin ang lagay ng panahon, partner, dahil nga tingnan natin kung today ba magiging overcast lamang o tuloy-tuloy po yung pag-ulan. Bati ka muna.
1: Good morning, kapamilya. Naku, pasensya na po na late ng babya. Basa nga ang kalsada, parte mula doon sa area na pinanggalingan ko hanggang dito. Kaya ingat po sa mga nagmamaneho at alamin na natin ang magiging lagay po ng panahon ngayong araw ng Sabado.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Makasama po natin si Sir Obet Badrina, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Sir Obet.
1: Morning, sir.
0: Hello, Sir Obet.
3: Hello, magandang umaga po. Ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. Ngayong araw, malaking bahagi natin bansa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, partikular na sa Palawan, Visayas, sa Southern Luzon. So yung mga rehiyon po sa Southern Luzon, yung Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon, including Metro Manila, ito po ay dulot ng low pressure area at ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone na mataan po natin yung low pressure area na sa 400 kilometers po ito, silangan po ng Katarman, Northern Samar. Na malit naman yung posibilidad na maging bagyo, bagamat yun nga, isa po sa dahilan kung bakit medyo maulap yung kalangitan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Magiging maulap din yung kalangitan dulot ng easterly sa bahagi ng Cagayan Valley Region, gayon din sa Aurora, Bulacan at Nueva Ecija. Habang nilalabing bahagi ng Luzon, makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorm area po ng Ilocos Region na labing ilang bahagi ng Cordillera at ng Central Luzon. So inaasahan po natin na itong low pressure area maaari pong malusaw sa mga susunod na araw o susunod na oras within the day po. Gayun pa man, dahil may ITCZ pa rin, asahan pa rin natin na medyo magiging maulap yung kalangitan nga sa malaking bahagi ng ating bansa. Magpapatuloy ito hanggang bukas, no, inaasahan po natin na medyo maulap pa rin yung kalangitan, lalong-lalo na sa may area ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Apo.
3: So yan po, ang ating inaasa magiging lagay ng panahon sa araw na ito at mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina, magandang umaga po.
0: Sir Obet, si Victoria po ito. So for today ba, malakas? Asahan ba nating lalakas yung pag-ulan? O ganito lang, nakagaya dito sa may Mother Ignacia na medyo ambon-ambon lang?
3: Usually po mga light to moderate rains ang inasa natin. Mas ina-expect po natin na generally cloudy skies po tayo sa Metro Manila today.
1: Apo, pero wala naman po tayong dapat ikabahala, Sir Obet, na baka magtuloy-tuloy po ulit yung mga pag-ulan? sa mga susunod
3: na araw. Ngayon, medyo malita po yung posibilidad na yun. If ever po, and expect natin, lalo na po dito sa Metro Manila, yung mga pag-ulan po na magtutuloy-tuloy, usually bagyo na lang po yung magdadala nun. Lalo't natapos na po yung habagat.
1: Opo, hindi na para magdulot pa nung mga pagbaha.
3: Normally po yung mga pagbaha, pag localized thunderstorm, minsan po kasi nagkakaroon ng heavy rains, pero mabilis lang.
0: Mm-mm. So nasa transition period na tayo, no, Sir Obet?
3: Tama po.
0: From habagat to amihan.
3: Opo, tama po. Uh-oh.
0: So, dahil nga po meron tayong super El Nino, very strong El Nino, kumusta naman po ang temperatura?
3: Ang in-expect po kasi natin, mas mararanasan natin yun, especially yung mga pinakababang temperatura kasi January, February. So, baka doon pa natin mas maranasan na mas mataas kaysa sa usual yung mababang temperatura natin.
0: Ah, okay, so for this month, for the latter part of 2026, hindi pa ganun kainit?
3: Kasi po, hindi naman din ganun kalamig kapag po November, December. Mas naranasan natin yung lamig kapag January, February. So baka mas doon natin maranasan yung in-expect natin na mas malamig na panahon na hindi ganun kalamig.
0: Alright, Sir Obet, thank you so much po sa inyong oras at good morning.
1: Salamat, Sir. Good morning.
3: Okay, maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Yan po si Sir Obet Badrina, Pag-asa Weather Forecaster.
4: Anong ganap?
0: At partner, sa oras na 6:10, alamin lang po natin ang sitwasyon ng traffic sa Quezon City at Maynila. Kuha lang po tayo ng ulat. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, good morning!
5: Good morning, Victoria Christian. Nakararanas ngayon ng manakanak ang pag-ulan sa ilang lungsod sa Metro Manila, partikular na sa Quezon City at sa Maynila. Sa mga oras na ito, mahina pa naman ang nararanasang ulan pero pinapaiwan ang mga motoristang mag-ingat sa madulas na kalsada. Sa ngayon, light traffic pa naman sa may Quezon Avenue westbound pero isang closed van ang nasiraan sa may Welcome Rotonda. Ayon sa MMDA, wala namang nabangga o nadamay na motorista nang masiraan ang van pero isang lane ang okupado nito. Tuloy-tuloy naman ang banayad na takbo ng mga sakyan simula Espanya hanggang Quezon Boulevard southbound. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: At yan po ang unang bugso.
1: Yes.
0: Bugso ng ating programa for today. Eh, punta naman po tayo, syempre. Naku, napakadaming mga ganap po this week.
1: Lalo na sa inyo.
0: Hindi, sa palasyo. Nasa Singapore kayo eh.
1: Sila yun.
0: sila ba yun? Kaya balikan po muna natin yung malalaking ganap sa linggong nagdaan. Bank accounts ni Vice President Sara Duterte na wala sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth kinwestiyon sa impeachment court. Joint account ni VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte tinalakay rin.
1: Bakit damay pati ang bank account ng dating Pangulo? Anong relevance nun sa impeachment complaint?
0: Kasi, syempre, asset pa rin. Pinag-usapan mo yung yaman ni VP Sara. So, lahat ng connected sa kanya, pati yung sa kanyang ama, sa asawa niya, kahit na yung business interest lang nung asawa niya, na soul na kanya, kailangan rin niya ideklara. Kasi, syempre, by way of marriage, tinitreat siya as kanya na rin.
1: Kaya pala narinig ko rin ng isang araw, pati yung sa mga anak nila, binabanggit din, or tama ba, binanggit din, hindi lang pinangalanan din yung mga bata.
0: Yes, oo. Merong bank accounts yung mga anak, merong insurance policy na pinag-usapan din dahil di umano ay hindi idineklara sa SALN ng Vice Presidente.
1: So ibig sabihin pala, ganun po talaga kahalaga ang SALN sa mga pampublikong opisyal. Kada katiting na sentimo dapat na idedeklara.
0: Oo, kaya nga sabi rin sa atin ni Attorney Lorna Capuna nung isang araw, kung ikaw, lalo na kung ikaw may asawa na sa gobyerno, for example, dapat inaalam mo yung bank accounts, yung assets, kasi for them, for the prosecution, hindi pwede yung dahilan na, ay, hindi niya alam, hindi siya kasama sa pag-open, hindi siya kasama sa transaction na yan, wala siyang matandaan. Kasi yun yung sinasabi ng depensa eh. Si former President Rodrigo Duterte ang may alam sa mga transaksyon, ang asawang si Manasa Scarpio ang may-ari ng ganyang account. Hindi pwede yung ganun. Dapat alam mo, lalo't ikaw ay isang public official. Pero partner, ang isang pinakamalaki ring revelation ay yung revelasyon ng financial forensic expert yesterday who said na ang di umano'y unexplained wealth ni VP Sara ay mahigit 817.87 million pesos.
1: Okay, si ano si attorney Alex
0: Alexander Cabrera.
1: Yan.
0: Oo, siya yung huling testigo for Article 2 o alleged unexplained wealth. At yung pasabog niya nangyari kahapon, latter part na nung day.
1: Yeah, at diba dinrap na officially yung article on
0: alleged bribery.
1: Oo, kasi, so at least ito totoo na ha?
0: Totoo na talaga to.
1: Oo, kasi unang sinabi sa atin ni Kong Chua, diba?
0: Chua, tapos Sunday.
1: Oo, pero mukhang nagkaroon ng ano ba, miscommunication ba no early this week? Sinabi,
0: siguro,
1: hindi pa pala.
0: It's more a matter of strategy. Baka ayaw pa nilang i-announce agad. Kaya hindi rin nag-manifest sa session hall pa. Pero kahapon na nag-press con si Congressman Keith Flores, siya yung nagsabi na idadrop na nga nila itong article.
1: So kung last witness na kahapon si Attorney Alexander, tapos wala na yung idinrop na ng prosecution yung charges ng bribery, ano na mangyayari next week?
0: Pwedeng mag-start na ang defense.
1: Ah.
0: Pwedeng mag-start na. Pero may sinasabi sila na after, sa usual, sa ordinary court, after ng presentation ng prosecution, magpo-formal offer sila ng exhibits, tapos magko-komento yung defense. So we're looking at possibly baka may ilang days na baka naka-break kasi kailangan magkomento ng depensa. So ang iniisip nga namin, so ano yun? Trial ng Monday, walang trial ng Tuesday, Wednesday, Thursday. Tapos kasi Friday ang schedule talaga is budget na whole day budget na.
1: Oo nga pala kasi hanggang next week lang dapat yung
0: hanggang
1: impeachment.
0: Hanggang October 15 lang yung whole day impeachment. Eh kung may ganung lull, so baka may ilang araw na walang trial.
1: Oo.
0: Which we will confirm later sa ating list.
1: Yes.
0: Alamin natin kung ano yung magiging tapo.
1: Pero ibig sabihin niya, posibleng sa Nobyembre na yung defense.
0: Possible na. Meron silang mahabang period to prepare tapos saka sila sa November.
1: At least sa makakapunta tayo sa second half. Second half na ba 'yon ng impeachment after ba ng prosecution? Ano na deliberation at botohan na?
0: After ng prosec
1: ay ng defense pala.
0: Defense. Oo.
1: Ah.
0: Ano na 'yon?

0: sa lahat ng ito.
1: Anong ganap?
2: Sa iba pang balita, water interruption posibleng maranasan dahil sa banta ng strong El Nino. Ilang probinsya naghahanda na sa epekto ng tagtuyot. Ilang sabi mo nga lang sa amin ng DOST the other day sa Malacanang ay ang projection ay posibleng by the end of March 2027 ay talagang makaranas ng drought ang buong bansa.
0: Okay.
2: Ang halos lahat ng mga probinsya. Mm-mm. Pero hindi naman ibig sabihin na drought ay wala talagang tubig, pero talagang mahina. Sobrang mahina ang or very minimal chances talaga ng pag-uulan.
0: Mm-mm. May nasabi bang DOST sa inyo na preps nila?
2: Dahil,
0: anong pwedeng response?
2: Sa kanila kasi nanggagaling yung mga yung mga data, yung mga monitoring about sa climate tsaka doon sa yung science around it. So sila yung nag-fill in doon sa mga sa mga agencies na dapat tumutugon. DNR para sa tubig, DSWD para sa mga ayuda, DOH sa health related. So ayun.
0: Medyo alam mo yun, yung daunting. Yung concept nung very strong El Nino, hopefully ay makapaganda po talaga ang lahat. At ang kinakatakot din kasi yung hoarding no? So sana po ay hindi naman tayo magkaroon ng artificial shortage at ma-manage po natin ang lahat.
2: On one side, maganda na maagang na-announce para mag-create ng hindi naman panic pero maalarma lang. Lalo na yung mga ahensya talaga dapat kasi sila nga po dapat ang mag-lead sa atin para kung sakaling mangyari yung ganung sitwasyon, tayo ay makakasurvive naman.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Hi!
1: Anong ganap?
0: International Criminal Court Trial Chamber idineklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Parang second na ito. Tama ba?
0: Second na ba ito?
2: Second
0: na
2: siyang dineclare na fit to stand trial.
0: Yung una ba nung nung confirmation of charges?
2: I think,
0: February.
2: Yes.
0: Diba? Oo. So, ang sabi nga dun sa narinig ko, parang mas healthier pa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon. Kaya talagang kaya umano niyang tumayo or maging present during his trial, which will start on November 30.
2: Eh, baka naman din naka-apekto rin yung kasi humarap sa nung nakaraang status conference, di ba? Baka kinonsider din yun ng mga ICC judges na naka-attend naman pala ng status conference, baka mas kaya niyang dumalo ng trial proper.
0: Mm. At yan yung hinihintay ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Yung talagang nandoon ang dating Pangulo sa trial, marinig niya mismo yung mga testimonya, yung mga allegasyon laban sa kanya.
2: Yes, from trial of one Duterte to another Duterte, di ba? Nasa magkabilang dulo pa ng mundo yung babantayan natin.
0: Possible talaga magsabay kasi November 30. Tapos kung tatawid pa rin ng December, dalawang Duterte.
2: Kung matatapos ang impeachment trial before Christmas, baka kapag Pasko ang mga nagko-cover ng impeachment. Pero yung mga magko-cover ng trial doon sa Dahig, baka doon abutin ng Pasko.
0: Hindi, kasi hanggang December, lang yun, di ba? 18 niya.
2: Ayaw nga pala, magbe-break din pala.
0: Oo, magbe-break sila, sabi ni Atty. Chrissy Contis. Makaka-uwi naman sila para mag-celebrate ang Pasko.
2: Ay naku,
0: dito.
2: Doon ka na sa Netherlands, masarap magpasko
0: doon. Why
2: dun,
0: not,
2: di ba?
0: For the, i-leave mo na yan. Segway mo na yan, Katrina Domingo.
1: Anong ganap?
2: Cardinal Luis Antonio Tagle itinalaga bilang bagong dean ng Sacred College of Cardinals. Ito ay matapos tanggapin ni Pope Leo XIV ang pagbibitiw ng dating dean na si Cardinal Giovanni Battista.
0: Interesting. Anong to? Ano kayang responsibilities ng bagong posisyon ni Cardinal Tagle? Mm-hmm.
2: Pero para ma-consider sa ganung mataas na posisyon sa simbahang Katolika, ibig sabihin talagang malaki rin ang pagtitiwala ng Santo Papa kay Cardinal Tagle.
0: Diba ever since naman, kaya nga rin naisip rin nung iba na, natin din na possible candidate siya talaga para maging Santo Papa.
2: Maingay ang pangalan niya noon, diba?
0: Pero syempre proud moment na naman.
2: Pinoy pride.
0: Pinoy pride pa rin. Apo naman. Apo
2: diba?
1: Anong ganap?
0: At yan po ang ilan sa malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7
2: Weekend.
0: At partner, napag-uusapan nga natin yung Super El Nino at bukod sa epekto sa supply, sa agrikultura, ay may epekto rin po yan sa ating kalusugan. At dahil dyan, ay makakausap po natin ang Assistant Secretary at Spokesperson ng Department of

0: Health o DOH na si Dr. Tagumpay Manikis. Good morning po, Doc Manikis, Victoria Tulad po at Christian Osores. Anong ganap?
1: Good morning, Doc.
2: Good morning, Sir Christian and Ma'am Victoria. At saka sa inyong mga tagapakinig at tagapanood.
0: Thank you very much, sir. Nice to meet you.
1: Opo.
2: Ayaw po. Bagong talaga lang po tayo na spokesperson ng Kagawaran ng Kalusugan.
0: Opo. No, pero
1: mapapadalas na to.
0: Pero matagal na kayo, sir, sa DOH. Anong department po kayo, sir? Sorry, medyo ano lang, introduction.
2: Sa ano po ako, ako'y naglingkod po bilang nasa Department of Surgery po sa isang regional hospital.
0: Ah, regional hospital.
2: So, 20 plus years na po ako sa Department of Health.
1: Wow.
2: As a frontliner and as kasama din po sa back end as administrator.
0: Oh, congratulations po, sir, sa inyo.
1: Talagang matagumpay si Dr. Tagumpay.
2: Yan po sana ang gusto natin mangyari sa ating Department of Health, no? Through the leadership of Dr. Edwin Mercado.
0: Ako, thank you, sir, sa inyong pagpapaunlak at good luck po sa inyong mga endeavors. Pero ito nga po, pag-usapan natin yung Super El Nino na meron nga pong epekto sa ating kalusugan. So ano ba yung mga epekto na inaasahan po natin from this weather system? Hindi siya weather phenomenon. Weather phenomenon.
2: Oo. Ma'am Victoria at saka Sir Christian, ano, ito yung dapat bantayan ng ating mga health workers at saka dapat aware din ng ating mga mamamayan, no, sa magiging epekto ng El Nino. Ito yung mga karaniwang tinitingnan, no, at saka nararanasan itong tinatawag nating heat exhaustion, heat stroke at dehydration dahil nga sa sobrang tindi ng init, no, at mataas na heat index. Pagtaas ng panganib ng gastroenteritis, cholera at typhoid dahil syempre minsan wala, limitado yung access sa malinis na tubig. Ikatlo, yung paglala ng mga sakit sa bagat respiratory condition sa sobrang init, susumpong yung asthma, no? Dahil sa dry nga yung hangin at saka yung mataas yung dust sa hangin dahil sa sobrang init. Isa pa rin yung kailangang bantayan is dahil nga sa sobrang init, mabilis mapanis ang ating mga pagkain.
0: Apo.
2: So, dapat ito talagang pagkatapos, ano, nire-ref ka agad, no? Kasi minsan, nagiging habit natin, iwanan na lang yung pagkain sa lamesa, tapos babalikan na lang, kakainin na lang, no? So, dapat bago to kainin, amuyin muna at tingnan kung talagang safe pa to kainin. At isa pa, kahit tag-init, meron pa rin tinatawag na pagtaas ng panganib ng vector diseases tulad ng dengue kasi nga dahil parang nangangamba tayo na walang tubig, so mag-iimbak tayo ng tubig. So siguraduhin lang natin na may takip itong mga iniimbak nating tubig kasi nga pwedeng pamugaran to ng lamok na nagkukos ng dengue. At syempre ating mga kababayan na may sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa bato. Ito po sila po yung talagang mga vulnerable, no? Dahil sa sobrang init ng panahon.
0: Opo, ang dami pala, no? Pati dengue. Pero it makes sense kasi mag-iimbak ka nga ng tubig, eh.
1: Correct.
0: So talagang pwedeng pamahayan. Pero so far, Doc, meron na po ba kayong mga natatala na mga heat-related illnesses gaya nga po niyang heat exhaustion, heat stroke, lalo na po dun sa mga lugar na siguro mas mainit as compared to others?
2: So far, wala pa naman na talagang masasabi natin na dahil sa ano, sa mataas na heat index, no?
0: So we are expecting this maybe next year na, itong pag kakaroon ng mga ganitong klase ng sakit.
2: Yung Super El Nino, inaasahan natin itong last quarter of this year at saka yung first quarter of next year. So kahit wala pa tayong naitatala, naghahanda na ang ating kagawaran ng kalusugan para sakali man magkaroon ng surge ng ganitong mga kondisyon dahil sa sobrang init, handa dapat tayo.
0: At anong paghahanda po yan, sir, particular sa mga ospital?
2: Sa mga ospital, sinisiguro po natin na medyo maliwalas yung mga kapaligiran, maayos yung ating mga electric fans, sa mga pasyente na kailangan ng air conditioning, hinahanda po natin lahat at saka importante yung water supply, no? Yan po yung mga sinisiguro natin sa ating mga ospital. At saka yung mga kung sakaling may mga sakit dahil nga na idudulot nitong Super El Nino, yung tina-check na rin ating, ating mga availability ng ating mga gamot.
1: Opo, balikan ko, Doc, yung mga binanggitin nyo kanina na mga maaari pong sitwasyon or komplikasyon po dahil po sa sobrang init at tagtuyot. Yung halimbawa po sa pagkapanis ng pagkain, ano po ba ang, paano po ba umaabot sa ganung punto at ano po ba yung risk kapag ang isang tao ay na-expose or nakakain po ng isang panis na pagkain?
2: Ah, ito po yung tinatawag nating gastroenteritis or food poisoning, no? Ang pangunahing simptomas po nito ay pagsusuka at saka pagtatae, no? Na pag nasobrahan yung pagtatae, syempre madidehydrate yung ating pasyente. At saka dahil sa pagsusuka. So, ito madalas sinusugod sa ospital para malagyan ng ano ng suero kung kinakailangan o kaya naman mabigyan ng fluid replenishment through oral means, no? Sa kung kaya pang uminom.
1: Opo. So mahalaga po dito hindi lamang yung pag-store mo ng pagkain kundi yung paghahanda mo rin mismo doon sa pagkain iluluto at ipapakain mo sa pamilya.
2: Opo. Oh, siguraduhin po natin na ito ay malinis na hugasang mabuti, no? Bago ito lutuin at saka wag yung kasi minsan tulad na una ko na sabi nakasanayan na natin basta iwanan na lang natin sa ano sa lamesa para balikan later on kung nagutom ulit tayo.
1: Opo. Tsaka i-refresh natin Doc yung mga kababae natin doon sa binanggit mo heat exhaustion tsaka heat stroke, 'di ba? Yan ang pinakamalala eh. Ano ho ang mga signs na dapat pong bantayan ng publiko at paano po ba maiiwasan in the first place na mauwi po sa ganong sitwasyon?
2: Yung heat exhaustion, ito ang nararamdaman ng ating mga kababayan. Ito yung panghihina at parang pagod na pagod, no? At sobrang pinapawisan. Pag ito naman ay lumala, ito yung tinatawag nating heat stroke. Ito, nawawala na sila ng malay, nagdedeliryo, at minsan talagang nagkukumbulsyon. So, para po maiwasan natin yung ganito, sundan po natin yung payo na dapat minimum 6 glasses up to 10 glasses of water per day ang dapat po nating iniinom, no? Sa kasuotan naman dapat ito yung mga preskong kasuotan, wag magsuot ng mga damit na makakapal. Apo. At saka yung mga damit na dekulay, mas maganda po kung light colored or better yet puti kasi po ito po yung mga kasuotan na talagang maginhawa sa katawan, no?
1: Opo. At ano po ang ano natin recommended or payo po na oras na pwedeng nasa labas ang mga tao po lalo po kung matindi po ang sikat ng araw at ganito po ang panahon, gaano po katagal maaaring magstay sa labas ng bahay ang publiko?
2: Ang inaasahan natin na yung init ng panahon ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So kung kailangan po tayong lumabas, tulad nga ng nasabi ko, kailangan magsuot tayo ng karapat-dapat na kasuotan. Kung may payong, magpayong. At saka from time to time, kunwari one hour of sun exposure, dapat may ano, parang lililim tayo ng mga around 15 minutes. Ganun po yung usual na ginagawa. O kaya magtrabaho sa malilim na lugar. Although hindi nga masyadong posible ito sa ating mga, kunwari, yung ating mga riders, no?
1: Yes.
2: Food delivery drivers, yung ating mga magsasaka, yung ating mga construction workers. Yes. Pero dapat ito talagang pagtutuunan din ng mga yung mga managers o kaya yung mga in charge sa mga ating manggagawa na ganito o yung mga sa mga mismong sarili nila na pag nakaramdam sila ng mainit na sa katawan eh dapat sila ay lumilim, no, at pumunta sa isang preskong lugar.
1: Opo, so mahalaga
2: saka palagi
1: na
2: magbaon ng tubig.
1: Yan. Opo, mahalaga na hydrated at saka nakakahinga yung katawan para hindi po magbulo ng ganun.
2: Opo.
0: Isang magandang ginagawa dyan ng, diba, ng MMDA for the traffic enforcers, yung meron silang water, ano tawag doon? Hindi siya bottle eh, yung container na naka-standby, naka-ready doon sa mga lugar kung saan nakapwesto yung mga enforcers.
1: Tsaka may heat break sila.
0: Oo, may heat break.
2: Opo, ito yung sinasabi ko na pagkatapos na ano, dapat may heat break talaga. Tsaka ugaliin na po natin na talaga magbit-bit ng ano, container na personal container na mayroong tubig. Huwag po sana soft drinks, no? Yeah. Kasi yun nga ang ayaw natin sa Department of Health na itong mga pag nauuhaw eh ang iniinom eh mga sweetened drinks. Gusto natin plain water lang.
0: How about iced coffee, sir? Ang daming ano ngayon dyan. Daming nahihilig.
2: Oh, totoo po yan. Iced coffee. Kasi nga, pero yung pure water, ano pa rin. Kasi syempre, lalo na, alam nyo naman, pag kape, no, na yung caffeine content nun, plus init na panahon, yun, ang resulta nun, mabilis ang tibok ng puso. So, lalo pong na-aggravate yung, ano, yung effect dong, ano, ng mataas na heat index pag dinagdagan ng kape. Kaya nga po, tayong mga Pilipino, gusto natin pag malamig, may kape. Pero sana, kung sa ganitong panahon, as much as possible, pure water or water with electrolytes yung ating iinumin.
1: Opo. How about yung mga energy drinks? Pwede rin ba yun, Doc?
2: Maraming kasing klase ng energy drinks, no? Yan ang kailangang bantayan ng ating mga mamamayan. Dapat alamin nila kung ano yung nilalaman itong mga energy drinks. Pero ang common na laman pa rin ito ay may caffeine, no? So, dapat guarded tayo kung ano yung iniinom natin, no? So, dapat, ang safest pa rin is pure water.
1: Opo.
2: Para sa hydration.
1: Maganda na naipunto natin dito kasi nga, partners, binabagit mo, may iba sa atin na kapag naiinita, nauuhaw, imbis na tubig, iba gusto yung may lasang inumin eh. Soft drinks, juice, kape.
0: Lalo na kung ikaw naman, baka sabihin nila, sir, nasa aircon naman ako eh. Wala namang ano.
1: Nasa malamig na lugar naman ako.
2: Opo.
0: Pero pwede
2: tama po yun.
0: Pwede bang ano yon, sir? Pwedeng sabihin na nasa aircon naman ako, pwede naman ako magkape, mag-iced coffee lang, or mag-energy drink na hindi tinitingnan kung ano yung mga components niyan. Is that acceptable naman?
2: Para lahat po, karamihan naman po ng mga kababayan natin walang access sa aircon, no? So, para dun sa mga may access sa aircon, madalas nilang gawin yun, ano, na uminom ng pinakapaborito nilang drink. Pero ang advice pa rin natin, healthy living. So, although ano nga sila, masarap, nakaka-relax, nothing beats ano, water.
0: Mm-mm.
2: Plus, pati po yung mga drinks usually na kunwari sweetened, ito rin, nakaka-cause din yan ng dehydration kasi pansin nyo po, kung iinom kayo ng kape, di ba, ihi po kayo ng ihi. Pag uminom kayo ng soft drinks, iihi rin kayo ng iihi. So eventually, so kailangan pa rin yung uminom ng tubig. So, mas mabuti, tubig na lang. So, yun po ang pinapayo namin palagi sa Department of Health. Pati nga po pag meeting sa Department of Health, ang sineserve na drink, tubig. Kasi yun po yung pinakamabuti at pinakasafe na inumin.
1: Opo. Speaking of tubig, Doc, ano po ang tamang pag-handle? Pag halimbawa po kasi pinangangambahan yung magkaroon ng shortage sa mga bottled water. Pero in the case of walang mabiling malinis na inuming tubig, paano ipe-prepare yung, let's say, mga pinagkukuhanan ng tubig sa gripo, deep well,
0: poso.
2: Ang palagi po nating ina-advise is pakuluan ng tubig ng at least 3 minutes, no?
1: Mm-hmm.
2: Para siguradong mamatay yung bakterya kung meron man. At saka kung merong tinatawag na pwedeng i-filter, fini-filter po. O dapat 'yon.
0: Opo. May specific payo po ba kayo, Doc, para sa vulnerable sector, yung mga senior citizens, yung mga buntis, ito na rin, encompassing na rin yung inyong mga nabanggit po na tips?
2: Opo, encompassing po, pero may special ano po tayo doon sa, kunwari, sa ating mga, ito, very vulnerable na population, no? Huwag na pong hintayin na lumala, yung hintayin na, ano na, no, sobrang hilo na dahil sa heat exhaustion. At saka sa ating mga buntis, palagi po dapat nagpapa-check up. So meron na rin naman po tayong True Feel Health. Meron na pong package para dyan. Kaya wala na pong dahilan para hindi magpakonsulta itong ating mga kababayan na vulnerable, no? Tulad ng may mga senior citizen na may high blood, diabetes, at saka mga nagdadalang tao nating mga kababayan.
1: Apo, last na lang sa akin, Doc, on El Nino, gaano po kahanda yung mga health facilities natin kung sakali lang po na may mga maitala na tayong mga heat-related na mga cases or kapag talagang nandun tayo sa peak ng epekto po ng strong El Nino?
2: Nag-abiso na po tayo sa ating mga ospital na paghandaan po itong El Nino na huwag hintayin na may ma-ospital para kumilos, no? At yung ating kagawaran ng kalusugan, ganyan naman po palagi ang ginagawa, proactive, no? Hindi po yung reactive. So yan po yung palagi mensahe ng ating kalihim ng kalusugan na si Dr. Edwin Mercado. Proactive po dapat yung ating mga health workers. Hindi hinihintay na may mangyari muna at saka gagawa ng paraan.
1: Opo, and when it comes to mga kama po, mga facilities, meron pong naka-prepare at nakahanda po in case na may isugod ng mga pasyente. Meron pong aasahan ang publiko.
2: Opo, meron naman tayong mga surge preparation plans po. Yung ating mga ospital at may mga mechanisms na rin po kung paano sila ititriage, no? Kung dumating man tayo sa ganung pagkakataon.
0: At ASIC, we will take this opportunity na rin if you don't mind. Ano po, sa segue lang po kami sana sa ibang paksa. Itong pneumonic plague, yung napabalita nga po na nagsimula sa Russia.
1: Yes.
0: Can you tell us what the DOH knows about this po, sir?
2: Sa ngayon po, ito yung pinag-uusapan ngayon, no? Yung sa Irkutsk, Russia, na may namatay, no?
0: Opo.
2: Ng pneumonia. Sa ngayon po, ang advisory ng DOH at ng WHO, very low risk po yung ating bansa sa sitwasyon na ito, no? Kung ito man ay makumpirma na pneumonia plague. Pero sa ngayon po, wala pa pong kumpirmasyon, no? Kung ito ay totoong ang pagkamatay nitong particular na individual na to sa Russia ay dulot ng pneumonia plague.
0: Opo, pero bakit pneumonic plague agad ang tawag? Kasi very alarming, di ba? Parang ang dami agad na
1: na-affect. Parang widespread, ganyan.
0: Widespread agad. Would you have information po kung bakit ganun yung term agad na ginamit?
2: Kasi po, dahil po yung itong pasyente na to, ang naging symptoms po niya ay pneumonia. Oo. Kaya tinawag po siya na pneumonia plague at ang parang iniisip na cause ay yung bacteria na Yersinia pestis, no? Ito yung plague na bacteria. Mm-hmm. Pero kung titingnan niyo po yung yung sa history ng Pilipinas, in 100 years po wala tayong nabalitaan na kahit suspect ng plague, plague disease, no?
0: Opo, pero it doesn't mean naman na widespread na siya agad, di ba?
2: Ay, opo, ito naitala pa lang isa dalawang kaso sa particular na lugar na Irkutsk, Russia. Wala pa pong nasasabi na may similar incident sa ibang parte kahit mismo po ng Russia.
0: Opo, pero is DOH preparing na rin, syempre yung ating mga entry-exit points sa bansa, yung ating mga airport, meron ba specific instruction to ensure na ma-monitor ng mas maayos lahat ng pumapasok, yung health condition po nila?
2: Ay, opo, yung ating Bureau of Quarantine, na-alerto na po dyan at napaghandaan na po yung screening ng ating mga, ng ating mga pasahero sa mga lugar. Pero alam niyo po, wala namang direct flight ang Russia at saka Philippines, no? Pero kahit man sa gayon, yung ating Bureau of Quarantine palagi po yang alerto sa mga ganyang mga posibilidad, no, na mangyari. Kaya makakaasa po yung ating mga mamamayan na ang kagawaran ng kalusugan ready po.
1: Apo.
2: Kung sakasakali man na wag sana.
1: Apo. Kumbaga may nakalatag ng plan, Doc, kung halimbawa from the airport, merong pasaherong madetect na parang nakitaan ng sintomas.
0: Mm-mm.
1: Alam na po kung saang facility dadalhin at ano po ang magiging instruction.
2: Meron po tayong mga facilities ready sa mga ganyang klaseng mga kondisyon, no? So ready po tayo dyan. May mga identified facilities po tayo. Since nung COVID times na na po natin yun. Na-establish na po natin.
0: Opo. At ano nga lang po ba ang mga signs to look out for, sir, regarding dito sa pneumonic plague na to? Kung ikaw ay, halimbawa, medyo iba yung pakiramdam mo, tapos galing kang Russia, ano ba yung mga signs to look out for?
2: Tulad nga na nasabi ko, no? Ang hirap kasi pag-usapan yung pneumonic plague na very low risk, ano? For purposes of discussion lang po ang
0: yes,
2: gagawin natin,
0: okay.
2: No? Hindi natin sinasabi na maghanda tayo, no? So, ang kasi ang clinical manifestation po nito ay pneumonia. So the usual na cough, the usual na lagnat. So ito po yung ano, so it's more of yung interview at saka kung saan sila nanggaling, anong risk factors. So, yun na po ang ating tinitingnan. Pero sa ngayon po, tulad ng nasabi ko, very low risk ang very Pilipinas sa ganitong posibilidad na kondisyon.
0: And it's good to know na nakalatag naman po yung mga protocols, yung mga kailangan po natin. At hopefully nga it stays na very low risk. ASEC, thank you so much po sa inyong oras.
1: Thank you, ASEC.
2: Maraming salamat po and good morning.
1: Good morning po until good next time po.
0: Salamat po,
2: Opo.
0: Sir. Yan po si Dr. Tagumpay Manikis, Assistant Secretary at tagapagsalita ng Department of Health o DOH.
3: Anong ganap? Yes,
1: meron tayong bagong makakausap sa DOH, 'di ba? Kasi wala namang malalaking issues recently sa DOH nung simula nung nag-transition, pero at least
0: so far,
1: meron ulit tayong makakausap kung may mga kailangan tayo from the Department of Health.
0: Kaya thank you po kay Dr. Tagumpay Manikis. Pero good morning din po kay Yusek
1: Albert Domingo. We miss you, Yusek.
0: Good morning po. Partner, it's 6:43. Konting bati lang po tayo habang iniintay po natin ang ating susunod na panauhin.
1: Yes.
0: Andyan po si Miss Elsie Balion Florente.
1: Hello.
0: Sabi po niya ay malapit, si Sir CO, malapit ka na pala magpala ng snow. Buti pa kay Sir CO, malamig talaga.
1: Buti. Dito po, grabe ang ipapalahin na.
0: Although si Sir CO, nung last year yata, nagreklamo rin na ang dami niya ang pinapala kasi ang kapal ng snow. Good morning din po Sir CO.
1: Good morning.
0: At Sir Jill Berhad.
1: Good morning, Sir Jill. Good morning, Jill. Pagbati rin ng good morning kay Sir Ryan ng Pasig, nagkakape na raw sa Herbal Coffee. Good morning. Magandang araw si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Good morning po Sir Jose Magasmin ng Pampanga. Si Professor Gabby Lopez, magandang araw din po sa inyo. Pati na rin po si Tandy Maano ng Ortigas.
0: Good morning. At pabating ko lang na happy birthday. Naku, ang ating napakagaling, napakabait, napakagandang makeup artist dito sa ABS-CBN, si Ate Rosita.
1: Hello po! Good morning!
0: Happy birthday, Ate Rosita!
1: Ay, pagbati rin kay Sir Ryan Suarez, nanonood sa atin. Sir, maraming salamat. Good morning! Pagbati rin kay Sir Val, hinahanap po ako kanina, na-late po ako, pasensya na. Salamat po! Good morning!
0: Good morning!
1: Pagbati rin po kay Sir Mike Santos. Sir Mike, magandang araw, happy weekend. Pinapakinggan tayo niyan habang siya ay nag-gym. Salamat po!
0: Salamat po at happy Saturday morning sa mga kasama po natin dyan sa Office of the Senate Sergeant at Arms.
1: Yan
0: po natin kasama sa araw-araw, mapa whole day trial man o hindi, mapa whole day budget man o hindi.
1: My forever sa USAA.
0: Salamat po. Partner, sa oras sa 6:44 tayo po ay mag-commercial break lang na mabilis.
1: Quick lang.
0: Magbabalik pa rin po ang
1: Anong Ganap?
3: Anong Ganap?
4: Walang lipatan para alabok kung anong ganap.
5: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado DZMM.
6: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
7: Wow, Mama, you know I love

0: regular use, results may vary.
1: Ako din! Lam namin ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
2: Tama!
0: Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with Protect Soap. With regular use, results may vary.
3: Wow! Bermans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
4: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply.
5: Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8965-68. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Roger Patrol sa East 30.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrosin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
18: Anong ganap?
19: Wala tayong magagawa kung ganun talaga ang sitwasyon.
20: Good morning!
19: Good morning!
20: Hindi ka pa nagbubati ng good morning.
19: Good morning! Good morning, kapamilya! Oh, naku, may magre-reklamo na naman sa YouTube niya. Huwag na kayong bumati ng good morning!
20: Meron ba?
19: Good morning!
20: Lalong bumati. Pasensya na po sa naiingayan sa amin.
19: Okay, kailangan nating ma-energize. Opo. At saka, panggising po yun sa mga may pasok ng weekend. Opo. Na nahihirapan pong bumangon. Gets. Opo. Namin kayo dyan.
20: Panggising din po namin. Pang-engage
19: eh, ganun po. Talaga. Kailangan nating kumayod. Kasi nga, ganun lang nga ang
20: kasi
19: mga,
20: ano?
19: Hindi ko na itutuloy. Pangmamayan na yan.
20: Totoo naman din. Kailangan naman talaga nating kumayod.
19: Correct.
20: Dahil
19: diba?
20: Ang dami nating gastusin, ang daming mga inflation.
19: Yes.
20: At kung ano-ano pong pagtaas ng bilihin.
19: Oo.
20: Diba? Diba, Renato Otaner? Good morning, good morning.
19: Good morning. Kayo po talagang nakakaalam kung hanggang saan ang pangangailangan ninyo at ano ang naaangkop na dapat ninyong matanggap sa inyong mga trabaho. Ano pinagagalingan ng usapan natin? At ba't ako nagmumuestra ng ganito?
20: Ako ay nanggagaling sa mga confidential fund, mga okay, unexplained wealth. Habang yung iba, may mga ganyang malalaking figures di umano.
19: Oo. Tayo, sana nakakatanggap tayo ng ganong kalaking figures, hindi ba? Para hindi natin kailangang maghanap ng iba pang pagkakakitaan para at least settle tayo sa mga ginagawa nating trabaho.
20: Pero again, these are allegations lang, ha? Baka sabihin, kaya nga po yung sabi ni Senator
19: Hindi sila makarelate sa sinasabi.
20: Ang gulo nitong dalawang ito, kung saan-saan na pupunta, yung mga ganon.
19: May mga hugot eh.
20: Hindi, kasi yung nga po, nababanggit nga natin yung nangyayari sa impeachment. These are allegations lang po. Dahil sabi nga po ni Senator Panfilo Lacson, they're not taking it as gospel, mm-hmm. as gospel truth, itong mga lumabas na figures. Syempre kailangan suriin at kailangan hintayin yung panig ng depensa. Pero ano ang kanilang paliwanag.
19: Pero alam mo, nag-comment ang Malacanang dyan, ha? Nag-comment kasi nga...
20: Ano sabi? May narinig ako kay Yusek.
19: Oo, ang sabi naman ng palasyo dyan ay, naniniwala sila sa kung ano ang sinasabi ng mga record sa bangko. Mm. Safe ang, medyo safe yung statement eh. Ang sinabi, basta nagtitiwala sila doon sa mga records ng bangko kasi ang sabi ni Yusek Clare, ang mga bangko in the first place, hindi naman magsisinungaling yung mga yan at hindi naman sila gagawa ng paraan para ikasira ng kanilang mga kumpanya at sa kanilang mga institusyon. So kung questionable ang lumabas sa bank records, naniniwala ang palasyo na maaring questionable ngayon nandun sa records.
20: That's a strong statement eh.
19: Uh-oh.
20: Coming from the palace. Kung na si Yusek Clare ay nasa Singapore. Kasama ang Pangulong Marcos. Tingnan natin kung mapag-uusapan natin yan mula po sa ating palace report mamaya. Dahil may issue rin po dyan tukol
19: sana,
20: dun sa
19: palace. Kanood din ako ng F1.
20: Correct na F1. Pero partner, sa oras na 6:52 ay tuloy po natin ang ating pag-uusap tungkol nga po dito sa epekto ng Super El Nino. Dahil syempre, yung pong ating agrikultura ay isa sa mga talagang tatamaan. Tungkol po niyan, makakausap po natin. Ako, welcome back po sa programa si Assistant Secretary Arnel De Mesa, tagapagsalita po ng Department of Agriculture o DA. Good morning po, ASEC! Victoria and Christian.
19: Welcome back, ASEC! Long time!
20: Oo nga po.
2: Hi, Victoria and Christian. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
20: Opo. So, sir, so far, kumusta po ang epekto ng Super El Nino sa ating pong mga magsasaka sa agriculture sector?
2: Sa ngayon, actually, nakapagtala na tayo ng 6.87 billion pesos na halaga ng danyos dahil na rin sa El Nino kasi nag-start na siya at dito sa mga areas in particular dito sa Luzon, sa Cagayan Valley area, Region 2, dyan yung na-register na natin in some parts of Visayas and Mindanao as well. Kadalasan, karamihan ay mga corn areas kasi ito yung ating mga normally mga rain-fed areas at nakaka-experience na tayo ng mga dry and drought conditions sa mga lugar na ito dahil sa kabawasan sa tubig ulan.
20: Opo, since when, sir, po ninyo na itala yung itong epekto po?
2: Doon sa ibang areas ay more than 4 or 5 months na. Yung iba, mga 3 months. Kasi yung ayon sa definition ng PAGASA, at least 3 months na tuloy-tuloy na nararanasan yung kakulangan. Below normal condition, kumbaga ang tawag, na kakulangan sa tubig ulan.
20: Opo. And since hindi pa ito yung full-blown talaga na epekto po ng El Nino, mas latter part of this year po at hanggang January, early part of next year nga raw po, anong ine-expect nyo? Anong projection po ninyo sa amount ng damage na pwedeng masustain doon po sa sitwasyon sa mga sakahan?
2: Tama yun, Victoria. Patuloy kami nakikipag-coordinate sa PAGASA at actually nagbabago yung kanilang projections. Sa ngayon hanggang March ay pwedeng mag-persist itong El Nino at nakikita natin na posibleng mas maraming lugar, probinsya sa ating bansa ang makaranas ng matinding El Nino. At nakikita rin natin na posibleng lumaki rin, of course, ang damage sa ating sektor.
20: Opo, kasi kung ngayon pa lang po na actually hindi mo pa masyadong ramdam, at least atin dito sa Metro Manila, 6.87 billion na agad yung damage, what more pa kapag talagang ito na, matindi na yung epekto ng Super El Nino.
2: Tama yun. At tinitingnan din namin yung datos sa damage. Mula 1997 hanggang 2024, yung nagkaroon tayo ng huling El Nino, nasa almost 69 billion yung damage sector nitong halos walong El Nino episode, at least nung tinignan namin. At merong apat na probinsya na consistently every El Nino merong nakaka-experience yung lugar na to, specifically itong Isabela, yung Quirino, yung Cagayan, at saka Occidental Mindoro. Kaya ito rin yung tinututukan natin, plus yung ibang areas din na 7 times at 6 times na talagang makikita natin consistently. Ito yung mga areas na dinadaanan o nakaka-experience ng El Nino.
19: Ito pong 6.87 billion po na nabanggit niyo so far na damage. Ano ho ang majority nito ng mga produkto, ASEC?
2: Ano to, Christian? Karamihan ay corn areas natin. Mm-mm. Dahil nga yung mga corn areas natin normally are rain-fed areas.
19: Opo. At ano-ano pong mga areas yun, ASEC?
2: Ito yung sa Region 2, particularly ito Cagayan, Isabela area, yan yung pinakamalaki na recorded damage so far.
19: Opo. At ang mais ay mahalagang byproduct po, di ba, sa pagkain ng mga alagang baboy at manok.
2: Mm-mm. Tama yun. Main ingredient ito sa ating feeds.
19: Opo.
2: Lalo na yung yellow corn natin.
19: Opo. So kung ganun po ang nagiging epekto na po doon sa pangunahing ingredient sa pagkain po ng mga alagang baboy at manok, kamusta po ang supply at production po ng karneng baboy at manok?
2: While meron tayong posibleng issue sa mais, ang stocks naman natin, base doon sa ating local production at saka sa import natin, including yung substitute ng mais kagaya ng feed wheat, ang projection natin by the end of December, we still have 90 days level of inventory. Ibig sabihin, tatawid pa yan up to more than 3 months going into 2027. Mm-hmm. So wala tayong nakikitang problema bagamat merong ganitong issue tayo. This is similar sa bigas na we can have 85 days by the end of the year. Yung ating manok nasa 125 at yung baboy nasa 170 days. So on the consumer end, wala tayong masyadong nakikitang problema na posibleng epekto ng El Nino because nga itong mga volume at inventory natin. The department is more concerned sa welfare ng ating mga magsasaka at mangisda kasi posible yung iba sa kanila talagang hindi makakatanim or talagang masisira yung kanilang pananim dahil dito sa napaka posibleng matinding El Nino, Christian and Victoria.
19: Yung binabagit po ninyong inventory natin, ASEC, ito po ay puro local produce o halo na rin po ito ng imported?
2: Combination yan ng local at imported. Most of these items, yung nabanggit ko, bigas, mais, karning manok at karning baboy, ay meron tayong both local production at imports coming in to support yung ating requirements.
19: So, ibig sabihin, para sa paparating na Pasko at bagong taon, kahit papaano may mabibili po ang publiko na pwedeng ipanghanda?
20: Mm-mm.
2: Of course, we have enough and sufficient volume to cover yung requirements. Sorry, to cover yung requirements natin. Kasi halimbawa sa karneng baboy at manok, kasama na rin yung baka, these have been pre-ordered pa prior itong requirements ng fourth quarter. Kasi talagang, ano naman yan, nakaprogram na. Yung sa bigas naman, every month ay meron tayong reported imports coming in. Sa mais, ano naman yan, largely requirements ng ating, again, livestock industry and mostly yung ating livestock industry talagang highly privatized.
20: Opo. At ano po ang tulong na may bibigay naman ng pamahalaan? Nabanggit nyo nga po, you're worried sa kapakanan ng mga magsasaka, ng mga fisher folk. Ano po ang pwedeng ibigay o asahan nila? Si Ginoong Rosendo So, nakausap po namin last weekend, sabi niya, mas makakatulong siguro kung ayuda, kung cash.
2: Victoria, meron tayong cash assistance, of course, under the Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. In fact, natanggap na natin yung paunang 6.2 billion pesos na pondo natin para rito sa epekto ng El Nino at saka dun sa patuloy na pagtaas ng petroleum products. Part nitong 6.2 billion yung PAFF nga, yung para naman dun sa fuel assistance natin, meron yan, at saka yung assistance din natin para sa mga agricultural trackers, bagong programa natin ito, at saka yung dagdag na pondo para sa fertilizer requirements, kasi gusto rin natin ma-maximize yung productivity ng ating magsasaka doon sa mga areas na hindi masyado maapektuhan ng El Nino, at doon sa mga areas na pwedeng maapektuhan ng El Nino pero may sapat na patubig. So we also want to maximize them. At doon naman talaga sa mga lugar talaga na hindi walang patubig at tapos maapektuhan masyado ng El Nino, kailangan talaga ng assistance ng ating mga magsasaka at mga isda through provision ng alternative livelihood or itong mga assistance, cash for work. So we're working with DOLE para doon sa Tupad at saka sa DSWD for cash for work, at ma-insure natin na magiging productive pa rin at kikita yung ating mga apektado magsasaka at mangingista.
20: Mm-mm. At may assurance, sir, last question na po, may assurance naman na talagang mapapaabot sa kanila na hindi naman po mahirap yung pagkuha, pagtanggap ng mga tulong na nababanggit niyo po?
2: Opo, gagawin po natin yan na mas maayos, mas simple, at talagang kasi meron po tayong registry system ng ating mga magsasaka, at the same time yung DSWD DOLE, meron din po silang maganda at maayos na sistema. So just coordination po, at ito po ay patuloy na pinag-uusapan sa mga sunod-sunod po na talakayan sa Malacañang para po masigurado yung seamless coordination ng buong government agencies.
20: ASEC, thank you so much po sa inyong oras at sa inyong impormasyon ay binahagi sa amin. Good morning po.
19: Salamat, ASEC.
2: Maraming salamat. Good morning, mabuhay kayo.
20: Good morning po. Yan po si Assistant Secretary Arnel De Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture o DA. Partner, may mga nailatag siyang tulong na ibibigay. Hopefully ay maibigay na po doon sa mga magsasaka, sa mga fisher folk, at tayo po ay mas makapaghanda para sa Super El Nino.
19: At aktibo nating bantayan at kalampagin kapag hindi po nakakarating sa atin yung tulong na yan.
20: Tama. It's 7:02. Tayo po ay magbabalik sa Anong Ganap. Lilipat lang po tayo sa Radyo Patrol Balita alas 7
19: weekend.
6: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na!

0: Patas.
1: Balance.
0: Balance.
1: Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Dalawang low pressure area binabantayan, malamig na panahon, posibleng maranasan sa Enero.
1: Tatlo patay sa landslide sa Cebu City dahil sa pag-ulan. Ilan pang probinsya nagpaplanong magdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino.
0: DOH nagbabala sa publiko laban sa food poisoning dahil sa El Nino.
1: 70 pamilya na sunugan sa Novaliches, Quezon City. Mga peking pampalasa na sabat naman sa Cagayan de Oro.
0: Forensic financial analyst iginiit sa impeachment court na aabot umano sa mahigit 800 million pesos ang unexplained wealth ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio.
1: At teaser ng upcoming film ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera ipinasilip.
0: Ating mga headline, ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng mga balita, mga kapamilya ramdam na ang epekto ng El Nino sa Bulalacao Oriental, Mindoro. Sinabi sa DZMM ni Bulalacao Mayor Lumelito Cabagay, nagkakaroon na ng kakulangan sa supply ng tubig at maging sa irigasyon sa mga pananim. Ayon pa sa alkalde, kung magtutuloy-tuloy ito ay maaaring magdeklara na ng state of calamity ngayong Oktubre.
2: Tuloy-tuloy itong October na talagang ganon, ay talagang magdideklara po kami. Talagang kasama po yung tubig namin na inumin dahil wala po talaga kami mapapagkunan pag ganon po. Yung aming mga magsasaka talaga ay talagang sobra na ang ano nila, ang daing.
1: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Humalig, Quezon ang tulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity. Sinabi sa DZMM ni Humalig Mayor Nelmar Sarmiento na inilaan na ang pondo para sa pamamahagi ng relief goods at inihahanda na rin ang karagdagang tulong mula sa national government. Ayon kay Sarmiento, 4 na buwan ng problemado ang Humalig sa supply ng tubig na umaasa lang anya sa buhos ng ulan dahil sa kawalan ng ilog. Nanawagan naman ng LGU sa gobyernong iprioridad ang Humalig sa pamamahagi ng bigas at hinikayat din ang mga turistang bumisita sa mga destinasyon sa bayan.
3: As lahat kasi doon naman ay walang ilog, walang bundok. Bali, patak lang talaga umasa. Bumubunga na sana ngayon ang palay kung sakali hindi naranasan itong El Nino nito. Nasa 40% ang pinagkukulan ng anak buhay ng tao doon sa palayan.
0: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng mga solar pump ng National Irrigation Administration para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Sinabi sa DZMM ni Engineer Wilhelm Chanco, Operations Department Manager ng NIA, na nakalaan ang pondo ng ahensya para sa mga solar pump at tuloy rin ang fuel subsidy para sa mga pump na ginagamitan ng diesel. Tiniyak naman ni Chanco na mataas pa ang antas ng Pantabangan at Magat Dam para sa irigasyon.
4: Nagpapabigay tayo ng ating mga solar pumps at kasama rin po natin sa ating programa yung fuel subsidy para sa ating mga diesel driven pump. Ayun po, at yung mga training po para sa ating mga magsasaka para sa diversified crops, at yung ating maayos naman yung facilities natin.
1: Pumalo na sa 343 million pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura sa Caraga. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Region 13 Information Officer Carlo Becerra na pinakanapuruhan ang mga sakahan sa Agusan del Sur kung saan aabot sa 228 million pesos ang naitalang pinsala. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan itong nagdaang 2 linggo, pangunahing pangangailangan pa rin anya ang tubig dahil sa inaasahang pangmatagalang epekto ng weather phenomenon. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, mahigit 20 lugar sa Caraga ang nasa state of calamity dahil sa El Nino.
5: 2 weeks lang nag-uulan dito sa Caraga. That's why we're happy na nadidiligan na naman yung ating mga sakahan. Yung ating mga source of water is nagkakatubig na naman po. Sa report po ng Department of Agriculture, nasa 6,207 farmers na ang affected.
0: Bukod sa mga sakit na dulot ng El Nino, nagpaalala rin ang Department of Health sa publiko sa posibleng epekto ng matinding init sa pagkain. Sinabi sa DZMM ni DOH Assistant Secretary at Spokesperson Dr. Tagumpay Manikis, dahil sa matinding init ng panahon, dapat na maging maingat sa paghahanda ng pagkain para maiwasan ang pagkapanis at mauwi sa food poisoning.
6: O yung tinatawag nating gastroenteritis or food poisoning, no? Yes. Dahil nga sa sobrang init, mabilis mapanis ang ating mga pagkain. Dapat ito ref kagad, no? Kasi minsan nagiging habit natin, iwanan na lang yung pagkain sa lamesa tapos babalikan na lang, kakainin na lang, no? So dapat bago to kainin, amuyin muna at tingnan kung talagang safe pa to kainin.
0: Patuloy rin ang paalala ng DOH sa publiko laban sa heat exhaustion, heat stroke at dehydration dahil sa El Nino.
1: Patay ang tatlong miyembro ng pamilya sa pagguho ng lupa sa Cebu City dahil sa pag-ulan. Gumuho ang bahagi ng Sitio Riverside sa Barangay Pulang Bato kung saan natabunan ng lupa ang bahay ng mga biktima. Inabot ng mahigit 3 oras bago nakuha ang labi ng 5 taong gulang na batang isinugod pa sa ospital, pero idineklara ring dead on arrival. Na-recover rin ang labi ng kapatid at lola ng bata habang ginagamot naman sa ospital ang ina ng mga bata. Pansamantala munang inilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa bundok.
0: Sa iba pang balita, arestado sa Quezon City ang 30 anyos na lalaking suspect sa panggagahasa sa kanyang menor de edad na anak. Balita hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
7: Arestado ng mga operatiba ng Eastern Police District o EPD ang isang 30 anyos na lalaki na kabilang sa top 2 most wanted sa station level at nakaharap sa 3 kaso ng rape kabilang ang panggagahasa sa kanyang menor de edad na anak. Ayon sa EPD, inaresto ang suspect sa parking area ng isang mall sa Barangay Bago, Bantay, Quezon City, bandang alas 7 ng gabi noong October 6. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 279 sa Mandaluyong City noong November 13, 2025. Ayon sa salaysay ng 7 taong gulang na biktima, unang nangyari ang pang-aabuso noong September 2022 noong naiwan silang dalawa ng kanyang ama sa kwarto. Muli umanong nangyari ang pang-aabuso noong April 2023 at pinagbawalan ng bata na ikwento ito sa iba. Kalaunan, sinabi ng bata sa kanyang tiyahi ng sinapit na pang-aabuso na naging dahilan ng pagsasampa ng kaso laban sa kanyang ama. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng suspect ang qualified rape, rape by sexual assault at paglabag sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Sa oras na 7:11, isa ang sugatan at 70 pamilya ang apektado sa sunog sa residential area sa De Jesus Compound sa Barangay San Agustino, Valiches, Quezon City. Itinaas sa 3rd alarma ang sunog bago na apula mag-aalas 12 ng hating gabi kanina. Ayon sa Quezon City Fire District, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa kondisyon ng kalsada at mga bahay na gawa sa light materials. Isinugod sa ospital ang 59 anyos na lalaki matapos magtamo ng second degree burn sa braso at dibdib. Iniimbestigahan na ang sanhi at halaga ng pinsala ng sunog na posible umanong nagbula sa ilegal na koneksyon ng kuryente.
0: 3 ang arestado sa tinatawag na online parcel scam sa Valenzuela. Sa modus, pinapalitan ng mga suspect ng ibang produkto ang mga produktong ibinebenta online ng seller. Kabilang dito ang ilang gadgets tulad ng camera at smartphone na tinangkang palitan ng tissue at baby wipes. Nakakulong na ang mga suspect na maharap sa reklamong robbery.
1: Timbog ang negosyanteng Chinese sa Cagayan de Oro City dahil sa pagbibenta umano ng mga Peking food seasoning product. Nakumpiska ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang mahigit 160 o 160 kahon ng hinihinalang mga Peking produkto na nagkakahalaga ng 896,000 pesos sa ikinasang operasyon noong Lunes ng October 5. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco, inaalam na nila ang mga lugar na nasuplayan ng mga produkto para sa posibleng pag-recover nito. Iniimbestigahan din kung gawa ito sa loob o labas ng bansa. Nakapagpiansa na ang suspect patapos sampahan ng kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines.
0: Samantala, patay ang isang sundalo sa ambush sa convoy ng militar sa Lamitan City, Basilan. Galing pantalan ang mga sundalo na sinundo ang mga kabaro ng pagbabarilin ang kanilang sasakyan sa Barangay Sabong na nauwi sa 10 minutong engkwentro. Sugatan ng 6 na sundalo, gayon din ang mag-amang napadaan lang sa lugar. Ito na ang ikalawang ambush sa mga sundalo sa Basilan ngayong Linggo. Noong Lunes, 13 sundalo ang sugatan sa ambush sa Barangay Badha sa bayan ng Tipo-Tipo. Sinabi sa DZMM ni Bangsamoro Police Spokesperson Captain Steffi Balanggit na iniimbestigahan na ang posibleng kaugnayan ng dalawang insidente kung saan pinaniniwala ang isang grupo lang ang sangkot.
8: Itong grupo na ito, na sinasabing pinamumunuan nga nitong si Saddam Siddiq, yung isa rin sa tinuturo natin na persons of interest doon sa nakaraang ambush incident, motivated kasi itong ginagawa nila as retaliatory attack doon nga po sa pagkamatay naman ng kanyang second wife during an operation din sa Basilan.
9: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Sa oras na 7:15, tinatayang aabot sa 817.87 million pesos ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Carpio. Sa day 37 ng impeachment trial, sinabi ng testigo ng prosecution na si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera, malaking halaga rito ay nanggaling sa mga bank account ni Attorney Carpio. Kasama rin dito ang mahigit 21 million pesos na joint account ng mag-asawa na sinasabing wala sa state of assets, liabilities and net worth ng Vice Presidente. Maging ang mga negosyo at kumpanyang iniuugnay sa mag-asawa ay hindi rin anya nagdeklara ng milyon-milyong pisong kita mula 2022 hanggang 2025. Sinita rin sa report ni Cabrera ang remittance na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso mula sa mga foreign company sa kumpanyang pag-aari ni Carpio.
10: Ang aming po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari pong meron siyempre po silang hawak na pera. Maaari pong nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
1: Iniyak naman ng depensa na sasagutin nila ang lahat ng alegasyon kapag sila na ang maghaharap ng ebidensya na inaasahan sa Nobyembre.
11: There is a disadvantage there. So all I can do is just ipaalam sa ating mga kababayan that what is being presented now and what is

0: Ding, and it is up to each senator judge to give the accorded weight they want to give to the expert opinions to the expert's opinion.
1: Nagsumite na ng manifestation sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Team para hindi na talakayin ang Article 3 o ang may kinalaman sa sinasabing panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa ilang opisyal ng Department of Education. Pinumpirma ni House Prosecutor Jonathan Representative Jonathan Keith Flores na Martes pa na isumite ang manifestation na hindi naman kailangang aprubahan ng Impeachment Court.
2: Umistansya ang Malacañang sa paglipat sa Senate Majority Block ni Senador Mark Villar. Kasunod ito ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mahalaga umano para sa Administrasyong Marcos na maging kaalyado ang mayorya ng Senado. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang nagkukumpas o nagdidikta sa mga senador na anyay may sarili namang mga desisyon. Naniniwala rin ng Malacañang na walang kinalaman ang paglipat ni Senador Mark sa mayorya sa kinakailangang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Matatanda ang 14 na boto ang kailangan para ma-convict si VP Sara matapos amyendahan ng Senate Impeachment Court ang voting threshold at hindi isinama sa bilang ang mga senador na nakakulong, suspendido, nagtatago, nakararanas ng physical o medical incapacity at hindi mapapersang dumalo.
3: Kahit marami ang sumama sa majority dito sa Senado, hindi nangangahulugan na hindi sila kakampi kay VP Sara Duterte. So, depende pa rin po yan sa kanilang magiging desisyon.
1: Samantala, kinundena ng Philippine Coast Guard ang tangkang pagharang ng China Coast Guard sa medical evacuation sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Gumamit ng water cannon at nagsagawa ng delikadong maniobra ang barko ng China Coast Guard para itaboy ang ipinadalang barko ng Pilipinas na BRP Cabra na magsasagawa ng medical evacuation sa tauhan ng Philippine Navy na nakaranas ng medical emergency. Tinawag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela na barbaric ang tangkang pagtigil ng China sa halos 10 oras na medical evacuation. Iginiit din ng PCG na hindi gawa-gawa ang medical evacuation at nilinaw na hindi tinangkang magpuslit ng supply sa BRP Sierra Madre.
4: Iniisip siguro nila, this is just another cover-up ng Philippine government, but there's really no seriously ill person. Kaya yung paranoia nila is like that because they themselves, they are Chinuhani.
2: Sa iba pang balita, pumangatlo ang Pilipinas sa World Best Rice Competition 2026. Balita hatid ni Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
5: Good morning. Ipinagmalaki ng Pilipinas sa kompetisyon ang rice variety na Denorado Rice 218 o itong Denorado Rice 218 na inilahok ng mga negosyanteng magsasaka na sina Rowena De Rosario Sadikon at Orly Manuntag ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement of RISIM. Katuwang ang Philippine Rice Research Institute of Pure Rice sa ilalim ng Department of Agriculture. Nasungkit ng Myanmar ang kampyonato, sinunda ng Vietnam sa ikalawang pwesto, habang pumangatlo naman ang Pilipinas. Patunay ang karangalang ito na patuloy na kinikilala sa international arena ang kalidad ng bigas na nagmumula sa Pilipinas. Samantala, isang kasunduan sa pagpapalawak ng kalakala ng bigas sa pagitan ng Pilipinas at United States ang nilagdaan din ng USA Rice Federation at PRISM. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
2: Maraming salamat, Rod Izon.
6: Panahon, Panahon, Patrol!
1: Sa lagay po ng panahon, dalawang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang LPA sa silangan ng Northern Samar na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Hindi inaasahang magiging bagyo ang LPA pero magpapaulan ang buntot nito sa malaking bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Asahan din ang mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Nueva Ecija at Bulacan dahil sa eastern

0: habang mahinang ulan naman sa Batanes dahil sa northeasterly wind flow. Samantala, may tsansa nang maging bagyo ang LPA sa labas ng FAR sa susunod na 24 na oras. Sinabi naman ng PAGASA na posibleng sa Enero pa maranasan ang malamig na panahon. Abangan! Pangulong Marcos tuloy ang panonood ng Singapore Grand Prix.
1: At dagdag bawas sa presyo ng petrolyo asahan ulit sa Martes. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Yung DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM, DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Radio Patrol Balita Alas 7 Weekend.

0: 7:25, nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Manonood si Pangulong Marcos ng Formula 1 Grand Prix sa Singapore sa panayam ng Singapore-based news outlet na The Straits Times. Kinumpirma ng Pangulo ang pagdalo sa racing event na tinawag niyang Happy Coincidence. Iginiit din ni Marcos na magandang pagkakataon ang pagdalo sa F1 Grand Prix para makasalamuha ang ilang world leader at investor.
1: I once came before I was president a long time ago. And I came to watch, just to watch the race. And I was walking around, I met Lee Kuan Yew, I met this businessman, and I came to the conclusion, you come to the Singapore F1, you can meet anybody, everyone that you want.
0: Ito na ang ikatlong beses na manonood si Pangulong Marcos sa F1 Grand Prix. Noong 2022, nanood ng racing event ang Pangulo ilang araw matapos ang pananalasa ng superbagyong Karding. Habang inimbitahan naman si Marcos noong 2023, dinooy Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. Nauna na ang iginiit ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore na walang gagastosin na pondo ng bayan sa panonood ni Marcos ng racing event.
2: Samantala, abiso sa mga motorista, asahan ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, 1.70 kada litro ang ibinaba sa diesel habang tumaas ng 1.50 sa gasolina at 1.30 sa kerosene. Bunsod ito ng pangambang muling sumiklab ang gulo sa Middle East. Sa kabila ng pahayag ni US President Donald Trump na hindi aatakihin ng Amerika ang Iran bago ang midterm elections sa Nobyembre. Gayon din ang paghina ng piso kontra dolyar. Sa labas ng bansa, tatlo ang patay sa pag-atake ng Houthi rebels sa Riyadh Airport sa Saudi Arabia. Kabilang sa napatay ang piloto ng Saudi Airlines kung saan napinsala rin ang eroplano. Maraming airlines na ang nagkansela ng kanilang flight patungong Riyadh na natapat pa sa nakatakdang pag-host ng malaking pulong para sa mga global oil chief. Sinasabing pinoprotektahan ng Houthi na suportado ng Iran ang kanilang posisyon sa Red Sea Coast laban sa opensiba ng Saudi.
0: Sports Balita. Sa sports, dumating na sa China si Filipina tennis star Alex Ayala bilang paghahanda sa Wuhan Open. Sa social media post, ibinahagi ang ilang larawan ni Ayala na nagsasanay para sa torneo magsisimula sa susunod na linggo. Ito ang pagbabalik ni Ayala sa WTA Tour matapos hindi lumahok sa Beijing Open para ibandera ang Pilipinas sa Asian Games kung saan bronze medalist ang world number 18. Wala pang detalye sa draw at seeding sa Wuhan Open pero kabilang sa mga lalahok ang ilang top-ranked tennis players. Tulad na lamang nina Jessica Pegula at Iga Swiatek na nauna ng pinatumba ni Ayala. Gayun din ang kaibigan ng Pinay tennis star na si Iva Jovic. Ay, hindi na ngayon. Kung walang, walang.
3: Walang choice. Good luck, Alex!
0: Good luck, Alex!
2: Pinasilip na po ang comeback movie ng real-life couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes sa ilalim ng Star Cinema Production. Sa halos 2 minutong teaser ng pelikulang Remember ng Dong Yan, kapansin-pansin ang new look ng couple na gaganap ding mag-asawa sa pelikula. Tampok din sa teaser ang ilang lugar mula Quebec City, Canada, kung saan shinoot ang film na ipalalabas na sa November 11.
0: Uy.
2: Samantala, napili ang Beanie bilang Asia's representative para sa Favorite Global Music Star sa Nickelodeon's Kids' Choice Awards.
0: Wow. Ah,
2: makasaysayan ng nominasyon dahil sila ang kauna-unahang non-Korean act na na-nominate mula sa Asia sa Nickelodeon.
0: Wow. Uy, yung palang big win na yun eh. Diba?
2: Oo, usually mga Korean artists na correct pala na ano. Galing naman. Galing.
0: Ibig sabihin na pe-penetrate na natin yung market.
2: Oo,
0: talaga.
2: Sana galing. more artists pa talaga yung makilala at mas yes. Masuportahan pa.
0: More OPM, more
2: yes.
0: P-pop.
2: Congratulations! At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tulad.
0: Ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang Anong Ganap!
4: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ibuhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Balita. Laging alamin kung anong ganap.
5: Anong ganap?
6: Anong ganap?
7: Kumakain, ng nag-aalmusal, ng nagsasnack. Good morning po. Sana po ay maibsan ang inyong mga guto. Sige, inguyaw muna yan. Tuloy mo. Good morning po sa ating mga kasama sa YouTube, ang ating 17,000 strong na mga kapamilya, mga kaserbisyo. Gaya po ni Miss Donna Damian. Miss Donna, thank you po sa mga message, ha. Hindi po ako nakaka-reply, pero maraming salamat po. Si Sir Zosimo Gasmin, nagme-message din. Si Sir JV Valdez, good morning po. Good morning.
8: Yes, good morning. Good morning po sa mga nag-aaramsal na. Sa mga nakasnack na this morning.
7: Diba?
8: Good morning po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Lalo na po si Ma'am Maria Dulce Orate. Buhabati sa atin ang good morning. At good morning kay Tandy Maaro na nagbigay nung kinakain ko kanina.
7: Tan, hindi ba aabot sa akin yan, Tan?
8: Salamat. Mag-alamsal po kayo dahil kailangan natin ng energy for the entire day, lalo na po sa mga may pasok ng Sabado at weekend.
7: Sabi nga DOH, hydrate, ha?
8: Yes.
7: Lalo na po tubig ang pinaka mahalaga po, lalo nga po ta. Medyo umiinit na ang panahon dahil sa Super El Nino. Good morning po kay Mary Chukoy, kay Louie Basco, kay Alden Fortune, at kay Roland Bartolata. Good morning po.
8: Good morning! Magandang araw din kay Sir Carl Capellian. Good morning po sa inyo. Pagbati rin dyan kay Dr. Michael Montesa. Good morning dyan sa Cavite. Doc Alex Tinsuan. Good morning, Doc. Maraming salamat. Good morning din po sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning kay Melissa Malabaran and family. Alex, good morning!
7: Good morning, Alex! Good morning po kay Gigi Estrada na nanonood po from Hong Kong. Good morning! Yeah. Si Estrella Garcia, hinay-hinay, baka raw masamid, Christian.
8: Nakainom na po ng tubig.
7: Nakainom na po, opo, okay na. Si RC Car Adventures, good morning. At si Sir CEO Bumabati uli. Ayan. Uy, pag-usapan nga natin yung ano, yung Singapore trip ng Pangulo.
8: Ah, yes.
7: Yung ay para sa, ano uli?
8: Work trip yun. Work visit yun. Working
7: hindi
8: visit.
7: Hindi siya ASEAN event.
8: Hindi. Okay. So may mga series ng meetings tsaka mga conferences na dadaluhan ang Pangulo. More economic yung tema ng biyahe ng Pangulo.
7: Ah, okay. Akala ko it's a World Leader Summit.
8: Ah, hindi. Wala. Ah, may in-attendance siyang parang Forbes Global CEO event. So, nag-build ng connection ang Pangulo sa mga, hindi lang sa mga opisyal, kundi pati na rin sa mga negosyante na sana makapag-uwi ng investment sa Pilipinas. At time na rin kasi nga, Singapore ang next host at chairman ng ASEAN. So I think may mga early meetings and preparation na para sa turnover na mangyayari next month.
7: Mm-mm.
8: November po sa ASEAN Summit.
7: Na yan din yung sinabi niyang isang magandang dahilan kung bakit siya dadalo doon sa Grand Prix na nababatikos naman ng ilang sektor.
8: Yes.
7: Oo, kasi makarami raw siyang mamimit na mga negosyante, na mga importanteng tao rin sa iba-ibang sektor. Kaya isang offshoot din nung pagdalo doon sa Grand Prix. Pero syempre, may mga nagsasabi rin na insensitive yun.
8: Correct.
7: Lalo't maraming pinagdadaanan ng bansa.
8: Sa point of view ng mga eksperto sa foreign diplomacy, may diplomasya sa mga ganong event. Dahil kasama mo mga kapwa leader, may mga negosyante ka, kahit pa sabi mong nanonood ka ng karera, kung katabi mo ang kapwa mo mga leader, baka meron kayong mapag-usapan na mahalaga mong pwedeng mauwi sa bansa. Pero on the other side nga, sa kabila ng sitwasyon ngayon, may paparating na Super El Nino, di ba? Ang dami naghihirap. Pupunta ka pa sa ganong event, hindi ba? Ano ba naman yung sana kinonsider mo muna yung pagtugon sa mga kababayan mo? Yun ang binabanggit din ng mga nasa kabilang panig.
7: Hanggang kailan ba ang Pangulo doon?
8: Hanggang bukas.
7: Yes. Balik na sila bukas.
8: Yes, pero 5 days din yun, ha? Yung working visit na yun.
7: At nakita nga natin yung interview ni Mara Cepeda. Good morning, moms! Good morning sa'yo.
8: Lakas, ano?
7: Lakas! So, hindi ito yung first time na interview niya ang Pangulo. May isa pa sila yung sa FOCAP naman. Anyway, pero dahil nga pangatlong beses na rin ito ng Pangulo sa Grand Prix, mas siguro nahahighlight din ng mga kritiko.
8: At saka yung timing, di ba? Binasa natin item kanina, ang sabi ng Pangulo ay parang happy
7: coincidence.
8: Diba?
7: May gusto kang sabihin.
8: Wala kang sasabihin. Hindi kasi, di ba, pwede naman din kasi talagang, kung talagang if you mean well and honest na talagang hindi yun ang purpose mo, pwede ka nakapag-schedule lang ibang petsa para doon sa bahay. Kung talagang ang goal mo ay to build connection, talagang for relationship, tsaka economic, hindi ba? Pero kasi yun ang pinagagalingan ng mga communication nga. Baka naman kasi talagang nagpunta ka dyan, ay para lang manood. Dahil, proud kang sinasabi na ikaw ay fan nung racing event na yun.
7: Well, siguro isang kailangan gawin din ng Malacanang is i-report kung ano ba yung ganansya na nakuha mula sa pag-attend niyan. Halimbawa, na-meet po ni Sir si ganito, baka may napag-usapang possible partnerships para naman mas concrete na talagang may basehan yung pagdalo doon sa race.
8: Kailangan nilang panindigan yan kung ano man ang naging desisyon ng Pangulo dyan. Pag-uwi ng Pilipinas, yan ang unang-unang hahanapin kasi ng mga kababayan natin. Sige, nanood ka dyan. Sinasabi mo, meron kang pwedeng possibility maiuwing magandang outcome dyan. Ngayon, ilatag mo sa amin ano ang naging bunga niyan.
7: On the other branch naman, partner, sa Senado, yung ang dami nating napag-usapan this week dahil nag-whole day trial po tayo for the impeachment case against Vice President Sara Duterte from Monday to Friday. Although yung ibang araw, hindi naman na-maximize talaga dahil for one, may isang araw na nagkasakit yung prosecutor, yung counsel for the panel of prosecutors. So medyo may delay
8: at hinintay
7: kaunti.
8: Talagang hinintay.
7: Alam mo, gets understandable yung paghihintay. Kasi sabi nga ni Senator Judge Migs Zubiri, kailangan mo muna mailatag lahat ng facts. Tapos saka tahiin. Hindi yung nagtahi ka na tapos babalikan mo pa yung ganito. Which makes sense, diba?
8: So yung sabihin ganun din talaga ka-importante yung portion na yon nung trial, pati yung power ng impeachment court na hindi tayo uusad sa next stage nitong trial na ito hanggat hindi pupunta yung prosecutor at pag-usapan na ngayon mismo.
7: Ito na yung dito na natin nakita siguro yung sinasabi lagi ng prosec na explosive. Itong Article 2 or alleged.
8: Pero ang haba din nung lull time na hinintay, di ba? Para talagang hihintay ko talaga ba makakasipot si attorney o bukas na patutuloy pa ba that day yung trial dahil nga siyempre iniintindi rin yung kalusugan ng prosecutor.
7: Pero alam mo, buti na lang din siguro na may session nung araw na yon. So 1 o'clock nag-session. So hindi medyo ang delay is about mga 2 hours, 3 hours kasi 10 o'clock noon. To ano dapat yan, mga 12 siguro, 12:30. Tapos nag-session, tapos saka nag-resume. So, yun yung nawalang oras. Pero kita naman natin na natuloy pa rin.
8: At nabawi dumating. Naman
7: at
8: lang
7: nabawi
8: ba?
7: Nabawi naman. Sabi nga niya, alam mo, nakakatawa rin yung panoorin, yung mga side comments, side irap, side roll eyes.
8: Yung mga non-verbal na
7: misleading. Pero, kaugnay po ng impeachment trial, tanungin po natin ang isa sa mga pinakamalalaki po ang trabaho dito po sa paglilitis na ito. Si Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian. Good morning po, Senwin. Maraming salamat po.
8: Good morning, sir.
5: Good morning. Good morning, Victoria. Good morning sa inyong dalawa.
7: Thank you, sir, sa pagsama po sa amin kahit sobrang aga. Pasensya na po sa abala. Sir,
5: walang.
7: Kumusta po so far ang Senator Judges, lalo nga po ang laki po ng inyong responsibilidad dito sa trial at talagang kinain po yung buong linggo, whole day trial po ang nangyari sa atin.
5: Yes, supposed to be budget deliberation na ngayon. Typically, pag ganitong panahon, kahit na break, ay dinededicate yan sa budget deliberations. Mm-hmm. Kasi to be honest about it, wala pa kami sa kalahati doon sa mga budget deliberations. Maraming ehensya hindi pa napapatawag. Pero mahalaga rin po ang impeachment, kaya inayos namin mabuti yung schedule para para kayang gawin sabay, no? At hindi mahihirapan yung mga senador natin.
7: Mm-mm. So far, sir, anong assessment nyo sa week na ito, itong unang linggo ng whole day trials po, lalo't ang dami pong lumabas na figures, na claims dito nga po sa Vice President, sa kanyang asawa. Although we know na syempre limited ang inyong maaring sabihin dahil nga may sub judice tayo, and of course you are a senator, right, judge. Pero as far as you can describe lang, sir, ano ang inyong ma-assess po dito sa linggong ito?
5: Well, mahalaga yung itong linggo na ito, napaka-importante at mahalaga. Dahil nga, tama ka, Victoria, ang daming lumalabas na numero, ang daming lumalabas na information, ang daming sources, may AMLAC, may banko, may insurance, mayroong BIR. So, hindi naman lahat ng tao, lalo na mga senator judges natin, ay kabisado yung mga ganitong information at kung paano gagamitin. Ito mga ganitong information, hindi mo pwedeng tignan ng iisa lang eh. For example, hindi mo lang pwedeng tignan yung BIR. Hindi lang pwedeng tignan yung bank records. Talagang importante na merong magtatahi-tahi nito. At mahirap yan, ha? Kasi ako naging chairman ako ng mga ng Economic Affairs Committee, Ways and Means and Finance, mga numero ang pinag-uusapan namin. Mahirap kung hindi ka experience sa pagtatahi-tahi nito. At yun na nga, nung kahapon, nakita natin yung forensic experts or financial forensic expert na nagtahi-tahi nito at binigyan niya ng, kumbaga, binigyan niya ng kwento. At up to us na ngayon, mga senator judges, kung maniniwala dun sa kwentong yun, dahil hindi naman porket sinabi ng forensic expert or financial forensic expert, ay maniniwala na tayo lahat.
7: Mm-mm-mm. Yung nga po yung sinasabi ni Senator Judge Ping Lacson, no, na you're not taking it as gospel truth. At sabi naman ni Senator Escudero is hindi siya binding, hindi siya conclusive. So are you excited naman para sa turn ng defense team to present? Kasi possible ba, sir, na next week na sila mag-start?
5: Pagtitignan natin yung schedule, Monday, tingin ko, kailangan pa ng dalawang araw ang itong financial forensic expert. Eh, no? Dahil tingin ko, isang araw para sa cross-examination ng defense. Tapos tingin ko lang, ha, baka isang araw rin para sa mga senator judges. Kasi alam ko, naniniwala ko, mga senator judges natin, maraming natanong. At dapat magtanong.
8: Opo.
5: No? Kasi nga, itong financial forensic expert, ang magiging, para sa akin, ha, opinion ko lang naman to, magiging basehan ng desisyon dito sa unexplained wealth. No? So mabigat yung kanyang opinion, no? At mabigat yung kanyang sinasabi, kaya dapat talagang magtanong para ma-clarify kung paano niya na-arrive yung kanyang numero kahapon.
8: Mm-hmm. So sir, posibleng sa November na talaga mag-start ang defense sa kanila pong paglalatag din ng kanila mga ebidensya?
5: Tingin ko, dahil this week, by Wednesday, mag-uumpisa na naman yung budget. Yun na napag-usapan namin eh, pagtapos nitong magbibigay ng oras sa impeachment, at narinig ko kahapon, last na itong financial forensic experts. Kaya tingin ko magandang itigil na muna ngayon para bumalik tayo sa budget, dahil kailangan ma-sponsor namin yung budget pagbalik namin ng November 9. Kasi may timetable rin yung budget eh. Kailangan before end of the year ma-approvean yan. Kundi re-enacted tayo. At hindi magandang mag-re-enact tayo dahil masama ekonomiya natin.
8: Apo.
5: So kailangan by November 9 or that week ma-sponsor yung budget para mag-plenary naman. Pagtapos ng plenary, may bike camp pa, no? So by Wednesday mag-uumpisa na yung aming budget hearings all the way yan to November 9 at babalik by November 9 babalik ulit for sasabay ulit, no, yung plenary at yung impeachment para matapos naman yung dalawa.
8: Opo. Nagre-react si Victoria, sir. Sanabi niyo, Wednesday na agad yung
7: sir,
8: yung budget.
7: Sinawin ko lang.
5: Oo, so, walang choice to Victoria.
7: So,
5: in fact, yung mga senator judges natin at senators, talagang ano sila, pressured na pressure dahil nga, gusto natin kasi quality yung dalawang trabaho eh. Hindi naman pwede masacrifice yung budget for the impeachment and vice versa. Gusto natin quality yung trabaho, quality yung debate, quality yung analysis. At yun ang challenge, no, dahil pati staff namin ay hindi lang naman kami nagtatrabaho, no, pati yung mga staff ay dalawa yung ginagawa nila.
7: Opo, pero di ba sir doon sa schedule na nilabas po ninyo, ang budget delibs ay Friday pa, October 16. So i-advance ba natin siya, magiging October 13 na yung simula po?
5: Yes, i-advance natin kasi merong presentation of mayroon pang admin process, no, yung presentation of evidence ng prosecution. So magsasubmit sila ng mga papeles para doon sa kanilang mga ebidensya, no, para ma-appreciate yung kanilang mga ebidensya, no. So yun ay paperwork na lang ang mangyayari doon. But in the meantime na ginagawa yung paperwork, mag-budget deliberation sa kami para hindi masayang yung oras.
8: Opo. Pero ano po ang...
5: Pero tama kayo, no? Dapat dedicated talaga next week for the impeachment.
7: Opo. So,
5: dapat dedicated yan. But since paperwork naman yung... papeles naman yung gagawin, no? Submissions na lang, naman ng mga... ebidensya. Gagamitin natin yung oras para sa budget deliberation.
7: Opo. So, linawin ko lang po, SP. So, October 12 and 13, Monday, Tuesday, trial pa rin po yan. Tapos,
5: yes.
7: 13 to 16 ay budget deliberations na tayo, budget hearings na.
5: Yes, tama.
7: Ah, okay. Kasi may binabanggit din po ang prosecution na mag-o-offer sila, na they will make a formal offer of exhibit.
5: Yes.
7: Will that happen? Ah, okay.
5: Yes, that's the informal offer, presentation of evidence, will happen on Wednesday. No? At informal offer of evidence kasi is puro ano na eh, puro... submissions.
7: Mm-hmm.
5: No, so hindi naman kailangan na magkaroon ng trial. No? So dahil wala nang trial, gagamitin naman namin yung oras para sa budget deliberations.
8: Ah, okay, so hindi na siya aabutin ng maghapon.
7: Oo.
5: Hindi na. Mm-hmm. Well, yung budget maghapon.
7: Maghapon.
5: Na.
8: Opo.
7: Meaning hindi na whole day, hindi na whole week. Kumbaga, well, hindi naman siya talaga.
5: Hindi na.
7: Ah, okay. So may ganun pala tayong adjustment. Okay. Okay.
5: Kaya if you notice Victoria, nag-a-adjust kami along the way.
7: Opo.
5: Kasi nga depende sa bilis o bagal ng pagtatanong at yung depende rin sa dami ng testigo. So nag-a-adjust kami along the way, pati yung budget nag-a-adjust along the way. Kaya paumanhin na sa mga sumusunod na yung schedule papalit-palit at even yung spokesperson nga namin naguguluhan na rin. No, kasi nga yung schedule ay nagpapalit dahil nga dito sa mga changes na nangyayari in real time.
7: Opo, so ang latest sir, so far, ano ang inyong tingin? Kailan ang verdict? Kasi ang last, sabi niyo po last week and baka November. Kaya po ba talaga yon or December or tatawid to 2027?
5: Ang target ng korte ay hindi na ito tumawid, no? So ang gusto natin ay makapresent na kaagad yung defense, kaya mag-a-allocate kami ng maraming oras para sa defense man pagpe-present nila. So again, depende to sa gaano karami nilang testigo i-present, gaano kahaba. Naintindihan ko kahapon na mayroon din silang sariling financial expert or financial forensic expert. So depende yan. Pero we're targeting na hindi na ito tumawid ng bagong taon.
7: Opo. Ang defense ba sir, once it's their turn, pwede bang iba-ibahin nila yung order o dapat sumunod sila sa grave threats?
5: Kailangan sumunod sila doon sa anong order ng prosecution, ganun din yung order nila. But of course, yung testigo, sila naman ang mayroong option kung sino mga testigo at ano yung order ng testigo na lang.
8: At meron pong choice ang defense kung sakaling ituloy din nila yung apat talagang articles of impeachment kasi po ang prosecution dinrap na nila yung article on bribery.
7: Or does it mean na hindi na rin nila tatalakay ng Article 3 kasi walang pinresent ang prosec on it?
5: Hindi na. Kung anong dinrap ng prosecution, hindi na nila dapat i-present yun kasi wala nang saysay. No? So, kung dinrap ang prosecution, nabasa ko lang kanina, dinrap na ng prosecution officially yung bribery, hindi na nila dapat i-present pa yung bribery.
8: Okay. No?
5: Dahil nga, hindi na i-pursue ng prosecution in bribery.
8: Opo. Pero hindi ba sir sayang na opportunity na i-present naman nung una na apat ang articles tapos biglang i-drop na ngayon yung article on bribery? Hindi po ba sayang na andito na eh, sana talakay na lang din natin?
5: Well, depende yan sa prosecution dahil maraming strategies din silang ginagawa. No? For example, yung timing, yung bilis, sa paghahatol naman, kailangan mo lang isang article para gumawa ng hatol. No? So, hindi mo naman kailangan, let's say, to convict or to acquit. To convict. Hindi mo naman kailangan all four para mag-convict. Mm-hmm. Isa lang sa apat pwede na, no, mag-convict. So, depende sa kanilang strategy kung anong gagawin nilang strategy.
7: Opo. Sir, balikan ko lang.
5: Aside from the legal aspect, syempre may mga strategies silang ginagawa. Kaya makikita natin along the way, nagpapalit ng testigo, nagbabawas ng testigo, nagdadagdag ng testigo. So, may mga strategies din silang ginagawa.
7: Opo. Sir, balikan ko lang yung testimonyo ni Attorney Cabrera, Alexander Cabrera. Sabi niyo may mga malaki siyang sinabi. Ano para sa inyo yung pinakamalaki? Of course, this is not you saying an opinion or a judgment,
8: yes,
7: already. Siguro yung pinaka nagulat ka lang as an ordinary person lang din na nakikinig sa isang testimonya.
5: Well, broad strokes lang, Victoria, no, dahil hindi ko pwedeng kahit opinion ko hindi ko pwedeng masabi, no.
7: Opo.
5: Kasi yun ang magiging basis ko for my judgment. Pero broad strokes lang, yun na nga nasabi ko na importante na tinatahi-tahi ito at merong kwento. At importante na yung kwento na yun ay logical. Ibig sabihin, naiintindihan ng tao at may basehan. Maraming eksperto at kanya-kanyang opinion. Eh. At maraming opinion ay tama o hindi. No? Or hindi tayo naniniwala. So, in other words, importante rin yung kanyang ginawa dahil nga komplikado at maraming pinanggalingan ng dokumento. At kahit na may experience ka sa finance katulad ko, hindi ito very specialized to dahil maraming datos na titignan at hindi lang isang taon, no, we're talking about almost 18 years of data, no. So importante yung kanyang ginawa pero hindi ibig sabihin na maniniwala na kaagad yung mga senator judges. Dapat pag-aralan pa rin yung methodology niya, pag-aralan yung opinion niya, pag-aralan din yung kung may logic yung kanyang ginawa.
7: Opo. Sir, isa syempre sa namimiss din ang taong bayan sa trial si Senator Loren Legarda. May any update po kung kailan siya makakabalik at makakaparticipate na rin po sa iba-ibang deliberations?
5: Nakukuha ho namin yung kanyang extension of medical leave at nasabi ko nga in the past na meron sa akin, no, at least yung kanyang sinabi, meron siya talagang sakit na pinapatignan ngayon at yung sakit hindi ordinaryo, no, talagang seryosong sakit. So wala pa naman nabibigay na balita kung kailan siya babalik, pero ang importante kasi madalas ko sabihin sa kanya yung health, eh, no. Wala namang kapalit ang magandang kalusugan, importante na alagaan muna natin yung ating kalusugan dahil hindi na may babalik yan, eh.
7: And sir, also, are you still considering na ipatawag si former security officer Raymond Lachica? Kasi di ba yung Article 2, confidential funds, hindi pa siya na-rest talaga, eh. Kasi you're entertaining the possibility of calling them on them also.
5: So tingnan natin yung defense kung papatawag nila, kung parte yan ng kanilang strategy. In defense, may strategy rin yan, eh. No? So tingnan natin kung magiging parte ng kanilang list of witnesses.
7: Opo. Sir, segue lang po ako doon po kay Senator Mark Villar. This week, lumipat siya sa majority. May we know ano po ang kwento dyan? Did he approach you? Ano ang pwede niyong i-share sa amin regarding doon sa paglipat?
5: Oo, hindi lahat ma-share ko, no, Victoria? Marami kasi, of course, personal.
7: Opo.
5: But kami naman ni Mark, hindi kami bagong tao. Matagal na kami magkaibigan. Matagal na rin kami, in fact, very close siya sa aming pamilya, yung kanilang pamilya. Kaya kilala niya naman ako ng personal, kilala ko siya ng personal. At sa aming pag-uusap, pareho naman yung aming minanais na maging stable ang Senado at dire-diretso yung trabaho, lalo na sa mga legislation at mga dapat gawin, no, para umangat yung ating ekonomiya. Si Mark kasi kilala ko bilang isa rin yan sa mga magagaling nating negosyante at economist. May master's degree yan in business and economics. So importante yung kanyang maitutulong sa grupo, no? So nung kausap ko siya, madalas naman kami mag-usap at nakita niya na yung direksyon naman ng Senado ngayon ay maayos, kaya sumama siya, no, sa majority to bring stability.
8: Opo, pero hindi po maiwasan na yung may iba pong nagbibigay ng kulay doon sa paglipat po ni Senator Mark sa majority. May mga nagsasabi po na hindi kaya may kinalaman naman ito sa impeachment trial, sa magiging botohan bilang inamyendahan po yung rule sa voting threshold.
7: O
8: ano
7: kaya,
8: pong comment niyo doon, sir?
7: O kaya iba ka may pressure.
5: Lahat yan babagsak sa ebidensya at kung paano ma-appreciate ng senator judges yung ebidensya. No? So, pagdating sa impeachment, mga senator judges, independent yan sa appreciation ng ebidensya. Kaya nasabi ko nga kahapon, na maganda yung presentation ni Attorney Cabrera, pero depende yan sa appreciation at depende kung maniniwala, no, kapanipaniwala sa mga senator judges yung kanyang presentation. So sa ganung punto, iba-iba talaga ang magiging pag-iisip ng senator judges pagdating sa impeachment.
7: Opo, sir, lipat mo ako sa isa pang topic. Sorry, ang dami naming tanong. Yung kwarto naman po ni Senator Jinggoy Estrada na iniwan po na wala talaga pong natira. Miss, kahit yung mga wirings ay tinanggal. Totoo po ba na nag-inspect daw po ang ombudsman doon sa kwarto? At ano po kaya ang goal nila in inspecting?
5: Well, napadala sila ng sulat sa akin. Nagpapaalam kung pwedeng mag-inspect. Pwede rin tignan ni records nitong issue na ito. Pwede rin kumuha ng mga dokumento. Wala naman silang sinabi kung ano yung pakay, no? But obviously man yung ombudsman. So, ang aking naman instruction sa secretary ay ibigay natin yung ating cooperation at mag-assist tayo doon sa kanilang mga pangangailangan at maging truthful, maging tapat, no, sa mga dokumento. So, of course, sa mga ganitong agencies, nagko-cooperate tayo. Just like nagko-cooperate tayo sa PNP, nagko-cooperate tayo sa NBI. Importante yung cooperation and collaboration sa iba't ibang bagay. So, in line with that principle, in-assist ng OSAA at ng Senado yung pagpunta ng ombudsman to inspect, no? Tinignan lang naman nila yung facility, tinignan nila yung office. The same thing sa GSIS, pumunta rin yung GSIS a few days ago nung nakita nila yung picture at nag-inspect rin sila. Yung GSIS naman, concerned sila doon sa structural integrity, no, ng office dahil sa kanila yung opisina.
7: Opo. Kailan dumating, sir, ang ombudsman po, ang representative?
5: Kahapon. The other day pala, sorry. Kahapon is Friday. Thursday.
7: Opo, oo. Thursday. Sir, kunin lang din namin yung reaction nyo kasi sinasabi nga po ng office ni Senator Jinggoy na ito po yung side nila. It is standard practice daw na bear, kumbaga na ganun yung iwan kasi.
8: Ah, talaga?
7: Oo, kasi nga gamit nila yon, tapos personal funds din daw po yung ginamit para sa pag-refurbish. Is it standard practice na ganun po ang lagay ng kwarto na iwan sa susunod na occupant?
5: Wala namang standard practice na ganun. ang standard practice ay pagbibigay respeto sa isa't isa, no? So for example, in my case, nung lumipat ako noong 2016, iniwan ni Senator Coco Pimentel yung kanyang office at tinanong niya ako kung gusto ko yung office niya o hindi. Dahil kung hindi, kukunin niya yung furniture. Yesterday, si SP Soto, former SP Soto, nag-vitit na nung SP office. At tinanong niya nga ako kung gusto ko yung kanyang furniture. Iniwan ni SP kasi completely the same yung office. In fact, pati upuan niya nga, iniwan niya, pati lamesa niya, iniwan niya. Wow. Ini-expect ko nga tanggalin, but iniwan niya na. Sabi niya, para hindi ka na gumastos dahil hanggang 2028 na lang ako eh. No? Para hindi ko na gumastos until 2028, iiwan ko na lahat as is where is yung kanyang office. Ang sinabi ko lang, kailangan kong papalitan ko lang ay yung working office kung saan yung staff dahil mas marami akong staff. No? So, in other words, may pagbibigay respeto na sa isa't isa para hindi naman nagkakagulatan na pagpasok mo o bear. At dahil pag bear, gobyerno ang gagastos dahil merong budget ang gobyerno para sa renovation.
7: Mm-mm. So, final question, sir.